ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambani ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan tayi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka tayi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarak rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

yanda sauro ke naci uu ya to haka zaki zai taho ai kaga da ba fito an yawo ba to ladabin Allah kenan Allah ya rarraba abu duk yanda yake komai ya sa shi abu sai kaga to dan ya nuna maka aya irin tasa eh kai kana da girman naka amma yanzu akwai abin da yayi kar kai ma sai kai karɗin dan yanzu a ce yanzu kana cikin daki kunne amma da kunama a daki amma baka san inda take ba ai ba za ka iya bacci ba kuma da ta ga ta taho kir kai ma haka za ka yi ka gudu to daka Allah a cikin halittunsa akwai sirrika to sai ya ce Allah baya barin ya buga misali da baya jin nauyi ko kuma ya bar misali dan wasu magana masu magana da sauro ne ko abin da yake sama da sauro ko yake kasa da shi ma yace fa amma alladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim amma ga yanda abin yake wanda suke kafirai sune suke kasa gane hikimar misali irin na ubangiji fa amma alladina amanu amma wanda suke imani su suna karbar wannan abin daga Allah yake fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim suna da tabbas suna sanin cewa wannan gaskiya ce wannan irin misalin daga ubangiji su lalle da wata hikima a ciki koda basu fahimci hikimar ba don abin da ake so lalle idan wani umarni ya gangaro daga Allah ko wace magana ta karbo daga Allah ka san hikimar baka san hikimar ka ba hikimar ta ba to ka karbe ta kawai haka binciken meye hikimar da Allah ya ce kaza ba daidai bane ga bawa kawai Allah ya zo da abu kai kuma bawa ne sai ka karba hikimar ko ya yake ma zuwa da shi din shine hikimar kawai ina sallah meye hikimar sallah Allah ya ce in yi kawai shikenan ba hikimar kenan to da haka mu'minai suna karba irin wannan misalin su tabbatar da daga ubangijin su ne wa amma alladhina kafaru amma su kafirai sune fa yaquluna sai kaji suna cewa ma za arada Allahu bihaza me Allah yake nufi da wannan masalan a matsayin misali to wannan irin kalmar kafirai kenan yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera to wannan an ce yayu maganar Allah ce yayu ko maganar su kafiran ne idan maganar ubangiji ce ba sun ce ma za arada Allahu bi hadha masala ba Allah me yake nufi da buga misali da irin su sauro sai Allah ya ce annahum daga ya musu Allah na darzar da wasu da irin wannan misalin da suka gani gashi su sun darje din tunda sun kiyarda wa yahdi bihi kaseera kuma Allah na shiryar da wasu bayin nasa da irin wannan misalin su karbe shi daga Allah ne gashi wasu mu'mini sun karba ashe yana da fa'ida kenan su ne ba su gane ta ba wannan idan maganar Allah ce amma idan maganar su ce kamar sun ce ma za arada Allahu bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan a matsayin misali wanda yudillu bihi kaseeran wanda wannan shi misali yake batar da mutane da yawa kuma wasu siriya to ba sai an kashi mutun da har zai batar din ai kamar magana kafiran ce kenan idan an tafi akan wannan to amma dai duk da haka ko ce ma Allah ya bada ansa yace wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ai ko da cewa sababin misalin na sa a darje kuma na sa abi to ba kowa ke darjewa ba sai fasiki wai fasiki wanda ya kangarewa hanyar Allah wato alfisku shine fita daga wani abu zuwa wani abu a luga kenan amma a shari'a fasikanci shine fita daga da'a zuwa ga rashin da'a shine fasikanci baka ji ba Allah sai yake cewa shedan cewa fafasaka an amri rabbi sai ai fa kharaja an amri rabbi an khuruj kenan ya fita daga da'a kenan dan haka ba wanda yake bata da irin wannan misalai sai wanda yake shine fasiki to

0: يسعون في الأرض أولئك هم الخاسرون
1: سي الله يفدي cewa ya fadi wasu sufofi na fasikai a wannan aya wanda duk wanda ka ganshi da wannan in ka ce masa fasiki to ba kai ka ga masa ba Allah ne ya ga masa abu na daya Allah ce alladhina yanquduna ahad Allah sune su fasikai sune wadanda suke warware alƙawarin Allah wani alƙawari ne na Allah bayi suka yi har ake nufin in sun warware shi sun zama fasikai wasu malamai suka ce alƙawarin farko dai alƙawari na farko wanda kowa bai zo duniya ba tun yana rai sai da ya dauke shi Allah ya riki alƙawari ga bayi ya riki alƙawari da mu'minai a lokacin kuma ya ba wa rayukan su iko suka yi magana kamar yanda za a yi magana da baki tun ma ba a yi musu bakin ba Allah yake cewa ba ni ne ubangijinku ba a wannan lokacin kowane rai yana gaban Allah wanda zai zo duniya dan ka san kakka zan ce wanda ta haihu yau azaci wai an yi mutumin shi ma yau a'a shi dai mutumin wannan wanda aka haifa din yaron da aka haifa ya dai zo duniya yau amma ba ranan aka yi shi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa rayuka al-arwahu junudun mujannadatu rayuka wato rundunoni ne ababan tarawa nan tsibin an tsibarai da yawa can an kamar irin dalar gyada yanda ake a shirga gyada nan ayi nan ayi nan ayi nan to rayuka haka suke lokacin da Allah ya yi su aka tsitsibe su kowanne sai lokacin zuwan sa za a yi da wance da wane su ne rai kaza zan yi shi a tsakanin su lokaci yayi sai aure ta so an gane sai wane yazo yana neman ai gidan wane shi wannan wanan ashe ƴaƴansa da wane ne kuma ba da wannan zai ba sai an kusa auren sai uban yace ya fasa ko kuma yarinya tace bana son ka ba matarka bace ba ƴaƴan da za ku haifa ba da ita bane yi hakuri kawai sai ka fada sai wani can yazo yace wane naji an bata mare to ga wance gidana suka ce to na karba ita ce uwar da za ku haifi wannan dan dama yana nan da kun yi shikenan sai a ce ai shikenan wadanta da kaga har ta haihu to yaya za a yi wannan dan kuma a ce da waccan za a yi shi wallahi ba zai yi ba kuma in Allah fa al-safa yake shi sai an bawa ya gane irin wannan sai ya daina wani fushi bare ka je ka ta tsubbu kai ta boka ai ka ce to a hara ta zaman lafiya tunda ta ce ba ta so na ka gane ba matarka bace kawai haka Allah yayi in dai an wannan saboda ba za ka haifi dan wani ba wani ba zai haifi dan wani ba wani ba zai auri matar wani ce matarka ce kawai baka ga ba idan akwai ko wanka ne ma wataƙila ashe matarsa a gaba zai mutu kai za ka aure ta a ciki an yanka cewa shi da ita ƴaƴa kaza za su sauran ƴaƴanta da kai ne amma kai baka sani ba kana ta shiga ana yaya abun ashe shi yayan ashe shi kanin zai aure matarsa bai sani ba shikenan haka abin Allah fa yake tsari ne fa to dan haka Allah yake faɗa cewa alladhina yanquduna ahadallahi su masu warware alƙawarin Allah wanda suka ɗauko shi tun a rayuka lokacin da rayukan suke a rayuka a tsibi din to bayan an zo duniya rayuka sun zo an halicci jiki an sa rayuka sai mutum ya tashi kuma ya ce wai shi kafiri ne bai yarda da Allah ba ina wancan alƙawarin da ka ɗauko kuma an gane ina wancan alƙawarin oh mantawa ne ai asannan ina rai ne wata ilka ba ka iya faɗa haka ba ni da jiki ko ba ni da hankali kuma a sannan ban riko yanzu na zo da wani alƙawari daga Allah zan bauta masa ba to ga manzo nan mun turo ya tuna maka da shi kenan bari kuma sai me ga annabi nan ya zo ya ce Allah ne ya yi ka kuma a can ka ansa yanzu kakka fasa ba an tuna ba to shi kenan baka da hujja ashe to in ka warware ne da gangan kenan to alladhina yanqubuna ahadallahi wasu suka ce haka wasu suka ce a'a ai wannan in zai iya daukar waccan magana gaba daya ana magana mai saba alƙawari anan kawai ko dan adam ka saba wa alƙawari ka warware alƙawari ba Allah ya ce auhu bi ahadillahi ba idza ahadu ko ko auhu bil ahad innal ahada kana mas'ula ai alƙawari ko kafiri kai alƙawari ana ne ma sai ka cika masa mala kafircin sa daban alƙawarin ku daban kana ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi alƙawari da wani bai hude zai je ya dawo ya ce to da ya tafi sai ya manta manzo Allah ya dinga tsawayayi ne a wurin saboda ai ya ce masa to yana nan yana jira sai da ya dawo kamar hanya ta biyo shi ya rasulullahi an dan ba kai kace manzo kaje ka dawo alƙawarin an yi shi ba a sabawa mai saba alƙawari kun ji sunan sa yanquduna ahadallahi suke warware alƙawari na ubangiji min ba'di misaqihi bayan karfafa shi da suke da daukar sa wa yaqduna ma amara Allahu bi an yusala sifata biyu kenan kuma suke warware abinda Allah ya suke yanke abinda Allah ya umarni da shi shine asadar da shi me kenan wannan shine zumunta Allah yayi umarni asadar da zumunta su kuma waɗannan fasikai ba abinda suke kokarin su yanke sai zumunta lalle zumunta ɗan uwa a tsaya a dube ta da kyau a ga manufar da Allah yake yasa Allah ta sa Allah yake cewa asadar da ita akwai takafu'i a ciki da ana sadar da zumunci yanda Allah ya ce ayi to ba za ka ga wani abu hanya yana tafiya ya rasa yanda zai yi ba ai a dangi tsakanin ƴaƴa ko ƴaƴan ƴaƴa ko ƴaƴan ƴan uwa ko haka ba za a rasa waɗanda Allah ya sutura ba to da suna sadar da wannan zumuntar wannan din ba zai zama haka ba idan kuma wani abu ne na ƙarfi duk abin da ya saru su tattaru gaba ɗaya zuwa su taimaka wa wannan to da duk ba za a samu barkatai haka ba to zumunci aka saki shi yasa to shi yasa Allah yana tsawa ga masu yanke zumunta dan zumunta da kake ji ai a haka ka taba ganin zumunta ita zumunta wai ka ganta ka taba ganin ta kaga abu ne kaman na ma'ana ai kawai kai ne da ni in dan uwanka ne in muna kyakkyawan alaka in je wurin ka je wuri na in taimake ka taimake sai a ce muna sadar da zumunta amma ita zumuntar ba za mu ganta ba ai ko to za a ganta ranar lahira zumunta Allah zai halice ta tana nan da ranta da lafiyarta amma sai a lahira za a ganta za ta tafi wajen Allah tana cewa Allah ka bani ceton wanda ya sadar da ni a duniya haka in baka sadar da ita ba ruwanta da kai haka zumunta tana da muhimmanci kwarai kuma ai kokarin sadar da ita yan uwa kuma rashin sadar da ita shi yake jawa da abubuwa da bakin ciki da ake shi dan uwa wani kaga gashi dan uwan sai ya ce ai bakin ciki yake yi wa to ai shi ma bai kula da shi ba dinda an kula dinda ba za a samu bakin cikin ba yanzu a ce gashi wannan mai hali ne ko wannan mai kaza ne Allah ya bashi wata dama koya da jama'a amma bi ya tattaro ƴan uwansa wanzu wannan duk abin da ya same shi ba sai dai su mutu ba su ma a kansa sai kage wannan kenan zaka to zumunta wani abu ne daban kar a dauki kudi ko wani abu shi wanda yake bashi da shi shi ma kada ya kwadayi da yawa shi ke jawa duk abin shi ma nan wajen ya lalace kuma kirikiri mutun yayi iya gurgurdin sa watakila kuma ka zo ka sake dai matsa har ya ji ba cewa ya ma daina to kai din kakka daina dade da Allah yi dai iya kokarin naka ci gaba da yin hakan dai kawai Allah kake kallo ba shi kake kallo ba wannan kai kuma mai kwadayin ka bari ka tsaya Allah yanda ya masa zai iya maka in kuma mai maka ba ibada kake haka ma to wannan shine dai wa yaqduna ma amara Allahu bi an yusala wa yufsiduna fil ardi sifa ta uku ta fasikai da Allah yake sifanta su cikin wannan aya cewa suna yin banna a bayan ƙasa suna yin banna da sabo da kuma tsara bayan Allah daga barin imani shi Allah ya halicci komai akan daidai mu ne muke saba wannan ya bar daidai din yanzu baka ga in ba mutun da aljan ba komai da yake tafiya daidai yake tafiya shi mu ne kawai muke hambarewa ba mu tafiya daidai yanzu sama tana nan daidai tiryan da Allah ya yi tana nan yanda take rana tana nan yanda take ba lalacewa ba kaza duka suna nan kan tsarin da Allah ya halicce su haka suke tafiya wata haka amma mu ba wata ranka yana wata ranka yana wata ranka yana wata ranka yana ga kanan dai to dan haka banna a bayan ƙasa shine saba wa tsarin da Allah ya yi a shari'a shine banna a bayan ƙasa to Allah baya son ai banna a bayan ƙasa idan ba za ka bar idan kai da kanka ka tsallake shari'a ka ki zama kan shari'a to kyala wani akai da Allah kaka je ka lalata shi kai ka nemi kanka tukunna dan haka idan bayan Allah suna gyare kada wanda lalatatu su da Allah su kada su haike musu su lalata musu abuna ɗinsu wannan banna ta nawa kenan ta biyu kai kayi banna ka fita daga da'a sannan kuma ka samu nagari shi ma ka sake bata shi to banna biyu kenan to waɗannan fasikai suna banna a kansu kuma yufsiduna ai suna ta'awiki na imani suna tsare imani mutane daga barin imani in suka hadu da mai imani suka dinga jin sa suka dinga ganin sai rutsalaba shi da imaninsa gashi nan ko yanzu duk ana da shi wannan abokin ka ne mai arziki kana abu kaza alheri ya ce wane ka dai ringa bi a hankali wani bi a hankali kaga wannan banna ce a bayan kasa yake shi wannan mutum ka kyale mutum indai Allah yake bautawa da abin sa ya bautawa Allah da abin sa imaninsa kenan kai dan maka da shi sai kace shi ma sai ya rasa imanin irin wannan haka mutane ku bar mutane su yakin alheri haka nan mata irin matan manya din nan yana so yi alheri ta zo ta ce ah ba sai an ba su ki daina yin wannan wannan banna a bayan kasa ce wannan ana nan ana irin wannan ko ki hada shi sada zumunci duk ku daina wannan mata Allah zai kama ku da laifuka da yawa shi sawa manzon Allah da ya je wuta ya ga diskun fi yawa Allah kiyashe mu amma in kika bari to ba da ke ne a cikin yawan ba kuma ulaika waɗannan waɗanda aka sifanta masu warware alƙawari waɗanda suke masu banna a bayan ƙasa da masu wanda ba sa sadar da zumunta Allah ya ce humul khasiruna sune wanda suka tabe sune tababbu me suka tabar me suka tabar duk wanda zai warware alƙawari ai akan wani sha'anin rayuwa ne yasa yaga ba zai iya cika alƙawarin ba haka zumunta din haka abin da ya shafi banna to wannan duniya ne duka to waɗannan masu halin sun dauki lahira gidan dawama gidan ni'ima sun miƙa sun karɓo duniya shi yasa suka yi wannan to wace tabewa ta fuce wannan duk tsawon rayuwar da zaka yi a duniya in an gwada ta da lahira bata kai ƙwaya zarra na abinda rayuwar lahira take ba duk abinda duniya za ta baka wanda shi yasa ka saba idan an gwada da abin da Allah yake da shi a lahira bai kai abin da za a ga wannan ba ma to ya za a yi ka miƙa wannan ka karɓo wancan to ai wanda ya yi wannan ko shi za a ce wa ya yi me ya taɓi shi ne ya taɓi ya taɓar da arzikinsa na lahira akan arzikin duniya Allah ya kiyashe mu to

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: sai Allah ya sake kawo burhani dalili dai na kadaitakar ubangiji da cewa kuma shi ya kamata abotawa shi kadai yace wannan me irin aikin da kuka ji a baya ba aikin iyakarsa kenan ba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi lokacin da ya gayyace ku zuwa rayuwa a duniya bai ba ku haka ba sai ya halitta muku abin da yake cikin kasa jami'an baki daya halaka kuma fil ardi jami'an duk abin da kuka sani a bayan kasa Allah bai yi shi dan shi yi amfani da shi ba dan ku yayi shi dan haka yana daga cikin fa'ida da abin da wannan aya za ta bamu na lura ba kawai mu ji fasara ba shine wato kar ka sake ka kalli akwai wani wanda yayi wani abu a duniya na halitta kowanne irin abu ne sai dai aka sarrafa halitta Allah dan haka wannan zai sa ka maida dukkan ni'ima zuwa ga mai ita yanzu in an ce waye jirgin sama waye jirgin sama waye mota kin fada kuka yi ba ture kuke so kuce eh to in ya za ku yi da cewa Allah shi ya halici dukkan abin da yake ban kasa ba abin da ya cire dan haka ku kalli jirgin sama ga cewa an dauki wani abu na halittar Allah an mola an gyara babu wani wanda ya taba halitta daga babu sai shi naji zo kai jirgin sama amma ba karfin Allah a ciki ba kusa Allah a ciki ba duk wayannan abubuwan daddako su yayi na Allah ya hada to amma zo kai wani abin da ba wannan na Allah ko me ma ka yi shi ko ba za ka iya ba duk wannan hular da kake gani da jar da farar da kowa duk ba za ka iya ba saboda ne saboda auduga ce ta Allah ka dauka algar ta bara ka je ka samu rini to shi rinin me shi asalin rini da me ake rini duk kai rinin ka hado da gaba daya ba naka ba wani abu naka kai ka hada dai suka zama wannan kala to gaba daya me kai ba me yin komai Allah bai bari ba to dan haka yaya za ku ringa cewa wani shi yake kaza ba kwa juyar da abu ga me shi wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ma da abin da yake ban kasa da kake gani kalli Allah ne yi shi sai dai ya bada dama an mola shi nan an gyara nan wannan izini yayi ko kai yanzu a kantinka ba sai ka izini ba yaron kai ya mai da kayan nan ya mai da nan ya nan ya hada nan ya hada nan to haka ne kawai izini Allah yayi a wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan amma duk abin da ka sani akwai ashirin sa akwai yanda za a yi an gane to sumastawa ila sama'i sannan ubangiji istawa ta zo alqur'ani a ma'ana wajen guda bakwai ko sama da haka akwai inda take zuwa akan istila'i akwai inda take zuwa a wasu ma'anonin daban kamar nan dai ta zo malaman tafsiri mafiya yawa sun tafi akan cewa sumastawa ila sama'i ai summa qasada ila sama'i bayan ubangiji ya halicci kasa ya halicci abin da ke cikin kasa gaba daya sannan ya nufi izuwa halittar sama kuma fasawahunna sab'a asmawat su kuma ubangiji sammai sai ya daidaita su sammai guda bakwai bayan me kenan bayan kasa to akwai masu kallon ayoyi za su kalli wasu ayoyi da suke nuna cewa kasa aka fara sannan sama wasu ayoyi ko su nuna saman aka fara sannan kasa shi yasa wannan ya rikice wa wani sahabi sai ya tafi wajen Abdullahi dan Abbas yace wallahi wani abu yana damuna yace ya aka yi yace na karanta wasu ayoyi irin kamar inda Allah yake cewa antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samka hafasa waha wa gatsa laila wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha yace anan Allah yana cewa ya daga sama yayi kaza ya gama sama kasa kuma bayan haka ya shimfida ta anan me aya take nunawa an fara sama tun kuma ka dauko cewa qula innakum la takfuruna bil ladzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin ita ya waje alafiya rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'a lis-sa'ilin summa min ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi ya tawa nawkarahan qala ta'ati la ta'id bayan an gama kasana kuma sannan akai sama a wannan aya nan ma haka nan ma tana cewa bayan ya halitta duk abin da yake kasasan nan yini zuwa sa sai Abdullahi dan Abbas ya murmushi yace to zo in hada ma ayoyin ka gane yanda suke magana ta tabbas shine kasa aka fara sannan sama idan ka ce ah to ai gashi an ce a waccan aya wal arda ba'da zalika bayan haka da haha to me da haha shimfudawa Allah sai da ya kasa ya gama tsaf sannan kasa ba ita kuma aka zo bayan sai aka tafi aka yi sama ita kuma aka zo aka shimfuda shimfudawar ce aka yi bayan sama ba yin kasar ba din da ci qul a'innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya kaga aka sa dutsunanta aka min fauki wa baraka fiha wa qaddara fiha aka ta fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin to da aka gama wannan kaji an shimfuda ta to sannan aka tafi su masta sawa'il as-sama'i din da ya gama sana sannan kuma wal ardu ba'da zalika da sai dai nan ma kuma akwai mustashriqe da na cewa ah to ai Allah ya ce ya halicci sama da kasa cikin kwana shida dukkan ayoyi haka suke cewa halaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin cikin kwana shida Allah ya halicci sama da kasa amma a cikin wannan qul a'innakum kwana nawa ka kirga Allah ya ce qul a'innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni Allah ya halicci kasa cikin kwana biyu sai ya ce waja'ala fiha rawasiya yace wa qaddara fiha aqwata fi me fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu kwana nawa kenan shida sumastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi ya dau'a naukan qalata a dai na da'in fa fa qadahuna sab'a sawatin fi me fi yawmaini a cikin kwana biyu su kuma sama to in ka hada da wannan kwana na gugu da shi to takwas ta saba wancan da yake cewa kuma ya halitta cikin shi da kenan a ba ta saba ba takwas din anan da ka ji ta to akwai 2 in 2 in 2 a cikin wata an gane yanzu na ce maka na tashi zan je Abuja na bi ta Kaduna daga Kano zuwa Kaduna na yi awa 2 zuwa Abuja na yi awa 4 awa nawa ne nace na bi ta Kaduna da zani Abuja daga nan zuwa Abuja na yi awa 2 ai zuwa Kaduna na yi awa 2 zuwa Abuja na yi awa 4 awa nawa ne duka awa 4 kaga ka kirga shirga baje ne wana daga nan zuwa Kaduna na yi awa 2 to kuma awa 2 ne ya sace kai ni Abuja da na hada gaba daya da daga Kano zuwa Abuja awa nawa 4 to irin lissafin da aka yi kenan anan Allah ya ce ya halicci kasa cikin kwana 2 ya halicci duwatsuna da abinci da komai a cikin kwana 4 ma'ana bayan ya halicci kasa cikin kwana 2 to kuma da abincin da komai da aka hada cikin kwana 4 har da wancan kwana 2 har da awoyin Kaduna da na fada har da su ne aka awo to shine Allah ya ce fa sawwahunna sab'a samawatin fa qadahunna sab'a samawatin ubangiji ya hukunta ya kera sammai su ma sammai guda 7 wanda yayi wannan huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne daga dukkan abin da yake tafiya cikin bayansa komai ya sani to

0: To sai Allah ya ce ya Adamu, Adamu yana wurin ambihum bi asma'ihim, ba wa mala'iku labari da sunayen waɗannan abubuwan. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, yayin da annabi Adamu ya bada wa mala'iku labari yace wannan da kuke gani sunansa kaza, wannan sunansa kaza, wannan sunansa kaza, wannan sun duk ya zagaye gaba daya ya bada labarin sunayen. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala, sai Allah yace dan kurstar da mala'iku, alam aqul lakum, ban gaya muku ba, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, ni na san abin da yake boye a fake a samai da kasai, kuke cewa zan yi halitta ta masu barna, ni na san su ai suna da barnar, suna da kuma wani abin da nake so din. Ga waliyan Allah, ga manyan mutane irin su Annabi Muhammadu, kowa ne mai barnar. Gafiyayyen halitta ma wanda ba a yi wata halitta da tafi shi ba, za a yi a bayan ƙasa ku ce kuma ka a yi. Inni a'lamu ma la ta'lamuna, ni na san, inni a'lamu ma tubuduna, ni na san abin da kuka bayyana na cewa din ya za a yi wani a bayan ƙasa wanda yake mai barna. Wa ma kuntum taktumuna, kuma na san abin da kuke boyewa a ranku, kuna ganin cewa ku ya kamata a kai ko ba ku faɗa ba, na sani. Dan haka na san wannan, dan haka ina da hikima cikin abin da zan yi. Sai Allah ya rufe magana daga wannan, shikenan. Tunda dai abin da za a yi, abin da suke cewa za a yi, gashi shugaban wannan halitta a bayan ƙasa ya zo ya san abin da ba su sani ba, an ba shi ansa.
1: Kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse, daga nan gidan Radio Rahama Farin Cikin Al'umma.
2: Rama Radio 97.3 FM.
3: You've got your radio. Duk wanda ka taimaka ka fidda shi daga wani bala'i, to a lokacin ne rahama Allah zai taya tadarukinka, Ubangiji zai saurare ka, ya tsame ka daga wannan bala'in da ba a yi kibta ido saboda shi. Sannan mai kokarin suturta yan uwanmu man satar musliman, satarahu Allah fi dunya wal akhirah, kaga wani yayi abun kunya wanda zai baggari, to kakka ya dashi, kai kokari ka rufe wannan magana, ku roki Allah ya yi masa kai, kuma kada ya jarrabe ka da wannan. Dabi'ar mutanen yau su ji abu, su ci gaba shiga radio suna yayatawa, ko da malamai suna goyen bayan abun ba daidai bane, ya sabawa abinda Annabi alaihi salam ya zo da shi na yayata sirri, a yada abubuwan da za su fita cikin mutane, su zama an terere da mutane, an kuma banka da asirin musulmi, an ba wa mukiya musulunci wannan budin abin sun gani, kuma za su faba musulmi, kuma zai iya hana wani shiga addinin musulunci, a kuma dinga nuna musulmi wanda ba musulmi ba, wannan abin shine dabi'ar musulmi. Sannan kuma wanda ba shi da masaniya akan wannan abin, bai san yanda ake ba, wata kila yana da shawaran wannan abin da an gaya masa matakan da wani ibi yayi, shikenan an sakar masa linzami, shi ma zai je yi wannan abin. Saboda mai kokarin kiyaye sirri na al'ummar musulmi, sannan mai kokarin kiyaye abinda Annabi alaihi salam yake gaya mana cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, Allah yana cikin taimakon bawa, muddar bawa yana taimakon dan uwansa. Sannan man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, wanda isa mu'sir, ma'anar mu'sir shine wanda bashi idan ne ya rasa abun biya, ana nema a kulle shi, a daure shi, a kai shi gaban kotu, a ci mutuncin sa, to haka samu wanda za su iya suka warware masa, ko wanda yake bin sa bashin ya yafe masa, ko ya daga masa lokaci, ko ya rage masa, to yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, a duniya da lahira Ubangiji shi ma zai sauƙaƙa masa.

0: الله بركاته.
1: الله وبركاته. انت زياره ما كان شغل هيك.
0: الحمد لله. تبارك الله شغل هجن جاكره.
1: يوا فاطمه الحمد لله كم مقدره من جاكره دجيوي.
0: اللهم امين. Muna godiya a Alhajin Jakara da wannan gudunmawa da aka fayar, kuma da fatan waɗanda aka miƙa sakon gare su suna tare da mu, kamar yadda na sama suna tare da mu. Muna godiya ƙwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum. Salam. Barka da sake.
0: Barka dai da shigowa.
2: To da fatan kin fito lafiya.
0: Alhamdulillah.
2: Kira tare da ƴar mutanen mu gubara ma sharafkan.
0: Matanan kantama barka da shigowa.
2: Barka ta dai Fatima, da fatan kin tashi lafiya.
0: Alhamdulillah.
2: Ne wa ko a da kowa fatan alkhairi. Musamman mutanen kan shekara mun ji barkantama gabaki dai da dukkan masoya manzon Allah
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Na gode da fatan zaki tashi lafiya na koma garin.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske mutanen kantama da aka shigo aka bada kuma wannan gudunmawa mai matukar muhimmanci. Muna godiya. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Barka da safiya, barka da shigowa, da wa muke tare?
3: Ajiya Fatima da fatan an wayi gari lafiya.
0: Alhamdulillah.
3: To Allah ya sa albarka a rayuwar mu, Allah ya sa mu gama lafiya.
0: Amin ya hayya qayyim. Da ka ina ake kira mu? To barka da shigowa. A nan dan Hassan din da me aka tashi?
3: Na'am. To alhamdulillah, bar mu dan sun albarka da jikarin mu kuma kura mun waye gari lafiya cikin kwanciyar hankali tare da godiya ga kungiyar subhanahu wata'ala. Kuma yanzu ana shirye-shiryen tafiya gowa saboda lokacin yana aikin shinkafa.
0: Na'am.
3: Kuma fatan mu yadda muka waye gari lafiya, Allah ya sa mu wani cikin koshin lafiya haka.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske, kuma yadda aka shuka shinkafa lafiya, Allah ya sa a girbi. Muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Mutanen Dan Hassan, muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Ubangiji Allah ya kawo albarkar gona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: Barka dai da shigowa, da wa muke tare? To barka da shigowa mutanen Bunkuri, Imalin Nasir. Amin. Ta amin ya hayya qayyum. Allahumma amin. Muna godiya da wannan gudunmawa da aka ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da safiya. Barka dai Al-Qasim.
4: Ma babu shakka mu wannan ko tare mu mun waye gari nan ya kamar yadda da shi ne to ana ta makarar masuwa wato sana'a suna ta shiga kiran dai. Allah ya tabbata mana dukkan alkhairin sa. Mun ai muna yi wa shi kansa wato babban yaki nan da ta wuce fatan alkhairi har ma da shi kansa wato barin adadin da baki kan
0: Amin. Amin ya hayya qayyum. Muna godiya ƙwarai da gaske Al-Qasim Ishaq Duku da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: kai.

da bari mu ji ga bangaren sakonni mu karbo su daga cikin sakonni da kuma sauraro ka turo inda za mu fara da sakon Idris Usman da ke cewa kamar kullum alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske kuma da fatan kuma na ku bangaren kun tashi cikin koshin lafiya ubangiji Allah ka da mu da dukkanin wani alkhairi dake cikin wannan rana Ruqayya Muhammad na gano sakonki na fatan alkhairi wannan wuri ke na Abba Haruna Isa kai ma na gano sakonka Firdausa Abubakar Garba ake ma na gano sakonki Anas Layman kai ma na gano sakonka muna godiya kwarai da gaske kai ma Nazifin Nazi Ja'in muna miko sakon gaisuwa da fatan alkhairi gare ka kai tsaye Salisu M Inuwa kai ma muna miko sakon gaisuwa muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwar ka Bilal Umar Usman kai ma mun gano sakonka Muhammad Bello kai ma mun gano sakonka kuma muna matukar godiya kwarai da gaske masu sauraro da haka za mu dakata da kuma daukar sakonni da kuma kiraye-kirayenku da fatan za mu yammata lafiya kamar yadda muka wayi gari lafiya ubangiji Allah ya hada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan rana da safiyar baki daya kuma yanzu lokaci yayi da za mu ji ga sashin mu na tallace-tallace mu karbi waɗannan sakonni alabashi kafin cikar mintuna 6 kenan mu koma sashin labarai da al'amuran yau da kullum mu kawo muku labarin duniya da dumdumin su daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron tashar Ramar Radio Farin Cikin Al'umma kamita 97.3 a Sangona FM

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya da kasancewa a sashin labari da al'amuran gidan kullum na nan rahmar radio farin cikin al'umma a wannan safiya dake zama ranar asabar 28 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira daidai 10 ga watan Oktoba na shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai a kira sama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Babban bankin duniya ya ce kudaden shiga da jihohin Najeriya ke samu ya karu da kusan kashi 93 a cikin 100 tsakanin shekara ta 2023 zuwa 2025 bayan sauye-sauyen tattalin arziki, amma rahoton bankin ya nuna cewa kasan da jihohi ke warewa fannin ilimi ya ragu zuwa kashi 12 cikin 100 a shekara ta 2025 daga kashi 14 cikin 100 a shekara ta 2021. Bankin ya ce jihohi sun kara kashe kuɗi kan ababen more rayuwa musamman sufuri da gidaje, amma ya buƙaci gwamnatin tarayya su tabbatar da cewa ƙarin kuɗaɗen na inganta makarantu, asibitoci da sauran fannoni da zai shafi al'umma kai tsaye. Jihohin Najeriya 36 sun karɓi jimillar kusan naira triliyan 4 da naira miliyan 830 daga asusun tarayya a tsakanin watan Janairu zuwa Yuni na shekarar nan ta 2026. Bayanai sun nuna cewa jihar Delta ce ta samu kaso mafi yawa da kusan naira miliyan 369, sai Lagos da naira miliyan 368, sannan Rivers da naira miliyan 331. Akwai Ibom ta karɓi kusan naira miliyan 300,000 yayin da Bayelsa ta samu naira miliyan 289. Nan jihar Kano kuwa ta samu kusan naira miliyan 158. Masana na jida da cewa ya kamata tantance yadda ake amfani da makudan kuɗaɗen da jihohi suka karɓa wajen biyan albashi da inganta makarantu da asibitoci da gyaran hanyoyi da kuma samar da ayyukan yi. Rundunar sojojin sama ta Najeriya ta ce ta fara ƙoƙarin gano na'urorin bayanan muryoyin matuƙan jirgi da abin ya faruwa gabanin hatsarin shi a yankin Ibokota da ke ƙaramar hukumar Ilaje a jihar Ondo. Babban jami'in kula da ƙa'idoji da tantancewa na rundunar sojojin Air Vice Marshal Ebimbomo Eviwa shi ne bayyana hakan ga manema labarai a wurin da hatsarin ya faru a ranar Juma'a. Jirgin wanda ke gudanar da aiki na yau da kullum daga birnin Benue na jihar Edo zuwa Lagos ya faɗo cikin wata fadama kusa da sansanin rundunar sojojin ruwa ta Najeriya da ke Ibokota a ranar Litinin, lamarin da ya sanadiyar mutuwar duka mutane 25 da ke cikinsa. Jami'ai sun bayyana cewa jirgin ya faɗo tare da rabewa gida biyu, inda babban sashen ya nutse gaba ɗaya cikin fadamar. Suka ƙara da cewa jirgin ya nutse zuwa zurfin kusan mita 30 a cikin ruwan fadamar, abinda ke sa aikin ceto da gano muhimman na'urorin jirgin ya kasance mai matuƙar wuya. Jam'iyyar ADC ta ƙaddamar da kwamitin yaƙin neman zaɓenta na shugaban ƙasa. Yayin ƙaddamar da kwamitin a birnin Abuja, ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar ya ce waɗanda aka naɗa ba wai kawai 'yan siyasa ba ne, illa masu kishin ƙasa kuma gogaggun mutane a tsarin demokuraɗiyyar Najeriya. Sanata Oguntin Akoduri Akovundu shi ne zai jagoranci kwamitin da taimakon sauran jigajigan jam'iyyar ciki har da tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i, wanda yanzu haka ke tsare a hannun hukumomin ƙasar bisa zargin laifuka. A cewarsa, kwamitin na ɗauke da babban nauyi na taimakawa jam'iyyar ADC a ƙoƙarinta da tabbatar da 'yan Najeriya cewa tana da mafita ga matsalolin 'yan ƙasar nan. ADC na daga cikin jam'iyyun da ake ganin za su taka muhimmiyar rawa a zaben shekara ta 2027 da ke tafe. Hukumar tabbatar da ingancin ilimi da shirya jarrabawa ta jihar Benue ta rufe makarantu biyu, wato Orinda Schools da Ofal Schools, bisa zargin cin zarafin ɗalibai da kuma karya manufofin gwamnati kan amfani da littattafan makarantu, wato karatu. Matakin ya biyo bayan wani rahoto da ke cewa mamallakin makarantun ya kai hari ga jami'an hukumar yayin da suke gudanar da aikin su. Sakataren zartarwa na hukumar Dr. Tana Francis ya bayyana haka ne ga manema labarai a jiya Juma'a yayin da yake bayan dalilan da ya sa aka rufe makarantun. Ya zargi mamallakiyar makarantar Onyinye Okoye tare da wasu ma'aikatan makarantar da cin mutuncin tawagarsa da baki da kuma lalata wata motar hukuma bayan da aka miƙa musu umarnin kotu da ya ba da damar rufe harabar makarantun. Dr. Francis ya ce matakin ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen iyaye kan makarantun suna tilasta musu yin sabbin littattafan karatu kai tsaye daga makarantar. Ya bayyana cewa wannan ya saba wa manufar gwamnatin jihar Benue wadda ta amince dalibai su ci gaba da amfani da tsaffin littattafan su da kuma ba iyaye damar sayin littattafai daga shagunan sayar da littafi na waje idan sun ga dama. Hukumar ta ce ana ci gaba da bincike kan lamarin yayin da take jaddada aniyarta da tabbatar da cewa dukkanin makarantu a jihar suna bin dokoki da manufofin ilimi da gwamnati ta gindaya. Amfani da fasahar sadarwa ko internet ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum yayin da mutane ke ƙara dogaro da su wajen sadarwa da gudanar da harkokin su. Sai dai bunƙasar fasahar na zuwa ni da wasu ƙalubale da ke buƙatar kulawa musamman wajen kare jama'a daga barazanar da ka iya tasowa a duniyar yanar gizo. Masana na ganin cewa wayar da kan jama'a na fahimtar hanyoyin kariya na da matuƙar muhimmanci wajen rage haɗarin da masu amfani da fasahar zamani za su iya fuskanta. Kan wannan batu wakiliyarmu Sara Aliyu Abubakar ta yi mana ƙarin haske a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana.
1: Yayin da amfani da kafafen sada zumunta da yanar gizo ke ƙara yaɗuwa tsakanin al'umma, masu aikata laifuka na ƙara ƙirƙirar sababbin dabaru wajen yaudarar jama'a don satar bayanan sirri. Daga cikin dabarun da suke amfani da su akwai tura saƙonni ko kiran waya ga mutane inda suke nuna kamar ma'aikatan banki ne ko hukumomi ko wasu sanannun kamfani domin yaudarar mutane da su bayar da muhimman bayanansu. Wannan na iya baiwa masu aikata laifukan damar shiga asusun mutum domin su yi satar kuɗi ko kuma amfani da bayanai wajen aikata wasu laifuka. A wasu lokutan masu satar bayanan sirri kan ƙirƙiri shafukan boge a kafafen sada zumunta wanda suke kama da sahihan shafukan bankuna ko hukumomi ko kamfanoni domin yaudarar mutane su miƙa musu bayanan sirrinsu. Kan wannan batun ne muka tuntuɓi ƙwararre kuma mai wayar da kan jama'a kan hanyoyin kare kai a yanar gizo, Abubakar Jamil Bashir, domin jin ƙarin bayanin kan yadda masu aikata irin wannan laifukan ke gudanar da ayyukansu.
2: Su masu kutse suna amfani da dabarun yaudarar mutane ne, kamar aika masa sako na bogi ko link na bogi wanda ke kama ga kan Facebook ne, Instagram, WhatsApp ko wani shafin da mutum ya sani. Za a ce federal government suna ba da tallafin 500 a 50,000 ko kuma OP suna kyautar kaza. Kafin kici ne mutanen sun danna link din, bayanan zai iya shiga hannun masu kutse.
1: Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar masu amfani da yanar gizo su ɗauki matakan kariya musamman wajen amfani da kalmomin sirri masu ƙarfi tare da gujewa amfani da kalma ɗaya a shafukan asusu daban-daban.
2: Kada a saka bayanan sirri a social media, kuma kada a yi amfani da sunan mama, nickname, ranar haihuwa a matsayin wai password. Samu password mai ƙarfi wanda kai kanka sai ka buga sosai kafin ka iya haɗa irin wannan password ɗin, musamman ga masu amfani da banki ko Facebook ko kuma WhatsApp. Kada a taɓa ba wani OTP verification code ko da ya ce shi ma'aikacin wani kamfani ne.
1: A cewar sa, yin takatsantsan da duk wani sako ko kira a mahaɗar yanar gizo-gizo da aka turo wa mutum na da matuƙar muhimmanci musamman idan an nemi bayanan sirri ko na banki. Ya kuma shawarci jama'a da su ƙara tabbatar da sahihancin shafi ko dandali kafin su shiga ko kuma su shigar da bayanansu tare da kai rahoton duk wani yunƙuri na damfara ko satar bayanai ga hukumomin da abin ya shafa. Shin gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara tsorar matakai akan masu kutse a yanar gizo na ɗaiɗaikun jama'a ko kuma hukumomin gwamnati ne a kowane matakin? Rahoton kenan tare da ni Sara Aliyu Abubakar a labaran Rahama.
0: Tangaida Sara Aliyu Abubakar da wannan rahoto. Kuna sauraron labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashi labarai da al'amuran yau da kullum na Ramar Radio Farin Cikin Al'umma. Za kuma ku iya sauraron mu da kalamu duk inda kuke a faɗin duniya ta garba adireshin mu da ke www.dramatv.com. labarin duniyar sa su dora a dakace mu. Barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin duniyar sa su dora. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta gargaɗi matasa da su guji sake toshe babbar hanyar tarayya da ta haɗa jihohin Kebbi da Sokoto, bayan da wasu matasa suka sake tare hanyar a jiya Juma'a 9 ga watan Oktoba na shekarun nan. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar CP Bashir Usman ne bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Juma'a a birnin Kebbi, inda ya ce wannan lamari ya sake faruwa ne bayan irin hakan da aka samu a ranar 23 ga watan Satumba. Ya ce toshe hanyar da aka yi wannan karin ya kawo tsaiko da zirga-zirga ababen hawa na tsawon kusan sa'o'i uku, lamarin da ya hana matafiya masu buƙatar marasa lafiya kai marasa lafiya asibiti cikin gaggawa da sauran jama'a gudanar da harkokin su cikin yanci. Kakakin rundunar ya bayyana matakin a matsayin abin da ba za a amince da shi ba, yana mai cewa hakan ya saba wa dokokin zirga-zirga tare da buɗe kofa ga masu aikata laifuka su ci moriyar wannan yanayi. Ya buƙaci duk waɗanda ke da koke-koke ko ƙorafe-ƙorafe da su bi hanyoyin da doka ta tanada wajen neman mafita ta hanyar wakilin da suka zaɓa, sarakunan gargajiya da kuma kwamitin hulɗa tsakanin 'yan sanda da al'umma maimakon tare hanyoyin jama'a. Da yanzu kuma bari mu je ga rahoton ababen tarihin da suka faru a makamancin rana irin ta yau tare da Fatima Kabir labaran ya kasai.
3: A rana irin ta 10 ga watan Oktoba shekara ta 1995, gwamnatin mulkin soja ta Najeriya karkashin janar Sani Abacha ta sanar da hukuncin da kotun soja ta yanke wa mutane 44 da ake zargi da hannu a wani yunkurin juyin mulki. Daga bisani waɗanda aka yanke hukunci akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Manjo Janar Shehu Musa Yar'Adua, wanda aka yanke hukuncin ɗaure shekaru 25 bayan sauya hukuncin kisa da aka yanke masa. Haka kuma tsohon shugaban ƙasa Janar Olusegun Obasanjo, wanda aka yanke wa ɗaurin rai da rai, daga baya aka rage masa hukuncin zuwa shekaru 15. Wasu 'yan jarida da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam na cikin waɗanda aka yanke hukuncin a wannan shari'a. Shekara ta 2000, fitaccen ɗan siyasa, ɗan jarida kuma ɗan kasuwa daga jihar Kwara, Chief Joshua ya rasu, wanda ya kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar yankin Oppa. Ne a tarihi a shekara ta 2020, zanga-zangar neman a kawo ƙarshen rundunar SAS ta cigaba a sassa daban-daban na Najeriya. A Obomoso ta jihar Oyo, matashin nan Jimo Isiaka ya rasa ransa yayin zanga-zangar, lamarin da ya ƙara tayar da hankali a lokacin zanga-zangar. Shekara ta 2025 kuwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da afuwa ga mutane 175 ciki har da wasu da aka yanke hukunci a lokacin baya, tare da bayar da afuwar bayan mutuwa ga Herbert Makole da sauran wasu mambobin Ogoni 9. Idan muka bari Najeriya muka koma nahiyar Afirka, a ranar 10 ga watan Oktoba shekara ta 1957, shugaban Amurka Dwight Esonwa ya nemi afuwa daga ministan kudin Ghana Kwamla Abeli Bidima, bayan wani gidan abinci a Amurka ya ƙi masa hidima saboda launin fatarsa. Wannan dai lamari ya jawo cece-kuce kan wariyar launin fata a Amurka. A shekara ta 1980 kuwa wata mummunar girgizar ƙasa ta afka El Islam da ke Algeria, inda mutane fiye da 2,600 suka rasa rayukansu, yayin da dubban wasu suka jikkata. Wannan na daga cikin manyan girgizar ƙasa da suka ta afkuwa a tarihin Algeria. Shekara ta 1964 aka buɗe gasar Olympics ta Tokyo a Japan, wadda ta kasance gasar Olympic ta farko da aka gudanar a nahiyar Asiya. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 10 ga watan Oktoba a shekarun baya. Inda muka fara da tarihin Najeriya, muka wuce Afirka, sannan muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a tarihin duniya. Rahoton ababen tarihi, Fatima Kabir labaran ya kasai a labarin Rahma.
0: Ta gaida Fat Makarwel labaran ya kasu da wannan rahoto, yanzu kuma za mu je ga sassan duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Turai da kuma wasu ƙasashe sun bayyana cikakkiyar goyon bayan su ga kotun duniya ta ICC sakamakon takunkumin da Amurka ta gagaba mata da kuma barazanar daƙile ayyukanta. Wannan mataki na Amurka na zuwa ne sa'o'i bayan da kwamitin ba da lambar girmar Nobel na zaman lafiya ya bayyana tsohuwar mai shari'a a kotun Navi Pillay a matsayin wadda ta lashe kyautar ta bana. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matakar takaicinsa da matakin na Amurka da kuma illar da zai yi wa kotun. Guterres ya ce matakin na Amurka wani babban koma baya ne ga aniyar su ta tabbatar da shari'a a matakin kotun duniya wadda ICC ke taka rawa. Sakataren ya sake jaddada cikakken goyon bayansa ga 'yancin kotun da kuma jami'anta. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar Volker Turk ya bayyana takunkumin da Amurka ta kakabawa kotun da jami'anta a matsayin abin da ba za su amince da shi ba. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jinjina wa Amurka dangane da takunkumin, inda ya bayyana ICC a matsayin wani shirin siyasar da ke barazana ga ƙasashen da ke mutunta demokradiyya da kuma kare 'yancin ƙasashensu. Prime Minister Netherlands Rob Jetten, wadda kotun ke ƙasarsa, ya ce matakin na Amurka abin takaici ne, inda ya ce takunkumin ba zai yi aiki cikin gaggawa ba. Tacin Ghana, gwamnatin ƙasar ta dakatar da aiwatar da dokar hana wa'azi a cikin motocin haya a faɗin ƙasar. Sabuwar dokar zirga-zirga ta haramta yin wa'azi da kuma tala a cikin motocin haya ko na jama'a yayin da suke tafiya, inda masu karya dokar za su iya fuskantar hukuncin ɗaurin watanni 8 a kurkuku ko tara da ta haura dala 52. Wani rahoton BBC da aka yi kwanan nan game da dokar ya ta yadda muhawara a Ghana, musamman kan yadda dokar za ta shafi 'yancin addinai. Mai magana da yawun gwamnatin Ghana Felix Kwaye Ofosu ya shaida wa BBC cewa akwai buƙatar sake nazari kan dokar bayan damuwar shugabannin addinai wanda suka nuna. Ya ce an samu ƙorafe daga wasu shugabannin addinai da masu ibada, saboda haka an dakatar da aiwatar da dokar na ɗan lokaci domin a ci gaba da tattaunawa da kuma tuntuɓa tare da neman amincewarsu kafin a fara aiwatar da ita. Ghana dai ƙasa ce da yawancin al'ummar ta kristoci ne, kuma yin wa'azi a cikin motocin hanya, wato haya, musamman bas-bas, abu ne da aka saba gani, sai dai sabuwar dokar ta bayyana wannan aiki a matsayin abin da ke kawo cikas ko damuwa ga jama'a ba tare da la'akari da addinin mutum ba. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton sashen masana yanayin da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye, har da ma wasu sassan jihohi da ƙasashen duniya.
1: A sabon din nan da idan Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da gajimare a bisa ma'auni ne na 36. Jos da ke jihar Plateau, ruwan sama tare da tsawa da kaɗawa iska su sanya za a iya samu a bisa ma'auni ne na 29. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa a bisa ma'auni ne na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska su sanya ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Sakkwato birnin Shehu, hasken rana tare da kaɗawa iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 33. Daga kudancin ƙasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, in ya fi ruwan sama tare da kaɗawa iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin ƙasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, hasken rana ake sa ran samu jefi-jefi a bisa ma'auni ne na 30. Rahoton namu zai kammala ne da ƙasa mai tsaki, wato Makka, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin rana da gajimare a bisa ma'auni ne na 40. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Mardi Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: An gaida Mardi Aminu Ilyasu da wannan rahoto na sashen masana yanayi. Muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan safiya, sai dai kafin mu sallama a farkon labaran kun ji cewa an gano yadda kuɗin da jihohi ke samu daga gwamnatin tarayya ya ƙaru da kaso 93%. An rufe makarantu biyu a jihar Benue saboda tilastawa iyaye sayen littattafan karatu. Yayin da 'yan sanda suka gargaɗi matasan da kada su sake toshe babbar hanyar Kebbi zuwa Sokoto. Daga waje kasashen duniya sun bayyana goyon bayansu ga kotun ICC bayan barazanar Amurka. Labarin duniyar kina madadin sashen labaru da al'amuran yau da kullum na nan Rahmar Radio Frenchy Adunba da dukkan waɗanda suka tallafa domin ganin labarin sun zo kunnuwanku musamman tukur is tukur da shi ne editan wannan rana ya tattara labarin ya kuma tace su. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto nake fatan a ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya jama'a bisalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
4: wa barakatuhu. Barka da wannan lokaci.
0: Barka dai.
4: Alhamdulillah. Usman Hassan sun yi angon mace da akan layi.
0: Barka da shi.
4: Alhamdulillah. Labarin da ya ji hankali na ko kuma zan ce rahoton da ka dauko na musamman yanda ake yi wa mutane ya hutu. A kullun dai muna fatan cewa al'umma su rika wayewa. Kowa ya ce zai baka riga ka duba ta wuyansa. Duba da wannan lokaci ne wanda ake cewa gwamnati za ta ba da tallafi juyi. Wannan 'yan yahu sukan yi amfani da wannan damar. Wajen yaudaran mutane da abubuwa da dama wanda ina ɗaya daga cikin wanda suke yin aiki na renews of agenda wanda ake bayarwa mukan samu mutane su zo wajenmu cewa an kira su an ce su turo kaza su turo kaza mukan yi bayanin cewa mu ba ma cewa a turo kaza duk wanda za mu yi abu za a kafa suna ne a kofar gidan mai unguwa ko kuma mu bayar da sanarwa a nemi mutum za a bashi kuɗi a hannu ko kuma a tura masa ta account da ba karɓa amma ba a kira. A ce wai ka turo kaza Allah ubangiji ya ganar da mutanen mai sa sai ga amfani da abubuwan da ake fitar da su Usman Hassan Sanya angon masa daya Hajji Fatima muna tare da ke
0: muna matukar godiya Usman Hassan Sanya wa angon mace daya da wannan gudunmawa da aka bayar kan masu sauraro kamar yadda kuka saba shigowa 07777923 da kuma 08781 7478 har ma da 77 za ku yi shigowa domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da aka saurara a wannan lokaci. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Barka da shigowa.
5: Ya nasiri gurbi da Kaduguwa.
0: Barka da shigowa mutanen Doguwa.
5: Labarin da ya ji haka ana wa matasa su yi hanyar da kake bi zuwa Sokoto.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske Isiya Nasidi da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Hajji Fatima Bashir Abdullahi Hutoro.
0: Barka da shigowa mutanen Hutoro.
4: Ni ma dai labarin da ya ji hankali na shi ne rundunar sannan na ta hana zuwan ta gargaɗi matasan nan da jihar Kebbi da suka toshe hanyar Kebbi zuwa Sokoto. To dai yana ga ya kamata a ce siya duhu me ya matsalar su me ya korafi su tunda su ma 'yan ƙasa ne siya duhu matsalar su a warware masa matsalar ba ya ce kuma za a masa abu da ƙarfi ba.
0: Ta ma cikin.
4: Toshe hanyar ko wani ba akwai wani dalili ne da ya sa wani matsalar su ne siya duhu matsalar su a warware masa tunda su ma 'yan ƙasa ne.
0: Kwarai da gaske amma baka gani a cikin labarin aka ce su nemi waɗanda ya kamata a ce sun kai korafin su gare su ba wai su zo kan titi su tsare ba.
4: Shine wani lokaci kuma irin matsalar da mu da take faruwa kenan yawanci ba mu kai korafin gaskiya inda ya dace din ya kamata dai su din su kai korafin inda ya dace dai Allah ne ta Allah ya warware.
0: To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum warahmatullah.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullah.
4: Ranki da Balawan zan marmara zuwa karamar hukumar gaita na jihar Kano.
0: Barka da shigowa ranka da dai mai sauraro.
4: Ya gogari a aiki.
0: Alhamdulillah.
4: Wannan taya ta ubangiji Allah ya kara mata dauka dogon zango.
0: Amin.
4: Yau labaran ku duka sun ji hankali musamman na wannan 'yan yahu. Yau yi wayarwa da kai ga mutane musamman akwai wanda zai ce zai baka abu to sai ka duba abin da zai baka mai yake akwai. Mutum ya kira ka a waya ya ce yana so za ka kaimar kaza kaimar kaza to ka ga in dai ka ji cewar akwai kamfani kuɗi ko kaimar wani abu dai wanda zai ninka maka to ka san wannan yaudara ce.
0: Na'am.
4: Shi ne muke kira ga mutane duk wanda ya zama na cewar zai ce zai ba da abin ya zo kaga alamar da yaudara a ciki bai kamata ya zama cewa ma ka ci gaba in ma dai waya ba ka gane ma mai magana ba ya kamata gurin ka sauke
0: na'am
4: ko kuma ka ji daukar layin to mu ne muku fatan alheri ubangiji Allah ya kawo mana karshen abubuwa da suke faruwa a duniyar musulmi balawan zan murmura da yana gode
0: to muna godiya ƙwarai da gaske mu ma da wannan gudunmawa da aka bayar assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullah kallabi tsakanin rauna barka da shigowa Barka dai da shigowa
6: Yar mutan na ibati akan layi
0: ruki larki kice mutanen indiya ne suka shigo barka da shigowa To muna godiya kwarai da gaske malama ruki da fatan kin saurari labarin duniya
6: Ah na ji labari ai rahama gidan mu tun muna yan dagwai dagwai
0: Masha Allah
6: wallahi kuma akwai amana har girmama muna tare da rahama
0: Masha Allah muna matukar godiya kwarai da gaske mu ba muna da amana tsakanin ku
6: abinda ya ji hankali na shine batun wayannan kamar yanda fara gaskiya ni ma an ga ni kwanaki sun taba kira na in kika ji kira sai ki ji murya su kamar ta aljanu
0: na'am
6: to kai da kai irin wannan murya ai ka ta kai ta baka ku
0: gaskiya
6: wani abin da kadara take ganin yake da fara mutane amma wani abu idan ka ji murya ba dai bai suka shawa yakka
0: na'am
6: sai da waya ta sai sati aka shi saboda na tsoro kai wannan cire layin ma na dora wani
0: Muna godiya kwarai da gaske.
6: To
0: muna godiya kwarai da gaske ruki larki da wannan gudunma da aka bayar ma sauraro gashi dai kiraye kirayen ku na ta shigowa ba dan muna so ba. Za mu dakata da daga kiraye kirayen naku mu ji sashin talace mu karbi waɗannan sakonni. Misalin karfe 8 na wannan safiya za mu kawo muku wato shirin batoyin rahama kenan daga sashin mu na addinin musulunci na Rahma Radio French Channel umma tare da Mubarak Hamza Adam da kuma shehin malami Professor Sani Umar Rijali mu da fatan za a ci gaba da sauraron Rahma Radio French Channel umma
7: kamfanin hada-hadar subutari da kadarori na jihar

0: Jami'in Adidik Sahutu Jihar Kano da ake kira the Kano State Tricycles Association Forum.
1: Kan cewa a watan Nuwamba 2022 da wannan kamfani na KSIT inda aka ba wa mambobin su motoci kira Corolla domin yin harkar sufuri a Jihar Kano akan tsarin biya kadan kadan wato hire purchase.
0: Inda za su gama biyan kudaden a cikin shekaru uku wato zuwa watan Nuwamban 2025 wanda daga baya suka nemi alfarma aka kara musu shekara daya inda aka amince zuwa watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki wato 2026
1: wannan karin na dabda karewa dan haka wannan kamfani na kira a gare su da su yi kokari su cika wannan alkawari kamar yadda aka yi domin har yanzu akwai mambobin su da ake bin bashi kudade masu yawa duk a karin shekara guda da aka yi musu
0: ana kara kira da sani cewa wannan kamfani a shirye yake da dauki mataki mai sauri ga duk wanda bai gama biyan kudaden da ke kansa ba zuwa karshen wannan wata nan Nuwamba mai zuwa
1: kamfanin zai yi amfani da hukumomin da suka dace domin karba motocin sa
0: idan kunne ya ji jiki ya tsira
2: ina zuwa aka ce mun ka fita
3: ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu
2: habba Alhaji Abdullah ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
3: wannan haka yake to amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
2: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samun da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
3: da ka ta Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
2: yayi kyau ai kikanin mamallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantina kamfanoni da masana'antu

0: hakuri da abin da Allah ya raba ya bashi zai iya yin komai. Talauci yakan sa a samu rashin zaman lafiya, talauci yakan ja abubuwa da yawa, saboda ka shi kansa talauci yana da hatsari. To amma annabi ya hirarwa cewa duk hatsarin talauci bai kai wadata ba idan zanto mutane sun yi nesa da Allah. Wadata tana jefa mutane cikin hadari fiye da yadda talauci yake jefa su cikin hadari. Yasa za mu ga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito hadisin yana nan cikin sahih al-Bukhari da Muslim, yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadhihi ad-da'wat, annabi yana addu'a yana roƙon Allah waɗannan addu'o'i: Allahumma ni a'udhu bika min an-nar wa min adhabin nar, wa a'udhu bika min al-qabr wa min adhabil qabr, wa a'udhu bika min sharri fitnatil ghina, wa a'udhu bika min sharri fitnatil faqr, wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Nabi yana neman tsaron Allah subhanahu wata'ala daga azabar, daga fitnar kabari, da azabar kabari, da fitnar wuta, da azabar wuta. Sannan yana neman tsarin Allah daga sharrin fitinar dukiya wadata da kuma sharrin fitinar talauci. Da duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera waɗannan abubuwa duka a wuri guda, ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin fitinar su, fitinar wuta da azabar wuta, fitinar kabari da azabar kabari, fitinar talauci da sharrin fitinar talauci, da sharrin fitinar wadata, da sharrin fitinar Dajjal. Wannan yana nuna maka cewa kamar yadda talauci yake zama fitina, haka nan wadata ita ma take zama fitina. Za ta fitino su, sa musu dagawa da jiji da kai da gurɓanta mutane da taka wanda suka ga dama saboda suna da shi. Allah yana cewa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, lallai dan adam yana dagawa, yana nuna shi ya fi ƙarfin kowa, zai iya taka kowa, zai iya abinda ya ga dama, ba wanda ya sai ya ce masa ƙala. Ba kuma komai ya sa shi haka ba, ganin ya wadata, ma'ana ganin ya samu dukiya, yana ganin cewa da dukiyan nan zai iya sayan kowa. Ta shari'a ma in aka kai shugaban shari'a zai iya sayan shi shari'ar gaba ɗaya, zai iya sayan alkali, za ka ba wanda ya sai taɓa shi. Allah ce haka ɗan adam yake idan ya ga ya wadata. Muna da ƙaro na a misali da Alƙur'ani ya zo mana da shi na mutanen da wadata ta halaka su. Gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba su dukiya maɗuɗuwa da za su iya sayan aljanna da ita, kamar yadda sayyidina Usman ya sai aljanna da tashi dukiyar. Amma ina da yake babu kyakkyawar zuciya, dukiya ba za ta amfana mutum a irin wannan ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhi wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin. Yace Abu Qaruna yana cikin mutanen annabi Musa, ma'ana ɗaya ne daga cikin makusanta annabi Musa alayhi salam, daga kina ya yi wani annabi Musa, da ƙila ma yana daga cikin Banu Isra'il, an ce min ƙaumi Musa, ƙaumi Musa kuma shi ne Banu Isra'il. Amma me fa baga alaihim, sai ya shiga zalunta su, ma'ana sai haɗa kai da Fir'auna da fadarsa da zaluman cikinta, aka riƙa zaluntar ƴan uwansa mutanensa saboda yana da dukiya. Da haka wannan dukiyar tashi ta kusantar da shi zuwa ga Fir'auna, Fir'auna ya jawo shi jiki saboda dukiyar da take hannunsa. Allah ya faɗi irin maɗuɗiyar dukiya da ya ba wa Fir'auna, ya ba wa Qarun, wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usba ulil quwwa, mun ba shi dukiyar da makullan taskokin dukiyar kawai suna nauyayar mazaje majiya ƙarfi, maza majiya ƙarfi za a ɗora musu, za su ji nauyin makullin dukiyar kaɗai da dukiyar gama, taskokin dukiyar da aka rufe aka cire makullan. To tsatti majiya karfi zaka dora musu wannan makullin nau suna musu nauyi wannan yana nuna maka Allah ya bashi dukiya ba kadan ba amma sai ta sa masa dagawa ta sa shi yake zalici yake taka wanda ya ga dama iz qala lahu qawmuhu dattawa daga cikin mutanansa suka hada tim tawaga kace aje a zauna da Karuna a masa nasiha dan hankalinsa abinda yake yi da dukiyarsa da ke ta hurbu ubangiji yayi yawa abinda yake da dukiyarsa na cin zali da eta yayi yawa aje a zauna da shi a masa nasiha a bashi shawarwari a gaya masa ya zai amfana da dukiyarsa duniya da lahira suka je suka yi masa nasihu la tafrah sai kada ka dinga fariya a kai ka ba wa kanka dukiyar da ba Allah ne baka ba dan kafi kowa a gurin Allah ya dauka ya baka ba wanda sun fi ka kusanci da shi wayo kai ya baka bai ba su ba dan kafi kowa karfi ko kafi kowa ilimi duk akwai wadanda suka fi ka wadannan abubuwa amma dai duk da haka kai Allah ya baka zaka kare da fariya la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin Allah ba san masu fariya baya san su dan haka kai guji abinda Allah ba ya so wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah abinda da Allah ya baka yi kokari ka nemi lahira da shi kai sadaka kai kyauta ka taimake mabukata wala tansa nasibaka min ad-dunya kai ba ce ka manta raban ka na duniya ba ka ce a ciki ka she a yi sitara kai abun hawa kai gidaje kai aure duk ba hana ka ba duk wani abu da zaka yi da dukiyarka ka ji dadin duniya na halal ba a hana ka ba amma kakka manta da lahirarka wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata kamar da kai ma Allah ya kyautata maka ka tuna abin nan kyauta ce daga Allah ya baka ba wai dan ka cancanta dole sai an baka ba Allah ne ga dama ya baka ya kyautata maka to kai ma ki kyautata bayan sa haka shi ne alamar godiya ga Allah subhanahu wataala wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fil ard kakka nemi barna a bayan ƙasa ci same ka cikin mabarnata cikin masu cin riba masu ba da bashi riba masu danne haƙoƙin mutane masu jefa mutane cikin matsala ta rashin abinci sai abinci a boye da mutane su zauna suna da bukata kai kuma ka fito da shi ka sayo mutane tsada duk wani abu na barna ka guje masa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah ba ya san mabarnata kaga nasihohi ne masu tsada suka gabatarwa da Karuna ya kamata a ce wannan nasihohi sun ratsa zuciyarsa sun sa jikinsa ya yi sanyi ya dawo ya gyara rayuwarsa sai da zai ji daɗin dukiyarsa duniya ya samu kuma lahira da dukiyarsa amma ina shi dai ya riga ya fi tsari zuciyar tashi ta bushe dukkan wasu kafofi da alheri zai shiga ciki sun toshe budan bakinsa sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ai shi daman ya san cewa zai samu wannan dukiya saboda ganin kokarinsa tun tasowarsa shi mutum ne mai kazar-kazar mai neman na kansa waye sai ta nuna musu cewa abin da shi ya nema da kansa shi ya sha wahala ya tara don haka kansa shiga harkar gaban kansa shiga masa cikin harkokinsa a daina kawo masa Allah a daina kawo masa lahira a daina kaza a daina kaza shi ya san daman karinsa dole zai bashi wannan dukiyar to a takaice dai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa Karuna ya dinga facaka da dukiyarsa ya dinga kokarin tanzara jama'a akan kowa ya tashi shi ma ya tara dukiya ya zama kamar Karuna ba wai ya zama mutumin kirki ba a ya tara dukiya shi ma ya rika yin irin abin da Karuna yake na fantamawa amma da Allah ya tashi nuna masa ikonsa da shi da dukiyar gaba daya Allah ya sa ƙasa ta haɗe su fa khasafna bihi wa bidari al-ard ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin kasan nan ta buɗe ta haɗiye shi da dukiyarsa duka babu abinda ya iya yi ya taimakawa kansa a wannan dukiya ba za ta iya cetonsa ba da kuma shi da dukiyar da yake ta kaba da ita duka kasa ta hade su kuma sannan wawaye da suke kewaye da shi suna zuga shi suna sai yayi sai kai sai waye ba wanda ya iya kawo masa dauki to haka dukiya take haraka wanda bai sa Allah a cikin zuciyarsa ba wanda bai fahimci daga ina dukiya take ba kuma ina za ta kare shi yasa annabi yake cewa mal faqra akhsha alaykum walakin akhsha an tubsata lakum ad-dunya kama busitat liman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha ba talauci nake ji muku tsoro ba wadata nake ji muku tsoro Allah ya shimfida muku duniya kamar yadda ya shimfida waɗanda suka gabace ku ku shiga gasa wajen tara duniya kamar yadda suka riga gasa wajen tara duniya karshe ta halaka muka halaka su wanda karshe dukiyar halaka su kamar yadda ta halaka ku kamar yadda ta halaka su Allah yana cewa awalam yarau kama halakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam nuwakkil lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وينجي يكيشي وأولم يروم ويسوبا ساقني وسقا كم أهلكنا قبلهم من قرن الأمة نومك هلكا دبانا سبا مكناهم في الأرض مباس كفوا أباين قسام duk wani abu da za ka kake tsammanin ɗan adam zai samu ya samu kafuwa a bayan ƙasa mun ba su waje Allah lahu bi anharat tajri min tahtihim muka sa musu ƙoramu suna gudu ta ƙarƙashin wato gidajensu ma sai sun yi musu wani ƙorama ta ƙarƙashi za ka shiga gidansu kamar cikin wata ƙorama kake tafiya rigar da za ka zo ka ga an zuba interlock an yi waye su can a lokacin garin ka za ka yi kamar za ka shiga ƙorama ga ruwa ne da gudu an yi wani saddabaru an yi amfani da ƙarau a kansa za ka zo tafiya ƙasan ka ruwa ne kifaye waye suna yawo annal anharu tajri min tahtihim amma da ya ce sun bijire wa Allah fa ahlaknahum bi dhunubihim wa arsalna as-sama alaihim midrara muka saukar musu da ruwa mamako daga sama wato Allah ya ba su gonaki manya-manya hektoci da suke nomawa kuma arzikin noma mai yawa da za su ci su ciyar da iyalansu ga shi nan ko'ina kewaye suke da gidajen gonaki da lambuna na alfarma na shakatawa da Allah ya musu amma kuma maimakon su riƙe Allah sai suka ringa saban Allah ba ji ba gani dan kuma Allah ya dirkake su gaba ɗaya halaka su fa ahlaknahum bi dhunubihim Allah ya faɗi dalilin halaka su zunubansu su suka sa Allah ya halaka su ga wannan shine wasu ba sa son su ji a gaya musu sharrin zunubi a rayuwar al'umma ba ma a rayuwar ɗaiɗaiku ba zunubi yana da tasiri a rayuwarka kai kaɗai sannan kuma in ko ka haɗa kai ya zama da zunubi a gurin ku ba komai ba ne sun Allah ya tashi duka sai ya hada da ku sai ya sace fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan su kuma ka kawo ta al'umma haka ubangiji yake duk sanda al'umma ta lalace manya daga cikin manyan cikin ta suka zanto su ne lalatattun ba wai za su tsaya su ga sun yi fada akan masu laifi ba sun kokarin an hukunta su a'a su ne jagororin laifin ba to lokacin ne Allah subhanahu wataala zai dirkaki wannan al'ummar ya kwatsa-kwatsa da ita idan aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaihim al-qawl fa dammarnaha tadmira idan muka nufi halaka wata al'umma amarna mutrafiha sai mu sanya in barkalla a cikin ta in ajin tabarkalla wanda suke yan tamure cikin al'umma fa fasaqu fiha si ta aikin fasikanci da saban Allah da badala da daurewa fasikai gindi fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqaw to sai maganar mu ta cewa duk mutumin da zai yi irin wannan ya cancanci azaba sai ta tabbata kansu fadan marnaha tadbira mu rugugu da su haka Allah ya ce saboda haka dukiya idan ba a tafiyar da ita ta hanyar da ta dace ba to halaka ce murara abinda yanzu muke gani da ake ta buje-buje da rigingimu akan duniya da shugabancin nan da ake ta kokawa akan kujerun nan ai ba wai ana kokawa bane dan a tallafa a taimakawa talaka ga talaka yana cikin wata wahala a tsamo shi daga ciki da baki za a faɗa amma a abinda yake karkashin wannan kujera na dukiya dukiya da ake samu ta ƙasa ita ake kokarin kowa ya kai ya dumbuza ya tara shine yasa duka wannan abin da kake ji da wannan rigingimin da wannan da su masu neman kujerun da masu boya musu baya duka kace wai ana yin wani abu ne dan lahira ta yi kyau a magana ce ta ya za a kai ga wannan kujerun shi yasa za a iya kashe ko nawa ne saboda an san cewa za a fanshe a ci riba ninkin ba ninkin a samun riba don haka ko nawa za a iya kashewa da biliyoyi an daina lissafin miliyoyi sai biliyoyi haka za a kashe to kana zaton wanda zai kashe wannan mutumin da a kofar gidansa ga masallaci nan ya kasa saya musu tabarmar da za su shimfiɗa ya kasa saya musu buta alwala kana jin zai fito da wannan kuɗin ne ka ce dan Allah ya fito da su da zo masa da buƙatar 100,000 sai ya bakan magana amma zai fito da miliyoyin kuɗi ta kashewa idan Allah zai yi wannan masu 100,000 wani abu ne amma zai kasa taimakon su to saboda a can zai fanshi saboda haka zai ba wa ɗan mu'abba zai ba wa abin nan ɗan bambaɗanci zai ba wa duk waɗanda zai san cewa ta hanyarsu zai samu jama'a zai samu ƙura'a to anan ne kuma halakar take Allah kai mana da kyau
1: to amin malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa ta malam za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin ku domin jin amsoshin su daga bakin malam akram kallon mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene matsayin halittar mai siffa biyu rabin mutum rabin kifi shin za a iya amfani da ita kamar kifi
0: a duk wani abin da yake rayuwa a ruwa baya rayuwa a tudu rayuwarsa kawai a ruwa ce in ya fito aka fito da shi ba zai daɗe ba zai mutu wani halal ne a ci kowace irin ma halitta yake da ita ya halatta a ci shi Allah yana cewa inna lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara harrama alaykum saydul barri ma dumtum hurma Allah ce illa lakum saydul bahri wa ta'amu an halatta muku farautar cikin ruwa an halatta muku abincin cikin ruwa shine dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa wanda za a iya samun abin da za a yanka a ci ko abin afuwan abin da za a dafa a ci abin da yake cikin ruwa ba buƙatar sai an yanka shi kamar dabba saboda haka a gurin jumhur na malamai ko da abin yana da halitta irin rabi kifi wanda ake cewa hurriyatul ma ko insanul ma ko insanul bahar ina jin Hausa muna cewa mari babban kifi to ko da irin shi ne yana rayuwa ne a cikin ruwa to ya halatta Hanafiya cikin malamai su ne waɗanda suka karkata zuwa ga cewa in yana da sifa irin ta mutum to jinsin sai ya fita daga jinsin sauran dabbobi cikin ruwa to ba za a ci ba amma dai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu ta kunshi dukkan wata halitta da take cikin ruwa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da yake tambaye shi game da alwalla da ruwan kogi yake cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu maytatuhu shi ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma abincikinsa ko da ya mutu halal ne saboda haka alhillu maitatuhu ay maitatul bahr amma ko da an ciro shi aka ajiye shi ya mutu za a ci so wannan ita ce magana mai inganci
1: To malam me wannan tambaya kuma yake cewa ina makarantar jami'a a matakin aji na uku sai aka kore ni saboda satar jarrabawa. A halin yanzu ina cikin damuwa sosai har zuciyata tana kawo mini wasu munanan tunani. Ina neman shawara kan yadda zan fuskanci wannan jarrabawa.
0: To da abin da ya same ka daga Allah ne. Kai kokari ka mai da al'amarinka ga Allah subhanahu wataala. Kalin gobe kaddarar da ya rubuta maka. Kai kokarin sabunta rayuwarka daga waccan da da kake ciki sai da zaka yi sai da zuciyarka ta riya maka har ka isa ta ansa. Yanzu Allah ya jarrabe ka a dalilin wannan kuma ka fito wata rayuwar daban to sai ka kokari ka manta na baya. Ka sabunta rayuwarka in makaranta zaka kuma komawa. Ka sake wada abin din ka sa'a in wata sana'a zaka bai kamata ka dauka rayuwa ta kare daga nan ba. Wannan wani tijarrabawa ce wata kila za a baka wani darasi. Kuma yanzu ka samu darasin cewa komai ka neme shi ta hanyar da ta dace kada ka ce zaka yi ha'inci kada ka ce zaka cutar kai abin da bai dace ba. Duk ka fahimci wannan darasi ne Allah nuna maka. Saboda yanzu ka zo ka fara sabon rayuwa amma ka zauna ka yi ta bakin cikin abin da ya riga ya wuce wannan ba abu ne mai daidai ba. Shi musulunci ba baya son wannan. Ana son hakuri akan dukkan wani abu da ya shafe ka da ya same ka koda musiba ce wadda ba kai ne ba sanadiyar ta ba koda wata musiba ce wadda haka kawai ta faru irin wanda dan adam ba shi yake cewa hakan ta same shi ba ba shi yake bin jawo kansa ba ballanta na abin da kana da hannu cikin samuwarsa sai kai sanadiyar faruwarsa sai ka dauka a matsayin darasi ka kuma koma ga Allah subhanahu wataala ka manta da baya ka ci gaba da neman abin da kake ganin zai baka maka a rayuwarka.
1: To malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin azumin wanda yake yin suhur yana shan kwayoyi?
0: Yana shan kwaya? Ka ce kwayoyi za a zaka kwayoyin magani yana shan kwaya. Sahur ɗinsa gaban kwayarsa daban. Kwaya haramun ce ko a sahur ya shata ko ba a sahur ya shata ba ko da azumi ko ba a lokacin azumi ba. Tana nan a kwaya kuma tana nan a haramun ya sha abin da Allah ya haramta masa. Ya tuba ya koma ga Allah ya daina wannan abin da yake. Shi kuma azuminsa in zai yi azumi ya yi sahur da abinci ko da ya sha kwaya in dai ba ya zo daga baya ya karya azumin ba yana nan a matsayin mai azumi. Shan sa kwaya lokacin sahur baya nuna azuminsa bai yi ba. Shi azumi yana da abin da yake karya shi kuma abin da yake karya shi shine bayan alfijir ya keto mutum ya ci gaba da yin abin da aka hana mai azumi. In bai yi waɗannan abubuwan da aka hana mai azumi ba bayan huruwa alfijir ba cewa azuminsa ya karye saboda ya yi sahur da baya. Amma dai wannan ba daidai ba ne ya sahur da abin da yake saban Allah ne.
1: Tawakkal makallahu wannan tambaya kuma cewa take menene bambanci tsakanin annabi da manzo?
0: Maganganu ne daban-daban na malamai amma magana da tafi inganci shine shi manzo shi annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya aike shi da wani saƙo cewa gashi isarwa da mutane amma bai saukar masa da wani littafi nashi na kansa ba. Yana aiki da littafin annabawan da suka gabace shi kuma an aiko shi ne zuwa ga mutanensa ba aika shi zuwa ga wata al'umma kafira ba zuwa ga wasu mutanensa da suke tare da shi illa iyaka dai suna buƙatar nuna musu hanya wasu gurare da suka kauce wa hanya dawo da su kan hanya kamar annabawan Bani Isra'ila. Allah ya kuma sa annabi Musa bayan annabi Musa sun saki hanya a wasu abubuwa da yawa Allah ya riƙa tashin annabawa cikinsu suna dawo da su kan hanya kan layi a wannan abu da kuke kun karkace kuma ku dawo kan hanya kamar da malamai a cikin wani al'umma suke yi suna ƙoƙarin dawo da mutanen da suke cikin musulunci idan sun kaucewa hanyar su da su haka annabawan Bani Isra'ila suka riƙa yi suna aiki ne kuma da littafin At-Taura da Allah ya saukar wa Annabi Musa ba saukar musu da littafin su kuma aika su zuwa ga wata al'umma kafira ba a cikin wannan al'ummar da Allah ya koma ta da manzo a ciki suke aikin su wannan sune annabawa sune annabawa a manzo shine wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira ya sauka masa da littafi ya umarce shi da ya kira su zuwa ga tauhidi ya karantar da su wannan littafin da ya aiko shi da su da ya aiko shi da su da ya aiko shi da su da shi wannan shine manzo don haka bambancin su shi annabi ana aiko cikin mutanen sa wanda sun yi imani da manzon da ya gabata lamma sun karkace hanya sannan ba sun kar masa don sabon littafi ba yana aiki da shari'ar annabin da ta gabace shi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu Allah ce inna anzalna at-taurata lalle mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikin ta akwai shari'a da haske yahkumu biha an-nabiyyuna da ita annabawa suke hukunci kaga at-taura littafi ne da Allah ya saukarwa da annabi Musa so kuma annabawan cikin banu Isra'ila da Allah ya aiko su cikin banu Isra'ila sai ya zama da suna hukunci da at-taura ba saukar musu da littafi sabo ba at-taura din suke hukunci da ita da sauran yahudawa lilladhina hadu yaqulu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu alladhina hadu sune yahudawa wanda suka ce inna hudna ilaik mun koma gare ka ya Allah mun tuba su ne suke hukunci da at-taura wadannan sune annabawa ba kamar yanda ya shahara cewa shi annabi an masa wahayi amma ba a umarce shi da isar da abin da aka yi masa wahayi ba wato ana aiko shi ne ana yi masa wahayi ne da abin da shi kadai zai aiki da shi wannan kuskure ne babu wani annabin da za a ce kai ya isar da sabon Allah idan ya zanto malami da bai kai annabi ba Allah ya hana ya koye sakon da Allah ya sanar da shi na littafi na ladina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fi alkitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah ce lalle masu koye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu bayan mun bayyana su ga mutane a cikin littafi Allah ce waɗannan su ne mala'i yal'anuhumullah Allah yake la'anta su kuma masu la'anta daga cikin mala'iku suke la'antar su to ya zanto wanda yake malami ba annabi ba an ce dole ya bayyana abin da ya sani da ilimi in kuma ya koye Allah zai la'ance shi mala'iku za su la'ance shi to ina ga annabi wanda yana gabansa shi wahayi kai tsaye Allah ya masa kuma a ce shi a'a ya koye abin da ya yi abin nan idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna Allah ce tana lokacin da muka yi alkawari da waɗanda aka ba su littafi cewa lalle wallahi ku bayyana wannan abin da muka ba ku ga mutane da ku boye saboda haka ba kuskure ne a ce wai shi annabi ba a umarce shi da ya isar da saƙon da aka ɗora masa ba babu wani abin da yake nuna cewa annabawa sun boye abin da aka aiko musu aka yi musu wahayi da shi na'am
1: malam mai wannan tambaya kuma yake cewa ruwayoyin alqur'ani guda nawa ne kuma ya dace mutum ya karanta alqur'ani da kowace ruwaya sannan wace ruwaya ce tafi dacewa mutum ya karanta cikin su
0: to na san wata kila ba ruwayoyi yake nufi ba qira'o'i na ruwaya akwai qira'a akwai qira'o'i mashhurai mutawatirai da su ne al'umma duka ta yi ijma'i akan su da su ake karanta alqur'ani guda bakwai a guda goma akwai guda bakwai sannan kuma akwai guda uku ƙari wanda suka bayar da ruwayoyi abin da ƙira'o'i guda goma to kuma kowane mai ƙira'a yana da masu masa ruwaya yanzu kamar mu a ƙira'ar warsh abin da ruwayar warsh kaga ƙira'ar Nafi'u ce Nafi'u al-Madani Nafi'u ibn Abdurrahman al-Madani ƙira'arsa ce yana da masu ruwayar ƙira'arsa akwai warshu akwai kuma akwai kalul wadannan su biyu su suke ruwayar su suke ruwaya daga Nafi'u mu da muna karanta ruwayar abinda shi warshi ne an Nafi ita ce ake a makarantun tsangaya da sauransu kai kuma ruwayar da tafi haduwa wanda daga baya duk kusan ita aka koma saboda tafi sauki wajen karanta Qur'ani akwai ruwayar Hafs ruwayar Hafs kira'ar Rasim ce Asim ibn Abi Najud ita ban kufa ne ruwayar kira'arsa ake karanta ruwayar Hafs Hafs ba shi kadai ne su biyu suke ruwaya daga shi Asim akwai Shu'ba akwai shi Hafs ibn Sulaiman saboda ita ruwayar Hafs kusan ita fi shahara ba aka fi karanta alqur'ani da ita yanzu haka a duniya ita ce kusan makarantun islamiyya da ita ake karantar da yara masallata in ana sallah yanzu ita za ka ji sabanin ruwayar warshi wadda da ita ce aka fi karatu da ita a makarantun tsangaya tsangayoyi da karantun allo ita ake karatu waɗannan su ne guda goma waɗanda su ne aka yadda da su ne ra'ayoyi mashhurai mutawatirai kuma cikin goma nan kowace ƙira'a kai da ruwayar da kai ka karanta Qur'ani kamar yadda aka saukarwa annabi ka saba ba kowace ka ɗauka daga cikin karanta alqur'ani da ita ka karanta alqur'ani da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma a ce maka a waccan tafi duk da cewa mutum a karan kansa zai ji ya fi sauki son karatu da ƙira'a da ruwayar wane ko ƙira'ar wane wannan kuma ra'ayi ne na mutum kamar yanzu Imam Ahmad yana fifita ruwayar abinda ƙira'ar Nafi yana fifita ƙira'ar Nafi'u akan da sauran amma wannan abin da yake komawa ga shi mutum ba wai yana nuna cewa inganci wannan tafi inganci ba ya ce wannan tafi wannan inganci kamar sauran ingancin su bai kai na sauran ba a matsayin inganci ɗaya suke a matsayin ra'o'i ne ko ruwayoyi ne wanda aka ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kowace ka karanta Qur'ani ka karanta abinda ake bawa ladan makarancin Qur'ani kai ma za a baka indai har ka yi niyyar karanta da niyyar neman lada na'am
1: to wannan tambaya malam cewa take na bali man sallah da niyyar yin kasaru ina tsammanin shi ma zai yi kasaru sai na ga ya cika sallah menene matsayin niyyata wadda ta bambanta da ta liman
0: inda man ka bali man wajibi ne ka cika ka bali man wanda yake cikawa liwa mai mazaunin gida wanda yake cika sallah in ka bi shi wajibi ne ka cika don haka in ka ma shiga da niyyar kasaru ka fahimci liman cikawa zai to wajibi ne ka juya niyyar ka zuwa cikawar wannan babu komai bisa kauli mafi inganci cewa dan ka shiga da niyyar kasaru sai ta bayyana cewa liman cikawa zai yi to shikenan sai ka cika tare da shi niyyar taka ta koma niyyar itmam maimakon niyyar kasar in kuma har ka tsaya kai kasar a nan sallar ka ta bace indai har cikawa ta wajaba a kanka amma baka cika ba sai kai kasaru to sallar ka ta bace kamar mutumin da yake matafi ya shiga sallah yana zaton bai shigo gari ba sai ta bayyana cewa ya shigo gari kaga in da ya shiga sallar da niyyar kasaru yanzu dole ciki sallah to in yayi kasaru haka sallar ta bace dole ne niyyar tashi ta canza daga kasaru ta koma cika sallah kuma yayi ta cikakkiya saboda haka za ka cika sallah kamar yadda sauran waɗanda suka bi liman mazauna gida za su cika sallarsu.
1: To malam mai wannan tambaya yake cewa idan mutane wato idan matafiya sun haɗa sallar magariba da isha'i za su yi azkar na bayan sallar magariba kafin su yi isha'i ne ko kuma za su bari sai su bayan sun yi sallar isha.
0: Da zarar suka gama sallar magariba za a kama ne su haɗa kawo sallar isha'i. Sannan aka gama sai su yi azkar na bayan sallah ba sai sun yi azkar sun gama ba sannan za ta sha kawo isha'i.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa mahaifiyar injiniya Kamila Sali ɗan yan makera shugaban kamfanin Kamili Cell Tech Services Limited rasuwa a yau da safa a asibitin Malam Aminu Kano. Ana sanar da al'ummar bismillahi jana'izar da za a gabatar da misalin ƙarfi 2 a masallacin Murtala. Bayan an idar da sallar azhar, muna addu'a Allah Ubangiji ya jikanta ya gafarta mata ya kuma kyautata bayanta.
1: Wannan tambaya cewa take, idan mutum ya je wajen ibada domin wani abu da ake bayarwa, shin yana da ladan ibadar ne ko kuma ba shi da lada saboda niyyarsa?
0: Idan ba dan ibadar ka je ba, baka da lada, abin da kai ka shine ladanka. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi." Nabi ya ce babu wani aiki sai da niyya, kuma kowa yana da sakamakon abin da ya niyyata. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kuma kowa yana da sakamakon abin da ya niyyata ne kawai. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wanda ya hijira daga Makka ko daga wani gari zuwa Madina don Allah da manzansa, to hijirarsa tana ga Allah da manzansa. Wanda ya hijira li duniya yusibuha, saboda wani abu na duniya da yake ga zai samu, ko kuma don wata mata da yake so zai haɗu da ita a can sai aure, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, to abin da ya hijira saboda shi shine ladan hijirarsa. Duniyar da ya samu ita ce ladansa. Haka nan matar da ya aura ita ce ladansa. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulun yuqatilu lil-ghani lil-maghnami wa rajulun yuqatilu lidh-dhikri ayyu dhalika fi sabilillah?" Qala, "Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah." Tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yake yaki dan ya samu ganima, yana shiga yaki dan an samu ganima a rama da shi, ko ya shiga yaki dan kawai a rika ambaton jarumtarsa cewa ne jarumi ne yakin da aka ce kaga abin da ya nuna na jarunta, wannan shine abin da zai burge shi. An tambaye Annabi cikin su waye yake yaki dan Allah. Annabi ya ce, "Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabili." Wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama, wannan shine idan Allah. Saboda haka idan mutum ya tafi gurin da ake ibada ba wai dan ibadar ba, sai da abin da za a samu na duniya kawai, wannan ya kai shi. Wannan ba ya da lada, sai abin da ya samu din shine sakamakon sa. Ba laifi idan mutum ya tafi ibada wuri kuma wani abu ya zo na alheri ya same shi a gurin, ko ya ga wani abu na alheri ya nufe shi, wannan duk ba zai cutar da ibadarsa ba. Wato wanda zai je umara don umara, amma kuma yana zuwa can ya shiga kasuwa ya ga abubuwan da suke yake so ya sayayya, ko ya tsaraba, ko ya sayo wasu kayan kasuwanci, ya zo ya ci riba, duk wannan ba ya taɓa ibadarsa, saboda ya je don ibadar ne. Don haka wani abu da ya biyo baya na jin na wani samu na duniya, wannan ba zai cuci ibadarsa ba. Wanda zai je hajji, in ya je hajjin kuma sai ya ga wasu abubuwa na kasuwanci ya yi wuzurin su ya taho ya sayar ya samu riba, wannan babu laifi. Haka nan ko ya je ya haɗu da wasu mutane wanda dalilin haɗuwarsu suka ƙulla wani kasuwanci a lokacin aikin hajji ko lokacin umararsa, wannan ma duk babu wani abu, duk ba zai cutar da ibadarsa ba. Laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ba ku da laifi ku nemi wata falala ta Ubangijinku yayin aikin hajji. Amma a ce kawai niyyarsa ita wannan harkar kasuwar ce kawai ta kai shi, ita ce a zuciyarsa, wannan ko ya ibadar bai da lada.
1: Tumanin wannan tambaya kuma cewa take, "Ina fama da rashin samun nutsuwar zuciya a cikin sallah da karatun Alkur'ani, ko da yaushe zuciyata tana cikin kunci da damuwa. Nakan yi kokarin samun nutsuwa kafin na shiga sallah, amma da zarar na fara sai komai ya lalace. Tunani marasa amfani su rika zuwa mun. Duk abin da zan yi na addini ko na rayuwa kullum sai na ji kamar ba daidai nake yin sa ba. Wace addu'a zan rika yi domin samun nutsuwar zuciya da kawar da wannan damuwa?"
0: Kafin addu'a ka bincike halinka, ka bincike zamantakewarka da Ubangiji, ka bincike irin alaƙar da take tsakaninka da Ubangijinka. me kake yi wace sana'a kake yi yaya kake ta gudanar da sana'arka zamantakewa ka da iyalinka in kana da iyali yaya kake gurin sauki haƙoƙinka da suke kansu zamantakewar ka da abokanka ɗan uwanka wani abu kake yi wanda yake ko shiga haƙƙin su ko tauye musu wani abu na haƙƙi idan kana shugabantar wani ma'aikata ne duba na ƙasa da kai yaya kake mu'amala da su ba wani haƙƙi da kake shiga na wani yi bincike gaba ɗaya ka bincika ko ina cikin rayuwarka babu mamaki akwai wasu wurare da kake yi wa Allah ba daidai ba saboda haka Allah ya zarrabi zuciyarka Allah ce ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa Allah yana iya jaraba zuciyarka yaga yaya tsoron yaya takawarka take yawanci ayyukan gabbai sukan yi tasiri akan zuciya abubuwan da mutum yake yi marasa kyau sukan yi tasiri akan zuciyarsa idan to zuciyarsa ta samu matsala ta tabarbare Allah ya shafa bima naqadhihim mithaqahum ja'alna qulubahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya saboda yadda suke warware alƙawarin da suka yi tsakanin su da Allah sai muka la'ance su muka mai da zuciyarsu ta zama busasshiya ta ƙeƙashi duk wani abu da zai sa zuciya ta yi laushi ta nutsu Allah ya cire shi ka duba ka gani sannan kuma kana gyara rayuwarka kana gyara abubuwan da suke tsakaninka da Ubangiji tsakaninka da bayin Allah sannan kuma kai ta addu'a Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kana addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kana yawaita wadannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai baka nutsuwa a cikin dukkan wani abu da kake na ibada da wasu abubuwa da kake na mu'amala da mutane.
1: To malam da fatan Allah ya saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin da fatan rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455. Ko kuma ta kan adireshin email na fatoyarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatoyarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shirin malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa dukkan tambayoyin da kuke aikowa. Dama dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam. Ake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: canjin da ake fata a Najeriya za a iya samunsa. Wannan abin ya nuna cewa gwamnati tana jin koke-koken al'umma, yana nuna tasiri na jam'iyyun adawa da kakausar suka da suke yi akan manufofi na ita gwamnatin tarayya. Kuma mu sani ita kanta gwamnatin ba wannan abin da tai salo ne na yakin neman zabe, kuma ba za ka soke ta akan wannan abin ba, amma cewa kwana 30 wannan bai wadatar ba. Kafin a janye tallafin man fetur din lita daya in ka je NNPC nema 175 ne ko 195. Bayan an sanar da janye tallafin man fetur ya koma 537, sannan yan kwanaki ya koma 617. Saboda haka su mayan mana da shi 617 wanda haka ake sai da shi bayan an janye tallafin man fetur. Mun yadda ba za a dawo da tallafin man fetur ba, kuma muna sake faɗa gwamnati wannan matakin da ta ɗauka bai wadatar ba. Sannan wajibi ne gwamnati waɗannan kuɗaɗe da muka ji ministan kuɗi ya ce sun tara sakamakon janye tallafin man fetur kimanin ₦12 trillion, to su amfani da waɗannan kuɗaɗen a gyara mana matatun mai da ake da su a Najeriya. Waɗancan kuɗaɗen da muka jiyo Festus Keyamo yana faɗar cewa asusun Najeriya na ƙetare ya ta samma ₦77, a amfani da waɗannan kuɗaɗen a kama na walwala da jin daɗi.
1: To sai da kwada shugabanci biyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kuɗaɗen gwamnati da ci gaban al'umma ta fi Dakta Abdulsalam Kani ke baiwa gwamnatin wannan shawara ɓangare guda mabiyanta irin CSA Alhaji Jinago da daga ƙungiyar nan ta A4A wato Arewa Po a Suwaju. A cewarsa wannan abun a yabawa shugaba Tinubu ne kan wannan namijin kokari da yayi.
2: Dukkanin al'umman Najeriya fatan alheri suke a yau ranar Juma'an nan, ranar Idin, dukkanin musulmin da yake fadin duniya. Girma shugaban kasa ya samu a cikin farin ciki, ya nuna cewa a dawo da mai 600 da wani abu. Wannan godiya ce ga Rabbul Izzati. Shawarwari na su mai girma director campaign din mai girma Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu, Sheikh Abdul Aziz Yari da mai girma Ibrahim Masari da dukkanin shugabanni da jagorori musamman su Saddaunan Kano Mala Ibrahim Shekarau, Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo, uwa uba mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf, fuskar tsaro mai girma National Security Advisor Malam Nuhur Badu, taimakawa tabbatar da cewa mai girma shugaban kasa ina yin ayyukan alheri da yake taba zuciyar dukkanin al'umomin Najeriya. Wannan abin da zamu gode wa Allah ne, ba abin mu zabu wani wanda yake wani yanki baya kaunan mu ma har yake cewa za a saki na madu Kano. In ka saki na madu Kano ba ka kishin Hausa Fulani, to wannan maganar da ake faɗe ta tabbatar da cewa mai girma Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu ya shekara 8 a zamanin Tinubu ko tirela 100 zaka shigo da ita ba mai harbin ka, amma gwangwanin shinkafa aka ganka a zamanin Buhari sai an harbe ka. Kuma zamu ci gaba da goyawa Asuwaju baya, kuma zai ci gaba da ayyukan alheri, zai ci gaba da taimakawa ƴan Arewa da ƴan Najeriya ya hada kan Najeriya gabaki daya.
1: Ba wai ga SA Alhaji Jinago da dake ganin wannan ragin da gwamnatin ta su za ta yi akan man fetur din abun a yaba mata ne ba, shi ma SA Aminu Gurgu mai fulo makamantan kalaman nasa ke yi yana mai bayyana shugaban a matsayin mai jin koken al'ummar da yake shugabanta.
3: Saboda tun sai irin na mai girma shugaban kasa, yau ƴan adawa suka ɗauki rigar harkar tsaro suka yafa, suka ɗauki maganin man fetur suka yafa. Yau mai girma shugaban kasa ya ce zai rage kuɗin man fetur, zai ba da duk wani allocation mai shigo da man fetur ne a haƙa da banare ne domin a sauƙaƙa wa talakan Najeriya. Mai girma shugaban kasa, muna godiya. Haka Balaraban gwamna, mata, matasa, ƴan kasuwa, ƴan siyasa a jihar Kano su ne maka godiya, domin da gwamnatinka da ta Dakta Malam Ibrahim Shekarau ɗan Juma ne da ɗan Jumbai hususun akan harkar ilimi, akan harkar lafiya. Yau mai girma Balaraban gwamna ya ɗauki ma'aikacin lafiya ya daidaita albashinsa da na duk wani ma'aikacin gwamnatin tarayya. Balaraban gwamna ya ɗauki ma'aikacin lafiya mutum 2,100, ya ɗauki malaman makaranta sama da 4,800 da 'yan kai. Balaraban gwamna ya ɗauki malaman bazza 3,600 da 'yan kai. Duk jihar Kano ba a yi gwamnan da ya zuba kwamfutoci a makarantu irin mai girma Balaraban gwamna ba. Za mu kai misali da Ungogo ta Kanakan, yau ya zuba mana kwamfuta sama da guda 40 da 'yan kai. Mai girma Balaraban

0: daga sashen siyasa na nan ramar idiyo farin cikin lamar ka saurari shirashen kalkalinka agogo kinin da karfe 9:30 saura minti 1 misalin karfe 9:30 za mu kawo muku shirin ku kare kudi kunnun ku sha labari da fatan za a kasance tare da mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa injiniya Kamil mahaifiyar injiniya Kamil Saleh dan iyan makera shugaban kamfanin Kamil Cell Tech Service Limited rasuwa a yau da safi asibitin Malam Aminu Kano ana sanar da al'ummar musulmi jana'izar ta da za a gabatar a masallacin Juma'a na Murtala da misalin karfe 2 na rana bayan an idar da sallar azhar kenan muna addu'ar Allah ubangiji ya cikanta ya gafarta mata ya kuma kyautata bayan ta ka kuma shirin karkade kunnuwan ku sha labari da fatan za a yi sauraro lafiya
1: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su To a cikin shirin namu na yau za a jiyar da wannan shiri ya taka gagarumin rawa wajen sada wani matashi da mahaifiyarsa bayan shekaru 25 ba su sadu da juna ba.
2: Ni na damu ne abun bana jin dadi a ce wai na kai manzalin shekara 25 ban taba ganin mahaifiyata ba ko za mu ci karo da ita ban santa ba.
1: Sannan za a jiyar da kallo ya koma sama bayan da wani dattijo da ke sayar da kayan maye a tashar motoci ta Kano Line da ke a sakatariyar Audu Bako ya ce yan jagaliyar siyasa ne kwastomominsa.
3: Nan Audu Bako nake kwana.
4: Yara kake sayarwa ko kana?
3: Ina jagaliya wa zuwa gidan siyasa. Ina zuwa suna siya.
1: Haka kuma za a je da wani matashi da ya taho tirani daga Katsinan Duko ya bige da satar bahunan wanka a kasuwar kofar Wambai. Shin ko me zai yi da baho?
5: Baho ne da wanka haka. Na farko zai kai dozin hudu, na biyu kuma zai kai uku, guda 48.
6: Na biyun kuma fa guda nawa?
5: 36. Bashi ne zan biya. Muna ma faɗa masa tun a can.
1: Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mayar da a rahoton taɓa kiɗi taɓa karatu a jiyar da masana kimiyyar siffa da hali a Amurka suka gano wani kifi mai siffa irin ta Bil Adama da suka haɗar da hanci da baki da kuma idanuwa dara-dara. Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike riƙe da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware kuwa uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0803644485 ko 0808723522.
7: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.

0: iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: Hajiya an shahidi man biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: So, za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020315467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a don haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda ga alama ana maganin kaba kai kuma na ƙara kumbura la'akari da yadda rundunar da ke yaƙi da faɗan daba da kuma dillancin kayan maye a jihar Kano ta tafke wasu matasa guda biyu tare da ƙwace makaman da ke a hannunsu a yayin ganawarsu da wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila matasan sun ce suna amfani da makaman ne wajen gyaran lambu a Diga Jilawa
4: eh mun tota da abokina ne wurin shingen suna wannan na fulawo yaga to an caje ni ba komai a jiki na amma shi akwai karfi a jikin sa shi jala da haka eh amma ni lilo sunan ku tare shi wallahi ina san da ita jikin sa Allah ya tsina sai dai muka zo gurin da gansa ya daru ta gicin ai wura da mutum ji a gurin shi in yi magan shi ya sare shi sai da gurin an tuno shi ne garden sa
5: harkar lambu ke dai ta gaskiya dai ni dai tsoro na ji
3: Hakanan wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ya ce rundunar ta tafke wanda dattijo Ali Suleiman da ke sayar da kayan maye da kuma shulusho a Kano Line Secretariat.
6: Ali Suleiman, ina cewa amma yaran da ya turo ni a kama ni ba ni na siyan mabu saboda ni yan uwansa sun kama ni har tuka su kai masa kwa su kaya.
7: Yara kake sayarwa ko kana?
6: Ina jagaliya ma zuwa gidan siyasa. Ina zuwa suna siyawa.
3: Dattijan ya ce tun a zamanin mulkin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau yake sayarwa da 'yan jagaliyar siyasa kwaya da sholusho.
6: Tun lokacin mulkin Malam Ibrahim nake sayarwa.
7: Amma daga lokacin kawo yanzu wani arziki ka taka kasance waɗannan shekaru da ka diba?
6: Na kai kulan aure amma dalilin ina sayarwa sai aka kwarewa kulan auren aka ce ba za a yi auren ba.
3: To sai dai da yake an ce da na sani ƙeya ce dattijan ya ce ya tuba ya daina. Tun da dai an ce matar na tuba ba ta taɓa rasa miji.
6: Allah ya sha Allah ya rabu da ba wani abu ya rabu da shi.
3: Nura Salisu Sharaɗa shi ne kwamandan rundunar yaƙi da faɗan daba da dillancin kayan maye a jihar Kano ya buƙaci iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu domin kaucewa azancin nan na baba na ɗaka amma kuma gemu na waje.
8: Duk mutumin da yake son matasa su ci gaba da jiha ta ci gaba ai ba zai rika sayarwa yara kayan maye ba su ne manyan gobe yaran nan wata ran in mun yi ƙasa su za su taso to a buge a maye haka za a rayu ya ilahi ya kamata duk masu irin wannan sana'ar wallahi su shiga taitayinsu.
3: To a nan gaba kaɗan za a jiyar da wani matashi da shirin ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari ya taka gagarumin rawa wajen sada shi da mahaifiyarsa bayan shekaru 25 ba su sadu da juna ba ya kawo mana ziyara ta musamman. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga mu leƙa fannin jin ƙai da tallafawa al'umma inda ƙungiyar ta ce alƙiblar da ta sanya a gaba shine tallafawa mata da mabuƙata. Hajiya Zainab Ahmad Suleiman ita ce shugabar ƙungiyar a jihar Kano.
9: Sunana Zainab Ahmad Suleiman MFRJP ni fellow ce ne ta Mark Arthur Foundation kuma ni ce shugaban ƙungiya da ake kiran Sisadi. kungiya mai tallafawa mata da yara karkara. Aikin mu ne mu tabbatar mun taimaki masu rauni da bukata, musamman mata da yara a duk inda suke.
3: Murwan irin taimako mama?
9: Muna ba da taimako bangaren lafiya, ilimi, bangaren ciyayya, muna ba da abinci mai gina jiki, muna kula da mata masu ciki ma. Mun yi aikin diphtheria ma, mun yi yaki akan kauda cutar diphtheria. Sannan kuma muna kananan hukumomi 10 a Kano da muke aiki a yanzu. Mun bi zuwa kaman gidan yara da gidan yara masu gyaran hali, muna zuwa wajen mu koya musu sana'a.
3: Hajiya Zainab Ahmad Suleiman ta yi kira ga masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu da su rika bada gagarumar gudunmawa wajen tallafawa ci gaban al'ummar jihar Kano.
9: Gwamnati shi kadai ba zai iya daukan wannan nauyin ba, tunda muna da yawa kuma yawanci wasu san ya kamata su taimakawa juma ba sai an zanna an tattauna da su, don aiki da muka yi a ajin makoda da mun jibir na gan cewa al'ummanmu in ka ilmantar da su ka zanna da su, suma suna da niyya su taimaka. Don yawancin makarantu da aka daidai ba a shiga, su suka fara neman siminti masu yashi da shauran, sannan mu ma muka shiga ciki muka taimaka musu, muka kori dabbobi da tsuntsaye da suke makarantu, kuma muna ilmantar da su ƴaƴansu da wanda suka retire da suke zaman karkara, ya kamata su ma su rinka shiga makarantu suna taimakawa.
3: Hakanan da yake an ce za ni ce ta taras da muje mu, kungiyar ta ba mu littattafai domin raba wa dalibai da ke da matsalar littafan karatu a makarantun firamare da sakandare.
9: Haka muke bin makarantu mu kawai dai sai mu kwashi takardun mu, kawai mu nemi principals da headmasters duk mu rabar. Za mu so kowa ma da yana da dama hanya da zai iya taimaka, tunda mu mun yi ilimi, mun ji daɗin ilimi da muka yi, kuma ya kamata a ce mun ga yara masu tasowa su ma sun samu ilimin da kula.
3: To daga can kuwa kasuwar kofar Wambai wani matashi ne da ya taho birnin Kano tirani daga jihar Katsina mai suna Umar Abdullahi, inda ya bata rawarsa da tsalle ta hanyar bigewa da satar bahunan wanka har guda 84. Shin ko me zai yi da bahun wanka?
10: Bahu ne na wanka haka. Na farko zai kai dozin hudu, na biyu kuma zai kai uku, guda 48.
11: Na biyun kuma fa guda nawa?
10: 36.
11: Satar su kai kenan?
10: Eh.
11: Me za ka yi da su?
10: Sayarwa.
11: Amma kai me da kudin?
10: Bashi ne zan biya. Wani ma faɗa masa tun a can.
3: Ibrahim Garba Ahmad shine komandan rundunar yaƙi da faɗan daba da kuma kwacen wayoyin salula a jihar Kano.
12: To har ga Allah wannan abubuwa suna faruwa sosai, sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: To yanzu kuma sai rahoton kimiyya, inda masana Amurka suka ce an gano wani kifi mai siffa irin ta bil'adama. Farfesa Thomas Danahill, masanin kimiyyar siffa da hali ne daga Jami'ar California a Amurka, ya ce wannan al'amari mai kama da almara ya fara ɗaukar hankalin kafafen sada zumunta, kamar yadda ake gani a faifan bidiyo da kuma wannan kifi mai fuska irin ta bil'adama tare da idanu dara-dara.
13: We can't say it is though with 100% certainty.
3: Ba za mu iya cewa 100% hakan abin yake ba, amma dai faifan bidiyon an ɗauke shi ne a wani wuri a China, la'akari da muryoyin da akan ji sautinsu daga ƙasa-ƙasa.
13: Media reports in Asia.
3: Kafafen yada labarai sun ruwaito cewa a yankin Asiya an taɓa ganin wani kifi da fuskar bil'adama a Japan cikin watan Afrilun da ya gabata, kuma har kamfanin dillancin labarai ya taɓa ɗauko hotunan kifin da kamanninsa na bil'adama. Shin ko hakan na nufin kifi ka iya furta magana? Masana a New Zealand suka ce kifi na iya magana da junansu, amma fa a sirrance. Kuma harshen da suke amfani da shi sun haɗar da sautin da kan fita a yayin numfashi, kuma ta hakan kifi kan nuna amincewa ko kuma aka san hakan ga ɗan uwansa. Masanan suka ce akwai gurnani da kifi kan yi don barazana ga ɗan uwansa ko kuma in yana jin yunwa. Karkashin teku wata duniya ce da wasu ke ganin shuru take babu hayaniyar magana, amma masanan suka ce kifi na da baiwar magana ta hanyar aikewa da sakonni da ke nuni da hadari ko bayar da umarni ko kuma furta sauti saboda nishadi. Shahriman Ghazali, wani masani ne daga Jami'ar Auckland, yace dukkanin kifi na da kunnan sauraron sauti, amma fa ba duka kifi ne ke iya furta sauti ba a yayin da yake ninkaya a cikin teku. A yayin gabatar da wata makala ga masana kimiyyar halittar teku a Wellington, Mr. Ghazali yace yana fatan su ƙara nazartar rabe-raben sadarwa da kifi ke amfani da ita a cikin teku a nan gaba. To kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin.
14: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci, da queen a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da a wala ta masu ciwon baya, da kuma katifin a wala na ƴan makaranta da sauransu. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifa a wala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin a wala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar a wala na nan a kwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su lambar waya 081-06-58-336, ko kuma 070-87-95-251. A tuna, katifar a wala da inganci suka ɗara saura.
15: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
16: Ke dai bari to kallu wannan.
15: Amma wannan sleeveless din ya ga ke ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
16: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki, a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
15: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
16: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
15: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
16: Suna nan a Jab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
17: Ka gaskiya na gaji da cukar mutane, sai kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ta shiri.
18: Sai ne an ba ka shawara ta canza musu makaranta, amma haƙi
17: ko in na canza musu makaranta in kai shi na
18: Fast Success International Academy mana. Domin kuwa a Fast Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba soge bare o joro.
17: Kala
18: makarantar da ta hada da Day and Boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
17: To jin ga dole mu dinga naki ba a jiye shi.
18: Kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adat Rimi College, Waliya Rad Kano, za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-2. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya. Inda yanzu haka dai wani matashi yace tsohon shekara 25 bai taba ganin mahaifiyarsa ba, tun bayan da ta ajiye shi ta sauya gari dim kadan da rabuwar auren sa da mahaifinsa. Sai dai da yake an ce idan sa'a na tare da falake sai kayansa su tsinke a gindin kaba. Sai Allah ya nufa ta cikin shirin nan na ku karkada kunnuwan ku ku sha labari. Wannan matashi ya samu sukunin saduwa da mahaifiyarsa, wanda jin labarin ke da wuya ya sanya ta ajiye komai ta baro jihar Lagos, inda ta taho nan kanan dabo domin ganin dan nata. Wannan matashi mai suna Habu Abdullahi, wanda ya zo kafa da kafa domin sada zumunci gare mu.
19: Na zo ina godiya da zumuncin da Allah ya sa aka sada ni da mamana bayan lokacin da na tsawon shekaru kusan 25 ma ban ko da mu ci karo da ita ban santa ba tukunna. Allah ya zo ya sa wannan gidan rahama, gidan mu daido mai albarka, har ya zo ya sa muka aka sada mu da ita muka yi magana. To ina godiya shine yanzu na kawo ziyaran zumunci da alherin da aka
3: a wancan lokacin rikicin Boko Haram ne e raba ko misali dan bazan manta ba lokacin amma manta ka baka waya da ita tana Lagos ko
19: lokacin ba rikicin Boko Haram bane ya raba mu ko lokacin ni na damu ne abun bana jin dadi a ce wai na kai manzalin shekara 125 ban taba ganin ma'aifiyata ba ko za mu ci karo da ita ban santa ba to shine abun ya dame ni sai na zo gidan Raidon Rahama mai albarka aka mun cigenta kuma Allah da ikon sa aka samu aka cimma abin da ake so
3: ya sunan mama ya fita ka lokacin
19: babana da yana kiranta lokacin binta amma ɗan uwanta su anan sun fi sanin ta da Jimmai amma ita sunan ta na ainihi Fatini
3: to misali a wancan lokacin ai kaga mangwaya da ita tana Lagos kamar ɗan uwanta ne anan Kano suka zo kuka hadu da su
19: ware da gaske haka ne to bayan da aka yi muka hadu da ɗan uwan nata sai suka mata waya suka auna na kenan da suka mata waya tace eh gaskiya ita ma abun yana zuciyanta kuma gaskiya abin ya dame ta a lokacin daga Lagos ko ta tashi bata yi shirin zuwa ba ma sai ga ita ta dawo muka gana da ita
3: zo nan Kano ko
19: zo nan Kano har gidan mahaifiyarta can a Remin Kebe muka je muka tattauna me yake tafiya sai alheri
3: wani ka iya cewa garin yaya tsawon shekara 25 wa bata lalubi din da danta yake ba alhalin masu hikima na cewa komai duhun dare uwa na iya gane danta ga abin da Habu Abdullahi yace
19: to wani matsala ne ya faru da ita ka san zaman takewan aure su mata yi kishi suke da shi wannan ga akwai wata da aka auro bayan ita kenan sai ita kishi ta ce ita dai wannan ne gaskiya ba za ta zauna da ita ba gaskiya kaza kaza abin da ba samu seti ba har da yazo da rabuwa
3: sai ta tafi baka
19: eh a ita da ta tafi din ta dauke ni ta so da ni nan Kano daga bayan ta ɗan uwanta suna faɗa mu to daga baya kuma naga babana ne ya je hura mata wuta ya kwace yaranta daga wajenta haka a lokacin ma na jinjiri dan wata 6 yadda suke ba ni labari haka ne sai mama na ta zo ta kawo ta ce to yaranka ne to ga yaranka shikenan to kaga sanin da rabuwan mu da ita kenan ba mu sake haduwa ba in na tambaye shi irin haka in na tambaye shi mama na zai ce mamarka tana nan mamarka yana dan kwantar mun da hankali dai ka san mace da miji ban san lokacin me ya hada su me a zukatan su ban sani ba to ita ma ta ji haushi ta ajiye ni ta zo ta ce to ga yaranka ta tafi ina dan wata 6 a lokacin to har Allah ya sa nayi wajen kusan shekara 25 ma tukunna nazo nayi cigiya kuma Allah ya sa aka cika buri aka zo aka muka gana da ita na san tabbas eh mahaifiya ta ce ita daman already na madaman ta ce tana bi na a zuciya kuma ta san da ne kwarai da gaske
3: Habu Abdullahi yace bayan da mahaifiyarsa ta bar shi tun yana jariri dan wata 6 sai kuma mahaifinsa ya rasu bayan ya cika shekara 14 da haihuwa a duniya inda daga nan mareci ya kama shi a wancan lokacin shi mahaifinka a Maiduguri can yake zuwa
19: ya wancan lokacin shi ya dade da rasuwa amma ina ganin shi mahaifina din ina dan shekara ko 14 zuwa 15 ne ya rasu
3: yanzu tun bayan haduwar ku da mahaifiyarta ka shi yanzu kuna ci gaba da zumunci ko ku yanzu ya rayuwa ta kasance
19: a kware da gaske muna zumunci sosai muna zumunci kuma na ji dadi sosai insha Allah
3: to yanzu aikin me kake yi
19: yanzu dai a can dai ka san yanayin rikicin wajen mu din na Maiduguri dai kowa ya san dai halin da duna dai duk ta san halin da Maiduguri yake yanzu to da farko aikin makaniki nake yi
3: akwai bukatar ma'aurata su rika kai zuciya nesa tare da sadaukarwa domin samar da makoma mai kyau ta fuskar tarbiyyar ƴaƴansu domin bai kamata a ce laifin dankali ya shafi rogo ba ma'ana bai kamata sabanin ma'aurata ya rika shafar kyautatuwar rayuwar ƴaƴan da suka haifa ba masu hikima daina cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace matar da ta kashe kishiyar mahaifiyarta dole ne ki da na sani kuma ki nemi Allah ya gafarta miki sako daga Alhaji Badaru Kefi jahar Nasarawa Allah ya raba mu da aikin da na sani sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai Allah ya saka da aljanna Firdaus ga dukkanin masu bayar da taimako sako daga Yunus Abdulmumin Jemagu karamar hukumar Warawa tunda kuna da bindiga ai san bisa za ku je amma ba ku bige da karbar baburan mutane ba sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya Barkumbun Kure Allah sarki kuka mai shekara 500 lokaci yayi sako daga aboka Angonzi su kuwa sakonnin Isa Jeris Fage da na Isyanisi da Burji Doguwa da na Ibrahim Burga Gunduwawa da na Ayuba Macinawa Munjibir da na Isya mai shadda sheka dan fodiyo da kuma sakon Isya Kurugurugu tudun wadar dan kadai dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023054567. A yanzu to tun a ranar Laraba da ta gabata akwai wata marubuciya a nan jihar Kano da ta tallafa da naira 13,000 inda aka saya wata yarinya magunguna har kuma aka tura mata da rasitin magungunan
20: ina da aka siya maganin ata na dubu na cikila na 13,000 Allah ya saka da alheri Allah ya kai aljanna
3: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Abubakar Sabi Karkasara da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yaradar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703387931.

Bita ta tsayin da bakwai da dugo kusan kwan FM Rahma Radio ake ci gaba da sauraro. Agogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu ya kawo karfe 10 sauraki mana mintuna 2 misalin karfe 10 idan Allah ya kai mu zamu kawo ku takaitattun labari bayan sa ne zamu kawo ku shiri na musamman. Shiri na musamman zai zo a mai sauraro da misalin karfe 10 na wannan safiya da fatan za ci gaba da kasancewa tare da sauraron Rahma Radio French Kaluma kan bita 97.3 zungun FM.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Jihar Kano da batun bungiwa Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani dan baiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin in baje kolin da yake ci a nan Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 haka kuma dan baiwa baban sanyin jijiya na da office sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar waya kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 0810607210 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abun ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya duk wanda ya fika da lafiya ya fika Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci waɗanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma yayin rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen gomin farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da ƙyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗan namiji Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa ba anan ya tsaya ba akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juye-juyen lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a option sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office ɗinsa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 0810607210 sai kun zo albishirin ku alumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayarsa kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 0810033051 Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarinsu waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari baya fita baki ɗaya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun ƙaiƙayi ko fesowar ƙuraje ko raguwa na ɗan namiji Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce kasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya a wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a kasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin Ayu Allah ya bashi lafiya ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari dan haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayinsa na ɗan namiji to ku sani cewa bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da kera taya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Malam Alime Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace, domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau. Dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba. Ba a hakura da neman life, amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081-338-5051 sai kun zo.
2: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kama inda kuka sani. Na gaya muku na taba aiki nurse kafin zan koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08-0315-611-3 ni a Kano Nike, ana Airport Road opposite gidama AA Rano, Awuri Nike, Agerin Kano. Kama inda kuka sani na shahara ne akan mecede namiji anyi amfani da bayan gida mara sapta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko ai dinga sarki da ruwan safi kafi su ji dadi jikin su. Mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin Baja Colin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah hun kunzo. Kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bane, kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafi a bada magani. Me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa ba Haji Abli.

0: sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga kasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033589411. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya, takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033589411. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga kasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 07033589411. Mutum yafi mutum, magani yafi magani, amma Ubangiji Subhanahu Wata'ala shi yafi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwaci, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lambar wayansa 08140520055, 08140520055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku.

0: ma shawarwari ne za a baku za a baku shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne koda daidai da shawarwari ko kuma laƙunƙuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi ba wanda ake sawa a cikin ido ba dan haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idon su to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 ko lamban wayansa 08140520055 wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo
1: kamar yadda kuka sani sunana ne Alhaji Bashir babban yaya wanda ake wa lakabi da mijin mace hudu Allah mai iko mai kowa mai komai ya bani iko da dama halatta wannan gagarumar baje koli dake ci kamar haka ana cikin garin Kanan Dabo mai albarka ina nan a filin El Dorado Cinema a rumfa mai namba 33 rumfa mai namba 33 don neman karin bayani ko shawarwari kuna iya kutuntube ni akan lambar waya ta kamar haka 09003735931 ma'ana 09030759231 da shahara ne wajen bada magunguna na gargajiya sai waki da saki-saki musamman ga ma'aurata wayanda yake sun dade da yin aure Allah bai sa an samu albarkar auren ba wayanda ga mata suna iya ganin cewa bakon su na wata-wata yana iya sauya musu lokaci ko kuma wani lokacin za ka ga bakon nasu yana zuwa da guda-guda ko kuma yana baki ko kuma yana yauki wani lokacin za ka iya samun motsi a cikin ciki ko kuma kasan mara daga gefe zuwa gefe wani lokacin ma za ka ga mama yana fitar da ruwa kamar mai juna biyu wani lokacin za ka ga kamar da juna biyun ma bayan wani lokaci sai a ga babu shi idan wannan matsalar ta dade zaka ga cewa ana yawan mafarke-mafarke kuma farkin ruwa kuma farkin shanu kuma farkin jarire din Allah ya kiyaye kamar za kuma suna iya ganin cewa sinadarin suna iya tsinkewa yayi ruwa-ruwa ko kuma yayi karanci ko kuma ya zama ya dauke gabaki daya ma ba ya iya fitowa idan wannan matsalar ta dade ta iya haifar da rauni ga da namiji ko kuma ya ga yana iya kankancewa bayan da ya saba ganin shi ba baya ga haka akwai mutanen da suke yawan shan ruwa kuma suke yawan fita fitsari sau uku sau hudu ko sama da haka ma wani lokacin zaka iya jin tafin kafa yana zafi kamar ana caccaka maka wani abu ko ka ji mata kalmin ka yana fita a kafar ka ba tare da ka sani ba ka hanzarta ka same ni a rumfata a namba mai 33 ko kuma ka tuntube ni akan lambar waya ta kamar haka 09003735931 baya ga haka akwai mutanen da suke fama da matsala na bayan gida baya ga haka za ka ga ana shan wahala wajen yin bayan gidan wani lokaci sai ga an dauki tsawon lokaci sati 1 sati 2 ba a je bayan gida ba wani lokacin kuma an je yin bayan gidan ana yin shi da kyar za ka ga ana shan wahala wajen yin bayan gidan ana yin sa da kyar da tauri ko kuma ana yin sa guda-guda kamar bayan gidan raƙuma ko kuma bayan gidan yan awaki Allah ya kiyaye wani lokacin kuma kana iya ganin cewa dubura tana yin kaikayi kana yawan samun kumburin ciki duk wannan ba abu ne mai kyau ba a jikinka idan ka ji sakona ka hanzarta ka same ni a rumfa mai namba 33 ko kuma dan neman karin bayani da shawarwari kana iya ka tuntube ni akan lambar waya ta kamar haka 09003735931 sai kun zo
0: da karfin gwiwar mu muke gabatar muku da shahararre ficecce kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan Malam Nasir Mutawallan Jijiya wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21 ko kuma ku iya kiran shi akan lamban wayar sa 08103759005 Malam Nasir Mutawallan Jijiya ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru hakan yasa mutane suke yaba masa suke jin dadi sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya saboda yadda ake dacewa dan haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 a nan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake a nan cikin El Dorado Cinema kan hanyar airport a nan cikin garin Kano bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili yawan fitsari so biyar so shida cikin dare kuma hakan yakan iya sawa mutum ya dinga ramewa ba dalili idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba wato wani bangaren jikinsa ya zama da aka ga namiji baya iya sauki haki akan iyalin shi bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya. Ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su alaka tsakanin namiji da mace. A kokarta a zo a same shi yana rumfar sa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 03 75 05. Matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama ko ba sa iya durkuso na salla saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam. Idan da matsala ta jijiya ƴan uwa kada ayi wasa, aje a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Shi sanannen masani ne game da jijiyoyin jikin bil'adama. Sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21, kuma ana dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna gabatar muku da mai maganin nan da kuka sani kuma kuke ji tsawon shekaru aru-aru, kuma ake girmama sunansa a ɓangaren bada magunguna na gargajiya, kuma ake ganin shirye-shiryensa a kafafen yaɗa labarai. Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 a nan wajen baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema da ke kan hanyar Airport Road Kano. Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23, ko ku kira shi ta lambar wayarsa 07 18 44 44. Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya ya shahara kuma an san shi sosai wajen bada magani wa waɗanda suke fama da matsalar sanyin jijiya. Yana bada magunguna akan matsalar sanyin jijiya, waɗanda zaka ga suna tafiya nan zuwa can sai kaga sun gaji, sai sun tsaya sun huta. Wasu ba sa iya ibada sai da ƙyar, wasu kuma ma ba sa iya tafiya, wasu zaka ga suna tafiya takalmi ma yakan iya fita a kafar su basu sani ba, saboda matsala ta jijiya ya riga ya musu katutu, wani bangare na jikin su ma basu san yana jikin su ba. Wasu ba sa iya tashi sai sun dafa wani abu ko sai sun dogara sanda. Da kuma waɗanda suke fama da matsala na lalurar rashin ƙarfin maza. Maza ba sa da ƙarfi, sannan kuma ba su da bukata akai-akai, ko kuma suna saurin gamsuwa. Duka idan kuka je kuka samu Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya, akwai haɗi na musamman da yayi muku na ƙara wato kuzarin maza da sauransu. Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23, ko ku kira shi ta lambar wayarsa 07 18 44 44. Lalurori na rashin ƙarfin maza abu ne wanda yake a gurin Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya ƙaramin abu ne. Sannan yana ba da magani game da abin da ya shafi matsala ta sanyin mara. Matsalar sanyin mara, matsalar ba haya, wasa da jiki yana da illoli ga namiji, wato matsaloli kamar saurin gamsuwa, yawan mantuwa da kuma ƙanƙancewa. Dukkan waɗannan alamomi matsalar sanyin mara ma yana jawowa, sannan da kuma masu matsalar warin baki. Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23, ko ku kira shi ta lambar wayarsa 07 18 44 44.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu a gida. Barkanku da gida, barkanku da cigaba da sauraron mu. A cigaba da kawo muku bayanai akan abin da ya shafi lafiya, wanda ake gudanar da gagarumin bikin baje kolin masu magungunan gargajiya a nan cikin garin Kano kan titin Airport Road, daura da gidan man Aliko a nan Eldorado. Ga mu a rumfa mai namba 45. Rumfa 45 ta wata baiwa Allah ce wanda ta tattaki daga kasashen shi na Yarbawa. Ta shigo wannan gari ita ma ka ga yace ta domin taimakon al'umma waɗanda suka da suna fama da laruru a jikin su. Wannan ba wata bace illa wanda kun dade kuna jin labari, wato Mama Ijebu. Mama Ijebu tana rumfata mai namba 45. Watakila kuma cikin abubuwan da tattaki ta zo da su wannan gari mai albarka, zaka iya samun ɗaya ko biyu da zai maka amfani. Zaka iya tuntuɓa ta kan lambar waya kamar haka: 07 03 33 33 biyu supili hudu supili nan baiwa Allah ta tattaki da magunguna sauyoyi ganyayyaki da itatuwa domin taimakon al'umma waɗanda Allah ubangiji yake jarraba su da larurori waɗansu kan iya ganewa waɗansu ba sa iya ganewa wasu ma sukan cewa wai matsalolin su ba su da magani babu wata cuta da ubangiji bai saukar da maganin ta ba Allah ya so mu kawo mana da ganyayyaki sauyoyi da itatuwa don mu amfani da su cikin jarrabawa da yake kona dan adam a duniya na farko akwai mutanen da suke fama da matsala kamar ta dan kanoma misali akwai waɗanda zaka dinga gani su suna jin bahaya in sun je bahaya za su ga taka karaya kariya ba ko kuma kaje ba haya dirbar ka tana zazzagowa wani kai iya koma wani sai an sa hannu an mai da shi ko kuma ka dinga ganin wani abu yana biyo bayan koma jina Allah ya kiyaye ga dan namijin kana fama da irin wannan zai iya ja maka rauni ko ya dauke maka shauka ko kuma ka dinga ganin cewa ba za ka iya soke nauyin da ya wajaba akan ka ba kada ka zauna a gida kana jin kunya domin cuta ta ce boye ne in cutar da kai ka bayyana ta kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka mama ijebu ta shirya tsab da mun taimakon al'umma waɗanda suke fama da irin waɗannan larori akwai waɗanda suke fama da matsala kamar ta sanyi an sanyi haka su kala daban-daban akwai waɗanda ake kamuwa da shi bayi ma da tsabta ko wajen wanka a rafi ko wajen ma'aurata wanda kan iya ja maka zafin fitsari rabewa fitsari biyu ko kuma ba za ka iya soke hakkinka akan iyalinka ba ko kuma ka dinga ganin ɗan namijinka yana zama ƙarami kamar na ɗan ƙaramin yaro Allah ya kiyaye mama ijebu tana rumfar ta mai namba 45 akwai waɗanda suke fama da larori wanda za ka dinga ganin cewa kai aure shekara da shekaru babu karuwa Allah yake yayi mama ijewu ba ita take bada karuwa ba Allah subhanahu wataala yake bada karuwa ga wanda ya so yake hana ga wanda ya so amma akwai wasu larure in kana fama da irin waɗannan matsaloli ka tuntubi mama ijewu a rumfarta mai namba 45 ga waɗanda suke fama da matsaloli kamar matsaloli na jijiyoyin jikin su misali zaka dinga ganin cewa ba zaka iya tafiya nan da nan ba sai da sanda zama da kyar tashi da dabara tafiyar da wuce minti 1 minti 2 ba sai ka iya ja maka awa 1 awa 2 duk inda ka tafi sai ka zauna ka huta kada ka zauna a gida kana jin kunya cuta ta koye ne in cutar da kai ka bayyana ta kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka tana nan a rumfar ta mai namba 45 sannan waɗanda suke fama da larurori kamar matsala kamar ta jikin su ga kuma jikin su yana wari ko kuma mutanen da suke fama da matsalar warin baki mama ijebu ta shirya muku tsafu ko ka tuntube ta kan namba waya 070-33-61-400
3: babu mai shan kiɗi da rawa sai mai lafiya
4: Umar
3: jihar Kano da kewaye barkanku da warhaka barkanku da sauraron mu a daidai wannan lokaci
4: na kowa baba throw away your glass
3: mai maganin gargajiya da ya kware wajen fuskantar matsalar gani shike sanar da ku cewar cikin shiri ya shigo cikin garin Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya da yake ci a filin Eldorado Cinema kusa da gidan Man Aliko na kowa baba throw away your glass yana cikin rumfa mai lamba 31 lambar waya sa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 070-66-35-85 yace gani yana da matukar muhimmanci a gurin mutum kana ganin yana yana ne ko dishi dishi dan gane da ganin ka ko kuma baka iya jurewa ne idan fitilar mota ta haske maka ido ne baka iya tantance mutane sai ta murya kana zaune a cikin daki baka iya gane waye shigo ko kuma waye fita to ka sani cewar idanunka sune hasken rayuwa Allah ya sauki Allah ya raba mu da mutuwa tsaye ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai idan babu idanu babu abin da zaka iya yi komai fa sai dai ai maka akwai da yawan mutane waɗanda hatta kalolin abubuwa ma ba sa iya bambancewa baka iya tantance rubutu ballanta naka karanta zaka iya gwada idanunka ka sa hannun dama ka rufe na hagu sai ka bude na dama ko kuma ka sa hannunka na hagu ka rufe na dama sai ka bude na hagu babban kuskure ne yin amfani da magunguna kala kala da yawa waɗansu sukan ji canjin yanayi amma ba sa saurin daukar mataki sai abin ya dade a jikin su bahaushe yana cewa duk wanda lafiya ta yi wa dadi bata kai ga mai shi ba ku sani cewa Allah subhanahu wataala yana faɗi cewa babu wata larura da ba ta da magani Allah yana bada ilimin sani ne ga waɗanda ya so waɗansu ba sa iya gane tafin hannu balantana su bambance naira 500 ko 1000 baba throw away your glass mai bada taimako akan matsalar idanu a koda yaushe na tsaya tsayin daka ne akan bincike domin samun daidaito na samar da hanyoyi masu sauki domin inganta sana'ar maganin gargajiya duka magungunan da muke bayarwa muna sarrafa su ne daga itatuwa sassaƙe da sauyoyi da kuma ganyayyaki maganin mu ba digawa ake yi ba sha ake yi kuma da yardar Allah a samu waraka hukumar lafiya na bada shawarwari kan cewa a rage yawan kallon haske a waya ko a talabijin yawan shiga kura ko hayaki kuma kula da abubuwan da muke ci da abubuwan da muke sha domin samun cikakkiyar kariya da kuma kaucewa kamuwa da larurar gani idan kun zo filin baje koli Eldorado Kano za ku same shi a cikin rumfarsa mai lamba 31 kada ku manta za kuma ku iya tuntubar sa a lambar shi 070-66-35-85 070-66-35-85 sai kun zo
0: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna gabatar muku da mai maganin nan da kuka sani kuma kuke ji tsawon shekaru aru aru kuma ake girmama sunansa a bangaren ba da magunguna na gargajiya kuma ake ganin shirye-shiryensa a kafafen yaɗa labarai. Alhaji Kamaluddin Mejijiya yana rumfar sa mai lamba 23 a nan wajen baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema dake kan hanyar Airport Road Kano. Yana rumfar sa mai lamba 23 stand 23 ko ku kira shi ta lambar wayarsa 0708444464. Alhaji Kamaluddin Mejijiya ya shahara kuma an san shi sosai wajen ba da magani wa waɗanda suke fama da matsalar sanyin jijiya. Waɗanda zaka ga suna tafiya nan zuwa can sai kaga sun gaji, sai sun tsaya sun huta. Wasu ba sa iya ibada sai da kyar, wasu kuma ma ba sa iya tafiya, wasu zaka ga suna tafiya takalmi ma yakan iya fita a kafar su basu sani ba. Wasu ba sa iya tashi sai sun dafa wani abu ko sai sun dogara sanda. Da kuma waɗanda suke fama da matsala na lalurar rashin ƙarfin maza. Duka idan kuka je kuka samu Alhaji Kamaluddin Mejijiya akwai haɗi na musamman da yayi muku na ƙara wato kuzarin maza da sauransu. Alhaji Kamaluddin Mejijiya yana rumfar sa mai lamba 23 stand 23. Ko ku kira shi ta lambar wayarsa 0708444464. Sannan yana ba da magani game da abin da ya shafi matsala ta sanyin mara. Matsalar sanyin mara, matsalar ba haya, wasa da jiki yana da illoli ga namiji, wato matsaloli kamar saurin gamsuwa, yawan mantuwa da kuma kankancewa. Dukkan waɗannan alamomi matsalar sanyin mara ma yana jawowa, sannan da kuma masu matsalar warin baki. Alhaji Kamaluddin Mejijiya yana rumfar sa mai lamba 23 stand 23. Ko ku kira shi ta lambar wayarsa 0708444464.
5: 97.3 Rahama Radio.

0: Akwai plenary wanda suke saurayi rane na masana, za mu yi girmamawa da sami wasu kashe su domin girmama manya wasu kashe su a tsohon da jiki da kawo da mutane. Kuma da su suna ba mu gudunmawa ko ta shawara ko kuma ta fitar da yadda za mu fi tafiyar da aikin mai zo a daidai. A cikin manyan bakin mu akwai Alhaji Aliko ɗan Bote wanda sani ma na kan da muke yin suna da girba. Ya buɗe jarinsa domin talalla ta ku shiga wanda shi ne karo na farko wanda aka yi abu don ya kai ƙasa da kuku da ligadi da zeba su shigo ciki. Wannan abin ya faranta min ya ba ni jin daɗi a raina kuma shi ne ya ƙara min shauƙin cewa lallai ya cancanci yabo ba yabo kaɗai ba kuma a yabe shi a wasu yara masu tasowa don su ma su yi koyi da abubuwan da yake tafiyarwa. Domin shi rayuwar haka ta ce in na gaba ya yi gaba su suke kallo gobe za su tashi. To duk mutumin da ya yi tunani kada ta haka su kuɗi ba ya zo mai daɗi na ce da ta kai yana murna na ke zai masa hannu jarin ɗan ba. Ma da kanki na duk an kai musu to ni gaskiya wannan abu shi burge wiko wat ɗin mu muka zauna mu tafi to wannan tsara ba yanda za ni ko ba mu sarrafa kowa ba sai mun sarrafa a daɗi. Bayan haka kuma akwai chairman na Bank of Industry na Dr. Bokhtar Mansur Mukhtar shi ne chairman na Bank of Industry. Mun kai da rawar da yake takawa, mun kai rawar da ya taka a da, kuma a yanzu ma yana taka rawa saboda gashi sakamakon ofishinsa ya tako mana bankin industry sun zo nan domin su ma su da ke da mun yara su fara kuma a tuba a ga ta yaya ta wani mataki za su iya shiga su fara tuma. So kuma mutum ne da ma shi ba wanda ke tuni ya ba da hukumar da daban-daban a matakinsa na ƙasa a matakinsa na ɗan bayan nan akwai shi ma a daji a Abdulkamar Rabi. Shi Saman Rabi wato kuma Hassan da Hussein ne ke kallon shi da mutum. Shi da ɗan gwaje in ɗan gwaje ya haska fitila to Abdulkamar zai ce to bayanan nan za a fito mutum. To shi ma yana nan yana bakin ƙoƙarinsa saboda haka muka ga to kamata ya yi shi ma a bashi goyon baya shi ma a bashi wannan award saboda muna alkahari da su ƙwarai da gaske. Duk inda aka zagaya aka gama zagin arewa domin aka dawo sai kuɗi ne na kadan to sai dai a ɗaga mana wanda kuma ƙwazo ne ya ba su baban gida ba. To muna alfahari da irin ƙwazon da suka yi wanda kuma suke son yaran su ba su tasu kuɗi. To shi sa shi ma muka ga abin dubawa ne kuma abin a bashi. Bayan nan akwai wasirin dutse wanda yake Alhaji Bashir Alhaji wanda shi ma babban jiko ne yana ba mu shawarwari kun gani kun ba da shi lauya ne don irin wannan tafiya tana tafiya da kwakwalwa dole sai ka san me kake me za ka yi a za ka yi yadda za a zauna lafiya. To yana ba mu gudunmawa bayan nan Sintari zai ba mu gudunmawa domin duk abin da kake in ba ka yaɗa shi ba wasu sun samu amfani shi bai da amfani. To wannan ma yana ba mu wannan goyon baya sai da haka ne ba take kuma yana ba mu shawara irin ta iya ne. To mun ji daɗi shi ma wiko ko ta zauna ta ce ya kamata ka gaida mai gaida ka. Bayan nan kuma akwai mahimman mutane akwai ita AIG Aisha Tibaju wadda ita AIG yan sanda ce wadda take ci a yanzu haka tana cikin aikin yan sanda kuma ta san ita ce wadda ta fi kowane girma a aikin yan sanda a Najeriya a mata yanzu. Babba Aminu ya ce ta Wisco tana ba mu shawara tana ba mu tsaro kun gani ko yanzu ga dawakai nan na 'yan sanda kan su ba police na ban to kun wani abu da ya shafi harkar tsaro to gaskiya tana mana kokari. Kuma kuka ga kuma ita mata buɗe kungiya na da irin taimakon da kuke wa matasa daga wannan halin da ya bi daya ya kamata a ƙarfafa mata duk waɗannan shi ne abubuwan da suke da akwai kuma girma shi ma Muhammadu Sulusu na biyu sarkin Kano wanda shi ma ubani kuma shi ma an ƙara sa shi a cikin saboda shi ne wanda shi ne wannan harkar da suka shafi kuɗi ko inda suka shafi banki kuma shi ma ya ba mu gudunmawa a mai ilimin sa saboda mun ku tafiyar da wannan harkar daidai kuma wannan harka ce ba ta cinke ba harka ce ta mata shi ma mun sa sani da gwamnati wanda kuma su ke karin mutane a shi sa. Abubuwan da yawa wanda yara za su fi da shi yau ke canza tunaninsu ke gyara musu tunaninsu a kan na karori ke nuna musu cewar in dai mutum ya yi aiki su zai sami.
1: Sajiya da ta
0: wannan dan shekaru 11 da yake gina horgawar nan ga zauna uwa ina ana bibiya ga yanayin canjin rayuwarsu
1: to tambaye su ga tunan da yawa za su gaya muku ai ai da maciji ba a nuna ja ku tambaye su ko wace shekara mun yi magana akan mindset da kuma mental health
0: bayan da wato canjin tunani to masu sauraron muna tare da Dr. Sanata Baraka Sani da muka faɗa musu tsohuwar kungiyar noma a jihar Kano daga 2011 zuwa 2014 sannan kuma daga nan ta tafi gwamnatin tarayya ta rike mukamu mai taimakawa shugaban ƙasa tsoho wato Goodluck Ebele Jonathan bangaren aikin gona kuma yanzu ke jagorantar wannan kungiya ta Wiko Purple Bowl wato gidauniya da ta buɗe domin taimakawa matasa a Najeriya kuma tsawon shekara 11 da ta yi tana hidima ga wannan kungiya ta horar matasa sama da 10,000 bangarori daban-daban bangaren sana'a da jari da kiwo da noma da kiwon lafiya da ilimi da koyar da sana'a a wannan rana kamar da muke gaya muku tana tare da manyan baki a wannan daki na Mini Event Center da ke birnin jihar Kano kuma kamar da muke gani ta nuna cewa akwai manyan attajiran jihar Kano da suke tare da ita kamar da muka nuna muku cewar filin alhaji Abdulsamad Razi wato wanda shi ma ya zo wannan waje kamar yadda muke gaya muku muna tare da gidaje radio da yawa a wannan lokaci ga shi za mu so mu ji daga bakin sa mu ji irin yunkurin da aka domin horar da matasa a jihar Kano da ba su jari da kiwon noma da sauransu. Raka ne cikin suna kuma wa ake wakilta.
2: Salamu alaikum. Okay, nice to meet you. Na ji kare shi da
3: do
2: Well, this

ko

Thank you.

0: wata fadama kusa da sansanin rundunar sojojin ruwa ta Najeriya dake Boko da a ranar Litinin inda lamarin yayi sanadiyar mutuwar mutane 25 dake cikin sa jami'an sun bayyana cewa jirgin ya fado tare da rubewa gida biyu inda babban sashen ya nutse gaba ɗaya cikin fadamar jirgin ya nutse zuwa zurfin kusan mita 30 a cikin ruwan fadamar abinda ke sa aikin ceto da gano muhimman na'urorin jirgin ya kasance mai matakar wahala. Jami'ar ADC ta kaddamar da kwamitin yakin neman zabanta na shugaban kasa yayin kaddamar da kwamitin a birnin Abuja. Dan takarar shugaban kasa na jami'ar Atiku Abubakar ya ce waɗanda aka nada ba wai kawai 'yan siyasa ba ne illa masu gishin kasa domin kuma gogaggu mutane a tsarin demokuraɗiyyar Najeriya. Senator Augustine Okudiri Akobomdin shi ne zagoranci kwamitin da taimakon sauran cika-cikan jam'iyyar ciki har da tsohon gwamnan Kaduna Nasir El-Rufa'i wanda yanzu haka ke tsara hannun hukumomin kasar bisa zargin laifuka. A cewar sa, kwamitin na dauke da babban nauyi na taimakawa jam'iyyar ADC a kokarinta na tabbatar wa 'yan Najeriya cewa tana da mafita ga matsalolin 'yan kasar nan. ADC ta na daga cikin jam'iyyun da ke ganin da ake ganin za su taka muhimmiyar rawa a zaben 2027 da ke tafe. Hukumar tabbatar da ingancin ilimi ta da shirye jarabawa ta jihar Benue ta rufe makarantu biyu wato Orinda Schools da Ofal Schools a bisa zargin cin zarafin ɗalibai da kuma karya manufofin gwamnati kan amfani da littafin karatu. Matafikin ya biyo bayan wani rahoto da ke cewa mallakin makarantun ya kai hari ga jami'an hukumar yayin da suke gudanar da aikin su. Yayin da sakataren zartarwa na hukumar Dr. Tana Francis ta bayyana hakan ga manema labarai a ranar Juma'a yayin da yake bayani da na dalilin da ya sa aka rufe makarantun. Ya zargi mamallakiyar makarantar Onyinye Okoye tare da wasu ma'aikatan makarantar da cin mutuncin tawagarsa ta baki da kuma lalata wata motar hukuma bayan an miƙa musu umarnin kotu da ya bada damar rufe harabar makarantar. Dr. Francis ya ce matakin ya biyo bayan ƙorafin iyaye kan makarantun suna tilasta musu sayen sabbin littattafan karatu kai tsaye daga makaranta. Da ya bayyana cewa wannan ya saba wa manufar gwamnatin jihar Benue wadda ta amince ɗalibai su ci gaba da amfani da tsofaffin littattafansu da kuma ba iyaye damar sayen littattafai daga shagunan sayarwa a waje. Hukumar ta ce ana ci gaba da bincike kan lamarin yayin da take jaddada aniyarta na tabbatar da cewa dukkanin makarantu a jihar suna bin dokoki da manufofin ilimi da gwamnati ta gindaya. Amfani da fasahar sadarwa ko intanet ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum yayin da mutane ke ƙara dogaro da su wajen samarwa wato sadarwa da gudanar da harkokinsu. CD bunƙasa fasahar na zuwa ne da wasu ƙalubale da ke buƙatar kulawa musamman wajen kare jama'a daga barazanar da ke iya tasowa a duniyar yanar gizo. Masana na ganin cewa bayar da kan jama'a da fahimtar hanyoyin kariya na da matuƙar muhimmanci wajen rage haɗarin da masu amfani da fasahar zamani za su iya fuskanta. Kan wannan batu, wakiliyarmu Sara Ali Abubakar ta yi mana ƙarin haske a cikin rahoton da ta haɗa mana.
1: Amfani da kafafen sada zumunta da yanar gizo ke ƙara yaduwa tsakanin al'umma, masu aikata laifuka na ƙara ƙirƙirar sababbin dabaru wajen yaudarar jama'a don satar bayanan sirri. Daga cikin dabarun da suke amfani da su akwai tura saƙonni ko kiran waya ga mutane inda suke nuna kamar ma'aikatan banki ne ko hukumomi ko wasu sanannun kamfani domin yaudarar mutane da su bayar da muhimman bayanansu. Wannan na iya baiwa masu aikata laifukan damar shiga asusun mutum domin su yi satar kuɗi ko kuma amfani da bayanai wajen aikata wasu laifuka. A wasu lokutan, masu satar bayanan sirri kan ƙirƙiri shafukan boge a kafafen sada zumunta wanda suke kama da sahihan shafukan bankuna ko hukumomi ko kamfanoni domin yaudarar mutane su miƙa musu bayanan sirrinsu. Kan wannan batun ne muka tuntuɓi ƙwararre kuma mai wayar da kan jama'a kan hanyoyin kare kai a yanar gizo, Abubakar Jamilu Bashir, domin jin ƙarin bayanin kan yadda masu aikata irin wannan laifukan

0: ke gudanar da ayyukansu.
1: Su masu kutse suna amfani da dabarun yaudarar mutane ne, kamar aika masa sako na bogi ko link na bogi wanda ke kama ga kan Facebook ne, Instagram, WhatsApp ko wani shafin da mutum ya sani. Za a ce federal government suna ba da tallafin 500 a 50,000 ko kuma OP suna kyautar kaza. Kafin ki ce ne mutanen mu sun danna link din, bayanan zai iya shiga hannun masu kutse.
0: Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar masu amfani da yanar gizo su ɗauki matakan kariya, musamman wajen amfani da kalmomin sirri masu ƙarfi, tare da gujewa amfani da kalma ɗaya a shafukan asusu daban-daban.
1: Kada a saka bayanan sirri a social media, kuma kada a yi amfani da sunan mama, nickname, ranar haihuwa a matsayin wai password. Samu password mai ƙarfi wanda kai kanka sai ka buga sosai kafin ka iya haɗa irin wannan password ɗin, musamman ga masu amfani da banki ko Facebook ko kuma WhatsApp. Kada a taɓa ba wani OTP verification code ko da ya ce shi ma'aikacin wani kamfani ne.
0: A cewar sa, yin takatsantsa da duk wani sako ko kira a mahaɗar yanar gizo-gizo da aka turo wa mutum na da matuƙar muhimmanci, musamman idan an nemi bayanan sirri ko na banki. Ya kuma shawarci jama'a da su ƙara tabbatar da sahihancin shafi ko dandali kafin su shiga ko kuma su shigar da bayanan su, tare da kai rahoton duk wani yunƙuri na damfara ko satar bayanai ga hukumomin da abin ya shafa. Shin gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara tsorata matakai akan masu kutse a yanar gizo na ɗaiɗaikun jama'a ko kuma hukumomin gwamnati ne a kowane matakin? Rahoton kenan, tare da ni Sara Aliyu Abubakar a labaran Rahama.
2: Tangaida Sara da wannan rahoto. Ana sauraron labaran duniya ne ke tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio French. Malama za kuma ku yi sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin da ke www.rahamatv.com. Labaran duniya za su ɗora a dagacin mu.
3: Duniyar labarai.

0: Barkamu da dawowa, yanzu kuma labarin za su dora. Ministan babban birnin tarayya Abuja ya samu yake ya umarci shugabannin kananan hukumomi shida na babban birnin tarayyar da su aiwatar da dokar ba aiki ba albashi kan malaman makarantu da sauran ma'aikatan gwamnati da suka shiga yajin aikin sai baba ta gani da kungiyar kwadago ta yan Najeriya NLC Region Abuja ta ayyana. Wiki ya bayyana yajin aikin a matsayin wanda aka shirya saboda siyasa kuma ba shi da wani dalili mai ƙarfi. Yana mai cewa gwamnatin babban birnin tarayyar ta magance matsalolin da kungiyoyin kwadugu suka gabatar tare da bara aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma da su. Ministan ya bayyana kan niyyoyin da yake yi wa manema labarai bayani kan sakamakon wani taron gudanarwa. Inda ya gargaɗi cewa gwamnatinsa ba za ta amince da matsin lambar siyasa ba. Wiki ya ce gwamnati na son ta bayyana wa jama'a ƙarar cewa yajin aikin da aka ayyana na siyasa ne kuma ba za ta amince da shi ba domin a cewar ta babu wani dalili da zai sa a kira yajin aikin. Ya ƙara da cewa babu wata matsala tsakanin gwamnatin babban birnin tarayyar da kananan hukumomin kula da ilimi ko makarantun firamare. Ministan ya kuma bayyana cewa wasu muhimman masu ruwa da tsakiya fannin ilimi ciki har da kungiyar da ke wakiltar manyan malaman makarantun firamare sun yi kira wato sun ki shiga yajin aikin saboda suna ganin ba shi da dalili kasancewar ana ci gaba da tattaunawa da aiwatar da matakan da aka amince da su. Wuke ce kungiyar manyan malaman firamare ta bayyana cewa ba za ta shiga yajin aikin ba domin a ganinta ba a buƙatar ɗaukar wannan mataki a halin yanzu. Ya ce dukkanin matsalolin da ake magana a kai an riga an cimma matsaya a kansu kuma ana yi wata yarjejeniyar da aka cimma saboda a cewarsa babu dalilin shiga. Ministan ya bayyana cewa ana kan magance batutuwan da suka shafi ɗaukaka matsayin ma'aikata yayin da batun naɗa daraktoci da tura su wuraren aiki ke tafiya bisa ka'idar gudanarwa da aka tanada. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta gargaɗi matasa da su guji sake toshe babbar hanyar tarayya da ta haɗa jihohin Kebbi da Sokoto bayan wasu matasa sun sake tare hanya a ranar Juma'a jiya kenan, inda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar CP Bashir Usman ya bayyana kan a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Juma'a a birnin Kebbi, inda ya ce wannan lamari ya sake faruwa ne bayan da irin haka ya samu a ranar 23 ga watan Satumba. Ya ce toshe hanyar da aka yi wannan karin ya kawo tsaiko ga zirga-zirga ababen hawa na tsawon sa'o'i 3, lamarin da ya hana matafiya masu buƙatar kai marasa lafiya asibiti cikin gaggawa da sauran jama'a gudanar da harkokinsu cikin rashin yanci. Kakakin rundunar ya bayyana matakin a matsayin abin da ba za a amince da shi ba, yana mai cewa hakan ya sabawa dokokin zirga-zirga tare da buɗe kofofi wato kofa ga masu aikata laifuffuka su ci moriyar wannan yanayi, inda ya buƙaci waɗanda ke da ƙorafe-ƙorafe da koke-koke da su bi hanyoyin da doka ta tanada wajen neman mafaka ta hanyar wakilan da suka zaɓa sakarakunan gargajiya da kuma kwamitin hulɗa tsakanin 'yan sanda da al'umma maimakon tare hanyoyin jama'a. Ta yanzu kuwa bar mu ji ga rahoton tattalin arzikin ƙasa a cikin wannan rahoto.
1: Wani sabon rahoto ya ce Najeriya na da damar bunƙasa masana'antu da darajar su tara naira triliyan 40, amma har yanzu ba amfani da wannan damar yadda ya kamata ba. Rahoton ya nuna cewa kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje na laƙume kusan kashi 64 cikin 100 na buƙatar kayayyakin masana'antu na cikin gida. Masana sun ce bunƙasa masana'antun cikin gida zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da rage dogaro da kayayyakin ƙasashen waje da kuma ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Hukumar Inshorar Kuɗaɗen Ajiya ta Najeriya NDIC ta bayyana cewa ta biya jimillar kuɗi sama da naira biliyan 69 ga masu ajiya a bankunan da suka durƙushe. Hukumar ta ce kuɗaɗen da aka biya wani ɓangare ne na ƙoƙarin tabbatar da cewa masu ajiya sun karɓi haƙƙoƙinsu bisa tsarin inshorar ajiyar kuɗi da ake amfani da shi a ƙasar nan. Matakin na daga cikin ayyukan hukumar na kare masu ajiya da karfafa amincewar jama'a da tsarin bankunan Najeriya. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirin mayar da ayyukan raya ƙasa da ba a kammala ba a cikin kasafin kuɗin shekarar 2026 zuwa kasafin kuɗin shekarar 2027. Rahotanni sun nuna cewa matakin na daga cikin kokarin gwamnati na magance matsalar ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗaɗe da dama a lokaci guda, tare da inganta yadda ake gudanar da ayyukan raya ƙasa. Ana sa ran wannan tsari zai taimaka wajen tsara yadda za a kammala ayyukan da aka fara, duk da cewa nasarar hakan za ta danganta da yadda aka ware kuɗaɗe da kuma aiwatar da kasafin kuɗin. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Tan gaida Amina Abubakar Haye da rahoton tattalin arzikin ƙasa. Yanzu kuma sai labarin da muka wallafa muku a dandalin na sada zumunta da muhawara da labarin ke cewa 'yan Najeriya za su zaɓi wanda ya cancanta ne ko wanda suke biyayya gare shi. Yayin da zaben 2027 ke ƙara karatuwa, tambayar da ake yi ita ce shin jama'a za su zaɓi shugabannin da suka cancanta ko kuma za su ci gaba da bin jam'iyya da biyayya ga 'yan siyasa? Wasu na ganin ya kamata a duba ayyukan da ɗan siyasa ya yi da gaskiyarsa da irin gudunmuwar da ya bayar wajen inganta rayuwar al'umma. Wasu kuma suna ganin biyayya ga jam'iyya da shugabannin na da muhimmanci. Me ya kamata a fi ya fi wato tasiri wajen zaɓar shugaba? Ga wasu cikin rayoyinku da kuka tafka muhawara a kansu a dandalinmu na sada zumunta da tafka muhawara na Facebook.
2: Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo, inda ya ce Salam Rahama Radio. Abin da ya kamata ga mai zaɓe ya gane shi ne zaɓi cancanta shi ne almuhim, ba duba jam'iyya ba. Kowa dai ya ga irin wahalhalu da al'umma suka tsinci kansu na tsawon shekaru a ƙasar nan. Kuma ina ƙara tunatar da kanmu cewa ƙuri'arka guda ɗaya tana iya zama sanadin jefa miliyoyin al'umma cikin wahala, haka kuma tana iya tsamo su samu sauƙi. Mu zaɓi cancanta. Allah ka ba mu shugabanni adalai. Amin ya hayya ya ƙayyumu. Alƙasimi Sa'ad Dukku ya ce babban abin da ya kamata al'ummar Najeriya mu yi na zaɓar shugabanni a nan shi ne mu kyautata niyyarmu a lokacin yin zaɓen, kuma mu yi zaɓe don Allah. Mu guji kwaɗayin abin hannun 'yan siyasa. Duk wanda muka tura shi ya kamata mu kalli aikin da ya yi wa al'umma, har ta kan yake da burin ɗarewa kan karagar mulki. Mu kuma duba ɗabi'unsa, shin mazaunin ƙasar waje ne ko kuma mazaunin gida? Adinan Sullubawa Minjibir ya ce 'yan Najeriya za su zaɓi wanda ya cancanta, kuma insha Allah shi ne da nasara. Hamza na gaske saunar Kawaji shi kuma ce waye, in dai aiki ne zai sa a zaɓi ɗan siyasa a gaskiya a wannan gwamnatin babu wanda za mu zaɓa. Abubakar Sale ya ce ya kamata dai a zaɓi cancanta, saboda bai zama dole a ce a jam'iyya ɗaya dukansu sun cancanta ba. Sannan dole sai an wayarwa da iyaye mata kai wajen gujewa yin sak da kuma bin umarnin wani jagora. Sai kuma jan hankali ga 'yan uwanmu na karkara, karɓar ɗan abin da bai taka kara ya karya ba. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka zaɓa mana shugabanni na gar. Amin. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana akan wannan batu na wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Tangaida Idris Kasim Hausawa da wannan rahoto. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton babban tarihin da suka fara makamancin ranar irin tiyatar da Fatima Kabila Buran ya kasa.
1: Goma ga watan Oktoba shekara ta 1995, gwamnatin mulkin soja ta Najeriya ƙarƙashin janar Sani Abacha ta sanar da hukuncin da kotun soja ta yanke wa mutane 44 da ake zargi da hannu a wani yunkurin juyin mulki. Daga bisani waɗanda aka yanke hukunci akwai tsohon taimakin shugaban ƙasa manjojin Shehu Musa Yar'Adua wanda aka yanke hukuncin ɗaure shekaru 25 bayan sauya hukuncin kisa da aka yanke masa. Haka kuma tsohon shugaban ƙasa Janar Olusegun Obasanjo wanda aka yanke wa ɗaurin rai da rai daga baya aka rage masa hukuncin zuwa shekaru 15. Wasu 'yan jarida da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam na cikin waɗanda aka yanke hukuncin a wannan shari'a. Shekara ta 2000 fitaccen dan siyasa dan jarida kuma dan kasuwa daga jihar Kwara Chief Joshua ya rasu wanda ya kasance ɗaya daga cikin fitattun yan siyasar yankin Oppa. Ne a tarihi a shekara ta 2020 zanga-zangar neman a kawo ƙarshen rundunar SAS ta ci gaba a sassa daban-daban na Najeriya. A Obomosho ta jihar Oyo matashin nan Jimo Isiaka ya rasa ransa yayin zanga-zangar, lamarin da ya ƙara tayar da hankali a lokacin zanga-zangar. Shekara ta 2025 kuwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da afuwa ga mutane 175 ciki har da wasu da aka yanke hukunci a lokacin baya, tare da bayar da afuwar bayan mutuwa ga Herbert Makole da sauran wasu mambobin Ogoni 9. Idan muka bari Najeriya muka koma nahiyar Afirka, a ranar 10 ga watan Oktoba a shekara ta 1957 shugaban Amurka Dwight Esonwa ya nemi afuwa daga ministan kudin Ghana Kwamla Abeli Bidima bayan wani gidan abinci a Amurka ya ƙi masa hidima saboda launin fatarsa. Wannan dai lamari ya jawo cece kuce kan wariyar launin fata a Amurka. Shekara ta 1980 ko wata mummunar girgizar ƙasa ta afka El Islam da ke Algeria, inda mutane fiye da 2,600 suka rasa rayukansu yayin da dubban wasu suka jikkata. Wannan na daga cikin manyan girgizar ƙasa da suka ta afkuwa a tarihin Algeria. Shekara ta 1964 aka bude gasar Olympics ta Tokyo a Japan, wadda ta kasance gasar Olympics ta farko da aka gudanar a nahiyar Asiya. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 10 ga watan Oktoba a shekarun baya. Inda muka fara da tarihin Najeriya, muka wuce Afirka, sannan muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a tarihin duniya. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir, labarin yaka sai a labarin Rahma.
0: Ta gaida Fatima Kabir, labarin yaka sai da wannan rahoto. A ƙetare wani sabon rahoto da gidauniyar WWF da ke sanya ido kan namun daji ta fitar ya Kano, yadda adadin babban wato adadin dabbobin dawa da ke nahiyar Afirka ya ragu fiye da kashi 80 cikin 100 a tsakanin shekaru 50 da suka gabata. Nahiyar Afirka ce ta biyu a yankunan da suka fuskantar wannan matsala ta gushewar namun daji bayan yankin Latin America da Caribbean da aka samu raguwarsu da kashi 95 cikin 100, sai kuma yankin Asia da Pacific da ke biye musu baya da kashi 49, yayin da kiyasin adadin raguwar dabbobin dawar da aka samu a duniya ya kai kashi 73 cikin 100. Waɗannan alƙalma sun fito ne daga ƙungiyar da ke lura da dabbobi ta London, wadda ke bibiyar sauye-sauye da ke samu ta fannin gushewar dabbobi a faɗin duniya. Rahoton na WWF ya yi wannan gargaɗin cewa idan har ana samun dakatar da matsalar gushewar samun namun daji, to dole ne a aiwatar da sauye-sauye a fannin makamashi da abinci da kuma kuɗaɗe. A wani yanayi da shugabannin duniya ke shirin gudanar da taro kan matsalar a cikin watan nan na Oktoba. Rahoton wanda aka fitar a shekara ta 2026 ya bayyana cewa adadin namun daji irin su tsuntsaye da dabbobi masu tafiya waɗanda ba su da hadari da masu jan ciki na da cikin ruwa da na cikin ruwa da nau'in kifaye da suka ragu a nahiyar Afirka ya yi muni matuƙa tsakanin shekara ta 1970 zuwa 2022. Ta duka duka na muka kammala labarin duniyar. Fatima Yunusa Musa na karanto tukurar Estokor shi ne editan wannan rana. Nake cewa ku biyo mu cikin shirin sharhin bayan labarai.
3: Duniyar labarai daga Rahama FM.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A karo na biyu, barkanmu da rana da kasancewa tare da ku a cikin shirin sharhin bayan labarai. Da shirin a wannan rana, kamar yadda suka saba da ya saba ɗaukar ra'ayoyinku kan wannan muhimmin maudu'i, to yau a wannan rana idan Allah ya yarda za mu ci gaba da ɗaukar ra'ayoyinku ne akan maudu'in da muka kawo muku a cikin labaranmu, wanda kuma muka wallafa da dalilin sada zumunta da muhawara na Facebook, wanda kuka bayyana ra'ayoyinku. To za mu ci gaba da ɗaukar naku ra'ayoyin kan 'yan Najeriya za su zaɓi wanda ya dace ko ya cancanta ko kuma wanda suke biyayya. Wai me ya kamata ma ya fi tasiri wajen zaɓar shugabannin? Wasu na ganin ya kamata a duba ayyukan da ɗan siyasa ya yi da gaskiyarsa da irin gudunmawar da ya bayar wajen inganta rayuwar al'umma. Wasu kuma suna ganin biyayya ga jam'iyya da shugabanni shi ma yana da muhimmanci. Shin wanne ne? Ba wanne ne ba. 0707779 ku tare da kuma 0781 7478777 nan bubun da za a iya shigowa a kasance tare da mu kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi. Kuma mun rahama. Wa alaikum assalam warahmatullahi.
0: Barka da shigowa.
1: Hajjia Fatima da fatan wannan lafiya.
0: Lafiya lau alhamdulillah.
1: Da Khalid Musa Hassan da Gonjo, Rama Usman Kura da kungiyar idan Allah. To Hajjia Fatima, ni ina ganin abin da ya kamata mu 'yan Najeriya ya zama mana izina ga irin wannan shugabannin. Babu ruwanka da wai wata jam'iyya ko wata siyasa Ubangida. A'a, idan lokacin zaɓe ya zo, Hajjia Fatima, shi ne mutum ka duba cancanta, kuma ka duba wanda za ka samu hujja ranar gobe kiyama, domin Allah ya tambaye ka a kan wannan abin da ka dangula, ma'ana zaɓen da ka yi, ka yarda da shi, ka amince da shi, to Allah zai tambaye ka me hujjarka. Saboda haka mutum ya duba cancanta ya kuma duba hujjar da zai gaya ma Allah. Amma babu ruwanka da cewa wata jam'iyya mai mulki ko wata siyasar Ubangida. Wallahi wannan abun da ya faru musamman ga Najeriya, ya kamata mu 'yan talaka abun ya zama mana izina. Saboda haka ko da yaushe nan mun shi ne ya kasance menene mutum zai maka, menene abun da mutum ya sa a gaba na kishin ƙasar. Shin mutum yana kishin ka ko kuwa a kishin aljihunsa yake yi? Gaskiya ya kamata musamman mu 'yan Najeriya hankalin mai yankan kafa ya koma garina. Ko da yaushe mu dinga dubin mafita a cikin rayuwarmu. Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni na gari. Allah ka tabbata mana alheri. Allah kar ka bar mu tsiyama. Allah ka zama wanda yake alkhairi a tare mu. A Hajjia Fatima ne muka fata alkhairi da fatan da ta shi da ina sa.
0: Ta muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar.
2: Duniya labarai daga Rahama FM.

0: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.
1: Fata masu sauraro za a yi mana afuwa sakamakon wannan sako na tallace da muka karba daga sashenmu na tallace-tallace. Za mu ci gaba da kasancewa tare da ku cikin shirin sharhin bayan labarai, da muke ci gaba da karɓar rayuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke tare?
2: Malama Fatima kina tare ne ku jagoman canza shiga wani hazan karamar hukuma.
1: To barka da shigo.
2: Ni ba gaskiya shawara da kalli ya kawo da zo da akan ya kamata mutane su dauka su cancanta. Wannan shine dan Najeriya nan zai nuna cewa shi ya dawo mutum so, amma ba wai mutum idan ga siyasa kuɗi ba. Dama shi take da mu shi da yake samun matsaloli, ake zama shugaban jiba da gaba. Wannan yake fata nan Allah da wannan zabe da za a yi, Allah za a mana abin da ya alkari, to wannan zai mana adalci muke bukata. Bayan da hukumar ta zaba za ki tashi lafiya.
1: To muna godiya da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Sunana Sadiq Binan, ina kiran ku cikin mutala.
1: Tabarka da shigowa Malam Sabiu Binan.
2: Wato Malama Fatima, abin da yake cutar dan Najeriya. Dan kika shi dai in wani shi in bukata shi zaka kiya. To wannan din mutanen Najeriya za su mutu. Ya nan sai girman Allah ko a cikin shi. Wallahi irin wannan wahalar da ake sha, in je wani shi za ka kama a jiwon shi da kuɗi. Ya zaɓo abin da bai kamata ba. Wallahi kallahi sai ya zama inda din Najeriya ne. To abin da yake faruwa Malama Fatima, gaskiya tsakani ga Allah a Najeriya, na farko dai mu dage da addu'a, na biyu kuma mu zaɓi cancanta. Inda dai za ki ga an ce da baki kirin ware baki-baki. Wallahi in dai cancanta, in dai sai zaka zaɓi mutane ma a cikin shugabannin da ka fi su da fito. Wallahi tallahi sai dai kawai dai mu dage da addu'a, kawai dai Allah ya ba mu shugabanni na gari. Amma ba wani wanda za ki ɗauko kwaya ɗaya. Kike yau ga wata hidima da yawa a Najeriya. Kuma za ki ga zaɓen Najeriya Malama Fatima abin da nake so mutane su kula. Za ki ga duk wanda ya sauka, to sai an ce gwara na bayi da shi. Ni abin ma da yake daɗa ba ni tsoro ma kenan ma a zaɓen Najeriya. To amma daga ƙarshe Malama Fatima, muna addu'a Ubangiji duk wanda zai zama alkhairi ga Najeriya, Ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Wanda baya ƙaunar ɗan Najeriya, wanda birin-birin zai zo yake zalunci jama'a, Ubangiji Allah ya kwace mulkin nan daga hannun shi. Allah ya hana shi mulkin, Allah ya hana hidin daɗin mulkin. Wannan kawai shi ne addu'a mu kawai ɗan Najeriya. Amma wallahi Malama Fatima, duk wani abu da za ki faɗa yanzu a Najeriya ranar da Allah abin yafi karfin ma tunanin mutane kuma wallahi musamman mata mata dan Allah dana muku daje ku ba mu gudunmawa wallahi tallahi malama Fatima sai kin fito filin zafi wallahi tallahi ba wukin da suke bada matsala illa mata da matasa wallahi na ci ga matasa mutum ma heki ga dora ganye akai shi shi ne siyarwa ne kin gani saboda Allah ya so gwar gwar ma mu za mu saka kudi ma akati mu zo mu buko wannan gidan rediyo wallahi tallahi akwai wani na rantsa da Allah ne da jiyar baya ma kai kuma haka kuma zai dawoma wallahi har duniya ta nace in dai ba za ka samu cancanta ba ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari sai na sadidi na cika shi da jiya
1: to mun gode gore da gaske Rabiu bina da wannan gudun ma assalamu alaikum rahmatullah barka da shigowa da muke tare
3: barka
1: dai sosai Assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah Malam Fatima barka da rana
1: Barka dai Al-Kasim Ishaqiku
4: Wannan gaskiya ne da nan gwataro gaskiya ne wato idan nayi duba da shi kansa abin a game da banya ya sarfi na ya fada zaki duba mafi yawancin talaka wannan ce da kin ga muna da mantuwa zaki ga yawancin dan siyasa zai zo zai abubuwa a lokacin campaign din sai ba zai amma kuma da zaran ya tafi misali in ya tafi nan ba shi kenan ba zai kara dawowa ba sai lokacin shekara 8 ta kara dawowa in ya zo da kudin nan kuma sai an manta duk wannan abubuwan da yayi na ba daidai ba a take zaba in dai zai nuna mana kudi maganar da ya faɗa cewa gaskiya ce cewar kawai in dai mutum bukata shi za ta biya nan wannan lokacin to fa shi kenan kawai zai iya jefa al'ummarsa a cikin halin haƙuri ya idan muka duba kuma za ki ga yanda yake tasiri a ƙasar mu na Najeriya za ki ga mutum ne musamman ga baki ɗayan sa ba ka fita nasa ba renan ƙasar nan bane misali za ki ga an haife shi dai a nan Najeriya misali amma ya tafi ya je ya yi karatun sa da komai da biyo sa dukkan suna yi na mutanen ƙasashen ƙetare ne ƙarshe saboda ya dawo da kuɗi zai iya zuwa ya rabu da masu mulki shi kenan kawai dama sai ya zo mazaɓarsa ya fara mu'amala da mutane shi kenan ba su wasu da ɗabi'un mutane da wasu nan tun da ɗabi'un su da ban suke tun na turawa ne ba ma na al'umma wani ba amma haka zai zuwa ba shi wakilci ya tafi in ya dawo ba ku san shi bai san tsarin ku ba kawai dai gashi nan da yawa shigo ciki ku ne a kudin ne zai buɗe ba ku kawai bukatar su shine ya za a yi girki ya yi shugabance ku yana da kyau al'umma talakawa mu zama masu tsari idan musamman da kan shugabanni da ƙananan hukumomi su cire son zuciya a wajen zaben ɗan takara kenan daina biyo cewar wannan kuɗin da ake basu a rika zaɓo cancanta wanda ya san mutane daga cikin mutane ya san matsalar Al-Kasim Ishaq na gode Allah ya sa mu gaske
1: muna godiya Al-Kasim Ishaq da ku da wannan gudunmawa da aka bayar assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: barka da rana da wa muke tare
5: to malama Fatima barka da aiki
1: barka dai
5: sunana Abdullahi Tawar kai zai na kira waya daga nan gazara ma hukumar kura
1: malam Abdullahi barka da shiwa
5: to kwarai da gaske wannan batu ne mai muhimmanci a zaɓin shugaba na gari to amma dole sai al'umma sun kaura kansu daga kan wasu abubuwan kamar lokacin zaɓe a rinka shigo da wasu abubuwan malam Fatima ni da nake nan karkara ina ganin abubuwa da dama saboda za ki ga cewa ana samun iyayen mu mata misali sai ki ga wani kamar mai mukami ne an ba shi mukami a ta bangaren zaɓe ta zo an zo an sami iyayen mu mata ana musu magana akan cewa jam'iyya kaza za ku yi sai ki ga cewa su kuma iyayen mu mata za ki ga in suka zo wannan jam'iyyar da aka nuna musu ita za su ta dangwala ba dan majalisa mai ne za ki ga cewa duk su ake zaɓa to magana ta Allah akwai karancin wayar da kai ga iyayen mu mata gaskiya ta bangaren zaɓe musamman mutanen karkara saboda mu mutanen karkara muna ganin abubuwa da dama mu da muka dan sassan wasu abubuwan kuma ake ƙara wayar da mu san mu a gidajen radio sai ka ce mu mu dan san wasu abubuwa amma tsakani da Allah iyayen mu mata ana yin musu wasu rufa-rufa sannan kuma dangane da zaɓin shugaba mu kanmu gaskiya akwai ƙalubale a kanmu dangane da zaɓi zaki ga cewar gashi mu mun san mutum watakila ka san halinsa ka san ko ya ke wani magani a baya ga inda yi a lokacin nan amma sai kiga cewa dan wani abu sai kokari mai ido ka zo kuma zabar sa to mu sani kuskure zabi na rana daya sai mun yi shekara hudu muna girma wannan abin da muka yi iya da kyau mu rinka tunani kafin mu zabe sannan kuma kafin mu je filin zabi iya da kyau kafin mu fita mu rinka yin addu'a mu rinka yin addu'a ba wai zabin mu ne zabi ne kyau a'a mu je dai ne zabe sannan kuma bawa Allah komai wanda shine gudun mata Abdullahi ta rike tashi lafiya
1: Abdullahi Tawari mun gode da aka kasance tare da mu kuma aka bada shawarwari Assalamu alaikum
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: To alhamdulillah Usman Hassan sun yi ango mace ta kallai
1: Barka da shi
6: To alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan batu da kika dauko kuma ƴan uwana sun bayar da gudunmawa daban-daban gaskiya ne ma abin da zan kara yana da kyau iri-irin mu musamman matasa ko kuma waɗanda muke da alaka da ƴan siyasa mu rika sanin cewa ba fa buƙatar mu ita ce buƙata ba duba da cewa gaskiya kin ga kamar maudin da ka dauko ni ina da ubangida a siyasa hon da sana bala sai dan bazan sai tarayya mai kirkin gari da sanyawa to amma babu lokaci ɗaya da na taba masa biyayya ta bangaren cewa ka zabi wani kada ka zabi wani biyayya ta siyasa ina yi masa ayi kaza a bar kaza amma bangaren zabi muna jewa wanda muna tare da shi kuma ya san haka din amma ba wayya ba shi da wannan din ba irin ko ta kura mana ce ku yi kaza a bangaren ku zabi wani ko kada ku zabi wani shi a karan kan shi muke yi amma me duk wanda suke jafiya ɗaya waɗanda ba su tantanta ba a ba ma yin saboda bayanin da muke masu cewa mu kai muke saboda kai ma ka cancanta ne muke yin ka amma mai da yawa idan mutum yana da ubangida yana biya masa wata bukata ko wani abu makamancin haka wai sai mutum a in ka ce yi kaza ka za ka rika yi karka ya to kuma wannan ba wayewa ba na daga cikin wayewa ka zaɓi cancanta cancanta za ta sa dole mutum ya gyara idan ma akwai mutum wanda ba na gari ba na banza ne a harkar ƴan siyasa idan ya ga ka zaɓanta saboda ya cancanta ka bar yiwuwar saboda bai cancanta ba to shi ma dole ya kokarin gyara kanshi amma dole yana da isu gane ko me ya kira ga iyayenmu mata dole ta bangaren su aka fi samun matsala wanda taliya take canza musu ra'ayi a rumfar zabe to kuma ko ya san halin da ake ciki in ba gyara ake ba wallahi za a yi ta yi kwangaba kwambaya ne a mulkin Najeriya Allah ubangiji ba mu shugabanni na gari ya raba mu da siyasar sakdin na lokaci ya yi da za a daina sa kawai cancanta ya ce magana
1: Muna godiya Usman Hassan Zanyawa angon mace daya da wannan godiya da wannan gudunmawa da aka bayar kuma masu sauraro na ga lokacin na hararin mu kai ne ko kuma ke ce mu yawa da ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi a gurguje da muke tare barka da shigowa
7: Na. Kuma kuma nan da suka ci gaskiya su wannan jami'a mu kudin. To a wani da suke ne da suke faruwa. Me ne mun ba mun ba wani da mun da mun fa ne mun ba mun yana kai kara. Ne da mun san tare da kuma da ba ka san wani people da kai san ka san mai ba sai kika da wala wannan kuma. To kai sai ka kai mutum ne daga shakai wani ba ba ka ba nan ka san da mun sa ka tamba ka ce wai din mun sa kala ne ko tun ka tunda mai ce kike da gidan kula. Ba mun mutum ne sai ku sakran shi gaba da. Amma kuma da shawara lokacin kwana da kuma da zai zai fada mamaki dan mutane da yawa na kwana su tantance da yau fushin ku wanda ne yawa kuma na jiya wajen yawa ku da gara na fa ko nan dai ba sai da lokacin da kike kai kana ba wallahi
1: to muna godiya da wannan gudunma kuma masu sauraruwa nan ne muka kawo ƙarshen shirin na sharhin bayan labarai da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa da Rahma Radio farin cikin al'umma domin jin margartun labarin duniya daga sassa daban-daban domin jin halin da duniyar ke ciki a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum tukuru tukuru shi ne editan wannan rana Fatima Yunusa Musa na karanto labaran kuma da kasance tare da cikin shirin bayan labarai nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya

0: jihar Kano.
1: Da batun bangiwa Alhaji Abdul Wasiu dan Baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiya nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani. Dan Baiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata. Yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan El Dorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 haka kuma dan Baiwa baban sanyin jijiya na da office sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar waya kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 0810607250 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani. Yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara. Dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abun ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su. Ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya duk wanda ya fika da lafiya ya fika. Abdul Wasiu dan Baiwa baban sanyin jijiya dai ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci waɗanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku. Haka kuma yayi rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen gomin farko na kowace rana. Mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da ƙyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗan namiji. Alhaji Abdul Wasiu dan Baiwa ba anan ya tsaya ba. Akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu. Wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalminsu yana cirewa ba tare da sun sani ba. Yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juye-juyen lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci. Babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a option sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office din sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 0810607250 sai kun zo. Albishirin ku alumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza. Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin El Dorado Cinema cikin gidan man Aliko. Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayar sa kuwa domin neman karin bayani ko warwari 0811338051. Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarinsu waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure. Mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari baya fita baki ɗaya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun ƙaiƙayi ko fesowar ƙuraje ko raguwa na ɗan namiji. Malam Ali Mai Ayu shine ake wa lakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka. Yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka. Akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su. Matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya. Yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya. A wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake haɗawa tare da wani sinadari na jikin Ayu. Allah ya bashi lafiya ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari. Don haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado. Babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayinsa na ɗan namiji. To ku sani cewa bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da kera taya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Malam Alime Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace, domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau. Dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zaga neman magani amma basu dace ba. Ba a hakura da neman lafiya, amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081-338-5051 sai kun zo.
0: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kamar yadda kuka sani na gaya muku na taba aiki nurse kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08031611389 ni a Kano nike, anan Airport Road opposite gidama AA Rano a wuri nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji, an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafi su ji dadi jikinsu. Mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah, ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin Baja Kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road, ina rumfa lamba 8 za ku gani hotona da fari ijabi a wurin insha Allah hun kunzo. Kai wanda kina fisari da zafi ko wani iri abun da kin san sanyi ne, kun saji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane, kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba, amma insha Allah hun kun zo za ku gode wa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun sani Haji Ablikisu akwai sabo abun bari ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne, wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai iya biya sunan shi kama namiji ba, kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba, a zo a same Haji Ablikisu masala yana wajen ka ne, kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki. Akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu basu sani ba, a zo a samu Haji Ablikisu anan rumfa lamba 8 kari ku yi kuskure nkunzo za ku gani hotona da fari hijabu kama inda nike gaya muku kulu adede ana yi.

0: Sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 0703338941. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 0703338941. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 0703338941. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 0703338941. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano Tumbin Giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 0814052055, 0814052055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shi ne aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lamban wayansa 0 1 5 0 0 5 0 5. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo.
2: Kamar yadda kuka sani, sunana ne Alhaji Bashir babban yaya, wanda ake wa lakabi da mijin mace hudu. Allah mai iko, mai kowa, mai komai ya bani iko da dama halatta wannan gagarumar baje koli dake ci kamar haka a nan cikin garin Kanan Dabo mai albarka. Ina nan a filin El Dorado Cinema, rumfa mai namba 33, rumfa mai namba 33. Don neman ƙarin bayani ko shawarwari, kuna iya kutuntube ni akan lambar wayata kamar haka: 0900 307 321, ma'ana 0903075931. Na shahara ne wajen bada magunguna na gargajiya, sayawaki da saki-saki, musamman ga ma'aurata waɗanda yake sun dade da yin aure. Allah bai sa an samu albarkar auren ba. Waɗanda ga mata suna iya ganin cewa bakon su na wata-wata yana iya sauya musu lokaci, ko kuma wani lokacin za a ga bakon nasu yana zuwa da guda-guda, ko kuma yana baki, ko kuma yana yauki. Wani lokacin za a iya samun motsi a cikin ciki, ko kuma ƙasan mara daga gefe zuwa gefe. Wani lokacin ma za a ga mama yana fitar da ruwa kamar mai juna biyu. Wani lokacin za a ga kamar da juna biyun ma bayan wani lokaci sai a ga babu shi. Idan wannan matsalar ta dade, zaka ga cewa ana yawan mafarki-mafarki, kuma farkin ruwa, kuma farkin shanu, kuma farkin jarirai din. Allah ya kiyaye. Kama za kuma suna iya ganin cewa sinadarin suna iya tsinkewa, yayi ruwa-ruwa, ko kuma yayi karanci, ko kuma ya zama ya dauke gaba kidai ma ba ya iya fitowa. Idan wannan matsalar ta dade ta iya haifar da rauni ga ɗa namiji, ko kuma ya ga yana iya kankancewa bayan da ya saba ganin shi ba. Baya ga haka, akwai mutanen da suke yawan shan ruwa, kuma suke yawan fita fitsari sau uku sau hudu ko sama da haka ma wani lokaci. Wani lokacin zaka iya jin tafin kafa yana zafi kamar ana caccaka maka wani abu, ko ka ji mata kalmin ka yana fita a kafar ka ba tare da ka sani ba. Ka hanzarta ka same ni a rumfata a namba mai 33, ko kuma ka tuntube ni akan lambar wayata kamar haka: 0900 307 321. Baya ga haka, akwai mutanen da suke fama da matsala na bayan gida. Baya ga haka, za ka ga ana shan wahala wajen yin bayan gidan. Wani lokaci sai ga an dauki tsawon lokaci, sati ɗaya, sati biyu ba a je bayan gida ba. Wani lokacin kuma an je yin bayan gidan, ana yin shi da ƙyar, za ka ga ana shan wahala wajen yin bayan gidan. Ana yin sa da ƙyar da tauri, ko kuma ana yin sa guda-guda kamar bayan gidan raƙuma, ko kuma bayan gidan ƴan awaki. Allah ya kiyaye. Wani lokacin kuma kana iya ganin cewa dubura tana yin ƙaiƙayi, kana yawan samun kumburin ciki. Duk wannan ba abu ne mai kyau ba a jikinka. Idan ka ji sakona, ka hanzarta ka same ni a rumfata, rumfa mai namba 33, ko kuma don neman ƙarin bayani da shawarwari, kana iya ka tuntube ni akan lambar wayata kamar haka: 0900 307 321. Sai kun zo.
1: Da ƙarfin gwiwar mu muke gabatar muku da shahararre, ficacce, kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan, Malam Nasir Mutawallan Jijiya, wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayarsa 0810 375 0005. Malam Nasir Mutawallan Jijiya, ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama, saboda haɗin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru. Hakan yasa mutane suke yaba masa, suke jin daɗi, sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya, saboda yadda ake dacewa. Don haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya, sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21, a nan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake a nan cikin El Dorado Cinema kan hanyar airport a nan cikin garin Kano. Bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili, yawan fitsari so biyar so shida cikin dare, kuma hakan yakan iya sawa mutum ya dinga ramewa ba dalili. Idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam, zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba, wato wani bangaren jikinsa ya zamo da aka ga namiji baya iya sauki haki akan iyalin shi, bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya. Ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su, alaka tsakanin namiji da mace. A kokarta a zo a same shi, yana rumfar sa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081 0375 9 0 5 0 0 matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama ko ba sa iya durkuso na sallah saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam idan da matsala ta jijiya ƴan uwa kada ayi wasa aje a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya Malam Nasir Mutawallan Jijiya shi sanannen masani ne game da jijiyoyin jikin bil adama sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 kuma ana dacewa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye muna gabatar muku da mai maganin nan da kuka sani kuma kuke ji tsawon shekaru aru kuma ake girmama sunansa a bangaren bada magunguna na gargajiya kuma ake ganin shirye-shiryensa a kafafen yaɗa labarai Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 a nan wajen baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema da ke kan hanyar Airport Road Kano Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23 ko ku kira shi ta lambar wayarsa 0708444464 Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya ya shahara kuma an san shi sosai wajen bada magani wa waɗanda suke fama da matsalar sanyin jijiya. Yana bada magunguna akan matsalar sanyin jijiya waɗanda da aka ga suna tafiya nan zuwa can sai kaga sun gaji sai sun tsaya sun huta. Wasu ba sa iya ibada sai da ƙyar, wasu kuma ma ba sa iya tafiya, wasu zaka ga suna tafiya takalmi ma yakan iya fita a kafar su basu sani ba. Saboda matsala ta jijiya ya riga ya musu katutu wani bangare na jikinsu ma basu san yana jikinsu ba wasu ba sa iya tashi sai sun dafa wani abu ko sai sun dogara sanda da kuma waɗanda suke fama da matsala na lalurar rashin karfin maza maza ba sa da karfi sannan kuma ba su da bukata akai-akai ko kuma suna saurin gamsuwa duka idan kuka je kuka samu Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya akwai haɗi na musamman da yayi muku na ƙara wato kuzarin maza da sauransu Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23 ko ku kira shi ta lambar wayarsa 0708444464 lalurori na rashin karfin maza abu ne wanda yake a gurin Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya karamin abu ne sannan yana bada magani game da abin da ya shafi matsala ta sanyin mara matsalar sanyin mara matsalar ba haya wasa da jiki yana da illoli ga namiji wato matsaloli kamar saurin gamsuwa yawan mantuwa da kuma kankancewa dukkan waɗannan alamomi matsalar sanyin mara ma yana jawowa sannan da kuma masu matsalar warin baki Alhaji Kamaluddin Mai Jijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23 ko ku kira shi ta lambar wayarsa 0708444464
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu a gida barkanku da gida barkanku da cigaba da sauraron mu a cigaba da kawo muku bayanai akan abin da ya shafi lafiya wanda ake gudanar da gagarumin bikin baje kolin na masu magungunan gargajiya a nan cikin garin Kano kan titin Airport Road daura da gidan Man Aliko a nan Eldorado ga mu a rumfa mai namba 45 rumfa 45 ta wata baiwa Allah ce wanda ta tattaki daga kasashen shi na Yarbawa ta shigo wannan gari ita ma ga gaya ce domin taimakon al'umma waɗanda suka suna fama da laruru a jikinsu wannan ba wata bace illa wanda kun dade kuna jin labari wato mama ijebu tana rumfata mai namba 45 wata kila kuma cikin abubuwan da tattaki ta zo da su wannan gari mai albarka zaka iya samun daya ko biyu da zai maka amfani zaka iya tuntubar ta kan lambar waya kamar haka 0703331 hudu sufuli nan baiwa Allah ta tattaki da magunguna sauyoyi ganyayyaki da itatuwa domin taimakon al'umma waɗanda Allah ubangiji yake jarraba su da larurori waɗanda suka iya ganewa waɗanda su ba sa iya ganewa wasu ma sukan cewa wai matsalolin su ba su da magani babu wata cuta da ubangiji bai saukar da maganin ta ba Allah ya so mu kuma mana da ganyayyaki sauyoyi da itatuwa don mu amfani da su cikin jarrabawa da yake kowane dan adam a duniya na farko akwai mutanen da suke fama da matsala kamar ta dan kanoma misali akwai waɗanda zaka dinga gani su suna jin bahaya in sun je bahaya za su ga taka karaya kariya ba ko kuma ka je baya dirbar ka tana zazzagowa wani kai iya koma wani sai an sa hannu an maida shi ko kuma ka dinga ganin wani abu yana biyo bayan koma jina Allah ya kiyaye ga dan namijin kana fama da irin wannan zai iya ja maka rauni ko ya dauke maka shauka ko kuma ka dinga ganin cewa ba za ka iya soke nauyin da ya wajaba akan ka ba kada ka zauna a gida kana jin kunya domin cuta ta ce boye ne in cutar da kai ka bayyana ta kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka mama ijebu ta shirya tsab da mun taimakon al'umma waɗanda suke fama da irin waɗannan larori akwai waɗanda suke fama da matsala kamar ta sanyi an sanyi haka skala daban-daban akwai waɗanda ake kamuwa da shi bayi mara tsafta ko wajen wanka a rafi ko wajen ma'aurata wanda kan iya ja maka zafin fitsari rabewar fitsari biyu ko kuma ba za ka iya soke hakkin ka kan iyalinka ba ko kuma ka dinga ganin ɗan mijinka yana zama karami kamar na ɗan ƙaramin yaro Allah ya kiyaye mama ijebu tana rumfar ta mai namba 45 akwai waɗanda suke fama da larori wanda za ka dinga gani cewa kai aure shekara da shekaru babu karuwa Allah ya kiyaye mama ijehu ba ita take bada karuwa ba Allah subhanahu wataala yake bada karuwa ga wanda yaso yake hana ga wanda yaso amma akwai wasu larure in kana fama da irin waɗannan matsaloli ka tuntubi mama ijehu a rumfar ta mai namba 45 ga waɗanda suke fama da matsaloli kamar matsaloli na jijiyoyin jikin su misali zaka dinga gani cewa ba zaka iya tafiya nan da nan ba sai da sanda zama da kyar tashi da dabara tafiyar da wuce minti 1 minti 2 ba zaka iya ja maka awa 1 awa 2 duk inda ka tafi sai ka zauna ka huta kada ka zauna a gida kana jin kunya cuta ta koye ne in cutar da kai ka bayyana ta kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka tana nan a rumfar ta mai namba 45 sannan waɗanda suke fama da larurori kamar matsala kamar ta jikin su ga kuma jikin su yana wari ko kuma mutanen da suke fama da matsalar warin baki mama ijebu ta shirya muku tsaf ko ka tuntube ta kan namba waya 070-33-61-400
4: babu mai shan kidi da rawa sai mai lafiya Umar jihar Kano da kewaye barkan ku da warhaka barkan ku da sauraron mu a daidai wannan lokaci na kowa baba throw away your glass mai maganin gargajiya da ya kware wajen fuskantar matsalar gani shike sanar da ku cewar cikin shiri ya shigo cikin garin Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya da yake ci a filin Eldorado cinema kusa da gidan man Aliko na kowa baba throw away your glass yana cikin rumfa mai lamba 31 lambar wayar sa kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 070-66-35-85 yace gani yana da matukar muhimmanci a gurin mutum kana ganin yana ne ko dishi dangane da ganin ka ko kuma baka iya jurewa ne idan fitilar mota ta haske maka ido ne baka iya tantance mutane sai ta murya kana zaune a cikin daki baka iya gane waye shigo ko kuma waye fita to ka sani cewar idanunka sune hasken rayuwa Allah ya sauki Allah ya raba mu da mutuwa tsaye ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai idan babu idanu babu abin da zaka iya yi komai fa sai dai ai maka akwai da yawan mutane waɗanda hatta kallo abubuwa ma ba sa iya bambancewa baka iya tantance rubutu ballanta naka karanta zaka iya gwada idanunka ka sa hannun dama ka rufe na hagu sai ka bude na dama ko kuma ka sa hannunka na hagu ka rufe na dama sai ka bude na hagu babban kuskure ne yin amfani da magunguna kala kala da yawa waɗansu sukan ji canjin yanayi amma ba sa saurin daukar mataki sai abin ya dade a jikin su Bahaushe yana cewa duk wanda lafiya ta yi wa dadi bata kai ga me shi ba ku sani cewa Allah subhanahu wataala yana fadi cewa babu wata larura da bata da magani Allah yana bada ilimin sani ne ga waɗanda yaso waɗansu ba sa iya gane tafin hannu balantana su bambance naira 500 ko 1000 baba throw away your glass mai bada taimako akan matsalar idan a koda yaushe na tsaya tsayin daka ne akan bincike domin samun daidaito na samar da hanyoyi masu sauki domin inganta sana'ar maganin gargajiya duka magungunan da muke bayarwa muna sarrafa su ne daga itatuwa sassaƙe da sauyoyi da kuma ganyayyaki maganin mu ba digawa ake yi ba sha ake yi kuma da yardar Allah a samu waraka hukumar lafiya na bada shawarwari kan cewa a rage yawan kallon haske a waya ko a talabijin yawan shiga kura ko hayaki kuma kula da abubuwan da muke ci da abubuwan da muke sha domin samun cikakkiyar kariya da kuma kaucewa kamuwa da larurar gani idan kun zo filin baje koli Eldorado Kano za ku same shi a cikin rumfasa mai lamba 31 kada ku manta za kuma ku iya tuntubar sa a lambar shi 070-66-35-85 0-7-5-6-5 sai kun zo
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna gabatar muku da mai maganin nan da kuka sani kuma kuke ji tsawon shekaru aru aru kuma ake girmama sunansa a bangaren bada magunguna na gargajiya kuma ake ganin shirye-shiryensa a kafafen yaɗa labarai. Alhaji Kamaluddin Mejijiya yana rumfarsa mai lamba 23 a nan wajen baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema da ke kan hanyar Airport Road Kano. Yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23 ko ku kira shi ta lambar wayarsa 07-18-44-44-64. Alhaji Kamaluddin Mejijiya ya shahara kuma an san shi sosai wajen bada magani wa waɗanda suke fama da matsalar sanyin jijiya. Waɗanda da aka ga suna tafiya nan zuwa can sai kaga sun gaji, sai sun tsaya sun huta. Wasu ba sa iya ibada sai da ƙyar, wasu kuma ma ba sa iya tafiya, wasu zaka ga suna tafiya takalmi ma yakan iya fita a ƙafar su ba su sani ba. Wasu ba sa iya tashi sai sun dafa wani abu ko sai sun dogara sanda. Da kuma waɗanda suke fama da matsala na lalurar rashin ƙarfin maza. Duka idan kuka je kuka samu Alhaji Kamaluddin Mejijiya akwai haɗi na musamman da yayi muku na ƙara wato kuzarin maza da sauransu. Alhaji Kamaluddin Mejijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23. Ko ku kira shi ta lambar wayarsa 07-18-44-44-64. Sannan yana ba da magani game da abin da ya shafi matsala ta sanyin mara. Matsalar sanyin mara, matsalar ba haya, wasa da jiki yana da illoli ga namiji, wato matsaloli kamar saurin gamsuwa, yawan mantuwa da kuma kankancewa. Dukkan waɗannan alamomi matsalar sanyin mara ma yana jawowa, sannan da kuma masu matsalar warin baki. Alhaji Kamaluddin Mejijiya yana rumfarsa mai lamba 23 stand 23 ko ku kira shi ta lambar wayarsa 07-18-44-44-64.

0: हसम में गिराया। Dede Saros duk a cikin shirin muna kada kadan gargajiya daga nan gidan radio Rahama farcin al'umma mita 97.3 a zangon FM kai ga
1: ta turai ce turo ma aljan
2: Rahama Radio.
0: Ina mazo san fasaha da zalakar makadan gargajiya kamar su dan anaci. Dan kwero. Dan gambara.
3: Kaman tamsiri ne.
4: Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada kadan gargajiya daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM shirin da aka kebe shi domin bunkasa kada kadan gargajiya kamar su kalango da kukuma da karakara da kuntigi da goge da molo da kacakaura da kotso da tafshi da ganga da sarewa da siriki da bambaro da talle da kuge da banga da bango da kidan buta da kidan kwano da kidan faranti da kidan jarka har ma da tridanda da garaya da sauransu. Sunana Muhammad Umar kai gama, muna tare da munzali Muhammad Hausawa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
5: Masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci kuma sannan mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kada kadan gargajiya.
4: Ga mun zaka yau ma Allah ya kawo mu kan inji akwai dan idi
5: Naiye
4: dan idi suna wani shi Suraje Saidu Kadiri
5: da siyat kiyar
4: wani gemu ne ba za mu iya fasalta
5: shi, baya fasalta,
4: yana da wahala fasaltuwa.
5: Sai dai mu ce masa ya gemu,
4: ya gemu malam dan idi
5: can kuma ku
4: to
5: gefe guda.
4: Ai shi wannan ba a ta tasa
5: wallahi tunda gaskiya dai wannan
4: wa tukur as tukur
5: wannan tukur as tukur
4: jakin maginiya
5: kasuwa ke cin kasuwa da kai
4: ba ka ba farfasa tukwane
5: billahi allazi la ilaha illa hu
4: kai alaji tukur dan kwanan ne je maka ya dako
5: eh ya je
4: na ba da bino
5: ba da bino ne da kai magana a wata a hakuri an za
4: ba zanzan ba
5: wani ba yi ko baga ruwa
4: abu da shi ne ma zan je can camp a sako mun
5: insha Allah.
4: Eh amma sai na samu mai hankali ka san guduma suke
5: sa wai ciri maka
4: ban dan ba da guduma suke sa pam pam
5: eh
4: yayi
5: ga duka da gawo a garin ma hakuri hakuri
4: wannan ai hana sa kai
5: a gware da aka hana
4: gurin nan barna za
5: shi barna za shi eh dokar jallabiyar sa
4: hakuri hakuri
5: hakuri ne
4: ko wannan je ne ma kaman
5: a babban da ba daga din ne ga dai mana so da kan kasa ma da
4: ba mala to kaga shi tukur nasa ba irin wancan bane
5: eh nasa mai wani kiya ne
4: wani kiya ne
5: eh ne wani kiya banza
4: daga can aka sako shi
5: eh
4: ko da me suke amfani a can ko gilu ne
5: ko da ai na ji wani balarabe da fa kaina ya dan kuwa minti kai ki ne ce ba za ta yi ba ne ce za wa inji na ke so
4: to a gara ka dawo san taranta
5: ya ka da ku ne ka na ku
4: aka
5: abun taranta
4: wani dan kututturin balarabe sai zo sai sa na ce
5: kai
4: la la la
5: la la la la eh
4: to da me za mu fara
5: duk da abin da aka fara
4: da sa wani abu da mu dan shakata
5: shakata eh
4: kai dan idi
5: dan idi eh alhaji dan idi

0: To wannan Alhaji Ahmadu
1: madagayi Alhaji Ahmadu Doka sarkin noma kenan.
0: To
1: ya rasu ai idan ka ji kida da waka da kukumar Ahmadu Doka kai ka san annatsa ake yi. Kuma wannan waka da yake yi ai kaka fadakarwa ce yana nuni wani atsari da aka yi shi da jimawa. Yana nuna maka kwanan langa-langa wacce wani jirgi na ƙasa ya samu mishaf ake cewa yawa
0: gyara a kan ma
1: to wato ana nuna direbobi to fa wannan gwakar da yayi ta dadewa ba fa ta dadewa ba ce har yanzu duk mai hawa ƙarfi ya dinga lura ba mai hawa ƙarfi ba har iyaye a gida a dinga lura da yara irin abin da suke
0: to balle yanzu yara
1: sun bata
0: an babura
1: kanana
0: ana za su fara
1: kurma ba ya ci
0: yaro dan cikin
1: kai ka ji babur din kuma baya magana
0: baya
1: magana babur din
0: baya magana
1: ya kamata ku dinga sanin cewa irin waɗannan kuraman baburan mu fannan ba kurame ba ne da kunnan mu a dinga yi ba mu ce kar a hau ba amma a hau da lura a hau da lura
0: to ai waɗannan yaran ma ba su gama mallakan
1: hankali ba to ba su ba ne yanzu yaran nan
0: da su ne da na gani a daidait
1: shugulfi
0: wanga aljani na
1: ko to ba ka ji yanzu yaran ma ba zai su koma wai su ma AI take ko me ce ce sai ka ji wai yaro iri iri waya jeje wallahi dallahi wai shi ma AI yake
0: kwaikwayo na ga wani ya rubuta ya ce sakora kumin nan mai ashar
1: ya ce
0: kumin nan yana koyawa
1: yara yi wallahi
0: kaji yana zabga
1: raƙumin nan wannan raƙumi wannan raƙumi wannan raƙumi
0: kuma ita Hausa bata daidaita
1: bata daidaita wallahi ai raƙumi
0: da mamman
1: raƙumi
0: da shi
1: da ba magana
0: shi da
1: idan ibi da kaifa kuli ku duba yadda aka halicci raƙumi amma wai ƙiri-ƙiri a sa shi yana ashar
0: kuma kowa ya yi shuru
1: kowa ya yi shuru
2: Allah
1: ya
2: yi magana
1: akan sa to amma wai mutane sai a yi shuru a sa raƙumi yana ashar abinda manzon Allah ya haushi abe kamata a ce ma a dinga wannan abu ba Allah baba ina ga kulkin nan za mu sake
0: a sosai ma
1: batin ko
0: akwai ku tashi ku farka
1: ku tashi ku farka wallahi ka sa duk kulkin nan
0: ai ba kulki bane ma
1: batin
0: yanzu ka san bai zan yi tunda sanyi yaro kafa ta za ta faso na daina duka
1: idan ka ji ta ba kirji ka
0: san lokacin yan doka ka kama wani dan caca to kawo sa duk faso
1: Allah
0: da ya kai duka kawai sai duk
1: maballan dan doka ka ce ka san ga babban laifi ne ka ce
0: wannan wani fim wani shi karta
1: gida wai
0: da ka san fara kwanan ya waɗansu lunguna ga su nan an yayyanka
1: sun yayyanka ko ruwan alwala ba ya shiga
0: wanda ya zuba ba za a samu wannan
1: wallahi tallahi wallahi ya kamata mutane su dinga lura ana gaya muku gaskiya ne saboda zamanin nan karewa iki Hausan nan bata ta aiki malaman jami'a kuma fa da naku aiki
0: sun zo gashi tun farko ma ana su yacca gara ma yacca yanzu
1: ake aiki ashar ake
0: yacca
1: eh kaji asa raƙumi bawan Allah asa abun nan kaji buri
0: ba
1: buri
0: buri buri
1: raƙumi
0: kundugurin zai zaga shi kaji bai ma iya faɗa ba
1: iya kama birnin nan kalmi ne
0: kamata dai a gyara
1: wallahi a gyara
0: jama'a
1: manya a fito a yi magana akwai council of ulama muna da su akwai shari'a commission muna da su akwai dakarun nan masu umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna hizba muna da su akwai ɓangaren da'awa a hizba

0: marigayi Alhaji Garba Sufa
1: Tandara
0: dan Audu
1: automatic Allah ya ji kan maza
0: Allah katifa
1: Allah na a gargashin gaduwa ko Allah ya ji kan na yaya ka duba ka jin da na yaya yake ragargaza kalangu
0: wannan masifa ta yi wa
1: kana da gado da katifa amma na a gargashin gaduwa
0: ko me faru ko
1: ina ga wuya ce ba ba eh ka san ita
0: wuya ka daki da kabewa
1: ina
0: so ba
1: eh ba su daki da kabewa
0: su daki da kabewa
1: eh
0: ga su Muhammad Sani mai adaidaita
1: Allah sadiki
0: amma yana sauraron
1: eh da su da Sali na baba Sali
0: na baba
1: Sali eh da Rabajau
0: da Rabajau
1: eh
0: da kuma Dahiru
1: Dahiru kai ai muna da al'umma masu sauraron wannan abu
0: eh kuma da yaji dugu sai ci aka
1: eh a kashi
0: kashi baki amma
1: bakin balarabe
0: kuma bai kama da yan sudan bai kama da balarama amma
1: bai ne
0: sulhu ke
2: da mata suke samu wai dilka dilka
1: da ya da ba dilka
0: mutaka shi ma akwai
1: kokari ba aha mutaka
0: da nan
1: da amma da makamikin nan
0: nan majalisar shayi
1: ta can abun nan ba
0: inda muka kai ziyara
1: ake salo
0: da nawa ne na manta
1: wallahi
0: dumu bi ko da shabi ne
1: wallahi mutanen arziki malam
0: aka farkin rago ka gasa shi
1: dan Allah dai na
0: shayi sannan tashi
1: abun ya ta
0: wani dan kududdiri
1: kududdiri wannan
0: ga shi kokari nake ina hana shi
1: wallahi amma ba zai ji a dole ke to ko kuli yau ba aka ba
0: haba babu
1: eh
0: dan goron ma da ake dan abun
1: goron babu komai
0: ba goro
1: ba kuli
0: ba kawai
1: wallantana kai zancan
0: a da in ka tafi harkan mai koda
1: wai yo Allah
0: kai ne sa eh garin da ina ne sa
1: eh wallahi
0: wala tale ka masa
1: ni akai ai ko za ta ci uba ko amma dai to daga Garba Sufa kuma jitan dara dan Audu
0: wani tsohon mawaki shi ma
1: eh shi ma
0: da shi ne akan
1: jama'a su ji
0: san sashi mu
1: san sashi

0: lawan yar salama
1: mai gurmi
0: tsohon mai gurmi
1: ya yi tashi sosai. Ai, ba zan taɓa mantawa ba, ba mun baka manta ba, mun taɓa gayyato shi radio Kano ya zo ya tashi mana da wani mai kadangunsa
0: hannu takura wanda ce sai ya ma waka taka a daga
1: ita guguwa a daga yara taka a daga haka yi wannan makar kuma makar
2: yi ta su dingus ce
1: dingus naka
2: dingus nawa
1: irin makar su ce
2: haka taka a daga
1: ayyukan
2: buraka taka daidai ba
1: taka a daga yi ka damu cokali guda daya
0: ta wani maroki ya ga irin masu kudin na ashe dingus a yake gurbu
2: kan goshe ce ga mai dingishin kudi na ga mai dingishin Allah ce ga mai dingishin
1: kudi
0: eh kusa da shi zai rada masa ya ce wallahi ko kwabo ba zan ba ka sallar rura
1: ya ga gishi ni sallar rura
0: daga shi lawan yan salama ya yi tashi
1: a yayi tashi so sai kwallon yan salama
0: wasanni a wurare daban
1: wurare daban daban kana ji yanzu yace akai mu binnin daura yace yanzu yake da safin mutane waɗanda yake suke masa alheri to shi yasa kullun shi alheri ga dambacci ne in kai mutum alheri wallahi ba za ka ragu ba wallahi babu raguwa a shi
0: haka ne
1: duba yanzu ba saddauna ake fada ba kana ji da Alhaji Musa dan anace maragayi niki cewa ku duba bayan Allah da muka tare Kaduna gidan saddauna ku duba makahin da sun ka tare gidan saddauna da guragun da sun ka tare gidan saddauna kullun sai ya ba wa kowa ice kai wanga kana da arziki mai ƙarfi
0: sai ice
1: ice to albarkan shehu a gidan saddauna shi saboda shi bai san babu ba saddauna to irin manya da muka kenan a da ganzu gashi muna zancen su to shekara nawa yau tsakanin mu da su kaji ana zancen waɗanda suka biyo su
0: na irin mutumin
1: kawai ne hannun daddare idan ka yi ɓata rai kuma al'umma ne suka zaɓe ku a daure a dinga yi wa al'umman
0: nan an ce kuɗin lukudi gare ko bai
1: lukudi Allah ya raba mu da lukudi
0: ai
1: a sakan wa al'umma su ji daɗi a yi wa sai Allah mu ma ya ƙara mana amma kuna matsewa ga mu ma Allah na taɗa mu da matsi a tannan suna tuni wallahi zai ku ɗauke mutum can su ɗauki
0: za ku yi layin ma a cikin gida
1: a cikin gida a
0: yanzu sai a ga jini
1: ta wani da rabiya haka iya ya zubi layi haba ya kamata a canja a canja a dawo hali irin na mutane na farko abin da ya gyara mutanen farko shi zai gyara na yanzu idan ba mu gyara ba wallahi ƴaƴanmu da jikokin mu haka za su ma za su zo su dora kowane yaro ya zamana ba shi da wani abin da yake so shi daga gidansu sai kansa sai wanda yake kusa da shi amma a fito a yi alheri jama'a
0: zamanin ne ga shinan ga shinan
1: ga shinan ga shinan
0: Allah ya gyara
1: zamani di ga
0: bari mu je waccan waƙar
1: waccan ba
0: wacce ce dan idi zamana
1: dan idi mai je
0: mu tsara da su
1: da kaduri
3: Ya ban tauran gida

0: To wannan kuma kiɗan kotso ne na
1: marigayi Sa'idu Faru Sokoto,
0: wanda
1: basaraki na ƙasar Zamfara yi wa wannan waƙa. Ka duba ka ji inda yake ɗaura Hausa, yake saƙa Hausa, yake fitar da Hausa. A 1979 an yi bikin makon Hausa a jami'ar Bayero ta Kano. A nan ya fito yake cewa yaro in takalan salon magana ka kai ce tsare tsara, ka ci tsantsarin tsarma tsantsarin tsare tsarin tsabga tsamiya.
0: To a lokacin
1: tana wajen yi wannan nima wannan ku ba da ni ka je ba?
0: A ba da
1: ina bayan ka.
0: Lokacin makon Hausan yana makon,
1: yana makon
0: mutanen gari ma
1: suna zuwa. To zai yi ban makon da maki Hausa. Allah wa da ban jami'a kuna jimbi masu Hausa
0: shi da wannan layya mai gambara.
1: Layya mai gambara ina ga garba layya ko?
0: Garba
1: layya
0: gambara shi ma ya je a ranar.
1: To ka gani, ka duba ku ji inda ake raya al'ada ta Hausa, ake kambama Hausa. Ana abin nan ni yanzu ma ana yin ko irin wannan bikin na ranar makon Hausa ta wacu abin nan
0: ana yi,
1: amma yanzu
0: ba
1: irin na da ba. Gaskiya
0: ka san a lokacin su kansu ɗaliban suna da ɗa'a
1: da ɗa'a
0: 1979 da ake magana kullum sai mun je kallon wannan makon Hausa ɗin. To aka kirawo 'yan gogi suka fara wannan rawar ta abin nan, har wani ɗalibai suka kama iyo ba zai yiwu ba. To suna da
1: ɗaliban kenan ma,
0: ɗaliban sai da aka cire shi
1: mai gogen. To ka ji da Allah yanzu su kuma abinda ne yanzu sai suke so kenan. Ka ga ɗaliban masu tsabta da ɗa'a
0: 1979 su ɗaliban da suke wancan lokacin suna jina su a duka su gasu nan dai
1: kan suka ci baba info
0: suna riƙo yan yawwa.
1: Tunda ka ga suka duba ka gani fa su suka ce ba zai yiwu a yi musu wannan rawar shegantakar a gabansu ba.
0: Suna da ɗa'a
1: yanzu sai ka ji yaro su zo su tare a bakin titi su dinga saka ko a kira wani yaro a kiran matan aure su fito shi kuma ya saka wata katuwa da tafar tubur koda a gaba mata su kewaye shi wai yana ba su umarni yana ku yi layi ku yi layi yana sa musu rawa suna yi
0: abin ma banda abin ciwo. Za ka ga unguwa almajirai sun rufe suna kalle-kalle.
2: Almajirai kuma ba ma wannan ba da in ka ga almajiri ya sakala abu ni na dan kwana-kwanan nan ma watakila robar bara ce ko na ma yanzu akwai wata MP irin rediyon nan da za ka ga an mata kamar jaka za ka je ka ga almajiri ko a hannu ko ya sakale ta musamman waɗanda ba sa tsakiyar gari ɗan gefe-gefen gari maimakon roba. To wannan yanfin ita ce ya gama karatun da zai yi to ya ɗauko daman yanzu ba a cika bara ba almajiri kowa ya san ina zai tafi ya nemi kuɗi shi ne za ka ga wasu ma don kuɗin ya zama musu dole har irin ƙwayoyin nan za ka ga ana ba almajirai suna zuwa suna safararsu ana ba su to shi wannan kuɗin shi ne za ka ga almajiri da ƙatuwar
0: waya
2: yana
0: mutumin da kake barawa ya baka
1: wannan maimakon wannan fa za ka iya amfani da ita in malami ya yi muku karatu akwai shafuka a cikin makaratun alkur'ani surori daban-daban ira'o'i sai ka ɗauko ta zo ta taimake ka wajen gogar ma da haddarka da tsaida karatun. Amma ya ga wani zai amfani da ita wajen wargaza karatun
0: za ka yi mamakin abu suna da yawa ba za ka ga abin da suke
2: irin su joyin din nan duk su almajirai ne masu gadin guntun ana gadi ana ɗan gowanke kwanuka su suke da suna riƙe gurin. To mutum ya koma ya ɗauko allo ya koma gida da lifan kaga ai ba za a ce me yasa ba
0: ko ya sai a tamfa guda ne ya kai babarsa
2: yawa sai a hano shi
0: ya tafi da wannan kitsa
1: da kitsa
0: ba te mun
1: da wannan
2: ya tafi da
1: ba mu to ne
2: kaga baba idan Najib ya zo sai hado shi da Zubairu a ce ga kanin ka nan Zubairu ka je birni
1: da Zubairu ne ka zo ba
0: asa mana dan yindu
1: ba mana dan yindu
0: ga mana dan yindu
1: mun riga yi dan yindu
0: mun riga yi dan yindu
3: akai sa wai yaro di ba gara kafata bare in shi sa

0: To kaji kashi ya karan gahi
1: Allah sarki margayi Alhaji Sani dan Indo kenan tare da mai anshin sa
0: da kuma
1: maroki yawa marokin sa nake so in ce marokin sa mai neman na kamu shi yana nan kaga da zai wa Alhaji Musa broken waka ka duba ka ji inda yake fada a wakar wato yana nuna fa an masa alheri ice uban marar uba ice mai uba ma ga ubansa
0: to kaga mai alheri
1: mai alheri ne kaga shi ba hannun yan dan bane irin wancan naka ba
0: na baka shi
1: ko shi hannu
0: ba mun maka shi yana kanka ba
1: kullu hannu annada dan Allah dan Allah ka zaki hannun nan kalka je ka kwafta mu wanki ba ba kata ba harauta Allah ce
0: na ko amma a fito da kata
1: kata ko da aka
0: musa na ga baka an ga baka na dena daukar sanda ko kulki tunda sanyi ya ko kafa ta an ce wannan
1: fasa
0: na buga
1: da ita yawo da ta tafiya
0: ba ta ku taji ku farka
1: muna taka kafa jini ya mutu ba ta jikin ta saboda kafan kwadin ne ya fura
0: kullun sai mun sa gira mu sa
1: sai da gira da sawa
0: amma ta ki ne dai
1: ta yi ne dai wallahi a ba don ki
0: mu koma wurin ma sauraro ne
1: eh to ma sauraro muna da 07077953939
0: 08875777 akwai guda hudu
1: akwai guda ga wannan hudu
2: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam.
1: Ayya ayya ayya shi ma ya hada da mai umar da uba.
0: Ya hada da mayu
1: a hanya ga wannan nan. Hello? Hello, assalamu
2: alaikum.
1: Wa alaikum salam. Sana
2: Muhammad Ahmad.
0: Na'am, tafara.
3: Burnin
0: kudi kenan
2: danyi dine Allah danyi dine
1: gemu eh wai ya ce wai tunda ya ji an cewa akwai dan Umar dan Isa dan Bura wai shi ma wai wai ya shigo layin sarauta na ce ba mu da dan Isa
0: ai
2: kuna kuna je ruwa kallon ina gengedi to ne dina barka
1: Allah akbar
2: saboda na duk kun tuna mun baya kware da gaske
1: haka muke
0: Allah ya salama
1: da ya salama
2: inda an dade ana yi kaman yanda yake magana na san sai ya tafi mutane na nima da yawa
1: Allah sarki
2: Ubangiji Allah ya albarka Allah ya kara daukarsa Allah ya kara dakiya
1: amin amin
2: muna muku godiya Allah ya kara da gurin
1: mu ma mu da
2: kokari da gaske kuma ai kokari a cigaba da kula da amarya
1: to
3: masha Allah ya ji malam Muhammadu
1: waya jiki
2: Adi Idris
3: Allah ya kara lafiya
1: an ya allura
2: sarkin mulkin Allah na gode
1: Allah
2: na gode Allah saka da kare huta lafiya
1: kai ne ne yake ko
0: na auren naka
1: mu mu zama an ji aure ba
0: shi aka yi auren ne
1: da an dai idu ne wa alaikum salam
2: kokan ku ne ma da fatan ku wani cikin goshin na jiya kuna da Allah Abdullahi ne yanzu ne ni gida
1: yar da bai na yar da bai na
2: to kafin je ko me kuma ina ni ko ta kuma murna ta ka da farin ciki da dan idi an gunje
1: to
2: Allah
1: ya zama lafiya. Ne gina bikin dan Idi a
2: ciki. Allah ya zama
0: lafiya. Muna murna. Allah ya saka da lafiya. Ko kana mama sai washe baki ki.
1: Baki eh yana nan.
2: Allah
1: ya zama lafiya. Wata rawa ce a jamhuriyar Niger wai dan Idi Idi
0: ya nan rawa.
3: Ka kunya ne
0: ka angwance.
1: Eh ka jira kunya yake ji.
0: Wannan wannan
1: aure
0: a boye aka yi shi ne ba sani ba.
1: Ga annan.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam.
2: To baba da dan baba.
1: Na'am.
2: Ga wani dikan baban kuma daga Najibawa.
1: To.
3: Amini.
1: Yan lemu.
2: Amma da ni ya
1: san Najibawa. Eh, amini ya san.
0: Sauraron
1: mu ne.
2: baba
1: an ba da oro
2: yau yara na za a ce ko ya sani
1: ai kai ka san ayyuki
0: ni zaka
1: hada ya ka hada
2: a to ai na ga jikan mutuniyar ko na ji
0: jikan maiya
1: jikan maiya jikan nan da su
0: yana nan
1: yana nan
2: ko ne ke kawo harara garken naji
1: da na hawa ai bane bai kawo mana warmaki ba yanzu bari sau gaddadi ne yake tasa
0: mun karfin zaman sama maganin maita
2: to ana kare shiga
1: sakaji amin
2: kuma ina da yan tambaya
1: to Allah sa mun sani
2: naji ko sawa tare mara gayi sai da faru to tambaya ta shine shi mutumin wanda gari ne ni a kasashen da muke da su na Hausa
1: da garin zaman ka fada
0: faru
1: dan faru ne
0: dan faru
2: wai wacce jaha take yanzu a hali
1: yanzu tana cikin jihar Zamfara amma Sokoto ce da tsoho Sokoto ce
2: to ba ta ba ku ta ce
1: ai Allah ya sa to ai dan idin
0: ba sai ka biya
1: lafiya za ka biya
0: ka biya ko kuma
1: ana cewa
0: rage wannan gemun na
1: farautu ana wai shi ma wai dan idin ne farautu
0: mutum da yake ana yi waya san
1: aure da san aure dan idi mu da muke koyar da dan idi ba mu san auren sa ba
0: kuma
1: ba abun
0: ba ba na hizuwa akai
1: wallahi ko shi ne ba aure ne ba
0: kan ni dai ban sani
1: ba ba san wannan aure ba
0: shi na fada da bakin
1: sa an ce da ma irin auren hizuban nan ne eh ka ji shuru
0: to mutumi na me a gaba
1: ku me a gaba
0: mu dan shakata ne ko ku
1: mu dan shakata
0: ne wa sama da
1: shi yayin na ga daga shakata nan ma sai mu shaki gaba

0: jihar mutatar mai ta Dangote Petroleum. Ye kuwa jama'a, ofis ya hannun jihar mutatar mai ta Dangote Petroleum Refinery har yanzu a buɗe take. Sai dai lokacin na koyewa. Za ka yi register ta Money Point, First Point POS, bankunan da aka amince da su. Printer, dillalan hannayen jari masu lasisi da sauran hanyoyin da aka amince da su. Ka sani, za ka yi register a kowace rana, ciki har da ranakun hutun ƙarshen mako. Gwargwadon lokacin aiki na kowace kafa. Haka kuma, za ka iya saka hannun jari domin ƙananan yaranka da sauran ƴan uwanka bisa ka'idojin zuba hannun jari da aka amince da su. Kana kuma iya yin register fiye so ɗaya ta hanyoyi daban-daban. Saka hannun jari a yau ka taimaka wajen gina makomar kudadenka. Kada ka ƙara ɓata lokaci. Za a rufe zuba hannun jarin ranar 13 ga watan Oktoba shekarar 2026. Hannun jarin mutatar mai ta Dangote. Dama ce ta shiga cikin mamallaka Dangote Petroleum Refinery. Ku karanta prospectus kafin zuba hannun jarin.
1: Ina kwana Oni and Banana Connect.
2: Hello, hello, 7790. Yawa, ka wata tace allura za ta tafi har kwakwalwa ta. Shin ga hakan gaskiya ne?
1: Honey and Banana Connect.
2: Ehe, to ina kasuwa. Sai ƴar uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su?
1: Honey and Banana Connect.
2: Ni ce kuma, goggota ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aurena. Shin gaskiya ne?
1: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyinku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da ƙwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097133400 a yau.
3: Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13. Ko a kira shi a kan lambar wayarsa 07036336. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido. Ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi. Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma, a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma a kira shi a lambar wayarsa 07036336. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurinsa karɓan magani ya yi ƙoƙari ya riƙo albasa guda ɗaya da farin hankici. Sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fi dukkan magungunansa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, don haka ba su da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13. Sai kun zo.

0: sana.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin namu kumar. Shirin namu kuma shiri ne da yake zuwa da batutuwa daban-daban wanda masu fashin baki wanda ba da labara na kullum ake kasancewa da su a wannan gida sukan zo domin yi taza da tsifa akan abubuwan da suka faru watakila a cikin makon da muke ciki ko muke ban kwana da shi ko kuma wani abu da yake tunkaro mu domin dai abu tare a tsira tare. Sunana Shamsu Abdullahi Said Kalimi, wanda kuma a cikin wannan shirin zan kasance tare da ku da ɗakin mu ne da shirye-shirye a daidai wannan lokaci kafin ragowar abokan tattaunawa su karasu. Ina tare da Comrade Salisu Gabdul Salisu, Comrade Aisalama da masu sauraro.
2: Jama'a assalamu alaikum.
1: Muna da kan shigowar barista Usman Ilyasu da kuma Comrade Salisu Mubarak. Watakila da ragowar wanda ake tattauna da su idan hali ya yi sun shigo za ku je mu tare da su. Bashin da yake ɗaukar hali yake ɗauki ɗumi ko kuma aka fi tattauna a kansa a wannan makon da muke ciki shi ne batun ba da rangwame za a ce, tunda ita gwamnati ta ce ba ta kira shi da tallafi ba. Kalmar discount, idan aka ce discount ana nufin ragi.
2: Raɗaɗi.
1: Ragi da za a samu a farashin man fetur wani wancan tarayya ta ayyana cewar ta shirya tsaf don rage wa 'yan ƙasa farashin da suke shan man fetur, wanda ta ce za ta haƙura da ribar da take ci yadda aka siyo shi ko yadda aka tace shi haka za a siyar da 'yan ƙasa. Wannan batu ya ja hankalin al'umma daban-daban tun daga kan ɓangaren hamayya, wanda shi jagoran hamayya a farko shi ya yi ikirarin cewa idan ya dawo zai dawo da tallafin man fetur, kuma zai ga tallafin da zai dawo da shi zai fi mai da hankali wajen ba da tallafi a yayin da ake tace man fetur ɗin, wato abin da ya shafi tafi kan da tace man fetur ɗin, wato production kenan, production subsidy, wanda su kuma a lokacin suka ce wannan abu ba abu ne mai yiwuwa ba. Tun daga sanda aka fito da batun, abubuwa da yawa sun faru. Gwamnati kullum tana fitowa tana wa mutane ƙarin bayani, kuma a cikin gab da za a fito da wannan batu ƙungiyar ƙwadago ita kanta ta nemi ko gwamnati ta rage man fetur, farashin man fetur, kuma a yi duba yiwuwar ƙarin ƙarancin albashi wanda ta ba wa gwamnati makonni biyu. Amma kafin mu je ga wannan batun, yanzu za mu fara batun ragi ɗin nan da aka ce an yi. Aka ce discount wani rigi ne da ake bayarwa, ba a kira shi tallafi ba, ragi. Sani ba kuma detail sai ka karɓe shi a discount ɗin ko kuwa ka karɓe shi a subsidy ɗin?
2: Ka san ita gwamnati tana da yare iri daban-daban, kuma ita kaɗai ta san yadda take fassara yarenta. Amma mu a kallon da za mu kalle shi ko nazarin da za mu yi masa shi ne an janye wani abu daga cikin tallafi ko naira ɗaya aka janye, kaga wannan tallafin da aka janye sai kuma aka dawo da wani abu cikin tallafi, kaga an janye an dawo da wani abu. Yanzu idan propaganda za a ga yawo duniya za a ce gwamnatin Najeriya tallafin da ta janye to ta dawo da wani abu a ciki, kaga dai naira 66 ce, to wannan naira 66 sai kaga cewa yanzu sai kaga kafofin yada labarai ana cewa irin musamman na duniya cewa 'yan Najeriya yanzu an dawo musu da wani abu. Saboda me? Saboda rage raɗaɗi na tallafi da yake damun su. To yanzu idan ka kalli wannan abubuwa ko dambarwa da take faruwa a ƙasar Najeriya dangane da shi wannan tallafi ko kuma kamfen da 'yan takarkaru suke yi akan cewa za a dawo da tallafi, to gwamnati dai ta ce na iya kwana 30 ne za ta dawo da shi, wanda kwana 30 ɗin nan kuma sai aka ce kusan in ce naira 66 shi ne za a dawo a samu sauƙi.
1: Kuma idan aka bagana naira 66 ɗin nan, ai tuntuni NNPC ta ba da sanarwar cewar sakamakon shekarun Najeriya shekaru 66 da samun 'yancin kai ta rage wannan farashin man fetur ɗin, kenan babu bambanci da wancan kalaman na NNPC da kalaman minista kenan dai?
2: To shi ministan kuɗi ne wannan magana ta yau a Yedele, shi ne yake magana a cikin cewa domin a sauƙaƙa 'yan Najeriya. Shi karka manta independence wannan magana ce ta ita hukumar kula da man fetur na kasa wato NPCL ba ta da hurumi akan abin da gwamnatin tarayya za ta yi ita ma umarni ake bata saboda haka abin da zaka fi gaskatawa shine abin da minista ya fito da shi shine janun amma ita saboda ai akwai hukuma wacce regulatory agency wacce take kula da hawan mai din da saukan mai din me isa ba a gaya mana duk lokacin da mai fa zai tashi ko zai yi tsada ba a tafiya akan naira 60 ko naira 50 sai dai ka ji an ce naira 100 200 har 500 har 600 me yasa duk lokacin kuma da zai yi sauki sai a ce naira 66
0: ai
2: naira 50 ko kuma ne har naira 20 ma ko naira 10 wani sa'in ma naira 10 suke fada to man nan dai kaga cewa muna da shi a kasan mu ba wai gorin mai za a yi muna ba ko kuma ba wani abu za a fada ba a ce
0: san ya ce yau ba za su iya wadata dan mutum malata dan gutu da mai ba saboda ba su da man da za su iya ba shi gaba daya har ya tace ba a Najeriya
2: ai shi dan gutu monopoly ne wato dama ce wacce aka ba shi kuma dan gutu ba wai dan kasuwa bane na cikin kasa Najeriya international marketer ne dan kasuwa ne na duniya munsa duniya yake sirwa ba wai dogaro zai da Najeriya ba kuma Najeriya ba ta iya wadata shi da mai da yake da bukata danyen man da zai iya tacewa ya gabatarwa ɗan Najeriya wannan fa idan ka duba musan kalle kasashe waɗanda suke kusa da mu a nan nahiyar Afirka wanda ba su kai mu fitar da mam nan ba idan ka dauka kaman kasar Egypt nan Masar tana da matatu guda 12 mu har yanzu matatun mu ko lita ɗaya ba ta fitarwa kuma dangwatan nan lokacin da ya gina matatarsa Noah ya gina dala biliyan 19 ya gina ta kabatta ya gama ta a dala biliyan 20 to mu matatu guda hudu an sa kuɗi dala miliyan 25 ko dugan mai ko lita ɗaya ba ta fitar ba har yanzu cin da nake ma Egypt tana da matatu guda 12 kuma duk suna aiki abinda ake sayar da mai a Egypt fan 24 ake sayar da shi mai a Egypt idan ka mai da shi zuwa naira zaka ga ya baka naira 620 yanzu a yanzu zancen da ake a Egypt kenan idan ka tafi kasar Libya yaki ake fata ma da tsayayyen shugaban kasa bangare biyu ne zaka ga a Libya abinda ake sayar da mai a Libya dinar dugo bai kai dinar ɗaya ba dugo 150 ake sayar da shi idan ka mai da wannan rabin dinar din abinda zai baka a kudin Najeriya idan ka canza shi naira 210 zai baka ga baki daya idan ka tafi Angola zaka ga cewa Angola tana da ita ma Afirka kasa ce wacce take fitar da mai da yawa zaka ga kwanza suke amfani da shi abinda suke sayar da mai din lita 1 kwanza 300 suke sayar da shi idan kai combatin din sa zai baka naira 433 wanda muke ganin cewa mun fi su karfin tattalin arziki kazo su irin su Algeria Algeria zaka ga tana da matatu guda 6 kaga Algeria tana da 2 ita da ake gani ma cewa manta ba wani mai bane da to Algeria tana da matatu guda 6 ita kuma da dinar ne shi ma dugo 47 suke sayarwa idan ka canza zai baka ita ce duk Afirka ba inda ake sayar da mai da araha irin Algeria abinda idan ka canza kudin Algeria zaka ga abin dinar din abin da yake baka zai baka naira 4.56
0: naira
2: 4 duk Afirka ba inda yake da arha irin Algeria idan ka tafi Najeriya muna da matatu guda 5 gabaki ɗaya matatun kuma ba wacce take aiki gabaki ɗaya mu kuma muna sayar da mai abinda muke sayar da mai muna sayar da shi naira 1,500 matatun ma yanzu guda 6 akwai Lagos akwai Ondo duk gabaki ɗaya akwai rijiyoyin man fetur da ana waɗanda suke kananan matatu ne amma ga Wari ga Fatakol ga Rivers ga Kaduna to duk waɗannan har yanzu ba wacce take fitar ma da abin nan ya ilahi wacce irin rayuwa muke kuma mun dawo yanzu rayuwar mu ta koma gabaki ɗaya muna rayuwa akan man fetur ne kuma sai zamanto cewa ka san akan yi campaign akan abin da ake gani cewa mutane sun faraja ba zan manta ba a shekarar 2015 zaka ga cewa gwamnatin da ta zo ta APC abin da ta fara yin campaign da shi a lokacin tsohon shugaban kasa marigayi Muhammadu Buhari akan tsaro kuma ta samu nasara akan wannan abin ta ci zabe to waɗannan gwamnatocin duk da suka zo duk daga jam'iyyar hamayya da ita jam'iyya mai mulki zaka ga akan mai suke fada farashin mai kowanne abin ne ai Alhaji Atiku Abubakar shine mutumin da ya fara cewa idan aka zabe shi ya zama shugaban kasa zai dawo da wannan tallafin da aka janye
3: to sai mutane suke ta ganin yaya har aka samu masu fashin baki kowa yake harsashe anya zai yi wanne ce zai yi wanne ce ba zai yi ba har shi kansa Peter Obi ma da yaga cewa kaman harsashen yafi karkata akan cewa ba zai yi ba shi ma sai ya fito yace shi fa tallafin nan ba zai iya dawo da shi ba amma sai gashi kuma a kwanan nan gwamnatin tarayya da ta tada hankalinta akan magana Alhaji Atiku Abubakar shi ma sai Peter Obi sai mi ara koma baya sai zo yace shi ma zai dawo da wannan tallafin to
0: amma yace ta wani bangare na daban
3: to ai koda ta wani bangaren ne ko sauki dai sauki ne ai ita gwamnati da kake gani a duniya duk kasashen da suka ci gaba idan suna neman takara ko kuma aka ba mutum dama domin ya zama shugaban kasa yakan fito da wani plan ɗinsa ko agenda ne guda daya amma mu zaka ga cewa yawanci idan an ce ma gwamnonin nan dan me zaka zabi gwamna baka sani ba kawai soyayya ce
0: tugul ko don kana so ko wani yana ma son shi yana tare da shi
3: kawai saboda mai gidanka yana son sa shi yasa kake son sa haka dan majalisar ka idan kace dan me kake son dan majalisa ko sanata wallahi ba za ka iya fado dalili kwaya daya ba sai za ka ce ya taba bani naira 10,000 matata da ta haihu da azumi yana bani buhun shinkafa ko kuma yace a'a ai wannan dan majalisa ni abin da yake burge ni mahaifi na yake wa alheri yana bashi 10,000 shikenan dalilan da zaka ga mutane suna kawo
0: kowa
3: ya zo daurin aure na amma ba a duba credibility ko quality na mutum wanda zai sa a zabe shi yanzu bari an baka misali a Britania tsohon shugaban kasar Britania Boris Johnson a 2019 abin da ya fara campaign da shi slogan ɗinsa shine akan cewa dole sai Britania ta fita daga cikin tarayyar Turai wanda ake cewa Great Britain done kuma wannan alƙawarin ya cika musu yanzu Burtaniya ba ta cikin Turai saboda wani dorawa yayi shi ma akai bayan nan idan ka dauka Donald Trump shi ma a shekarar 2016 shi ma zaka ga the same abin da yayi kenan wancan tenure sa na farko shi ma akan slogan ɗaya tafi akan campaign ɗaya tafi build the world gina katanga tsakanin Mexico da Amerika shine zaka ga a wannan dalilin ne zaka ga cewa irin kaman zaka ga irin wannan abubuwan ya kalli abin da wani shugaban kasa yayi a baya saboda a 1844 a lokacin James K. Fault na Amerika shi sa yace idan kuka zabe ni shugaban kasa zan dawo muku da waɗansu yankuna su dawo karkashin ikon Amerika kaga a lokacin ya dawo da Texas ta dawo karkashin Amerika bayan nan ya dawo da California ta dawo karkashin ikon Amerika ya dawo da Arizona ta dawo karkashin ikon Amerika Mexico ta dawo karkashin ikon Amerika da duk ba sa cikin Amerika to shi sa zaka ga ko zaben shekarar 2015 na Muhammadu Buhari akan tsaro yace zan dawo muku to waɗannan su kuma duk gabaki ɗaya sun raja'a akan cewa za a dawo da tallafin man fetur ba abu bane mai sauki kuma ba abu bane mai wahala saboda yawancin duk abin da kaga ya faru a ƙasar nan dama can akwai wasu dalilai da yasa ya faru dawo da tallafi gaskiya ni ina gani kullun ina faɗa ba wai bazan ce ba zai yi ba yana da wahala ba kowanne shugaban ƙasa bane zai iya yaki da turan yamma saboda mu dai ne yaudarar kanmu mu san me zai yi ko ba zai yi ba misali yanzu ƙasa ce ta zama ƙasar cin bashi bayan ta zama ƙasar cin bashi mun je mun yi wani abu wanda ake cewa IDA credit wato shine wanda ake cewa development policy financing wato doka ce wacce muka je muka rufe hannu akan cewa za mu rika yin swapin shugaban da zai hau ko ba Ahmad Bola Tinubu ne to an bar masa waɗansu nauye-nauye wanda yana da wahala ya iya sauke wannan nauyin saboda mai international policy yanzu misali ka je ka ciyo bashi a World Bank da bashin nan ba mu san shi ba ko kuma da bashin nan lokacin da Ahmad Bola Tinubu ya zo zaka ga bai wuce trillion 79 ba amma yanzu bashi ya tafi trillion 166 kuma bashin nan ba wanda za ka je ka ciyo shi ba dora ka akan wani abubuwa waɗanda za su
0: wanda aka ayyana cewa za a jege tallafin man fetur saboda a rage ciwo bashi
3: dan ai haka aka faɗa za a daina ciwo bashi za a gina asibitoci a ƙananan hukumomi guda 774 wanda kowanne za a sa injina na dialysis za a sa komai za a zo a samu manhajan na wacce ake cewa CNG za a wadata ta a ƙasar domin ta mamaye harkar man fetur a Najeriya sai gashi mu da muka zo ana ciwo bashin a lokacin shi yasa kullum bana kallon abin da za a yi wa shugaban kasa uzuri akan wannan saboda a watan mayu rana 29 ga watan mayu da ake rantsar da shi bai kamata ya riki kirjiye wannan abin ba zaka ga a wannan lokacin zaka ga cewa shi a karan kansa ya ga bawo kansa shawara yace lalle ya janye tallafin man fetur kuma idan ka duba lokaci ne muke yi na demokradiya ita demokradiya menene demokradiya ne demokradiya shine ra'ayin mutane ta al'umma ce kuma dan al'umma ake yin ta kuma ra'ayin al'umma ake bi shi yasa kullun zaka ga irin waɗanda suka fito da demokradiya ma a duniya irin su Aristotle zaka ga sun yi wani littafi wanda ake cewa politics wanda idan ka karanta wannan littafin zaka sani cewa mecece demokradiya kafin ya rubuta wannan littafin sai da ya kiwon dabbobi ya gane halayyar dabbobi da dan adam ya gane cewa menene halayyar dabbobi shine mai karfi ya danne mara karfi menene halayyar dan adam shine ya shigo da policy kenan wato shine siyasa ta shigo ciki dole ne ya zamanto cewa kana da hankali kana da sanin ya kamata dole ne kai abin da zaka wadata ko kuma zaka dadadawa mutum shine siyasa amma mu a nan Najeriya sai kaga cewa wacce irin wanne irin abu muke kullun zaka ga me yasa muke cewa gwarajiya da yau kullun a tafiyar da muke yi yanzu a Najeriya zaka ga cewa gwarajiya akan yau gware shekaran jiya akan jiya gware shekaran jiya akan shekaran jiya waccan ba yanda za a yi ya zamanto cewa wasu kasashe da suka ci gaba ya zama suna yi wa al'umma su adalci kai ba ma al'umma ba kai dabbobi ma suna wa kansu adalci a wata kasa misali yanzu zaka ga cewa a irin kasashe kamar Burtaniya ko Australia ko New Zealand ko America akwai dabbobi ko kuma in ce kare kare dai da ka sani shi ake hadawa da dabbobi tumaki da awaki za a kada su shiga daji wannan karen wanda ake cewa ba da koli wannan karen shi zai shiga da su ya kai su tun safi su je su sha ruwa su kiwo su komai ya dawo da su gida ba tare da ko dabba daya ta bata ba idan dabbobin nan za su shiga wani waje wanda ba hurumin ba karen zai je wajen ya shawo kansu zai hada kansu ya dawo amma mu nan kullun kuka kai kuka ni tagumi haka muke tafiya akan shugabannin kasa kuma yanzu idan ka dauka lokacin da shugaban kasa a karen kansa ya janye wannan tallafin kar ka manta cewa duk abin da muke rayuwar mu tana cikin tsarin mulki na Najeriya wanda ake cewa constitution wanda shi constitution an san ya bashi executive power amma akwai dalilin da yasa ake amfani da executive power amma shi da zaurukan majalisun nan guda biyu da muke da su domin su ne symbol of democracy su ne arsenal of democracy wato waɗannan majalisu bai kai musu sun yi veto power ba ko kuma sun yi debate waɗannan gabaki daya
0: amma sun kafa hujjar da cewa tuntuni ma a cikin kwansofin kuɗin da majalisun suka yi ba su samar da wannan gurbi na dalilin man fetur don ba shi
3: su shi suna halakanta da abin majalisa ta tara suka yi amma kuma su sun manta cewa a majalisa ta goma suke ai da suka zo ai ba su shiga office ba
0: ai ba shi ba dora bane ba kawai na abin da
3: wannan ai ba yanda zai yi ai shi a karan kansa
0: ba
3: a sa to idan baka sa a kasafin kuɗi ba akwai supplementary ko ka ƙara ko ka rage tunda ba a saka shi ba sai ku rage sai a kai majalisa sai a ƙara mata wani karatun ai ba yanda za a yi wannan abun bai fa shiga ya zama doka ba constitutionally bai zama doka ba saboda dai an fara reading din sa ne amma sai suka zo shi a karan kansa yake ganin cewa kaman shi kawai a shana aka bashi aka ce ƙetta wuta a cikin yayin nan shi kawai sai ya ƙetta bayan haka kuma akwai majalisar tattalin arziki ai ba su wannan zaman ba
0: to kamar azka kawo misali na kasashe da suke ake shan mai a arha kuma wanda suke dukkanin sa yankin mu na Afirka suke daga duk sanda za su tashi kare kai ko kuma za su bada misali ko shi mai matatan manta Dangote Alhaji Aliko Dangote zai bada misali sai ya ce a Najeriya na cikin kasashen da ake shan mai da ara sai ya bada misalai da kasashen da kudin man su ya kai 1,000 da akwai kusa kaiwa 2,000 ko wani abu makamancin wannan me yasa ba sa kallon wancan kasashen suke kallon wancan kasashen masu tsada wani ko dan wancan sun fi yawa ne ko kuwa akwai wani abu da kake gani
3: kasan kullun ana so a rubanya shi man fetur da kudin duniya dala shine kudin duniya saboda haka so ake dillita man fetur a duk inda take zamanto cewa tana amfani da dala dala shine dala ɗaya nawa ne
0: 1,300 da wani abu
3: dai nawa ne litan man fetur din
0: yanzu 1,500 da wani abu
3: ai dala ce kawai dala ɗaya shine magana ake akan dala kuma wannan dalan me yasa muka je muka zamanto cewa mun zauna akan dala zamu yi amfani da ita saboda me mu'amalar mu da World Bank bashin da muke cewa bashin da muke cewa bankin duniya Amerika yake kuma kudin Amerika da shi ake ba mu bashi shi kuma kudi da kake gani yan kana cewa bashi sai ka karye kudin kasar ka wanda ake cewa dibalu na kudin ka saboda me idan ka karye kudin ka zaka ga wancan kudin da zaka ciwo bashi sai ka ganshi ya tashi yana da kaman kumfa omu zaka ganshi dewa misali yanzu idan ka karbo dala akan naira 100 aka baka dala 1000 akan naira 100 idan ta tashi ta tafi naira 200 to idan ka canza ta zaka ga wannan 1000 sai kaga ta koma 2000 gabaki da amma kuma ka manta cewa za a shiga kangina recession a kasar ka saboda mutanen da za su suyo kaya kuma su so kasar ka to dole ne a ƙara musu haraji shi kuma duk lokacin da kaje ciwo bashi akwai abubuwa waɗanda ake cewa akwai agreement wanda za ku yi da su na farko za a iya cewa dole ne kudin ka na kasar ka sai ka mai da shi bashi da daraja na biyu taya zaka biya mu kudin mu ba wai kawai a ciwo bashi bane a akwai agreement da ake kaman yanda na faɗa akwai DIA credit wanda development policy financing ne za a ce ma to shikenan mu mutanen Afirka da ake ganin cewa kaman ba mu da wayo su ne suke ga mu na fayin da fa za mu biya su kudin su akwai kudi mataki mai dogon zango akwai mai gajeren zango misali lokacin tsohon shugaban kasa wato Muhammadu Buhari yawancin bashin da ya ciyo zaka ga mai dogon zango ne shine zaka ga cewa ya tafi shekara 20 akwai bashin da yake tafiya shekara 30 yanzu kaman na Ahmad Bola Tinubu nan da yake da ya ciyo na shekara 50 ne mai dogon zango ne shine yake da karancin kudin ruwa shi kuma mai gajeren zango yana da yawan kudin ruwa haka bashin yake to idan ka kalla zaka ga cewa wannan bashin da aka ciwo a shine lokacin da yace lokacin shi Muhammadu Buhari ya je ne da wannan MOU din aka ce su ya janye tallafin man fetur saboda shi kuma Ahmad Bola Tinubu yana zuwa sai ya ga cewa lalle za a samu makudan kudi in aka janye sai ya janye bas bai hakura ba da ya ƙara tafiya ciwo bashi sai aka ce to ka janye na ilimi wannan kudin abin da yasa idan ka san ba akan sa aka fara ba bazan manta ba 1963 lokacin Sahuwakar ta fara ballewa shi ma ya je Paris Club lokacin karkashin International Development Bank shi ma mun ciyo bashi wanda aka yi kayan ji dinnan shi ma da muka je abin da suka fara cewa a janye tallafin magani shine Sahuwakar ta fara ballewa ya fito ya gaya wa ƴan Najeriya cewa da kai yanzu mun janye muku tallafin magani ba wai yanzu aka fara bane tunda aka fara amma da aka janye tallafin maganin da suka zo suka gina kayan jidam har yanzu ita muke amfani da ita
0: kamar akwai wani abu da yake abin nan idan na fahimci jawabin ka yanzu duka wannan abu da muke ciki canja farashi ko kuma darajar kudin mu da ya kare shine abin da ya sa muke ganin da abubuwan da muke gani me yasa ƴan siyasa ba sa kallon cewa za su dawo da martabar kudin mu ya dawo kamar yadda yake da sai kuma aka tsaya akan maganar man fetur
3: ai ba zai yi a dawo da martabar kudin ka ba
0: saboda me
3: saboda shi yanayi na tattalin arziki duk lokacin da aka ce kana samun dala kana akame da ita ce kudin ka ita ce standard money dinka to ba yanda za a yi ka samu ka ce wai zaka kawo kudin ka yayi daidai da kudin da kake gani kana karbuwa na turawa tunda kudi guda uku ne a duniya sune masu daraja kuma sune waɗanda aka yadda cewa sune kudi kaga euro na Germany pound sterling sai kuma dala waɗannan sune kudin duniya saboda haka duk lokacin da ka tafi nema to da wannan za a yi ma hukunci saboda haka idan ka je ka karbo ko kuma kafin ka karbo za a ce ka janye tallafi misali na ilimi ka dauke suka zo suka ce a janye tallafin wutar lantarki aka janye suka zo suka ce a ƙara haraji daga kaso 2.5 ya koma kaso 7.5 ya koma kaso 25 suka zo suka ƙara cewa kudin ruwa da kuke karba a bankuna shi ma a zo daga kaso 21 ya koma kaso 28 shi ma aka ƙara kudin ruwa aka zo kuma nan ma aka ce to kudin ka ƙara dawamar da shi bashi da daraja saboda kudin da kake karbowa bashi ya ƙara haɓaka yayi yawa
0: to bari za mu dawo kanka idan muka je sashi ministry ne kasuwanci muka dawo zan kara mikawa Salisu Mubarak wannan tambayar na cewa me yasa ba a jaddada yakin ciwar a daman darajar kudin mu yadda yake domin da yanzu da shi shugaban kasar yanda ya samu kudin mu yake lokacin official farashi na dala yana 400 da wani abu da har yanzu man bai wuce 500 da wani abu ba za a kira shi me yasa ba a yi wannan kiran yake kiran yankai aka tsaya a kiran farashin man fetur bari mu karbi wannan sakon daga sashin ministry ne kike kasuwanci mun da zamu dora akan wannan batu
4: Ina kwana onion banana connect
5: hello hello 7790
4: yawa
5: kawa ta tace allura zata tafi har kokolwa ta shin ga hakan gaskiya ne
4: Honey and banana connect.
5: Eh hey, to ina kasuwa sai uwar matar makwabcina tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su.
4: Honey and banana connect.
5: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
4: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097133400 a yau.
6: Kone ambanana connect ku bi wanda ya san hanya.
7: Ina ce makomarmu.
8: Ina makomarmu. Da radio Rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dakalin gidan radio Rahama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3.
0: Assalamu alaikum barkamu da dawowa daga sashin ciniki da kasuwanci wanda masu iya magana sukan ce da ruwan ciki akan jana rijiya. Barisa ayi salama da masu
9: to masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayi salama da masu
2: sauraro. Jama'a assalamu alaikum.
0: Kaji wacce da muke tattaunawa an san farashin ragin farashin man fetur.
2: Haka.
0: Al'umma suna ta fadan cewa kaza da kaza da kaza da kaza to amma kafin mu je batun farashin man fetur din. Wai me yasa aka fi damuwa da ragin farashin man fetur ba a dawo da martabar naira ba? Kamar yadda aka same ta ko kuma ƙasa ma da yadda aka same ta.
2: Haka. To gaskiyar magana alaikum su wannan shine abinda mutane yafi kamata su mai da hankali a Najeriya. Har yanzu daga manyan mu har kananan mu ba wanda yake binciken me yasa naira ta kare. Me yasa naira ba ta da daraja? Me yasa naira ba ta da tasiri a kasuwannin duniya? Me yasa masu hada-hada da kasuwanci suke jin tsoron harka da naira? Me yasa jami'an gwamnati kullun harka suke da dala naira ma sun fi kowa gudunta? Za su yi kyauta da dala suke gidajensu kamar da ake zargi dala suke ajiyewa yani ku kullun katatta su wato za ka daɗe alaikinsu baka ga inda ɗan ƙasa yake gudun kudin ƙasarsa ba irin Najeriya. To in dai ɗan ƙasa zai guji kudin ƙasarsa to ina kuma ga wanda ba ɗan ƙasar ba ya za a yi kai building confidence ga mutumin da yake so ya investing a ƙasarka? Kullun gwamnati in ta tashi sai ta ce maka za ta yi gyara kan tattalin arziki. Ɗaya daga cikin hanyar gyara akan tattalin arziki shine a attracting investors, abinda ake kiransa foreign investors, mutanen da suke kasashen waje masu kudade a hannunsu zo su hannun jari a kasar ka. Yana daya daga cikin hanyoyin da tattalin arziki ke dagawa kuma yan kasa ke samun abin yi. To ya za a yi kudin kasar ka yana kare? Za ka janyo hankalin mutumin da yake waje ya zo ya samu kudi? Ta kai ta kawo ba mutanen da suka rage ma a Najeriya a wasu mujiyoyi kamar da ake zargi idan suke kasuwancin a Najeriya ma suna combatin kudin da suka samu a naira sabo da shi dala kuma su fidda shi da kasar.
0: Duk da giran da gwamnatin take na cewa yanzu ne ma masu zuba hannun jari suke ta zuba hannun jari
2: suke ta zuba hannun jari
0: kullun abin da ake faɗa kenan a gwamnati.
2: Kullun abin da in ka kunna kafafen yaɗa labarai abin da zaka ji jami'an gwamnati na faɗa kenan. To amma wannan yayi ma cin reality da mu muke ciki. Idan har ana zuwa ana investing a Najeriya ai ya kamata ma nura wannan kai a Ali Shamsu ka gani ni in gani a ƙasa misali muga tattalin arzikin ya daga
0: watakila ga kamar sababbin kamfanunuka sun zo wanda suke irin wani abu da ake fita da shi ko wani abu makamancin
2: muga sun dauki yaran aiki ko mu gani a ƙasa rate na rashin aiki ya ragu ya yi traffic to kaga mun san investors sun shigo ko sannan muga hada-hada ta canja mun san investors sun shigo muga kaya suna ƙasa mun san investors sun shigo
0: Obasanjo da kamfanunukan wayoyin nan suka dinga shigowa a cikin dari kaga an ga
2: wannan da waya nawa ake santa amma kaga impact din ai immediately mutane sai ga shi kasa
0: da kan ka
2: lai ka sai kai
0: landline ma sai gidan wani da wani
2: sai gidan wani da wani to wayoyin sai kai lai ka sai kai komai ya kare saboda ni ana ta shigowa cikin kasar ana zuwa ana kafa kamfanin duka ana investing ana wani to saboda haka irin wannan impact din muke so dan Najeriya ya experience idan gwamnati ta ce akwai. To saboda haka abinda ya kamata jami'an gwamnati su mai da hankali shine wai me yake janyo naira ke faduwa? Shin gwamnati ba ta da hali ne? Ba ta da iko?
3: ba za ta iya wani hunkuri da talaka zai gani ba wanda za ta dawo da darajar nerar ko hakan ba zai yi bane in kuma ba zai yi wani dalili a gaya wa ƴan Najeriya su fahimta saboda kamar abin da kake faɗi wannan man fetur da ake ta kuka da shi idan nera ba ta kare ba za ka siye shi a farashin da kake san sa za ka siye shi a karashi kasa da inda kake san su to kaga ina dan Najeriya zai kuka kaga misali yau shugaban kasa ya zo ya samu dala nawa yau dala nan tana nawa
0: tana 300 da wani abu
3: da wani abu kazo ka karbi mulki
0: official price
3: amma kana karban mulki sai dala ta dinga hawa ta dinga tashi har sai da ta kai matakin da take kai yanzu
0: wanda a ce a tsawon shekaru ma duk shugabannin da aka tun daga kan bada farkon Najeriya har zuwa wanda ka gada an batta akan 400 da wani abu amma kai a zuwan ka ka dauke ta kake wajen 1000 sai ta kusa markewa 2000 a hakan ma wai ta fara dawa
3: a haka wai ta fara dawa wai su ba suka dauke ta manura sai kai ta wannan Alisha musu kai ta wannan labul din amma wai da an dan samu rigi wai su za su celebrate da kai jami'an gwamnati su ba su kai ta inda sakaita to ku dawo da internet ku tada ita mana kuma at the same time jami'an gwamnati na zuwa su da gama cewa wai ba dan shugaban kasa ya dauki matakan da ya dauka ba da tin Najeriya ba ta dauna ba to ya zai mu gani ya zai mu gane ba za ta dauna tunda misali kana zuwa ka daga komai komai ka riga zashi komai ya rikice kuma kai magana an ce rufe maki to wane ne rufe idan rufe ake a justify nan sa magani a kasa misali din rufe din da ake yi ai kana ana iya ana tafiya ana ma justify nan sa yanzu misali ai mun ga bambancin rufe din sa da na Umaru Musa Yar'Adua Allah ya jigansa Umaru Musa Yar'Adua yana rufe da yake justifying at the same time at the same level to wane ne rufe ne in circumstances ne ya bambanta to sai ka fito ka tabbata mana sai kansa ya bambanta mu gamsu
0: sun ce ai kamar me ciwo
3: sai ka defending
0: ciwon kansa ne yana jira gani wani abu ma za a yanke shi
3: a to misali ciwon kansa ai Najeriya ciwon kansa ai ta daɗe shi shi ma Umaru Musa Yar'Adua tara ai kansa ce amma ya ake iya bada magani a take me kansa iya warkewa a take misali yana zuwa ya saukan ma da farashin man fetur kasa shi ne shugaban kasar da yana zuwa ya dama da farashin man fetur ya inganta ma aikin dan sanda
0: farashin siminti ya kasa
3: farashin abubuwa suka dinga dropping ka ji shugabanci amma kai kana daga kayan masarufi ana daga abubuwa komai yana tashi mai yana ta'azzara komai yana ta'azzara amma ce rufe maki wani rufe ne wannan ya zamu fahimci rufe ne bayan an mana irin wannan rufe din a Najeriya da san Najeriya mun gani kaya sun kasa ba tashi suke ba kuma yanzu kaya na tashi abuwa suna ta'azzara ana cewa rufe saboda kai ya kamata jami'an gwamnati wato abin da yake wahalar gwamnatin a yanzu shine an rasa ma wanda zai kare ta yanzu ka duba tafiyar da ake a gwamnati duk masu ilimin da ake so an yi employing ko an kawo ciki sun kasa ta ina za su kare gwamnatin su gamsar da dan Najeriya cewa abin da suke yi shine abin da ya dace da Najeriya a halin da yake cikin to idan ku dan Najeriya bai gamsu ba ma nura ka gaya mun misali a Alisha Musu ya za a yi yanzu ka zo ka tashi talaka ce zai zabe APC misali nake maka saboda haka ni ya fahimta ta tallan APC da zama tallan mai mutakar wahalar gaske a wannan karin guje zama mai mutakar wahalar gaske mai mutakar wahalar gaske to ai in ba ai wasa ba sai zama tallan turmi ko a dinga tallan nan wa zai sai abinda ba zai amfane shi ba misali saboda ai ba nura wannan Alisha Musu in zake talla sai ka gamsar da wanda kake wa talla din ya kamata ya sai kayanka in ya siya wani amfani da masa sannan shin akwai wanda ya taba sai a kayan ya ga wannan amfani da kake gaya masa
0: in ya di ne tunda na sa shekara uku ga menene ne a jikina
3: ihin kaga balu din sa a jikin ka ya bayyana da inda zo zan ya kunni zan ka izini ka sai kayan to magana ta gaskiya shine dan Najeriya ya shekara uku da rabi a cikin azaba a cikin tashin hankali sai ka kama tallan abin da shi yake zargin cewa duk musibar da yake cikin shi sai ya ci ya za a ka iya convince din sa kana jami'in gwamnati wata irin alfarma wata irin tausaya gwamnati ta maka kai da kake jami'in ta da zaka iya tallan jam'iyyar nan da mutane su karbe ta wannan shi ne abin da ya fi komai wahala ne a gani
0: wajen barusa barusa kaji abin da mubarak ya dauko kuma ya kuro jawabai
9: okay
0: wannan tarayya da ta rage kudin man fetur ta kira shi ba tallafi ba ta kira shi ragi cewa ta hakura da riba da kamfani NNPC zai ci domin ɗan Najeriya su amfana da riba sai kuma gashi ake raɗin cewar wannan ragin kamar ana ganin wannan naira 66 din nan da aka rage shi ne abin nan din a matsayin ku na masana doka ya kuka kalli wannan ragin da kuma kin alakanta shi da cewar tallafi ne tunda ku za ku kalla abin da fuskar doka.
9: To a'udhu billahi samil ali minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Honorable Kademi da masu waro assalamu alaikum a karo na biyu. Wato wannan abin kawai ni abin da na kalle shi shine kawai abu ne na kamar shure-shure wanda baya hana mutuwa. Kuma ni ina ganin wani tsari ne ko wani shiri ne wanda ita gwamnati mai ci a yanzu ta riga ta makara gaskiya. Kuma duk 'yan Najeriya ko da ba gaba ɗaya ba dai ba zai zama duk gaba ɗaya sun zama mahaukata ba wanda ba san me suke yi ba. Honorable Kademi, ita gwamnati tsarinta da kuma demokradiyya tsari na doka shine ita kanta demokradiyya wani abu ne wanda aka ce ta mutane ce saboda mutane zuwa ga mutane. To idan an fassara abin da demokradiyya take nufi sai ka dauko wannan gwamnati sai ka dora ta akan wannan definition na menene democracy wanda shi muke ikirari muke yi amma in reality ba shi ake yi ba kama kariya ake abin da aka dama ake yi. Kuma duk 'yan Najeriya ka san akwai abubuwa wanda za su faru za a yi ta tura ku za a yi ta tura ku har ta kai extent din da mutane za su zo kuma hakurin su ya kare game da uzuri da suke gwamnati. A program din da ya wuce wancan na ya faɗa an yi magana uzuri na ci haka mai girma Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa ya yi aka

0: kom ne kawai da suke cika aljihunan su because abubuwan sun nuna yanda suke yin rayuwa ba haka talaka suke yi ba wanda ko ba haka abun ya ga reverse is the case talaka ne ya kamata ji dadi kai kana neman yaya za a yi talakan ka ya rayu ko bai rayu ba to abubuwan reverse is the case su suke yin rayuwa flamboyant muke ganin ta wannan shugabancin kasar da yazo bai girma ba wallahi tun ina jin jirage ma ya fara siya a wahalar da ake magana jirage na ruwa na sama wanda wannan shine zai nuna maka alƙibla kuma da tole yayi bayanai irin kasashe da muke da su ma Afrika da ake siyan mai 600 wani ma naira 4 ko nawa ne Algeria dai yayi bayani kawai kasar Najeriya abinda zaka ce game da ita shine muna da shugabanni marasa tausayi majority mu shugabannin da suka mulke mu ba su da tausayi sai daidai ku a cikin su magana tausayi babu ga talaka babu magana duk matsalolin wannan gwamnati da take ci ba an kada mi
1: faɗa suna cewa abinda suke suna yi ne dan
0: wallahi tallahi ni ban yarda ba eh ni opinion ina nake faɗa saboda ai an gurgurdan ilimin da na sabu na san menene gwamnati kuma na san me abinda ake demanding gwamnati ta yi
1: shine ta sauka ga wannan
0: shine abinda aka yi magana in ka duba sashi na 14 sakin layi na biyu ba cikin ba kai ai magana cewa abun nan din tsaro da walwala yan kasa shine kadai primary purpose of government abun na farko in ka dauki walwala da magana tsaro duk wani kamar sabari ne na constitution din ma duk wani abu yana ciki ka dauki wannan sashin kadai ka da shi za su yi amfani walwala ta kunshi komai ka kunshi zaka sai ka je kasuwa ka sai abu in komai
1: abinci
0: komai hanya komai in an ce walwala of course
1: rayi cikin farin ciki
0: of course sai sana ga maka wani summary ne duk abin da aka faɗa a constitution za a yi in har aka dauke shi tsaro ko aka sanar da tsaro da walwala to me kake nema me talaka yake nema so honorable kada mun magana karin kudin mai ko ragin kudin mai na ga ma wannan gwamnatin ta makara duk mai hankali duk wanda yake nazari ko su da suke cikin APC sai da su ga ma gaskiya manyan su da kananan su because kai kana cikin wahala baban kai yana ciki mahaifiyarka tana ciki duk yan uwanka suna ciki kai ma kana ciki because hardship din is real kai test nayi ina ciki kana ciki kuma inda da gaske ne akwai wata makama da a bayan mai girma shugaban kasa na wannan 1 October za ka gane ba ma wani magana ta wani magana sauki da za a samu kuma wallahi ina mai tabbatar maka ba wanda ya san gai ba wanda ya san gobe wallahi tallahi
1: a baya za a ce akwai light karshen tunan din nan da yake faɗa ka ga wannan karin ma ba a faɗi light din ba ko
0: babu ai magana ai magana ai magana light din ma babu
2: lalikuwa
0: kuma saboda in ka
1: tun daga duk a jawaban sa ka ji yana cewa yana gano haske a karshen tunan din
2: da kware da gaskiya
0: ina hasken yake
1: to amma wannan karin ba mu ji ya faɗi cewa akwai haske din nan ba
2: yana ji yana ganin haske
0: yanzu wannan bayanan duk da tole ne waɗannan kawai zaka gane kasar da suna kishin yan kasar su kuma kullun ina ga mani a bayan na kawai na attributin matsalolin Najeriya
1: amma cewar babu shugabanci tsayayye kamar Libya
0: Libya amma kuma suna cikin saukin da yanzu yan kasar ka suna nahe sun mutu a hanyar su je su nemi abinci a can saboda bala'in da aka ji ba official bala'i ne babu abin da Allah bai ba Najeriya ba in kana magana man kana magana mineral resources wanda mu arewa ma mu Allah in doing da wadannan magana mineral resources din suna nan yanzu a gwamnatin tarayya ai an faɗa cewa akwai abin da aka bayar na wajen samun dala biliyan ne dollars ko na wannan ma'adarai da aka ba Faransa ta zo ta haka
1: America
0: da ko Faransa to issue din shine duk wannan arzikin yanzu ka dauki wannan gwamnatin basussukan da aka dinga akwai irony irin basussukan da aka dinga karbo an ce tunda aka kafa gwamnatin Najeriya kanta daga shugaban kasa na farko har zuwa kan Buhari shi wannan shugaban kudin da ya karbo ba ma wanda ya karbo ban kudin an tafi trillion 200 ironin da nake gaya maka shine kuma daga 2023 zuwa 2025 an karbo over 100 trillion akan magana haraji ka duba bankunan ka irin kudin da ake ciccire maka
1: da wanda ka sani
0: because issue din shine wannan gwamnatin ba ta da tausayi ka fada wa kowa duk mai hankali na gaya ma da manyan APC da wanda sai kananan su wallahi sai da suke gaya ma gaskiya kuma issue din nake gaya ma an makara me ne ra 66 ai wanda ka su cire mu ba masu ba abin da za ta yi maka mai 20,000 ka shashi yau gobe ne ta kare ya danganta da inda ka je in ka share 50,000 ma kwana biyu uku ya kare in ta kama dole sai ka hau mota akwai necessity sai ka hau amma maganar tausayi babu maganar kuma issue shi sa za ka yi respecting ko kuma ka yi appreciating hamayya because hamayya ta taimaka kuma ina fada babu wani arewa wanda zai iya tunkarar mai girma

0: gaban kasa ne yanzu Bola Ahmed Tinubu irin Atiku Abubakar mu ga akan mu gaskiya shi kadai ne yake da karfin da zai iya tinkara sa kuma ya san makamar aiki of course ya karu sun cin musu gaba ɗaya su biyin amma a kasar da kake ciki a yanzu honorable academy dole ka yi hakuri a hakan za a tafi idan ka ce yaro matashi waye zai iya challenging ko waye zai iya contesting kana ganin shi kadai ne yake fitar da abubuwa wanda gwamnatin tare take responding kuma take rikicewa game da abin magana subsidy a ce ah gwamnati da told me da kai maganganun wannan kasashen su kasashen suna kishin yan kasar su shi sa kullun nake attributin bala'in da muke ci na tsaro na magana ta nauci da rashin ilimi wallahi tallahi shugabanci ne because muna da arzikin da babu yanda za a yi marasa ilimi da mu shiga talauci a wasu tsirari ne suke zuwa su lalata al'amu kuma issue da kake da maganar dubaliyon naira a ya za a kana karba kudin su ba za su saka ma condition ba akwai condition attached to every bashi da zaka karba sai kun goyin su wannan bashin majalisa sai ta bi duk da majalisa ta yanzu ta tare ko ta goma kuke magana ta zama yan shata ba wani abu da take wa talaka because babu wani abu da yazo zai wuce zai cutar da talaka ko da amfana talaka wanda ta hana ta ko ba ma irin debate din da aka lokacin su Bukola Saraki lokacin Muhammadu Buhari wanda a lokacin ba irin zagi da ba a yi ba cewar waye kuma haka majalisa yawa
1: su suka dakila ci gaba da tunan
0: to wallahi daga wannan majalisar yanzu ba za ka ce akwai majalisa ba sai fa magana ƙarin kuɗin ragin kuɗin mai da aka yi mu ba masu ni a opinion ina gaya maka honorable academy babu bukata kuma sun riga sun maka kuma duk zabe in din zabe za a yi na gaskiya babu yanda za a APC ta ci zabe shi da kawai magana gaba da babu tausayi a cikin tafiya
1: zo za mu dawo kan insha Allah yau saboda ba rusa da nan yau za mu huda laika da wuri
0: ya kamata a ba wa masu sauraro
1: za mu yi magana si magana akan abubuwan kamar detol
2: na'am
1: wannan abin da aka ce za a rage sai aka saka kaida ma aka ce ya gidajen man NPC kuma a yau wanda yake yawo a ƙasa ko kuma yake abin nan zaka ga cewa gidajen man da ba na NPC ba na ƴan kasuwa yau zaka ga ƙara farashin man fetur masu kai maimakon a samu rage da abin nan domin da zaka ga gidajen man sun sako da shi zaka ga shi 300 da 1395 ko da 400 daidai
0: ko da 410
1: to amma yau zaka ga yawanci major marketers din manya-manyan zaka ga sun kai shi har da 420 wani ma na ganshi da 30 wani na ganshi da 40 gwamnati ta ce za ta sauƙaƙa sai kuma gashi mun ya tashi a wajen ƴan kasuwa da kake ganin ya kawo haka
2: wato shi harkar man fetur ina so mutane su gane cewa abu ne guda biyu har yanzu important ɗin sa muke yi tataccen man fetur kuma substandard ma muke shigo da shi mu crude oil muke fita da shi maimakon mu tunda muna da wadatarsa muna da arzikinsa muna hako shi to ya zamanto cewa ko mobile refinery muna da ita wacce za mu rika tacewa wanda za mu yi amfani da shi rashin tacewar ai shine ya kawo cewa waɗancan ƙasashe waɗanda muke gani karansu bai kai tseko ba suka fi mu arhan man fetur mun fetur din nan fanigiya ma ƙasashen da suka ci gaba ruwan roba ya fi man fetur
0: amma dai tun ban ka tseka ba a wannan gabar taya kake tunan za a iya gyara refinery kwaya daya ba za a yi ba saboda babu kishin ba talaka bane
2: a gaba ba za a yi bane idan ka ce za ka yi kaya toshe masa hanyar da za su
0: shi ne abin da ke gaya maka su ne masu harkar man in ka ce za ka yi refinery gaba ɗaya samun da suke zaman na gaya ba talaka bane a gaban su ya aka yi dangote
2: yanzu misali
0: individual
2: yanzu misali a kwanaki majalisa ta binciko kuma tun majalisa ya binciko cewa shugaban gungun rukunin man fetur na Najeriya tsoho kenan mai laikari ana neman kuɗi wanda ya kai trillion 210
1: tsakanin su
2: wajen shekara takwas kawai da a shine ai shugaba an kana nema ai ba ruwan na ƙasa shugaba ai shine a hakkinsa
1: amma an ayyana sunayen mutanen da ake a tsakanin su ake nema wannan kuɗaɗen
2: to misali dai shi ya jagoranci abin shi ake nema a wajensa tunda kafin shi ya zama a zo kansa ai akwai dambarwar akwai su Umar Faruk wanda aka kama shi wanda ya kai ƴaƴansa Switzerland din nan suke karatu wanda shi dangote ya ce ai na ya samu wannan kuɗin da yake biya musu kuɗin school fees din bayan haka akwai Umar Ajiya shi ma akwai case din sa bayan haka lokacin da mai kanti baro kafin ya mutu ba taɓa tuhumarsa ba har ya mutu akan wannan bayan nan kuma karka manta cewa Ahmad Bola Tinubu shine ministan man fetur fa a Najeriya fa kuma mutumin nan Ahmad Bola Tinubu ya fi kowa sanin darajar man fetur yafi ka yafi ni yafi masu sauraro saboda me kafin ya zama shugaban kasa yayi aiki a kamfanin man fetur bayan nan kuma yana da matata ta man fetur Malta wacce take wani tsibiri bayan nan kuma shi yake da kamfanin Owondo na wannan man fetur din da kake gani kamar duk inda kaga Owondo na haka shi yake da Ajib duk inda kaga kamfanin Ajib na Ahmad Bola Tinubu ne Unipetroleum na Ahmad Bola Tinubu ne saboda haka yafi ka sanin darajar man fetur a kasuwar duniya tunda shi ma ba mamaki kamfanin sa ka je Jibrin Wale Tinubu cousin din sa ka je ka ga yanzu matakin da ya hau a harkar man fetur a duniya to idan man fetur din nan yana da tsada yafi kowa sani in yana da arha yafi kowa sani man fetur din nan da shi muka dogara da shi kuma yanzu da shi ake mar barazanar cewa za a canza shi akan zabe dan me ba zai mi arako ma baya ba
1: to amma naira
2: 66 ai ba yanda za a yi kulban lemo ce ka kawo ta guda daya sai in ce to shikenan tunda kun yi korafi bara rage muku kwankwalati daya kwankwalati daya ake ragewa mu kuma idan aka tashi za a zuba sai a zuba kofi daya ka fahimci abin da nake nufi saboda idan za a kara ma 500 za a kara ma ko 600 ko 400 ko 200 to dan me mu za ku rika rage mana ne da 30 shi wai dinda mutane dai ai demokradiya kamar yanda nake gaya ma cewa ta al'umma ce kuma dan al'umma ake yin ta to dan me za a bijire akan cewa ba a buƙatar ra'ayin al'umma so al'ummar da suke sun ce ba sa so a dawo da abin da ake tunani
1: to zamu dawo zuwa gare ka lokaci ya bamu dama kamar Mubarak lokacin da mai girma shugaban Sabulu Ahmad Tinubu ya hau yace subsidy ya tafi
2: haka
1: a ranar gidajen mai suka fara daga farashin man fetur da yace yau zai ya bada discount
2: haka
1: sai kuma sai aka ga gidajen man sun ci gaba da daga farashin man fetur haka nasu yi mun fashin baki akan wannan da mun masu tsaro kalla magani me za ta babban cewa an ce fitar da lafiya ta fi
2: haka
1: farashi ya daga ko daga bai ba an ce kuma gashi an dawo da ba kira shi tallafi ba an ce an bada discount ragi ko
2: haka
1: kuma farashin man fetur ya daga gidajen mai
2: haka
1: da Allah ba ni fashin baki yana ne da masu tsaro za mu fahimci wani abu a cikin wannan abin nan da ya faru
2: to wannan ai shine typical character na dan Najeriya inda zaka san masu zagin gwamnati wani lokacin wato na kasa gane me yasa suke zagin gwamnati ko da yushi ka san zaka yi assessment
1: amma gwamnati ita ce orkuwa
2: ita ce orkuwa ko shakka ba ko shakka ba amma ko lokacin da ni da kai muke taimakon ta yi ta lalace in kuma ta lalace mu za mu kowa ihu sai wannan gwamnatin nan mu ya kamata mu mallake ta ba ita ta mallake mu ba to lokacin da ka bari gwamnati ta mallake ka kai baka mallake ta ba ai kashi ga matsala to saboda haka shi yasa gun lokacin da kai dawo da ita kan ƴan Najeriya yanzu baka dan karamin misali Dangote ya ce a zuwa sai hannun jari a rufe da sa ƴan Najeriya kowa ibu kudi ya zo sai kuma dukkanin mu muna son mai kare amma mun sai hannun jari wanda duk ya sai hannun jari so yake riba sa kullun ta hau katte kasa kullun so yake yanzu farashin man fetur a ce ya hau dan a sa masa me
1: riba
2: a sa masa riba saboda haka da Dangote ya gane cewa criticizing din sa da ake ko ganin bakin sa yana yawa akan harkan mai sai ya janyo wuyan kowa sai aka ce to talakan nan da ni da barisa da doctor da suke ta yaki ake ta kai da shi a zagi gwamnatin APC anan shi talakan da gaske yake canja ma APC misali kullun an zo an ce Dangote yayi kaza yayi babakeri ya kori mutane da harka yayi kaza da yace to bari ya danko
1: kowa ku zo mu shiga
2: business din jin dadin a zo a yi sharin ba talakan da buru guje ba ashe dan Najeriya yana da character in bai samu abu hira gar ashe dan Najeriya yana da character da in ba da shi ake laifi ba sai ce laifi yake amma in da shi ake ba laifi yake ba daidai yake shi yasa kaga gwamnatin Najeriya talaka ya kasa canjata saboda talaka shi da kake ganin sa mai laifi ne ba wanda yake sha'awa irin laifi kuma ba wanda yake so irin mai laifi saboda kowa a Najeriya amma idan ba a gaice shi cikin laifin ba in ba shi da iko shiga cikin laifi idan mai laifin bai zo yayi shiyarin kayan laifi da shi ba to sai ya ce ba akan dani sai ya ce ba akan dani yanzu shugaban kasar tarayyar Najeriya ya zo ya ce subsidy ya tafi an ji walita gaba da din Najeriya
1: wani ma yana da
0: kayan an yi sabon farashi
1: na sama da wata nawa ya
0: so wani karka sai ce da kai in ya je
1: nawa zai so
0: nawa zai so saboda ka shi ba zai da kyau nan ba mu haka muke kasuwanci a Najeriya to saboda ka ya juya yanzu gwamnati ta ce za ta yi ragi ragin nan gwamnati ma ta ce testin za a yi gwada za a yi a gwada wannan ma sai aka ce a gidajen da suke NDC a su za a yi testing su za a gwada kuma na wata daya kuma ragin gashi ga kamannin sa misali to amma ragowar kuma wasu gidajen mun ma yanzu gashi kana reporting karawa suka yi su ba ragewa suka yi ba to ya za a yi ya kai alishin su mu gane cewa an yi ragi ragin ma har wata din yayi tafiya kare ma akwai wanda ba zai san ma a rage farashin man fitar ba
1: tunda akwai garin da babu NNPC din
0: magana gwarai da gaske wallahi tallahi in ma da akwai kankaje ka shafa sai wata din ta kare ma baka sami ko shafa ko layi ko kuma kaje ka tarar wata kila ma ba a kaman sosai saboda rage ya yi maka akwai strategies kala kala da ya yi amfani ba su
1: wanda akwai
0: tunda mu sani ba
1: cikin abubuwan da NNPC suka fitar a farkon October tunda sun fara su suka fara fitar da cewa za su yi rage a farkon October sai wanda zai sai man fetur da manhajar su ta NNPC tukunna shine zai samu wannan rage to kage yanzu mun sani ba ko kai akwai manhajar NNPC a wayarka
0: ai kisa ka ji na ga maka wato wannan tsarin idan ka duba za ka ga gwamnatin kusan za mu iya cewa ta tsorata da irin salon adawar da shi shugaban yan adawa yake Alhaji Atiku Abubakar a suna so su riba sun su koma baya amma suna ganin ba za su iya koma ba domin irin kudaden da suke generating na hannun talakar suke karba ya kai mun zarin da ba wanda yake gwamnati yanzu ya ji dadin wannan kudin zai hakura idan duk talakawan Najeriya za su mutu su kare mu a zargin da muke ba na ji gwamnati za ta iya riba sun wannan kudin su hakura saboda sun riga sun latsa sun gama jin dadi to amma dan Najeriya shi ma da yake ba da gaske yake ba ai kaga shi ma yaji ya shi ya ji sai shi Dangote yanzu wanda yaji sai shi Dangote ya zo ce ma yanzu yana cikin mutanen da suke iwo a rage kudin man fetur ni da kan ya dadi mota ce take yawo ta Dangote kana ganin talakawa suke fitowa suke comedy cewa ai ta muce
1: shikenan
0: cewa ta muce saboda na sai shekara
1: ya kara wa ma motocin
0: saboda haka yanzu duk inda ka dara Dangote take talaka dai zai ba shi kariya duk inda kadararsa take wallahi talakan Najeriya shi zai fara kare ta domin ya san da kudin sa idan akwai strategy da Dangote ya zauna lafiya ni duk duniya ban ga kamar wannan ba domin yanzu ba magana yanzu an tashi zanga zanga ko fada kona mar guri in yana da shugaban nan gurin bayan da rayi wani ya je motar sa ta zo ta tsaya wani talaka saboda bakin ciki ya sa wuka yanka taya ko ya sace ta saboda kawai yana jin haushin sa yanzu ba za kai ba in ka ji haushi yanzu an je da cewa kada je ba wai ba Dangote ake cewa Dangote saboda ni ma na shiga ciki ko kai ma ka shiga ciki ka sai ya to wannan strategy ne na inda zaka iya auna dan Najeriya da gaske yake a gyara ko kokari yake tarka a gyara sai kaga wani lokacin mutane sai zaka kaman ina goyen bayan gwamnati ba haka bane ni talaka na sani ai na yi takara su ma da suke kare talakan wata kila ba su yi takara bane ka gane ko ni na yi takara kuma da kudi na ne ba da kudin wani ba kuma ba wannan na taba zuwa over gidansa ko wani mutum ko jagora na kwankwaso ba na ce taimake ni nan takara to wanda ka kudi na ne da na nema na halaka na sa sai ne takara kuma na je inda talaka yake zo na naga halin sa na san waye shi saboda haka ni yanzu ba zuwa zaka ka burge ni wai akan talaka ko in zo in yabi talaka shi ne na burge ba ni ba burgewa nake nema ba ko ka ce da ni talaka na yi daidai ko ban daidai ba yaban sa nake nema ba domin na je inda yake na kuma gaya masa abinda ake yi kaji abinda ake yi amma result din da zaka gani wallahi Ali Shamsu zai shokin dinka kai Ali Shamsu ka shiga cikin harkar talaka wani lokacin akwai abubuwa da yawa da zaka fada amma gwamnati ba ta gyaruwa ba tare da sa hannun talaka ba
1: al'umma sun gyaru
0: kuma al'umman nan su za su tashi su karbi wannan su
1: to ba nisa ya al'umman nan za su gyaru
3: to inda za su gyaru honorable academy wahala za ta sa su gyaru tunda kowa da kamar yanda kuma bara ya faɗa gaskiya ne ni abin da yasa nake attributing abubuwan solely akan gwamnati shine dukkan wasu abubuwa da za su faru idan aka ce gwamnati ta yi adalci na cikin ta ma ba za su lalace din haka ba daga ka tuna lokacin Umar bin Abdulaziz irin mulkin da ya gudanar ta kai estan din da wani balaraban ƙauye ya zo daji ya fito sai ya ga kura ta zo ta kama akuya sai da ya ga ta kama akuya ta shiga daji sai ya ce babu lafiya sai ya ce bari tafi Madina yana zuwa Madina Umar bin Abdulaziz Allah ya masa rasuwa ana stress sai ya ce babu mamaki me wannan yake nuna ma history idan har shugaba ya zama adali wallahi na cikin sa saboda ai root din kai ne farko
1: barin baka misali wanda ya faru kwanan nan barisa sanda mai grammar ga shugaba kasa Muhammadu Buhari yazo tuni wasu ta farko din kafin a rantsar da shi ai akwai system din da yawa da ma'aikatan gwamnati suka dinga gyara abubuwa da kansu suna tunanin ciwar Buharin
3: na dani
1: dani
3: sai ku
1: za ga ciwar tunda kan matakin kananan ma'aikata zuwa manya zuwa wai an samu dan gece canje
3: a an rikice ma ake magana ana masu gudu su gudu ba sun fara shirin maguduwar sun dauka da gaske ne a sheda musu takarda ci a lokacin ka gane saboda honorable academy ba na yi maganar comrade ba amma ni argument ina har yanzu na da talaka yana da matsalar sa muna da tamu matsalar amma abinda nake gaya maka asalin maganar ai shugabanci ne sa talakan ya lalace idan yayi maganar wani abun nan din me yake da suna abu su taraka ba sa yin wani abu ko da za su gyara ko in kaje zai ha'ince ka ha'incin ai ya fara daga kan shugabanci zama suna ganin komai kowa gani yake fa idan bai tara wani abu da zai ajiye ba in rashin lafiya ta zama gwamnati ba za ta yi ba sanin ji sai ka siya makaranta yanzu ka sani komai duk waɗannan abubuwan na makarantu sun gama lalacewa private school din ma sai iya kudinka iya shagalinka duk da ba wai yin kudin bane kuma yake kawo karatun amma dai in ka dauki lafiya in ka dauki ruwan sha idan kai mai karfi ne zaka yi gidanka bohol in ba ka da shi sai dai wanda aka yi a waje wanda Allah ya sa suke zo ka zo kake tsiba yauwa to in ka dauki duk wani abu na rayuwa wanda yauwa asibiti lafiya abun nan din me yake da suna ilimi abun nan din me yake da suna harkar tattalin arziki harkar tsaro duk wani abu abu ne da gwamnati yana ta solely a wuyanta because rantsuwar da suke a constitution but shine in ga karanta order of office dubu alajan zaka ga irin abubuwan da yake kunshi a ciki abubuwa ne wanda kake magana fa babu maganar ka fifita wannan akan wannan shi yasa ai da sun sauka za ga Qur'anin ko kuma Bible din suka rantsa yana cin su saboda matsalar shine tun lokacin da suka fara mulkin yanzu abubuwan da yake faruwa a Najeriya akwai equality ne wanda suka rantsa da gwamnati ka dauka dan majalisa ne in waye abinda suka ga dama suke yi kai da aka zabe ka majalisa ka je ba kai abinda ya dace ba kai abinda kai executive wanda fa arms of government ne a doka shi yana cin gashin kansa in kana magana executive shugaban kasa yana heading magana ta executive na federation duk wasu ma'aikata na wane ne nazartawa a kakacin sa suke idan ka dauko maganar head of judiciary ka ra magana CJN in ka dauko head of legislatures da muke da su guda biyu na kana magana senate president da speaker house of representatives in ka zo state haka yake in ka je zaka ga gwamnati shi yake head executive arms of government ne mai cin gashin kansa in ka dauko legislatures zaka dauki abun nan din kakakin majalisa ko na jaha in ka je magana ta judiciary zaka dauki CJ na jaha wanda su waɗannan kowa gacin abin da yasa constitution yasa zan ka ce constitution ko bai daidai ba a kuda mu Ayman Medlo ne amma shi ma da ambition da ba mu shiga wannan wahalar da bala'in da muke ji dalili waɗannan guda uku ce aka sace mikin junan su wannan constitution din ma appointing judiciary as a watchdog saboda me suka bazo watchdog saboda duk wata rigima an zo za a je gaban ta ta interpretation ita primary duty ta shine ta interpreting to idan akwai matsala wannan bula da za ta dauka kowanne fadi shi za ta kuma za a yi hukunci na adalci wanda shi zai kawo daidaito wanda haka har yanzu ni ina bawa mutalakawa laifi na wasu abubuwan na rashin gyara na gaya ma wahala za ta gyara mu amma ummul aba'isin abin ka cokan wallahi shugabanci ne
1: to muna godiya barista za mu tafi ga masu sauraro yau ka bi ce a ba masu sauraro
3: dama a ba su dan ba a ba su dama yawanci za ga mutum ɗaya biyu sun kira kuma wasu na son su yi magana
1: 5 2 9 3 9 da kuma 8 1 ok 4 8 5 7 7 su ne nan babun da za a same mu assalamu alaikum wa alaikum assalam to dan rage radio ka tukuna san dubo da mijika to mala Abubakar Yakubu menene gudun moka ko saboda NNPC kuna da NNPC abin kure
3: gaskiya
1: wato baka go to muna godiya mallam Abubakar Yakubu daga Bunkure Sabon Fegi aje ya ce shi fa wannan idan ma aka jange ba san su din Bunkure. Wa alaikum salam. To muna godiya
4: Muhammad Amin ya san daga wurin
1: Kubawa. To mallam Muhammad Amin
4: to mun yi yadda aka tattauna
1: na'am
4: kuma kamar magana da manke da dan nan yanzu a makon nan da kuke ban kwana da shi daga wani labari wai ma'aikatan matatar mai tabbatakon ko suna zanga-zanga ne akan wai kusan albashinsu na watan ai ke ba ai da mutum shi abin da ban mamaki na ce auda ma wai ma
2: a dakar jana
4: nan
2: hadin sunan da ma'aikata wanda su sare yake za a gyara ta har yanzu
4: kuma ne suke ma ta kunna da har ake maganar wai ai rike albashin su na wata to aikin ne suke
1: gaskiya ne tunda ya kamata a ce
4: abin da to sai ka ga gaba ɗaya ka san nan wace irin ta sace da abin da ake cewa the more you select to understand yadda ka kai
2: the less you see the more you understand
4: kuma sai idan za ka fara magana a
2: kai
4: yawa idan ka duba yanayi wannan gwamnati take da shi ko san duk wanda wani ke kuwa ya ma magana ko sai dai tallata ma wannan gwamnati ko ba a wuce sai duk cikin da yake shi da wuce ce ko ana wasu ai ka dai ka ga kamar kina-kina a wasu yankuna na Najeriya ba kuma idan ka duba wannan kina-kina su ne abin da yake firamare a samin duk wata gwamnati a halin da Najeriya take ciki ba shi ne ba babban abin da yake nauyi na farko akan duk wani shugaba shi ne rai ya fara tsare ran al'umma da yake shugabanta
2: bayan
4: wannan ran ya tabbata sai ai maganar lafiya idan lafiya ta tabbata sai kuma ai maganar da abin da lafiyar za ta yi ai maganar ilimi don ka duba waɗannan abubuwan yanzu ka duba ina su da kowanne bangare in ka duba ya tabbata
1: to muna
4: duba ya tabbata sai da haka a kalaka a wannan yanayin da ake ciki bayan da maganar zaki kamar yadda ɗaya daga cikin mutum hajji yake magana wanda yake kai magana ake da dama ba magana alkawari ba ne ta wasu zai da abin da wanda kuma zai taɓa ba ba bai dan ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa sai a duba a makamin su ko a kasuwancin da yake da gudunmawa ya bai wa al'ummarsa da wannan damar da ya samu a ba to da wannan ya kamata a auna su wani ɗan takara da ya mutu yake neman su haɗewar al'umma domin ya tsare madafu wannan
1: to muna godiya Muhammad Amin muna godiya Mallam Muhammad Amin daga unguwar Na'ibawa kaji fa yace fa wai dama mata ta ban fitu da akwai ma'aikata
3: akwai
1: ma'aikata Allah wannan ba a fa zan tambaye ba rusa wai da ma'aikata a doka ya kamata su nemi haƙƙin su
2: din su
3: ya to ayo ya kamata sun da dai an ce musu ma'aikata ne har yanzu ba kore su ba ko ba a canja musu ma'aikata ba malan nan akwai ma'aikatar da suka kira interview kuma sunan ma'aikatar nake manta federal government ce to amma dai ba a yin wani abu suke ce za a canja musu waje ba su canja musu ba suna zauna gida amma suna karɓar salarin su kuma ya cancanta
2: suka
3: ya kamata a canja musu ma'aikatan ne
1: tunda ba a aiki
2: eh ana yi ma haka ana margin ai
1: to ba
2: a na department ko agency
3: amma dai refinery dai ba ta aiki
1: ba ta aiki
2: to ka duba nan Kano mana to ai duk ba aiki suke ba amma ma'aikatan suna zuwa.
1: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam, sanin ku da aiki.
1: Yau sanin ka dai da muke tare.
4: Kuna tare da Muhammad Umar daga Funtuwa.
1: To Mallam Muhammad Umar daga Funtuwa jihar Katsina kenan.
4: Sanin ku ina gaisuwa da Umar Gamba da Tol da su Mubarak da su barista da kan ku ina muku gaisuwa da
1: wannan. Muna godiya ya Funtuwa din.
4: Wallahi muna cikin godiya ubangiji alhamdulillah.
1: To muna muku fatan samun ƙarin tsaro a yakin naku.
4: Alhamdulillah
1: to muna godiya Allah ubangiji ya cigaba da kare dukkan al'ummar Najeriya da inda suke
3: kuma muna taya ku daga nan ma
1: na'am
4: to ga jami'a mai mulki sai riga sun makara kamar yadda barista zai riga ya faɗi wallahi sai riga wato shure-shure ne wanda bai hana mutuwa idan abu ya zo karshe wani lokaci in baka gyara karin farko ba to idan ya zo karshe ka rinka maka masa kamu mai kyau da mara kyau saboda haka mu dai ɗan ƙasa mu muka san hadda muke ci da ma'aikaci da manomi da talaka ya gane shayin ruwa ne
1: na'am
4: saboda haka abinda yake rage musu wucin ko naira 100 suka dawo mana da mai mun san karshenta ai yanzu ba ta yi wata magana wallahi tallahi da wannan mulkin ba mu san abinda Allah zai yi ba amma tace-tacen shi bisa zargi idan suka koma to Allah kade san abin da za a yi
3: gaskiya ne gaskiya ne
4: saboda haka muna roƙon Allah Allah ya yi mana zaki
3: amin amin
4: gaban Allah ya tsanka ga hannayen su tsanka mana abin da ya
3: yi amin
1: amin amin to muna
4: ne fatan mu Allah ya ba ka dama ai ba su riga ta a wurin ubangiji ne makara ba amma mu dai a gare mu gaskiya da ta zargi mu gaskiya sai riga ta makara saboda gaskiya kala kai na karbo wuta
1: so Allah ya kawo mafita
4: yawa mana roƙon Allah Allah ya riko da hannayen su ko kuma gidajen radio da kuke kokarin waya san makaranta ce nan wurin
1: alhamdulillah
4: wallahi nan wurin jami'a ce aka tattara ake mana lakka kyauta
1: alhamdulillah
4: ungode Allah ya saka Allah ya
1: kawo tunda tunda ga duk sama muna tare da shi ne ce Salisu Mubarak ba
4: don mun lokacin da karatu ta kai mana mana
1: to
3: ai yana kokari
1: sai wani wajen ne ma da zamu iya daukewa ko associate
3: professor to kaga ya kamata irin sai kamata ke ba doctor honorary doctor din nan wallahi suna gudunmuwa sosai wallahi
1: to abin muna godiya
3: to Allah ya
1: sa wajen mutanen Puntuwa muna kuma muku fatan alkhairi da fatan karin samun tsaro a dukkanin sassan Najeriya babu shakka muna jin dadi yanda mutanen Katsina suke shigowa wannan tasha
3: ta sai ai wannan academy ba su damar wasu suna ta su
1: suna daga nesa suna
3: so amma time din da sai aiki kuma magana ba ta kariya mu a wajen mu
1: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jarumai abokan jam'iyya
1: na'am
4: ku fatan alkhairi baki daya
2: masha Allah ba
4: ku ma ka san rahama radio da ma saurara mu cikin ne ku fatan alkhairi
2: muna amsa
3: amin
2: amin amin
1: muhammad al-miskin
4: kana da hannu ma fa yi
1: na'am
4: wato wannan magana fa da kake ganin ta kwaya dai idan ana so ko ba a so sai a dawo wajensa da farko dai kaga kaman irin su Comoros Mubarak da sauran ire-iren su ga gabbar ita duk wanda yake so ya ga arewa ta yi kyau wallahi ta sa yake kun je kun zama minista kun zama gwamna kun zama dan majalisa wanda wannan nan jaran wallahi ba abin da za su yi na namu wannan ita ce magana ta gaske gaskiya sannan kuma talakawa akwai tsararru wanda suka daure wa gwamnati kinji wannan magana fara kake ganin ta yanzu na tabbatar a cikin ku akwai wannan tabar rai da ya shekara biyu shekara hudu shekara biyar ta warke to amma ce idan kai rashin lafiya wannan rashin lafiyar ka manta ta ta jiya ko sai ku kika ce a cikin ka wallahi azimu nake ga amma wannan surutun da wannan cece tun daga kan ma zamanin mutum Yakubu da wannan zuwa yau a cikin ka ba mu san guda daya ku je ku samu tantanta kamar irin Comoros Comoros da tsofaffin jami'an tsaro da yan banjo wallahi sallahi sai kun dawo ruwa sai kun dawo kuma ne wazafi aiki a gwamnati musamman ne gwamna magana akan arewa ne wannan magana ita ce ta gaskiya waɗannan mutanen wallahi ba za su iya namu komai ba sannan kuma ba ne ba hanyar zuba mu yadda ma ana demokuraɗiyya ba ana demokuraɗiyya Najeriya mutum miliyan 200 ne da ajirin kan kulanci suna da mutum miliyan 80 arewa tana da mutum miliyan 140 kudin Najeriya arzikin Najeriya yake 200 ne da ajirin taimakon amma kowa miliyan 100 haka ba mutane kudanci naira miliyan 80 aka ba arewa miliyan 80 idan sauran mutanen arewa mutum miliyan 60 su ba yan Najeriya ba ne har yan Najeriya ne su jam ne isa ba za a yi dubai dubai ba to saboda haka babban abin da nake gaya maka sai an dawo demokuraɗiyya yanzu mulkin ban gargajiya ke saboda wallahi nake gaya maka tun da kamar a ce kudanci ne take da yawan jama'a wallahi ba wani ɗan arewa da isa ke a mulkin karba-karba mulkin karba-karba mulkin ban gargajiya na arewa ne.
3: Ba constitution ba ne ya ce a yi
1: kuma ga Barista yana cewa ba kundin tsarin mulkin ƙasa ba ne ba ya ce ba a yi yau karɓa karɓa tunda
3: kundin tsarin mulkin ƙasa ba ne kawai wani tsari ya nasu da suke
1: muna godiya Muhammad al-Miskin shi ma da kishin Najeriya a
3: cikin sosai
1: da ake magana zai shigo ya ba da gudunmawa assalamu alaikum
3: ciwo ne wallahi ciwo
1: assalamu alaikum
3: ana taken ƙasar su yana kuka
1: assalamu alaikum
3: saboda shauki kai ko wani ma ya ce ƙasar ba ruwan shi da ita
1: ai gashi za ka da idan ana bikin yancin Najeriya matasa ka ga suna ta anko suna ba
3: yanzu ka yo bana ka gani to bana ta abinci ake
1: wallahi duk
2: a ba haka bane ai matsala kamar yanda ake cewa in kana so ka ga adalci ne shugabanci da ka samu zaka gani shugaban kasa bai zo ya nuna yan kasa cewa sai yi bikin demokradiyya ba
1: wannan ne ya shigo assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: malam ubaidillahi kubaraci
2: hayin gada madobi
3: hayin gada ne
1: amin amin
3: waye kubaraci
4: kuna tare da ubaidillahi kubaraci hayin
1: fari ba gaskiya ne malam ubaidillahi
5: to san karaman almahajiri a gurguje Allah ya saka muku da alkhairi mun ji abin da mai girma shugaban kasa aka ce za a samu saukin mai kamar na wata daya
6: kuma ana tunanin naira 66 ne za a samu saukin
5: to ai naira 66 kuma wanda a cikin da take da tallafin wannan yau muna cikin shekara
6: ko ce na fa a cikin wannan halin da
5: muka shiga na daga mai
6: amin muna godiya Alhaji Ubaidillahi hayin kwari madobi da wannan gudunmuwa gaskiya Malam Ubaidillahi yayi magana sosai kuma ya ce idan da wanda iya yarbanci ya fassara shugaban kasa to ban sani ba da wannan table din ban sani ba kafin tashi sai ni ba culture zan ba dama don ya fassara wa shugaban kasa abin da Malam Ubaidillahi
3: to da ya yawa duniya
6: sosai assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam Kamis Balaza ma bi Kamis
3: yana
6: to muna godiya kuma muna fatan alkai to muna godiya Malam Kamis Baladi Kamis kai ma da wannan fata alkarin naka kuma ka tunatar da mu ga da al'umma baki da cewa shekara hudu fa ce a gaban mu assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam
6: na'am da wa muke to barkanka dai alhamdulillah
7: muna magana da abba injiniya sheka
6: to abba injiniya sheka menene gudun mawaka
7: yawa na ji maganar rage kudin man fetur
6: na'am
7: gaba kasa ne wanda gaskiya ni a gaina wannan gaba dai ba shi da wani amfani
6: gaba daya
7: ba shi da amfani
6: na'am
7: din na farko hawan sai ya ga tatta mai bi kai ne da 200 ba
3: dari da tamu
7: na ka kara mai saboda ne da kudi da wani
6: abu
7: amma a zo a tsira da 165
6: 66 dai ka rage musu na daya
3: sai duk daya
6: wala abba
7: abin ya da mutane da wani abu mutane da riba yake magana a rage ne da ko wani abu makamantar da ai da rage bai da wani amfani kuma tsawon wata daya
2: wai naira 66 zai kwankwala ta uku kwa yau ce kwankwala ta uku kwankwala ta uku ne
3: ko ga yawa ba shi kamar yanda ya fada ba shi ni mu dai ni dai nake ba ma bukata
2: eh zai wuce kwankwala ta uku
6: ko ba da ke ungoshi ka muna godiya da gudunmuwar ka yace shi ba shi da wani amfani wannan ragin tana rasu da shi assalamu alaikum wa alaikum assalam yo barka dai
8: magana bashir dan shugaba abu da ba gudu kura ne da matsayin da kake yi da
6: mutane to mallam bashir dan shugaba daga karamar hukumar kura
8: masha Allah to kamar magana da ubaydullahi magana akai a gaskiya wannan ma rage wa abun ma an raina ma in Najeriya ma menene ma za a ce ma za a rage wa mai amma wai har a kayyade a ce ma na wata daya kawai yan Najeriya
2: a ya hakuri dai
6: a ce zanga zanga kuma mallam bashir
2: ya hakuri dai
6: to bashir ma
2: bayan kana kana da ƙuri'ar ka
3: ai kana da ƙuri'a ga lokaci yayin da zaka yi amfani da ita
2: zanga zanga ma ka tana ai da muka rada ce ta
3: ba ta wa rai kuwa
2: ai da muka rada ce ta
6: to ai ba za su ba
2: ka da dama kai da kake da ƙuri'a a ka kyale shi zanga zanga ita ma da muka rada ce
3: ni sifil ai
2: to shi ne magana
6: assalamu alaikum Assalamu alaikum salam. Mallam Abubakar Salisu sheka.
7: Alwaje, to ai ranka dai wannan dragin ba fa na talakan Najeriya ba.
6: To, kamar yaya?
7: Eh, a to ai ka da lokacin da bai wata dai, saboda haka dukkan motocin ƴan majalisu gwamnati da na shugaban kasa din za su dan gaban neman zabe a cikin tsayin ya mai kawai. Amma ba wai dan kasa ko ba.
6: Haka haka yake nan.
7: To, dan dan Najeriya sai ranka dai kai.
6: To muna godiya mallam Abubakar daga Ufa sheka ka san yana magana da magana da muka kana cewa ka san shi shugaban kasa cewa fa daga ran 1 ga watan October
2: haka
6: za a ga motocin CNG sun fara yawo domin rage kudin sufuri a tarihin Najeriya yace to shi na gefen gari ma har yanzu bai ga kudin ba san ka ko Detroit ka gani
2: to wannan CNG din duk da yayi taron gwamnati watan da ya gabata na cewa a gaggauta budewa kuma anan da mun fitar da kididdiga ma motoci nawa ne a Najeriya ma gabaki da kuma nawa aka yi wa a Najeriya to wannan dai kusan in ce tun lokacin da shi wato mai girma shugaban kasar Najeriya a lokacin da yace ya janye tallafi yayi magana cewa za a samar da wannan manhaja ta CNG din wanda za a samar da motoci wanda suka kai guda 4000 wanda za su rika yawo domin rage a zurga zurga domin taimaka sufuri bayan haka kuma za a bude tashoshi na CNG din nan wanda za su fara amfani
6: amma dai an gansu din koko ba a gansu ba shi
2: a an yi wadansu ai ba za mu ce ba ai ba an yi amma
6: abin da kinan bobi guda biyu sai mu zama karkare gaba daya saboda kage yau ranar ta masu rawa
3: ba su da wannan su ke ni
6: assalamu alaikum wa alaikum assalam to muna amsawa to malam Musa minti ɗaya muka baka
9: to na gode wannan ragi da ake yi da shi da kina ni ban yi mamaki ba gaskiya
6: na'am
9: mutane na ci mamaki ne to ni ban yi ba wannan shi ke nuna rashin iya jagoranci da iya mulki to a bata nan wurin kuma in Allah ya yarda in Allah ya yarda sai mun kawo mataki ma'ana sai mun canza gwamnati
6: to Allah ya zaba mana shugabanni na gari mallam Musa Kwangila bari mu dauki waya ta karshe mai rabo mai rabo mai rabo assalamu alaikum
9: alaikum assalam
6: wa alaikum assalam
9: barka da wannan lokaci
6: barkan ka dai da muke tare.
7: Kana tare da Kamilu mai talaki ga wajen garama hukumar kungiyar gamarin yawo.
6: To Mallam Kamilu a gurguje minti ɗaya kai ma muka baka.
7: To alhamdulillah to ai wannan lamari ne dai mu ci Allah ubangiji ya ba mu shi waka gani na gari sakamakon kowanne shugaba za ka ga idan yawo zai ke talakawa ai talakawa ai da ka kama wannan shugaban kasa ta gaba da hawan sa aure barkan ka ki ka ga ni mai ba bare ne mu ke fara babba azon mu talakawa.
6: To muna godiya Mallam Kamilu. Mun dauko to maudu'in kuma yau zamu tsaya saboda yanayi na lokaci amma digital cikin 30.
2: To ni abin da zan bawa mutane shawara shine waɗannan ƴan siyasa ko kuma masu nema a kada musu ƙuri'a. Shekara hudu shine kwana 1440. Mu kuma sai Allah ya hore mana awa 24 kwana ɗaya ne a cikin wannan namu wanda zamu iya yi hisabi ga waɗannan mutane. Idan ka ga an mama gudan zabe to yawan ku ne bai kai yanda za a ba, amma idan har za ku fito ƙonku da ƙwarƙwata wallahi ba wanda ya isa muku magudi. Idan ka ga an muku magudi ba ku ce kaso 25 ba ko 15, amma mu fito ƙonmu da ƙwarƙwata. Kada ka yadda wata woman leader ta je kana kwance kana kallon TV a gida ko kana danna waya wai ta fitar da matanka ku tafi zabe kai kana kwance.
6: To muna godiya Komar Mubarak.
10: To ni abin da zan ga talakawa shine duk in dai kaga an murna zabe to hadin makin ku ku kai da aka murna zabe hukumar zabe ba ta canza alƙalin kan zabe da kanta
6: sai ta samu goyon
10: bayan sai an samu goyon bayan
6: daga cikin ku
10: talakawa shine ku kuke sata akwati ku kuke ƙara ƙuri'a ku ake biya ku talakawa ku ƴan siyasa suke amfani da ku saboda haka in kun ce ƴan siyasa ba za su yi amfani da ku ba to ina tabbatar muku da cewa duk wanda kuke sanya ci zabe da ikon Allah zai ci zabe.
6: To masha Allah
3: ba ni abin da ban ƙara guda ɗaya shine duk wanda kuka ga bai yi muku ba a maganar shugabanci ko ƙuri'a ɗaya ka bashi kai contribute da kai labari ko super santa suke nema kawai ba sa buƙatar yawan wannan ƙuri'un naku. To sai mun kiyaye kuma issue na maganar murɗa zabe ai kamar rafari ne duk magudan da yake ko kuma shadda zai a filin bal an kace su uku aka ce babu ko daya to zai wahala ai maka magudi. Amma in ka zo kai zabe ka tafi ka bari kamar yanda Kudutul ya faɗa abu ne mai sauki wanda za a iya murda kuma ko wanda da masu ma ka iya tunkarar da kudin ba yan takarda su je zabe manyan mutane professors doctors ba ma ka iya zuwa ka tunkare su ba dama wanda suke yan jagaliya su ake yaudara to su ma jikin su yana gaya musu Allah ya amana shugabanni na gari.
6: To muna faɗa mu daga wannan tebur na muna faɗa muku muna tuna muku cewa ƙuri'ar ka ita ce ƴan cinka. Masu sauraro duba da yanan lokaci tunda sanan zamu daga aya madadin dukkan wanda suka taimaka shirin ya zo zuwa gare ku musamman Kamar Salisu Gambo Digital, Kamar Salisu Mubarak da kuma Barista Usman Iliyasu da dukkanin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Suna na Shamsu Abdullahi Sirkare mun ke cewa mu haɗa wani shirin da yadda Allah.
11: Ina kwana Oni and Banana Connect. Hello, hello, 7790. Yawa, ka wata ta ce allura za ta tafi har kwakwalwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne? Oni and Ina kwana Oni and Banana Connect. Hello, hello, 7790. Yawa, ka wata ta ce allura za ta tafi har kwakwalwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne? Oni and Banana Connect. Ehe, to ina kasuwa. Sai ƴan uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su? Oni and Banana Connect. Ni ce kuma, goggota ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aurena. Shin gaskiya ne? Oni and Banana Connect na nan don duka tambayoyinku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da ƙwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo saƙon WhatsApp ta 090-97-13-3400 a yau. Oni and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin shirin motsi ya falabewa. Shirin dokar gudanarwa ta rahama radio farcika al'umma mai da sharshen ta kan mita 97.3 a dangon FM take daukar nauyin kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Shiri ne wanda aka samar da shi domin zaburar da mata da matasa hanyoyin da za su bi su dogara da kansu a kowane lokaci. Domin gujewa halin zaman kashe wando wanda ba a da buƙatarsa a zakatan al'umma. A wannan makon mun sami bakuncin ko mu ce mun ziyarci wajen mai sana'ar nan na saida kayayyakin masarufiyo na yau da kullun, su citta kanin fari a Gauta, zobaro dobar kono, aya da gyaɗar miya da sauran dangogin abubuwan amfanin yau da kullun na gida da ire-irensu. Wato Malam Basir Sale. A daidai wannan lokaci kafin ku ji mu da shi bakon namu, za mu tsinkaye mabudin kunne. Alabashi ko mun dawo za ku ji cikakken suna da ko daga idan tarihin rayuwarsa.

0: cewa
1: ka ba sauraro barkan mu da dawowa yanzu ko zan sada ku da shi bakon namu domin ya sada mu da cikakken sunansa da kuma takaitaccen tarihin rayuwarsa
2: da wa assalamu alaikum sunana Basir Sani an haife ni daga garin hukumar Madobi kauyen mu dake zonon Maryamawa Kanwa Ward na primary dake kwarin damawa da karen ne yanke na tafi na je ne karatun addini a Bauchi wanda kawai ana jira tsangaye diriya Allah yi yanke karatunwa daga nan na dawo jihar Kano jihar mu kenan Allah ya kawo ni tarauni daga nan kuma na tunduma na ma saura karatun addini sannan kuma ina yi wayata shi na gano wace irin sana'a ya kamata na yi wace zan taimaki kaina saboda bana zaman banza tun ina yaro na fara sai da har kafin ma na shiga primary na fara harkar tallan igiya kenan igiya ta daura awaki ina dauka inje wannan gida har Allah ya yi na tafi karatun addini wannan sana'a ta ta yi ni kuma tun ina yaro ni mutum ne mai son kasuwa babu abin da nake so in ba kasuwanci ba na rawa tunduma fara karatun addini ina yi na zo na dakata na ci gaba na fara sai da harka na fara itaci kanan itaci ni ne da kanan zan tafi mai kera jejin duku zaria ba jejin da banje neman itaci ba tun na fara harka itaci da jari na bai fara naira 2500 ba
1: 2500
2: a wannan lokaci wa itaci ni ne handa kai harka itace duk wanda ya dade a nan karamar hukumar tarauni guriya nan jikin katangar Aminu Kano a harka itace na kai gabar da duk wani mai sai itace da yake karamar hukumar tarauni da mari da in naje ba wanda bai san Basir Sani ba na kai ina sayan kanta da kanta nazo ina zuwa siyo roka tun muna sayan kanta itace naira 700 roka ba mu je mu siyo ta amari da nan naira 22,000 wadda tashi arziki ana tafiya jari na kai hadda su ma trailer itace duk mazauna unguwa ba wanda bai sani ba
1: daga 2500 din nan har ta kai ka zo wannan jallar
2: yawa a jari na kai ina juye sama da naira 200,000 a ran lokaci
1: to
2: daga wani naira 200,000 wanda tudu wannan gare ne ce ina da sha'awar barin fara harkar trailer a wannan lokaci na buga ko kios ma bai benci na buga na fara kasa kaya
1: ga itace ga kayan trailer
2: yawa ga itace ga kayan trailer nan dai haka zan je so kaya bai fara naira 700,000 ba kasa sayar in koma haka hankali a hankali Allah ya taimake ni na yi kios
1: kamar shi wannan harkar trader da me ka fara yin wannan harkar trader biscuit su alewa da me ka siyo
2: da alewa biscuit da alewa a lokaci biscuit mai aya ma a wani lokaci na zo na fara ga jiya kios nake zuba kayana in dare yayi na kwashi har Allah ya taimake ni a wannan lokaci ma na zo na gina container daga wannan container ina gani ni na tsira zan bar kayan a wannan lokaci barayi haka zan tafi a zo a fasa container ma a kwashi na waye gari a wannan container ba a ban mun koda kullun omo ɗaya ba lokacin muna yayi omo dan kulli haka a wannan lokaci zan so kayan da zuba su kwashi
1: kowa ba fasa ba
2: ban fasa ba
1: ga ita ce ga trader
2: ga ita ce ga trader ana nan wada tashi yau ne Allah ya taimake ni a zamanin mulkin shi aka rurrushe wannan container ni wa'ansu a irin abokan kasuwancin wa'ansu ma su ce su sun daina dan akwai makota nawa suke da container wa'ansu ganin wannan iftirai da yawa da mun wasu ce sun daina mu kuma muka ce ai gurbin ma yanzu muka fara ta ma ba mu fara ba nan dai Allah ya taimake ni aka gina shago a kusai na kama na mallaki shago guda ɗaya na fara ina yi alhamdulillah ta kai kaya zaka je ka so a lokacin dan a ci auma an yi lodo ma kayan zaka je kasuwa da kusan naira 20,000-15,000 a wannan lokacin ba buhun siga muna sai 300,000-500,000 a wannan lokaci taliya nan da kake ganin muna saiwa 13,000 a wannan lokaci muna siyo ta naira 1000 muna siyo ta a kasuwa 900 ne 850 katamba amma zo a hankali ana yi har ta kai ina shago ɗaya na ƙara to ana nan wani tudu wannan gangare ana yi a nan ɗin fa nake yi ɓarayin fa ba su fasa biyo ni ba nan zan zo na zuba kaya a ɓalla shagon a kwashi duciya ta ko kike ko bata ba tance abin da aka yi mun Allah ya saka mu
1: kuma ba ta baka masu ba
2: ba ta baka masu ba duk lokacin da yamma ba zan ce Allah ya bi mun haƙina ci gaba da addu'a kuma ci gaba da kasuwanci na wadi tashi ana yi sai na ce bari in fara harkar auna auna sai na hada da auna auna ga promotion ga auna auna kuma alhamdulillah Allah ya sawa auna aunan albarka. Saboda harkar ta mu akwai wahala amma akwai rufin asiri. Dan irin wayannan yaran da muke tare ne yanzu ba kowa zaka ce rike ba wannan dama ya ce zai iya ba. Saboda harkar ce kana wannan gari gobe kana wannan gari ba inda bana zuwa neman kaya.
1: Komai sanyi.
2: Komai sanyi komai zafi.
1: Komai
2: da. Yauwa. Daga nan masu jin mu suna yi duk satin duniya bana kwashi zan tafi gadan maiwa. Wani wata kasuwa ce gadan maiwa kasuwar kauye ce. Daga nan ni ne ba inda bana yi dogon ruwa masu jina masu warin suna ji duk wanda ya san dogon ruwa a jihar Bauchi take. Haka zan shiga lungu da sako nemo kaya. Kuma ni gaskiya a kasuwanci na ban yadda da kaya mara kyau. Dukkan abin da zan sayar a gurina ina son su a mai inganci. In na je kasuwa mu irin kayan mu ma warewa ake ko menene ni na so in sai abu wanda yake da kyau wanda zan zo ba customer na ya gamsu ya cewa yes din dai wannan kaya kuna sai da ingantaccen kaya.
1: Lokacin da kai fara ita wannan sana'a daga sana'ar sai da igiya ta daura dabbobi ka fado ka fara sana'ar sai da itace ka zunduma kuma ka taho harkar trader. Kana kallon a wannan yanayi ne wannan igiya da ka fara sayarwa a nan ka fara samu asalin jarin ka kenan koya abin yake
2: kaji daga wannan igiya na samu jari ma na harkar kaji na manta ba gama ba
1: kaji wane
2: kaji na Hausa ina daura kwando na ina yawo gari gari kauye kauye a kawo kaza musu ya
1: akan keke ko babur
2: akan keke da a kafa nake yi ne arziki Allah ya damuke na mallake ki
1: to keken da kansu yayi ne kai arziki a lokacin
2: yauwa na ga mai arziki tunda ina da keke ina yawo haka nake yawo a kawo kaza musa har yanzu ka je kasuwar Garu duk mu abuci wanda yake zuwa kasuwar Garu nan take karamar kuma Madobi in ka ce Basiru Salisu sun sani mai harkar kaza
1: to ana kawo ana siya kana sawa a kullu
2: yauwa zan yawo gida gida a kawo kaji musa na fara harkar kaza da naira 120 amma a harkar jarin kaza jari na tun a wannan lokaci ba jari na sai da ya kai naira kusan naira ɗaya na mallaki jari ya kai da sama 400 ma naira 400 a wannan lokacin tana da matukar daraja fiye da baka kamar yanzu a ce mutum a wannan 400 din kamar yanzu a ce mutum yana da jari ya kai 100,000 ne a wannan lokacin
1: naira 400
2: wata bi da kazan ma nawa ce kaza akwai ta 30 a wannan lokacin akwai ta 40 120 ina sayan kaji guda hudu
1: idan ka siyo sai ka zo kuma ina da su
2: in na zo yanzu kasuwar garin kaza na sai na kare ran da ba kasuwa in kare yawon ti kare yawon fita kare fita lungu da sako kauyuka daga anan kauyukan namu nake shiga a kawo kaza mu saka zan daura jogo kai zan jogo ai kai zan daura jogo yauwa abin da kai zan daura ya bayan kike da annan yawo lungu da sako
1: to amma wannan lokacin da kake kan wannan sana'a mutanen gari ba ai ma dariya musamman yan uwan abokananka yan birni
2: za a ce ka ce ka san kudi dan kane dan kana ma yake ga mu a lokacin na ci ka san kudi ni kuma a lokacin ina duba maslahar rayuwata ne abinda zan yi na rufa kai na asiri ni ban idan ce da wani ya taimake ni ba
1: a lokacin da kake wannan gwagwarmayar sana'a akwai iyali a tare da kai ko ba iyali
2: to ban da iyali haka wadda tashi da komai nazo ina yi a lokacin ma ina ba lokacin ma ni ban ma san meye ma'anar kudin ba tun na yaro ba kuma ni Allah yayin da tattali kudin ma ina samu ajewa nake
1: kenan a iya cewa asalin jarinka ka fara samo shi ne daga kan wannan sana'ar jika kaza
2: yauwa na sana'ar kaza
1: kazar Hausa
2: kazar Hausa ina yawo lungu da sako gida gida kawo
1: daga nan sai ka fada kuma sana'ar sai da igiya
2: yauwa na fara sana'ar sai da igiya
1: cigaba
2: daga nan suna yauwa na samu cigaba daga nan suna sai da igiya ma na ma daina gaba daya na tafi karatun addini
1: sannan ka fara sana'ar
2: sannan na hadu suna yi ce
1: to har yanzu kana yi ta wannan sana'ar yi ce
2: suna yi ta ce ba na yi
1: ka daina
2: ta yauwa ba na yi ina kana na yi karfi a kan harkar provision a harkar provision ban yi aure ba sai da ne gidan kaina ne komai ni ne wa kaina aure
1: da dai provision
2: da dai provision ne gida ne komai sannan ne aure
1: masu sauraro shirin motsi afilu da kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Farcin Al'umma kuma muna tattaunawa da Basiru Sale wato ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da kayayyakin masarufi a wannan jiha ta mai albarka kuma kun ji da muke tattaunawa da shi yadda yake bayyana mana yadda aka yi gwagwarmayar rayuwa tun daga kan sayar da igiyar ɗaure dabbobi da kuma sana'ar sayar da itace da kuma sana'ar sayar da kaji na Hausa kuma kun ji da muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan shiri za mu ƙara karɓar mabuɗin kunne Alabashi idan mun dawo za ku ci gaba da ci gaban tattaunawa tamu tare da shi.

0: cewa to assalamu alaikum da dawowa yanzu ko zamu dora daga inda muka tsaya da shi wato Basiru Sale wato Basiru Sto amma Basiru ita shi al'amarin rayuwa na nema akwai kalubale akwai kuma nasara wani kalubale zaka iya tunawa a cikin waɗannan sana'o'i da ka faro tun a da zuwa yanzu wanda ka fuskance su wanda ba za ka manta da su a rayuwa ka ba
1: kalubale ba zan manta da shi ba farko lokacin da nake sai itace ina harka itace da kuɗi na bani ba Allah ya ga na daukaka harkata
2: kai itace
1: kai itace ina iya siyo roka biyu zan je Maririn siyo roka biyu roka ku sai zo ya same ni yace me zai hana mu baka mota trailer daya ko kuɗin ka ba su kai ba
2: in ka
1: hada ka ba ni to a lokacin gaskiya da ban san menene matsalar bashi a kasuwa ba sai ne wannan he na karbi wannan itace wallahi sanadiyar wannan itacen na he na karba ba na karbi bashi duk inda nake zuwa da ina kasuwanci da kuɗina ne sai na karbi wannan itace bashi wallahi da kuɗina da kuɗin sa kashe da sai itacen kuɗin sa ma da kyan suka hadu na waye gare jarin itacen ma babu to da Allah ya taimake ni da mu anna trader
2: to kudin ne suka kare
1: kudin sai kare ai ya bani jarin ya sa ya dora na alayin da yafi karfi na
2: ka ringa ganin sa kamar
1: yawa na biye mai banza banza sai da kaya kare nake tunani a zai kudin sa da na zuke kudin sa yana ga kudi na babu
2: eh to kudin sun koma hannunsa
1: kudin sun koma hannunsa
2: eh
1: to wannan ba Allah ba zan manta da shi ba
2: wannan kalubalen
1: kalubalen ba zan manta da shi ba
2: ya kaji a ranka a lokacin
1: ban ji dadi ba
2: sai kaji kamar ka daina sana'a
1: kamar daina amma ka
2: daina
1: ban daina ba amma na zauna da yake lokacin ina da trader da cigaba da surutacin dubi dan kudin da Allah ya hore mu
2: ina
1: mutum da yake jarin mota uku a lokacin itacen muna so shi 22,23 jari ya zo ya dawo bai funa mota daya ba na zo mun ga dan su itacen ina yi har ma itacen ne ya fitar mu aka karena
2: bayan wannan kalubalen fa akwai wani wanda ka kara
1: fuskanta ina cigaba da targa trader ta ba trader ta ma'ana trader kuma Allah ya sa mu albarka a trader nan nayi gida ne awe na mallaki babur da nake hawa
2: akwai wani kalubalen da ka fuskanta bayan wannan na wanda ya baka itacen
1: to a wannan dai suna zan ce ma iya wannan shi ne kalubale kalubalen da ba zan manta da shi ba a rayuwata akwai wani lokaci da ina cikin business ina kana ji na
3: ina cikin business ina labiya labiya labiya bana
1: harko gida duka harkar business ina ni bana sa wasa a ciki sai Allah ya jarabe ni wallahi ba zan manta ba nan na sa kaya haka ta sama aka daga aka zo aka fare kaya a shagon nan nawaye gari ban da komai kul yankan sabulu ba abin mu a shagon nan ba haka nan na cigaba da hakuri haka dan abin da ya rage na tattare abin yawa dan abin da yake a nuna da suka rage min haka na kwashe su na je kasuwa na cigaba dan so kaya na ina sayarwa
2: wannan abin ba za ka manta
1: wannan abin ba zan manta shi ba
2: wani nasarori ka samu a cikin ita wannan sana'a
1: gaskiya alhamdulillah wannan nasara babu abin da nace na farko ina taimakon iyayena ina taimakon kaina da iyalaina da ba kuma yan uwana yanzu na kazo company ga gansu nan da yan uwana sai yara na babu abin da nace Allah sai godiya a wannan sana'a Allah ya daga mu fiye da baka tunani
2: ya kace ganin yadda matasa a yanzu suka karbi sana'a
1: gaskiya ba kowane matashi ne a yanzu zai iya wannan sana'a saboda yanzu an gabo kaga daddawa ce nan muna sayarwa
2: tamiya
1: wani matashi da kuka ce gashi irge da dawa sayar nan kan wace haka zan je ba ruwa na fa nan kuli kuli ne zan je in saro da goro ba an kasa ga ina sayar
2: a nan din dai
1: a nan kuma gashi gayi dan jarida gayi dan ka bai nunawa ba
2: ko baka jin kunyar naga ƴan mata da hasana zuwa
1: ba abin da ya dame ni ai in baka da wannan a wannan rayuwar da muka shiga yanzu kallo ma baka isa ba
2: a gurin mata
1: a gurin matan mana kawai ni a rayuwa ta buri na me zan yi ne rufa kaina asiri
2: wato matasa yanzu ba su yi wannan
1: ba wani zai iya kanwa ce yanzu nan ba ganta ba gata nan kanwa kala nawa gani wani yaro wannan matsayin nawa a yanzu ba zai irin wannan rayuwa da yake ciki ba gani na da kake ganin yanzu nan ba nan kaga office ina kazo amma ba wai na da goma da nan zama ba yanzu nan mutum yazo sayan manjan 200 tashi nake in bayar
2: baka renawa
1: bana renawa
2: to kamar me bambancin matasan yanzu da irin samartakar da kuka ta ba
1: ai ka gane yanzu akwai wani girman kai da matasa suke dauka suke dora kansu kana ganin mutum bai kai ba zai ce shi ya kai ya isa sa dole kasuwa ta bashi wahala dole kasuwa ta bashi wahala
2: to kana kallon matasa suna runguma karamar sana'a ko koya abin yake
1: ai ba kowa ne zai iya ba ai yanzu nan ba kamiya gani mun kasa muna yi nan biye a nan babu nan kubewa ta sai a taru dankali doya lemon tsami da safa karfe 6 na tafi yanka ba
2: da kanka
1: da kaina lungu da sako ba wanda bai san na yan kawasan jin soka na
2: kai kake ware gwalgwaji
1: ne ke ware gwalgwaji idan sa yara in na ga umma ba ta ba da kaina zan tantance da komai da komai har yanzu ban ji a jikina na da umma da cewa dole sai yaro shi zai abu a nan gurin ba
2: akwai wasu yara da kare na wayanda suka zaman to cewa kana alfahari da su a yanzu a rayuwa
1: Allah yanzu yaran da na san cewa na rika kuma sun amfana muna tare da su na yana da sama da guda goma mun fara da su tun adam wasu ma yanzu ba sa nan
2: tun daga sanari ce
1: yawwa ai sanari ce wacce dole ka nemi mataimaki kai kaɗai ai ba za ka iya ba ai duk sanawoyin da nake ina buƙatar wani ya taimake ni akan aiki saboda harka shi ta aiki tun ma ana ba za a ita zan mani fuskaren ma da kaina nake yayin da kika ta yin sara da kaina na rasa yan fuskare yayin da kike buƙatar yin sara
2: to ka iya
1: haka nake koya nake dabartawa kan bi a zo nema tun da kuma gobe a ce babu kwandan sara
2: to baya yin dausu
1: hakan nan ai dausan ma muna sayarwa
2: a yanzu kana da yara kimanin kaman nawa
1: ina da yara guda hudu yawwa ina da Salim ina da Sabir ina da Samir ina da Ibrahim
2: akwai wani tallafi da kuka taba samu daga hannun mahukunta don ƙara bunƙasa wannan sana'a da
1: taba samu tallafi ko guda ɗaya daga gwamnati
2: akwai wani shugabanci da kuke da shi ko kungiya ta irin masu wannan sana'a ta gwa
1: muna da shi amma kuma ka san problem da muke wannan da muke challenge fuskanta idan ka zo kace a hada kai wani yanda zaka taro shi za ga yana gocewa irin wannan matsalolin muke fuskanta kuma ita ka kungiya da kake ganta da mutakar amfani ta taimako a gani
2: amma dai babu
1: amma babu
2: ko dai kai ne baka cikin ta
1: a'a muna da cikin ta muna da kungiya yan provision mana ka gani yawwa ba ta abin da ya dace ka gani
2: akwai wani fata da kake da shi a nan gaba a cikin wannan sana'a ta ka
1: fatan da nake da shi ina buƙatar matasa kowa Allah ya sa ya zama iri na zuciyar da nake da ita Allah ya sa kowa ya tage shi ma ya zuciya ya nemi na kansa ya rufa kansa asiri kaga tun da ba nema Allah bai taɓa wani taɓa ya gani na sai na zamba kullun a cikin sutura nake a cikin rufin asiri nake zan ci zan sha yara na zasu je makaranta Allah yara na guda hudu suna makaranta to in ba Allah ba zai ma wannan
2: a ƙarshe da me zaka rufe mana
1: ni dai ina roƙon mutane da Allah kar a raina sana'a matasa dukkan abin da aka ce yau wannan abu ne nema ne in dai bai saba shari'a ba da Allah mutane hanyar da zaka samu halak ɗinka kar kai girma ga kai wata rana sai labari da Allah da annabi umartan mutane nake kenan iya abin da zan iya rufe shi kenan
2: masu sauraro shirin motsi ya fili da ku saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Farancin Al'umma kuma kun jadda muka tattauna da shi wato Malam Basir Sale wanda ya gwagwarmaya sana'o'i daban-daban a fadin kwaryar birnin jihar Kano tun daga kan saida igiyar ɗaure dabbobi da kuma itace da saida kajin Hausa har kuma ya fado cikin harkar saida kayayyakin masarufi na yau da kullum a kuma ya yi jan hankali ga al'umma musamman matasa yadda za su rungumi sana'a kuma gangantatta domin su dogara da rayuwarsu ta yau da kullum. A madadin hukumar gudanarwa ta Rama Radio Farancin Al'umma sai kuma ni da na shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa da ku maɗa a mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi laɓewa.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Banana Connect.
2: Hello, 7790. Yawa, kawa ta tace allura za ta tafi har kwakwalwa ta. Shin ga hakan gaskiya ne?
1: Honey and Banana Connect.
2: Ehe, to ina kasuwa. Sai yawar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su.
1: Honey and Banana Connect.
2: Ni ce kuma, goggota ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
1: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau.
3: Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 07 0360 33 1 0. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
5: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi.
4: Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma,
5: a yi kokari a zo a samu
4: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
5: ko kuma ya kira shi a lambar wayarsa 0703 360 33 1 0.
4: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurin sa karban magani ya yi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
5: Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
4: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13.
5: Sai kun zo.
1: Ina kwana, Honey and Banana Connect.
2: Hello, 7790. Yawa, kawata ta ce allura za ta tafi har kwakwalwa ta. Shin ga hakan gaskiya ne?
1: Honey and Banana Connect.
2: Ehe, to ina kasuwa. Sai yawar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su.
3: Honey and Banana Connect.
2: Nice kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
1: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097133400 a yau.
3: Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.
0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

yar ajinsa ta dauko wasu takalma tili. Lalle ita ce kallon da ta yi masa ya tabbatar da ta shaida shi tun kafin ta karaso. Abinda ya bashi mamaki shine yadda fuskarta ta nuna saninsa. A gabani yana ganin bata san an halicce shi ma a ajin ba. Ba an ba ruwanta da kowa, shi kuma ba kowa bane, kuma gashi babu abin da ya taba hada su. Barewa ba ta yin gudu dan tirarrahe. Dabi'un wannan yarinya sun tabbatar da tarar da tushe. Halayenta suna ba shi sha'awa musamman a zamanin da ake ciki, wanda mutanen kirki kidaya saki sabanin baya. Duk inda mace mai kamun kai ta kai, Sadiya ta huce takalman da ta kawo masa, sun tabbatar masa an ba shi ne domin ya samu na abinci. Domin daga ciki akwai waɗanda ga alama sun dadewa takawa. Daga nan Sadiya dai kaga cikakken bafulatana, ko da yaushe tana cikin lullubi wadatacce. Abin da yake al'aura tare da mace ba bayyana ga jikinta. Babu yadda za ta sa sutura surarta ta siffanta. Abu ne mai wahala ka tsinka ta cikin taɗi da wani namiji sai ya zama dole, saboda yanayi na karatu. Ko cikin ƙawayenta ba a jin bakinta, tana da kunya matuƙa. Bisa haka waɗanda suka fi tsare ƙafarsu daga ƙawaye marasa ganin kan kowa da gashi tana ƙaurace musu. Da yawa sukan yi mata kallon mai duhun kai ko tsatsauran ra'ayin addini. Amma waɗannan batutuwa ƙaimi suke ƙara mata kurin, maimakon ta sauya don bunyari masha kiɗa. Lokuta da dama samari kan yi ƙoƙarin jan hankalinta ta bin duk wata kisa irin tasu, amma bata san an kasa ba ballantana ta taya. Yanayin sa suturarta yana asasa irin kyawun da mahalicci gina ta kai. Maganarta sassanya ce sosai ta yadda wani lokaci sai an mayar da hankali a ji kalamanta. Sadiya ta zama mai tausaya marasa galihu, ba ta tunkaho ko jan layi tsakaninta da su. Bin addini kuwa har iyayenta suna alfahari da aikin da za ta yi, takan duba matsayinsa a addini da al'ada. Duk inda take da wahala a yi husuma, domin za ta yi sulhu cikin adalci. Ba kuma ta tsoron faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Wajen da rigimar ta fi ƙarfinta sai ta kawar da jikinta. Sadiya ma'auni ce ta kirki, mutunci, tausayi, kamun kai, fasaha da sura da duk wata kyakkyawar siffa. Bayan ta ajiye takalman suka yi wa juna kallon sani, domin tabbatar da zaton da ya ginu. Sai murmushi ya wanzu bisa ga fuskokinsu da samun gamsuwar tabbatar zaton da yake zukatansu. Wannan murmushi nata ya sauya duniya Ahmed, domin sai ya ji kamar an sauya masa halitta. Ya haƙuri, ban yi maka sallama ba, Aman Nasir ko? Wannan kalami ya ɗaure Ahmed kai. Ya aka yi har ta san sunansa? Domin ku babu wata alaƙa a ta taɓa girmawa tsakaninsu. Shi can ƙarshen aji ma yakan zauna, ita kuma tana gaba. Mafi yawan lokaci ma ƙofar shigarsu na bambanta. Ya ɗan yi sassarfa, karo na farko ya kusa jin kunya a kan wannan sana'a. Sai ya tuna nasihar mahaifiyarsa a kodayaushe. Kawai ya mayar da martani sai da ta sake jan hankalinsa. Baka ce komai ba, ko ban faɗa daidai ba? Ta kalle shi a karkace da fara'a. Ware ku ni ne Sadiya ko? In ji Ahmad. Ya ka san sunana? Ta tambaye shi tana murmushi. Wannan tambaya ta wace, domin ke kika fara ambata sunana? Dukkaninsu suna yi wa juna murmushi ake wannan taɗi. Allah wadaran talauci, Ahmad ya faɗa a zuciyarsa. A yanzu yana jin tamkar ya watsar da wannan akwaku, sai dai idan ya yi hakan ina dosa. Hasali ma yaya da ganin sarkin fawa miya za ta yi zaki? Bai taɓa jin wani abu ya cika zuciyarsa kamar za ta fashe ba sai yau. Ji yake kamar ya fashe da kuka ba tare da sanin dalili ba. Ga yunwa ba ta abinci ba, ƙishirwa ba ta ruwa ba. To mu ɗauka yanayi ne ya kawo domin muna aji guda, in ji Sadiya. Wannan gaskiya ne Ahmad ya mayar cikin nishaɗi lokacin da tausayin kai ya wanzu a birnin zuciyarsa. Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai. Ahmad yana cikin wani yanayi na ɗimuwa da walagigi. Wai tunda kake karatu, dama wannan ita ce sana'arka? Sadiya ta sake tambayarsa. Lallai Ahmad yana jin daɗin hirar nan. Yanzu fatansa kada ta yanke, amma ya san mafarki yake. Sai dai sa rai na jinkirin wannan hira na sabon duniya. Ko dai wannan sa'a ita ce ta fi kowace daɗi a rayuwarsa. Da ana da zaɓi mai yiwuwa ne ba wannan tafarkin zan ɗauka ba. Wani abin mamaki a haɗuwa ta farko, abin da Ahmad bai sanar da Sadiya ba game da rayuwarsa, shi ne wanda mahaifiyarsa ta haramta. Tabbas a yanzu ji yake yi kamar babu wanda yake da kusanci da shi bayan mahaifinsa kamar Sadiya. Gashi ya sanarwa da Sadiya sirrin da ɓoye ga mahaifinta. Tausayin kai da shawaɓa suka lullube shi fiye da kowane lokaci a baya. Kafin ya gaba ba da tarihin gwagwarmayarsa,

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan yammaci na asabar 28 ga watan Rabiu Thani na shekarar 1448 bayan hijira wanda kuma ya daidai da 10 ga watan Oktoba 2026 sunana Usman Ibrahim Datti ga cikakken kullu labaran Jakayen Najeriya kasar Mexico Reino Omokri ya buƙaci tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da neman afuwar shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa kiransa da sunan Bola a maimakon shugaba Bola Tinubu. Omokri ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X inda ya ce ya kamata Atiku ya riƙa kiran Tinubu da muƙabbar da ta dace a matsayinsa na shugaban ƙasa kuma babban komandan rundunonin sojin Najeriya. Ya ce yin hakan zai nuna hikima da kyakkyawan tunani daga Atiku tare da tabbatar da cewa yana da halayen da ake bukata daga shugaba na gari. Omokri ya bayyana damuwarsa kan yadda Atiku ke yawan kiran shugaban ƙasar da sunan Bola kawai, yana mai cewa hakan na kafa mummunan misali kuma yana iya rage darajar siyasar adawa a Najeriya idan duniya. Ya kuma yi zargin cewa wannan matakin na iya haifar da rarrabuwar kai a kasar. Yana mai cewa Atiku bai taba kiran tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da sunan Muhammadu kawai ba, duk da cewa sun fafata a zaben shugaban kasa. Omokri ya ce ya kalli taron manema labarai na Atiku inda ya lura cewa ya sha kiran Tinubu da Bola maimakon shugaba Bola Tinubu. Ya yi kwatance da yadda Atiku ya rika kiran tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da shugaba Obasanjo koda a lokacin da yake sukar sa. A cewar Omokri, Obasanjo ya taba yi wa Atiku kalaman cin mutunci, ya ayyana kujerarsa ta mataimakin shugaban kasa a matsayin wadda babu kowa a kanta a watan Disamban 2006, sannan ya kwace masa hakokinsa da gata har ma ya umarce shi da ya fice daga taron majalisar zartarwa ta tarayya. Sai dai Omokri ya ce Tinubu bai taba yi wa Atiku irin waɗannan abubuwan ba. Yana mai cewa Tinubu ya taba goyen bayansa a lokacin da yake fuskantar matsin lamba, har ma ya ba shi tikitin takara a karkashin jam'iyyar AC. An samu sabanin bayanai kan ko an biya kudin fansaka fansakin matasa 20 da ke shirin fara bautar kasa ta NYSC tare da wata farar hula da aka sace a jihar Imo, yayin da wasu iyayen matasa suka yi zargin cewa sun biya naira miliyan 6 domin a saki ƴaƴansu. Dangin matar da aka sace tare da su sun ce sun tura naira 500,000 ga masu garkuwa da mutane domin tabbatar da sakinta. Sai dai kwamishinan 'yan sanda na jihar Imo Audu Bosso ya ce bai da masaniyar an biya kudin fansa. Yana mai cewa matsin lambar da jami'an tsaro suka ci gaba da yi wa masu garkuwa da mutane ne tilasta musu sakin waɗanda suka yi garkuwa da su. An sace mutanen ne a ranar 1 ga watan Oktoba kan hanyar Oiri zuwa Onitsha, yayin da suke tafiya daga birnin Ibadan na jihar Oyo zuwa sansanin horas da masu yi wa kasa hidima na NYC a jihohin Abia da Akwa Ibom. Rotanni sun bayyana cewa matar mai suna Eberechukwu wadda ke sana'ar sayar da kwakwan ayaba da aka soya tana kan hanyarta ta zuwa Ogbaku lokacin da aka sace ta tare da matasan. A cewar iyalinta, masu garkuwa da mutanen sun fara neman naira miliyan 2 domin sakinta. Injiniyan 'yan sandan jihar Imo ta bayyana a baya cewa jami'anta sun yi amfani da jirage marasa matuka wajen gano sansanin masu garkuwa da mutanen, sai dai ba su iya kai farmaki nan take ba saboda rahotanni na cewa an dasa bama-bamai a yankin. Asusun tallafawa manyan makarantu na ƙasa Tetfon ya bayyana shirin kafa cibiyoyin kirkire-kirkire a manyan makarantu 45 da ke faɗin shiyoyin siyasa 6 na Najeriya don bunƙasa bincike da zai samar da mafita ga matsalolin al'umma da kuma haɓaka ci gaban ƙasa. Sakataren zartarwar na Asusun Sani Ochuno ne ya bayyana hakan ranar Juma'a yayin bikin kammala shirin bincike mai samar da sakamako mai suna Research for Impact a Abuja. Ya ce wanda daraktan sa ido da tantance ayyuka Babatunde Olajide Wakilta ya ce an gudanar da shirin ne tare da haɗin gwiwar cibiyar fasaha ta InnovEd domin baiwa masu bincike da malaman jami'o'i kwarewar samar da sabbin dabaru da za su iya magance matsalolin al'umma. Ya ce shirin wani bangare ne na dabarun TEDFund na tabbatar da dorewar bincike da bunƙasa fasaha a manyan makarantu tare da haɓaka tattalin arziki mai dorewa ta hanyar binciken da ke samar da mafita ga matsalolin da ake fuskanta. Ichinu ya bayyana cewa ilimi na daga cikin muhimman ginshiƙan gina ƙasa domin yana taimakawa wajen dorewar al'umma da rayuwar dan adam. Ya kada cewa a duniya baki daya fasaha ta zama babbar hanyar sauya rayuwar jama'a, samar da arziki da kuma bunƙasa ƙasashe. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatarwa da gwamnan jihar Borno Babagana Zulum cewa hukumomin tsaro za su dauki matakan gaggawa domin kubutar da yaran da aka sace a garuruwan Lassa da Musa dake a karamar hukumar Askira Uba da kuma sauran yankunan jihar. Gwamna Zulun ne ya bayyana hakan ranar Juma'a bayan ganawa da shugaban ƙasa da fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, inda ya gabatar masa da bayanai kan hararen baya-bayan nan da aka kai wa wasu al'ummomi da kuma yaran da har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane. Zulun ya ce Tinubu ya tabbatar masa da cewa rundunar sojin Najeriya, hukumar tsaro ta farin kaya da kuma ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro za su dauki matakan da suka dace domin ceto yaran. Gwamnan ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a fannin tsaro a jihar Borno cikin watanni shida suka gabata, duk da cewa ana ci gaba da kokarin dawo da zaman lafiya da kuma mayar da mutanen da rikice-rikice suka raba da mahallinsu zuwa garuruwansu. Ya ce cikin shekaru bakwai da suka gabata gwamnatin jihar ta taimaka wajen mayar da sama da mutane miliyan 2 da suka rasa mazaguninsu zuwa garuruwansu na asali, yayin da ake ci gaba da aikin farfado da sauran yankunan da rikice-rikicen suke shafa. Sai dai gwamnan ya bayyana garin Kareto da ke tsakanin Damasak da Gubiyo a matsayin wani yanki mai mahimmanci da ke buƙatar ƙarin matakan tsaro saboda yawan barazanar harare a kan hanyar da ta kai tsawon kusan kilomita 100. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta ce ta fara kokarin gano na'urorin bayanan muryoyin matukan jirgin da abin ya faru gabanin hatsarin shi a yankin Agbo Koda da ke a karamar hukumar Leja ta jihar Ondo. Babban jami'in kula da ka'idoji da tantancewa na rundunar sojin Air Vice Marshal Emumobo Ebiwe ne ya bayyana hakan ga manema labarai a wurin da hatsarin ya faru a ranar Juma'a. Jirgin wanda ke gudanar da aiki ne da kullum daga birnin Benin na jihar Edo zuwa Lagos ya faɗo cikin wata fadama kusa da sansanin rundunar sojin ruwa ta Najeriya da ke Agbo Koda a ranar Litinin, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 25 da ke cikinsa. Jami'ai sun bayyana cewa jirgin ya faɗo tare da rabewa gida biyu, inda babban sashinsa ya nutse gaba ɗaya cikin fadamar. Sun ƙara cewa jirgin ya nutse zuwa zurfin kusan kilomita 30 a cikin ruwan fadamar, abin da ya sa aikin ceto da gano muhimman na'urorin jirgin ya kasance mai matuƙar wuya. Amfani da fasahar sadarwa ko internet ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum, yayin da mutane ke ƙara dogaro da su wajen sadarwa da gudanar da harkokinsu. Sai dai bunƙasa fasahar na zuwa ne da wasu ƙalubale da ke buƙatar kulawa, musamman wajen kare jama'a daga barazanar da ka iya tasowa a duniyar yanar gizo. Masana na ganin cewa wayar da kan jama'a da fahimtar hanyoyin kariya na da matuƙar muhimmanci wajen rage yaɗarin da masu amfani da fasahar zamani za su iya fuskanta. Kan wannan batu, wakiliyarmu Sara Aliyu Abubakar ta yi mana ƙarin haske a cikin rahoton da ta haɗa mana.
1: A yayin da amfani da kafafen sada zumunta da yanar gizo ke ƙara yaɗuwa tsakanin al'umma, masu aikata laifuka na ƙara ƙirƙirar sababbin dabaru wajen yaudarar jama'a don satar bayanan sirri. Daga cikin dabarun da suke amfani da su akwai tura saƙonni ko kiran waya ga mutane, inda suke nuna kamar ma'aikatan banki ne ko hukumomi ko wasu sanannun kamfani, domin yaudarar mutane da su bayar da muhimman bayanansu. Wannan na iya baiwa masu aikata laifukan damar shiga asusun mutum domin su yi satar kuɗi ko kuma amfani da bayanai wajen aikata wasu laifuka. A wasu lokutan masu satar bayanan sirri kan kirkiri shafukan boge a kafafen sada zumunta wanda suke kama da sahihan shafukan bankuna ko hukumomi ko kamfanoni domin yaudarar mutane su mika musu bayanan sirrinsu. Kan wannan batun ne muka tuntuɓi ƙwararre kuma mai wayar da kan jama'a kan hanyoyin kare kai a yanar gizo, Abubakar Jamil Bashir, domin jin ƙarin bayanin kan yadda masu aikata irin wannan laifukan ke gudanar da ayyukansu.
2: Su masu kutse suna amfani da dabarun yaudarar mutane ne, kamar aika masa sako na bogi ko link na bogi wanda ke kama ga kan Facebook ne, Instagram, WhatsApp ko wani shafin da mutum ya sani. Za a ce federal government suna bada tallafin 500 a 50,000 ko kuma OP suna kyautar kaza. Kafin kici ne mutanen sun danna link din, bayanan zai iya shiga hannun masu kutse.
1: Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar masu amfani da yanar gizo su ɗauki matakan kariya, musamman wajen amfani da kalmomin sirri masu ƙarfi, tare da gujewa amfani da kalma ɗaya a shafukan asusu daban-daban.
2: Kada a saka bayanan sirri a social media, kuma kada a yi amfani da sunan mama, nickname, ranar haihuwa a matsayin wai password. Samu password mai ƙarfi wanda kai kanka sai ka buga sosai kafin ka iya haɗa irin wannan password ɗin. Musamman ga masu amfani da banki ko Facebook ko kuma WhatsApp, kada a taɓa ba wani OTP verification code ko da ya ce shi ma'aikacin wani kamfani ne.
1: A cewar sa yin takatsantsan da duk wani sako ko kira a mahaɗar yanar gizo-gizo da aka turo wa mutum na da matuƙar muhimmanci, musamman idan an nemi bayanan sirri ko na banki. Ya kuma shawarci jama'a da su ƙara tabbatar da sahihancin shafi ko dandali kafin su shiga ko kuma su shigar da bayanansu, tare da kai rahoton duk wani yunƙuri na damfara ko satar bayanai ga hukumomin da abin ya shafa. Shin gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara tsorar matakai akan masu kutse a yanar gizo na ɗaiɗaikun jama'a ko kuma hukumomin gwamnati ne a kowane matakin? Rahoton kenan, tare da ni Sara Aliyu Abubakar, a labaran Rahama.
0: To da wannan rahoton kuma za mu je ga rahotonmu na tattalin arzikin ƙasa.
3: Wani sabon rahoto ya ce Najeriya na da damar bunƙasa masana'antu da darajar su tara naira triliyan 40, amma har yanzu ba amfani da wannan damar yadda ya kamata ba. Rahoton ya nuna cewa kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje na laƙume kusan kashi 64 cikin 100 na buƙatar kayayyakin masana'antu na cikin gida. Masana sun ce bunƙasa masana'antun cikin gida zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da rage dogaro da kayayyakin kasashen waje da kuma ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Hukumar Inshorar Kuɗaɗen Ajiya ta Najeriya NDIC ta bayyana cewa ta biya jimillar kuɗi sama da naira biliyan 69 ga masu ajiya a bankunan da suka durƙushe. Hukumar ta ce kuɗaɗen da aka biya wani ɓangare ne na ƙoƙarin tabbatar da cewa masu ajiya sun karɓi haƙƙoƙinsu bisa tsarin inshorar ajiyar kuɗi da ake amfani da shi a ƙasar nan. Matakin na daga cikin ayyukan hukumar na kare masu ajiya da ƙarfafa amincewar jama'a da tsarin bankunan Najeriya. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirin mayar da ayyukan raya ƙasa da ba a kammala ba a cikin kasafin kuɗin shekarar 2026 zuwa kasafin kuɗin shekarar 2027. Rahotanni sun nuna cewa matakin na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na magance matsalar ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗaɗe da dama a lokaci guda, tare da inganta yadda ake gudanar da ayyukan raya ƙasa. Ana sa ran wannan tsari zai taimaka wajen tsara yadda za a kammala ayyukan da aka fara, duk da cewa nasarar hakan za ta danganta da yadda aka ware kuɗaɗe da kuma aiwatar da kasafin kuɗin. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 zagon FM. Za ku iya sauraron mu daga inda kuke a faɗin duniya ta adireshinmu na www.rahmatv.com. Labaran zai taura a lokacin mu.

0: tuma da labar kamar da dawowa yanzu kuma labaran sai dora rundunar ƴan sa kai a jihar Kogi ta kama wani mutum mai suna Babuga bisa zargin kasancewa sa cikin kungiyar masu garkuwa da mutane da ke gudanar da ayyukan sa a yankin mai magana da yawun rundunar Idris S Idris ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa inda ya ce an kama wanda ake zargin ne a gaba da wani yanki da ke kan iyakar jihohin Kogi da Enugu ya ce sun kama mutumin ne bayan samun sahihan bayanan sirri kan ayyukan sa a cewar sa sanarwar wanda ake zargin ya amsa cewa yana cikin wata kungiyar masu garkuwa da mutane haka kuma wani mutum da kungiyar ta taba yin garkuwa da shi wanda aka sako bayan biyan kudin fansa ya gane shi a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da shi komandan hukumar sentry ta sa kai ta jihar Kogi Alhaji Ibrahim Usman Anataku ya yaba wa jami'an da suka gudanar da asmamin bisa zajircewar su da kokarin da suka yi wajen tabbatar da tsaro a jihar ya buƙaci jami'an da su ci gaba da ƙaimi wajen yaki da aikata laifuka tare da godewa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo bisa tallafi da ƙarfafa gwiwar da yake baiwa hukumar Ministan babban birnin tarayya Abuja Yusuf Muke ya umarci shugabannin ƙananan hukumomi shida na babban birnin tarayya da su aiwatar da dokar ba aiki ba albashi kan malaman makarantu da sauran ma'aikatan gwamnatin da suka shiga yajin aikin sai ba ta gani da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC Reshen Abuja ta ayyana Muke ya bayyana yajin aikin a matsayin wanda aka shirya saboda siyasa kuma ba shi da wani dalili mai karfi yana mai cewa gwamnatin babban birnin tarayya Abuja ta magance matsaloli da kungiyar kwadago suka gabatar tare da fara aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cin musu Ministan ya bayyana hakan ne jiya wato yayin da yake yi wa manema labarai bayani kan sakamakon wani taron gudanarwa ina gargadin cewa gwamnatin sa ba za ta amince da matsin lambar siyasa ba ya ƙara cewa babu wata matsala tsakanin gwamnatin babban birnin tarayya da kananan hukumomi hukumomin kula da ilimi ko makarantun primary ministan ya kuma bayyana cewa wasu muhimman masu ruwa da tsaki a fannin ilimi ciki har da kungiyar da ke wakiltar manyan malaman makarantun primary sun ki shiga yajin aikin saboda suna ganin ba shi da dalili kasancewar ana ci gaba da tattaunawa da aiwatar da matakan da aka amince da su ministan ya kuma bayyana cewa ana kan magance batutuwan da suka shafi daukaka matsayin ma'aikata yayin da batun nada daraktoci da tura su wuraren aiki ke tafiya bisa ka'idojin gudanarwar da aka tanada idan muka ce ga madudin da muka lafa muku a dandalin mulki sa zamantar Facebook kuwa ƴan Najeriya za su zabi wanda ya cancanta ne ko wanda suke biyayya gare shi yayin da zaben 2027 ke karatowa tambayar da ake yi ita ce shin jama'a za su zabi shugabannin da suka cancanta ko kuma za su ci gaba da bin jam'iyya da biyayya ga ƴan siyasa wasu na ganin ya kamata a duba ayyukan dan siyasa yayi da gaskiyar sa da irin gudunmuwar da ya bayar wajen inganta rayuwar al'umma wasu kuma suna ganin biyayya ga jam'iyya da shugabanni na da muhimmanci me ya kamata ya fita siri wajen zabar shugaba ga wasu daga cikin ra'ayinku da kuka aika mana
1: Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo inda yace Salam Rahama Radio. Abin da ya kamata ga mai zabe ya gane shine zabi cancanta shine almuhim ba duba jam'iyya ba. Kowa dai ya ga irin wahalhalu da al'umma suka tsinci kansu na tsawon shekaru a kasar nan. Kuma ina ƙara tunatar da kanmu cewa ƙuri'ar ka guda daya tana iya zama sanadin jefa miliyoyin al'umma cikin wahala. Haka kuma tana iya tsamo su samu sauki. Mu zabi cancanta. Allah ka ba mu shugabanni adalai. Amin ya hayy ya qayyim. Al-Qasim Sa'ad Dukku yace babban abin da ya kamata al'ummar Najeriya mu yi na zaben shugabanni a nan shine mu kyautata niyyar mu a lokacin yin zaben kuma mu yi zabe dan Allah mu guji kwadayin abin hannun ƴan siyasa duk wanda muka tura shi ya kamata mu kalli aikin da yayi wa al'umma har ta kai yake da burin darewa kan karagar mulki mu kuma duma dabi'unsa shin mazaunin kasar waje ne ko kuma mazaunin gida Adinar sun liba Turawa mun jibir yace ƴan Najeriya za su zabi wanda ya cancanta kuma insha Allah shine da nasara Hamza na gaske saunar kawaji shi kuma cewaye inda yake ne zai sa a zabi dan siyasa a gaskiya a wannan gwamnatin babu wanda za mu zaba Abubakar Sale yace ya kamata dai a zabi cancanta saboda bai zama dole a ce a jam'iyya daya dukkan su sun cancanta ba sannan dole sai an wayarwa da iyaye mata kai wajen gujewa yin sak da kuma bin umarnin wani jagora sai kuma jan hankali ga ƴan uwanmu na karkara karbar dan abin da bai taka kara ya karya ba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka zaba mana shugabanni na gar amin kadan kiran daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aika mana akan wannan batu na wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: idan muka tsallaka zuwa kasashen Kitire kuwa kasar Kenya ta dakatar da gudanar da tarukan gwamnati da taruka a cikin wutar wutar bayan ta tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar Ebola jami'an lafiya sun ce matakin na daga cikin kokarin da ake yi na dakile yaduwar cutar a cewar hukumar

0: yanzu kuma zamu je ga rahoton asashen masana yanayi.
1: Aladinin da Allah asashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiya hada-hada kasuwanci da Katsina Dikko hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za yi samuwa bisa ma'auni ne na 33 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 22. Patiskum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama da hatsawa tare da iska mai sanyi za yi samuwa bisa ma'auni ne na 33 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 22. Lafiya da ke jihar Nasarawa babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da hatsawa tare da iska mai sanyi za yi samuwa bisa ma'auni ne na 29 daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 22. Agege da ke jihar Lagos cikin yarda Allah ruwan sama da tsawa ake sa ran samuwa bisa ma'auni ne na 28 daga kudancin kasar nan kuwa magadi da ke jamhuriyar Niger hasken rana za a samu tare da iska bisa ma'auni ne na 36 a kudu da ke kasar Ghana makamancin yanayin ake sa ran samuwa bisa ma'auni ne na 30. Gabar da ke kasar Morocco hasken rana tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsaki wato Makka inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawa iska bisa ma'auni ne na 41. Maidi Amin Ilyasu a labarin Rahma.
0: Da rahoton hasashen masana yanayi muka kammala labaran namu na wannan lokaci sai daga Rahma mai salama Gabi ta mai mankanin su kamar yadda aka ji da fari. Kun ci wata kadan Najeriya a Mexico ya nemi Tuka Abubakar da ya nemi afuwar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Sannan kun ji asusun Tidephone zai kafa cibiyoyin kere-kere wato kere-kere a manyan makarantu 45 a fadin Najeriya. An kama ɗaya daga cikin jagororin masu garkuwa da mutane a jihar Kogi. Daga waje gwamnatin kasar Kenya ta hana taron jama'a saboda cutar Ebola. Madadin sashen labarai hidar ɗumin kullum mai gida da rama farin cikin al'umma da kafatan waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku musamman editor ne tattala labarin Tukul Estukul Usman Ibrahim da take cewa a cikin sauraro lafiya.

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da a daidai wannan lokaci muke tare da shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyasu Danbangila, wanda muke sa ran za mu tattauna da shi tsawon sa'a guda daga na da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fage na siyasa. Tuni Alhaji Yusuf Danbangila ya shigo wannan tsaure namu kuma ya shirya tsab da muke sa ran za mu kasance da shi tsawon wancan lokaci da na ambata. Taka madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wadda kafa muke wa Honorable Yusuf Ilyasu Danbangila lalle marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Shiri ne dai da za ku ji shi kuma ku gani susan a kafar yaɗa labarai ta Rahma, haka zalika kafar yaɗa labarai ta AFM Hausa zai kawo muku wannan shiri da kamar yadda na ambata muku muke tare da shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyasu Danbangila. To Honorable, a baya-bayan nan dan takarar ku na majalisar tarayya Honorable Mustapha Bala Dawaki ya yi wani gangami a mazaɓarsa ta Dawaki, wanda gangami ne ake ganin cewar ya motsa jam'iyya da magoya baya a daidai gabar da ake shirin fara yakin neman zaɓe, wanda wasu ke ganin kamar sharar fage ce na yadda za ku fara tunkarar yakin neman zaɓe a wannan zaɓe da ke tunkarowa na shekarar 2027. Amma cece ku ce ya biyo bayan kammala wannan taro da aka ce ba a ga fuskokinku, susan kai da kake shugaban jam'iyyar karamar hukumar da ma wasu daga cikin shugabannin jam'iyya na mazaɓin wannan yanki naku na Dawakin Kudu, ba me ya haifar da wannan wanda wasu ke ganin cewar akwai takun saka dama da ake faɗin cewar akwai tsakanin ku da ɗan takarar nan naku na majalisar tarayya Honorable Mustapha Bala?
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas, kamar yadda kai wannan tambaya haka na dan jijita a bakin mutane, wanda kuma ka san su al'umma ba a raba su da abin da za su ci. Gaskiya ne akwai yara da suka shirya taro na irin tattaki a karamar hukumar Dawakin Kudu domin motsa jam'iyya, wanda kuma sun rubuto takarda sun kawo mana, kuma mun rubuta takarda mun kai wa jami'an tsaro akan da amincewar mu da yardar mu za a yi wannan taro. Alhamdulillah, bayan duk arrangement din da za a yi na taron mun yi mun gama, sai zamanto a daren da ana gobe za a yi taron sai na samu ishu na kasuwa, wanda kuma ina da mataimaki Alhaji Abubakar mai gora Idris Akwa, sannan akwai chairman na option A shine Malam Hassan Kore da secretary na Dr. Salman Dawakiji, wanda dukkaninsu sun halarci wannan gurin da hauren ESCO na jam'iyya baki daya. To amma abin shine Abbas, duk lokacin da aka ce al'umma suna kyautata maka zato a duk mu'amalar da za a yi, suna so su ganka a gurin. Wannan cece kucen da ake cewa ba a gani ba, ba a gani ba, ko ba a yi kaza ba, yana ɗaya daga cikin kyautata zato da al'umma suke mana na cewar duk abin da suka gama a cikin wannan abin suna kyautata zaton samun adalci. Shi yasa ban yi mamaki ba dan mutane suna cewa ba a gani ba, da Allah ya sa mutane ba sa kaunar tafiyar mu da soyayyar mu, da ni kuma da ban zo ba za a gane ma na zo ko ban zo ba. To a takaice dai Abbas, wannan shine don shi dan majalisar tarayya ya sani babu wani abu da ake faɗa na cece ku ce tsakanin jam'iyyar NDC da shi. Hasali ma kauna da soyayya ce ta sa muka kawo dan majalisar tarayya shi Mustapha Bala mai gidan ruwa, muka bashi takara, wanda inda ba dan fahimtuwa da kauna kuma da ganin abubuwan da yi a karamar hukumar Dawakin Kudu da warawa ba, to ai babu ma yanda za a yi, yanda muke da yan takara, yanda jam'iyyar mu take da farin jini a ce ya dawo jam'iyyar mu mun dauki takara mun bashi cikin karamin lokaci. Sannan in mutane suna magana cewar ko akwai matsala ko akwai takun tsaka, wannan magana ba ta wuce daga bakin wanda kuke hira da yau da kullum ba. Shi kuma mutum ne wanda kullum babban burinsa ya za a yi ji ana fitina, baya bukata ya ji an zauna lafiya. Kuma karamar hukumar Dawakin Kudu ta daɗe da barin wannan tsohuwar siyasar, ita wannan fitina da kullum yake kallon siyasa sai da wannan fitintinu kuma da hukumar dakin kudu tun 99 zuwa 2007 zuwa 11 tun an gama an wuce wannan irin siyasar fitintinin to na san dizantattukan daga wakin su ake jin su shine Alai Rabi na gogo Gano
0: amma wani ba zai kalli cewar dama tintina akwai wannan zikakkiyar yanzu ne da lokaci yayi abin ya fara fitowa fili al'umma suka fara fahimta ba tun daga shi an fara shiga gangami
1: ai Abbas inda da zikakkiya ai a bakin mu za a fara jinta especially ni wanda kowa ya riga ya sani wajen duk abin da yake raina yake zuciyata wanda ban yadda da shi ba fitowa nake in ce ban yadda da shi ba kaga dadi irin na gwamnati kaga irin wahala da fama da muka yi wa Abba gida-gida gudunmuwa da muka bayo Abba gida-gida a kafa gwamnatin Abba da shi Alai Rabi na gogo Gano wanda ya dauko dan sai kawo min gida yace yana neman in taimaka in na yadda yi takara in ban yadda ba ka yi takara nazo muka yadda izo in shiga takara kuma Allah ya bahi nasara da gudunmuwan babu na biyuna ko shi Alai Rabi ya san haka amma da aka zo aka shiga abubuwan da bamu yadda da su ba muke ganin ba su taimaki al'umma ba al'umma ba sa san wannan abu muka ce mun hakura da gwamnatin muka dawo inda babu gwamnati wurin da mutuntaka da daraja take wurin injiniyar Rabi Musa Kwankwaso wanda kuma mu daman aqidar mu ita ce wane ne wanda muka kalli yana kaunar al'umma wane ne wanda muka kalli abin da yi wa al'umma a zahiri ne ba kwatance ba duk lokacin da aka ce mutun ya zo ya kafa gwamnati ko ta shugaban kasa ko ta gwamna ko ta majalisar tarayya ko ta sanata ko ma wace iri ce ba magana ake fada a baki ba a kalli menene abinda aka yi wa al'umma wanda al'umma suke da yaqini gashi sun gani an yi ko kuma gashi sun taba ko kuma sun ji a jikin su wannan a dukkan ai injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ne kadai mai wannan cikakken tarihin da ba sai ka ba da labarin sa ba saboda haka waɗancan da suka kalli gwamnati waɗanda muka yi wa wahala suka tattara suka bi gwamnatin mu ai tattara muka bi daraja da mutuntaka amma saboda haka irin wancan maganganun maganganu ne wanda shi bai san ma an daina yansu an wuce wannan babu
0: amma wai akai la'akari da irin yadda jam'iyyar taku take ta samun zaizaya na magoya bayan ta ake taimuku dauki daidai usoshi a cikin jam'iyyar a bayan nan ma an ce akwai wasu daga cikin usoshi da suka shirya za su kuma fice baya ga waɗanda tuni da ma sun zama yan gari a jam'iyyar APC duk wannan ba yana alamta cewa tabbas tafiyar taku ta haɗu da tsitsige ba
1: to ai dai mu ne karamar hukumar da wakin kudu kuma mu ne muka san al'umma karamar hukumar da wakin kudu da masu yin siyasa da waɗanda ba su yin siyasa so ai wanda suke fita so ai wanda ake zaizaya Abbas kana so ka tsokano wani guri da nake kaucewa amma dai yau bara mu bude maka aikin Abbas na faɗa maka akwai kungiya ta yan awan kigara commissioner noma mutum ne wanda kwata-kwata bai yadda al'umma karamar hukumar dawakin kudu shi su tara ne a gurin sa ba bai yadda al'umma karamar hukumar dawakin kudu sun taimake shi ba mutum ne wanda aka dauko a 2011 injiniyar Rabi Musa Kwankwaso igai ya ce mu muka je Kaduna itan bayan mu mun san wannan duk cikin mu mu yan karamar hukumar dawakin kudu mutum ɗaya ne Allah ji kare yace ya san shi ne Alhaji Audu Magus har shi Alhaji Rabi na gogo har su tasu Gano har su Sulamanu Allah ji kare su honorable har su injiniya ba kwasarai dukkanin su ba wanda ya san shi ne musu dan bagina aka ji yace ku yi hakuri ku rene shi ma'aikaci ne kuma yayi karatu kuma zai bada gudunmuwa mu kuma umarni na injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ba ma tsallakawa ko mun san abu ko mun sani ba in yace mana ga yanda za a yi mu mun tabbatar da cewa ba zai zo da abin da zai cutar da al'umma ba balanta na mu cutar da mu muka karbo shi a kigara
0: a dai sassauta
1: ba ai shine nake faɗa maka da izo karbar hukumar da wakin kudi duk sutura da Allah yi masa da mu Allah yi masa wannan sutura da gudunmuwar mu amma baya kaunar al'umma baya san
0: yan iya fahimtar da
1: ba iya fahimta ta ba fahimta al'umma karamar hukumar da wakin kudu kuma sun nake faɗa wannan magana
0: amma jahar ta haka daga bakin su ba sai daga bakin
1: Abbas kullun kana hira da yan karamar hukumar da wakin kudu kace musu tambaya akan waye da ta dan Juma Mahmud shi wannan Rabi na gogon shi kadai ne zaka je na yaban sa domin shi tunda izo ya furgita shi yana tsoran sa dole ne masa biyayya dole amma bayan shi wa yake kauna karamar hukumar da wakin kudu kuma wa ita maka
0: yanzu mutanen da suke fitowa suke fadin cewar sun koma jam'iyyar saboda irin kyautayi da irin yadda yake jan mutane a jiki ya zaka yi da su
1: to dai ai na ja mutanen amma za ba su fayan katsari a bayan gidansu yana jan mutanen zamu je dalibai su kawo kukan makaranta yana komishina na wannan gwamnatin da take samun kuɗin da ba wata gwamnati ta taba samun irin wannan kuɗin yana komishina.

0: kai ku gurin dan juma'i wanke ku domin za ku karbo wani abu domin in ba haka kai babu ta inda za a karba suka ce to ai mu ɗan APC ne aka ce ba magana APC ake ba kuma abas in ka matsanta zan faɗa maka wadanda aka yi wadannan
1: amma honorable kafin mu saki wancan batu na tarancan da aka yi wanda aka ce ya bar baya da kura akwai maganganu da suka biyo bayan abin da ya faru tunda an ce a cikin ku ɗan jam'iyyar ANDC magoya bayan kuma wasu sun fusata saboda irin yadda aka tafiyar da al'amura da kuma yadda ake kamar kan tafi da su an ce daga ƙarshe su ne suka juye ma suka ringa sauke banoni da fastocin shi dan takarar honorable Mustapha Baladawaki wanda a ƙarshe aka ce shi Mustapha ne ma yasa aka kama su aka kai su gurin ƴan sanda sai ɗan APC ne suka je suka karbo su a hannunsu wannan duk ba
0: to wannan
1: daga cikin abin da yake nuna alamun
0: a matsayin ka na dan jarida ne ni a bakin ka nake ji amma ban ji a bakin ƴan karamar hukumar da bakin kudu
1: mutum 150 din da Alhaji Rabi'u na gwaggo yace su suka je suka karbo su kana ina
0: mutum 150 karamar hukumar da bakin kudu
1: wanda suka yi wannan
0: abin to Abbas faran baka shi wa Alhaji Rabi'u kwaya uku wanda in ya zamanto zaka ke dauko min wa magana sa to ya kamata in na baka wannan shi ba ta sa kwaya uku ya kamata ka riƙa dauko min magana sa ta cewar ya ce yanzu Alhaji Rabi'u ne ba zai ji kunya ba zai zo media ice shi in ya bi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso duk inda aka ga shi a kira shi da butumi in ya saba wannan umarnin Hajiya Isaba da kai aka yi wannan hirar aka zo kuma babu dalili babu wani abu ibari injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso
2: wannan ba za a ce kalamai na siyasa ba ne dan magidan
0: shi yanzu nake wannan maganar duk ɗan karamar hukumar da wakin kudu sun san maganar
1: ba su dauko ta sani ta aikin dattijo da ma Bahaushe yace magana biyu idan yayi daya ya ga da akwai matsala ya dawo saboda dattako wannan ba yana
0: me yasa shi dattijo ba zai tsaya ya kula ya ga abin da zai faɗa ya dace ba da bai dace ba yanzu ba shi gai bai ji kunya ba a satin nan Abbas tunda ne so kake shi na rika da kuma maganganun a satin nan eh ga yace zai karba Alhaji Shehu Batande Alhaji Shehu Batande nan da yake faɗa maka dattijo ne mai mutunci mai daraja mai arziki a karamar hukumar Dawakin Kudu shi idarakta campaign na dan sa Abba Makama wanda ya zamanto dan majalisar jaha a ƙarƙashin tsarin mu amma in wannan robar wannan da nake kallo ba amfanar da shi ba da yi magana yace gwamnatin nan an raba ya kamata a taimaki mutane kuma irin yanda ake tafi da tsarin nan ba a tafi da tsarin nan akan daidai domin duk waɗanda suka yi wahala suna kuka aka ce ba za a taimaka ba shi ai mai arziki ne ya taimaka wannan mutumin duke sai dauko irin mutanen da ije ine ma yi musu alƙawari izo rike taimakon su da duke sai yace ya hakura da jam'iyya ibar jam'iyya kai ga a satin nan Alhaji Rabi'u bai ji kunya ba ya zo kafar yaɗa labarai ya ce wai sun zauna da Alhaji Shehu Batande zai dauran talata to ka duba social media zaka ga Alhaji Shehu Batande yana baranta kansa da wannan magana yana magana cewar ma shi ba dan mutuntaka ta ƴaƴa ba da sai ya dau mataki akan wannan magana saboda haka bas in kun zo hira da Alhaji Rabi'u na san kana dan taka masa barki ka daina barin sa yana fadar kowane irin maganganu domin yana da yara
1: ka sani ko matsin lamba ne watakila yasa yayi mi arar ko ma baya shi ma Alhaji Shehu Batande ya ga
0: yayi mi arar ko ma baya yi ga media je yake baranta kansa da wannan maganganu yake cewa ma misali
1: ba da mutum ba sai ya yaɗa labarai shi Alhaji Rabi'u ya faɗi maganar da watakila ba a zauna an fahimci juna tsakanin
0: su to ai ga shi misali Alhaji Rabi'u ya zo gidajen yaɗa labarai ya faɗa ko Shehu Batande ya yi gidajen yaɗa labarai ya ce Alhaji Rabi'u ƙarya yake
1: ba ko ne kuka yi matsaman lamba ba ko kuma kuka yi
0: ni a media kawai na gani ni rabo na ma da himin fuwata shida ban gan shi ba bai gan ni ba amma na gani a media dazu kuma wani abin a media nake faɗa kuma zai ji in ƙarya ne masa kaga zai zo gidan radio sannan Abbas ina kira ga Alhaji Rabi'u na gwaggo da kai da kuke hira da shi kuke tausayawa ƴaƴansa masu tasowa ba daidai ba ne
1: to ni me na a ciki da zaka tsinda
0: ba dattijo
1: a cikin harkokin
0: kamar Alhaji Rabi'u wanda yau Allah ya sa yake da ɗa wanda yake shugabantar al'umma a majalisar ƙasa ya zama to zai ku ce ki sa masa kamera yana fadar maganganun da ko jaririn da yake baya karamar hukumar da wakin kudin zai ji wannan magana ya san ba haka take ba wallahi wannan abun a wasu takeici nake ba na jin dadi domin ni abokin sa ne
1: dama ai ba za ka ji abokin sa ne abokin karawar ku ne ku kuna neman yadda za ku samu lagon sa shi yana neman yadda zai samu
0: to ai wan ai da ina jin dadi i fito ya zubar wa kansa mutunci a media ai da ba zan faɗi wannan
1: magana ba wannan jan hankali yake
0: to a bas a kan me zan zo wannan media ku san abin nan in yi ƙarya ni san sa nake jan hankalin sa nake so nake in faɗa masa gaskiya ya gyara kai kuma in ka sa masa kamera so kake kawai koyi ku gama ya tashi ya tafi gobe ka samu kasuwa to ni so nake in ba shi shawara ya gyara yana da yaya yayansa yayana ne kuma siyasar yanzu siyasa ce ta wayewa ta zamani duk abin da ka faɗa a kafar yaɗa labaran nan tana nan a aji ya kara 50 in aka dauko sai ayi maka waiwai ba daidai bane shi Alhaji Rabi'u yake higa media yana magana da in aka zo sati ɗaya tana canzawa ba ma shekaru ba kuma sannan

0: wannan nasa ƴaƴa ne nagartattu, ƴaƴa ne masu mutunci, ƴaƴa ne wanda duk wannan abin da yake dan ne suna kawo min ƙara ciwo. Dan Allah, dan Annabi kakewa Alhaji fada wajen irin maganganun da zai
1: ta gida. Kana nema kai mai yarfafa.
0: Wannan ne nake fada maka, kuma a media nake fada, kuma ya sani, kuma shi ya yadda ma i turo su in akwai wani abu abin nan, saboda baban su ne ni. Saboda haka kullum ya mun ji hankalin sa, akwai magana da ni kun yi da shi. Wanda wannan magana bai kamata ma a ce a nan ta a media ba. Wai izo ice wai Usain Naira zai daraktocin sa. Wai za su karbe su a satin nan.
1: 5 na karamar hukumar da wake.
0: Wai zai karbe su a satin nan. To yauhe aka kafa daraktocin ma har da za a karbe su. Yana fada yan karamar hukumar da wake, kuma yan karamar hukumar da wake sun san har yanzu ba a yi daraktocin campaign ba. Har yanzu mun shirye-shiryen yin daraktocin muke yi.
1: Kana nufin shi Usain Naira yana takarar majalisar.
0: Har yanzu ba a fidda kwamiti na daraktocin ba.
1: Sai ga daraktocin sa na mazaɓu 15 da ke
0: karamar. To ni ba ni ne shugaban jam'iyyar nan, kuma ni nake faɗa maka har yanzu mun fidda daraktoci na campaign na mazaɓu ba. Amma me da jam'iyya da jagorori, saboda kwankwasiya tana da tsari. APC ita ce jam'iyyar da ba ta da tsari. Kullum kowa gudu yake a ce shi ne an bashi muƙami. Mu ba maganar mukami ake ba, magana ake ta cewar suwaye ma waɗanda za su iya haɗa kai su ceci al'umma. Ba mukami muke nema ba. Dan kaji mutum ya fito takara a kwankwasiya ko ya fito a me yasa za ka ga 'yan takara 50 sun fito a jam'iyya ɗaya, amma ba za ka taɓa jin cece ku ce an je an hau layi ko ana wani wane yana bai yadda da wani ba. Duk inda injiniya Rabi Musa kwankwasa ya ce jagorori ku kawo mana waye ingantacce wanda kuka yadda da shi. In muka zo muka zauna muka fitar muka kai, za ka gaba rago 'yan takarar sun bi, saboda ba 'yan neman mukami ba ne.
1: Amma ganin
0: 'yan neman ceton al'umma.
1: A baya da bakinka ka ce Usain Naira ya nemi takarar majalisar jiha a zaben shekarar 2023 da ya gabata. Ba irin wannan abin ne ba, watakila waɗanda su ne dama suka riƙe masa daraktocin campaign, ike watakila shirin zai ci gaba da tafiya da su, watakila a approval kurum yake jira daga gurin jagora a ce an tabbatar da su watakila.
0: Honorable Usain Naira a jam'iyyar APC yi takara a tinar da muke ƙarshenta yanzu. Usain Naira mu muka nemo shi, da ni da Allah ya rabu mu muka nemo shi dawo jam'iyyar NPP a wannan lokacin. Kuma izo yi ajiye takararsa a can, ita ho izo muka haɗu muka
1: ɗan gidan. Kana nufin shi kaɗai singin link.
0: Ya taho da mutane, ina kai ka Abbas kakka dakatar da ni a nan. Wannan wani abu ne yake so in sanar da kai tunda baka sani ba, kai ba dan dawaki bane. Muka roƙe shi izo ibamu gudunmuwa akan Abba Makama wanda ya zama dan majalisar jiha da barista Allah ya ji ƙarai dan majalisar tarayya. Mutanen da ya taho da su kaf din su da aka zo aka kafa gwamnati, wasu daga ciki zan iya maka mentionin din mutum biyu, bayan an kafa gwamnati sai suka bi tsarin gwamnati. Akwai Alhaji Salisu, akwai Buhari, wanda waɗannan mutanen yaran Usain Naira ne na kasuwa, ba ma yara na siyasa ba. Sakamakon an kama gwamnati, shi Usain Naira shi ita da su Alhaji Rabi bai yadda an taimake su ba, domin gwamnati a hannun Alhaji Rabi take. Su kuma suka ga sun yi wahala, bai kamata su biyo Usain Naira ba, tunda in suna tare da shi Alhaji Rabi ba zai taimake su ba. In suka ga Alhaji Rabi da Abba gida-gida ita shi komawa APC, sai suka hada da su Alhaji Rabi da waɗannan mutanen, sai suka koma APC baki ɗaya. To yanzu su Alhaji Rabi yake magana zai karɓi daraktoci na Usain Naira. To in ku har zai karɓi waɗannan mutanen a matsayin 'yan jam'iyyar NDC ne ko kwankwasiya, zai karɓe su a gurinsa, to shi ma ya kamata isa ranar da za mu account zai karɓe shi.
1: Ya za ka faɗi wannan?
0: To ai tare suke, tare aka koma. Tunda Abba ya koma suka koma tare, suna APC. Amma yanzu saboda wacce kalmar ta awanki gara, domin kwamishina ya ki buɗa masa kwangila. Kwamishina ya ki bayarwa duk abin da za a yi, ya ki. To dole Alhaji Rabi ya ƙirƙiro wa kansa hanya a wannan gwamnatin
1: ta. Amma sau nawa mutum zai koma
0: jam'iyya kuma daga bisani? Saboda dan Allah ka kyale yanzu, saboda haka Alhaji Rabi ne ma yake yi a halin yanzu wace hanya zai karɓi wani abu. Isa yi wannan program ɗin, ice wai akwai daraktoci na ɗan majalisar jihar mu Usain Naira, wai sati mai zuwa za a karɓe su. To ƴan ƙaramar hukumar da yakin kudu suna jin sa, kuma suna kallo, kuma za su ga cewa za a karɓa. Daga ran da i karɓi ƴan APC a matsayin ya karɓi mutanen in kwankwasiya, to daga wannan ranar duk ɗan APC wallahi ya wanke hulunsa, kuma wallahi akaunta ya karɓe dole. Saboda me? Saboda ai magana ce ta karɓo ɗan wani abu, to suna da buƙata su ma ƴan APC ɗin.
1: Kai a ganinka.
0: Shi ma Alhaji Rabi sai an karɓe shi. ƴan cikinsu suke karɓa, ba wani mutum kwalli tak da yake a NDC ko yake tsarin kwankwasiya wanda sai Alhaji Rabi suka taɓa karɓa. Illa iyaka Alhaji Rabi ya je ya ɗauko rigima, yana ƙoƙarin ya higar da rigima cikin gidan su Mustapha Bala Mai Gidan Ruwa. Uwa ɗaya, uwa ɗaya, uwa da ƙani. na ja hankalin
1: ya zaka ce wai
0: ya je
1: tare
0: yana kokarin sai ya haifar da rigima
1: da ake yi a cikin jam'iyyar
0: take alhasan Shaibu Abdullahi Yankatsari yanzu ya taho yana so sai ya haifar da fitina tsakanin ubangida da yaransa ubangida na kasuwa wanda misali duk mutumin da ya dauke kai koya ma kasuwa ije kasuwa da kai wannan mutumin ai in banda mutuntawa da girmamawa ai babu tsakanin ka da shi in ka ji matsala ma ya ta higa in kai mutum ne wanda kake son zaman lafiya kamata yi ka gyara wannan
1: amma ina ji dadi Bahaushe ya ce
0: ka ce wai sai ka yaga wannan gurin
1: shine
0: muna kira ga Allah Rabbi na babbo irin wannan abubban ga abubuwa uku na fada kuma mun kaba masa hujja in ya ci gaba da wannan abun wallahi sai na hana shi hira a media
2: amma dan magina kusan wannan korafe-korafe da kuke tayi rigima can huta can a cikin jami'ar NDC bayan nan da cewa akwai baraka a cikin gidan jami'ar NDC a dawakin kudu bako
0: a wannan a jami'ar NDC ake maka magana magana fa ake maka a magana jami'ar APC waɗanda suke karɓar kansu da kansu
1: ta shi magana yake
0: magana ba ke
1: jami'ar NDC yan jami'ar NDC yake
0: to ni kuma ni dan dakin kudu na faɗa maka kuma yan APC ne suna cikin su daman tunda abba gida gida ko masu kabi a ci dadi lafiya
1: amma wannan ba kokari ne na kare kai ba dan gudun kada a ce jami'ar ta ku tana ta samun zaya da kuna ciwar wai kamar ture kuke yi wa jami'ar APC yanzu kuma gashi kun zo da wani zance
0: abas waɗannan fa da na faɗa maka suna na kama kuma ni a guri na yara ne masu mutunci masu girma masu daraja ban so ma wannan magana ta kawo mu ba wannan gabar abinda isa ne maka wannan maganar jan hankali nake yi akan shi a karan kansa idan na kokarin hada mutane fitina a cikin gidajen su da dangantaka su amma ba da haka ba Buhari ai yaro ne mutum mai mutuntaka mai girma kuma duk da Ibu can ko Usain Nera basu fata ba bai ga laifin sa ba dalilin me dalili gwamnati ce yayi wahala yake ganin cewa misali in bai bu ba zai amfana ba haka Allah ya salisu yayi wahala yake ne in bai bu ba zai amfana ba haka shauran waɗanda yake kokarin yace zai karba suna gwamnati yake kokarin zai ce zai karbe su to ai karbe su kai su ina saboda haka ɗan jam'iyyar APC ina kira a gare ku daga ran da Allah Rabi ya ce an karbe ɗan cikin gida to kuma duk wanko hunan ku domin karbar shine dalilin da ku iya amfana in ba a karbe ku ba wallahi ba ku amfani komai ba
2: Honorable Yusuf Ilyas dan bagina shugaban jam'iyyar NDC karamar hukumar dawakin kudu mu kalli wutar da take tun faro ku daga hukumar zabe ta kasa wato ainihin hukuncin kotun koli kan batun sanya sunan ƴan takara da wasu abubuwa da suka danganci zaben 2027 karamar hukumar dawakin kudu ana ganin tana cikin dardar ko kuma me zai faru bayan idan ainihin ta fara amfani da hukuncin da kotu ta bayar musamman a kujerar kotun majalisar tarayya ya kuka fara shirye-shiryen kallar wannan hukuncin kotu ne
0: to alhamdulillahi mu a karamar hukumar dawakin kudu ba mu da wani dardar domin mu a shirye muke da dukkanin abin da ya faru da mu mai dadi ko mara dadi na kaddara mu muna karbar sa tunda mun san mu musulmi ne sannan maganar hukuncin kotu tunda kotu ta yi hukunci ko kuma za ta yi hukunci abu ne wanda mu cika san mu ce komai akai ba amma ina so in tabbatar maka da cewa muna kyautar da san in Allah ya yarda wannan abun ba zai zama matsala a gare mu ba domin da abubuwan da suka faru tun daga fidda ƴan takara kawowa wannan gabar muna bibiyar abubuwa ɗaya bayan ɗaya kuma muna da labarai masu kyau ingantattu akan wannan abu sannan ka kaddara ma Allah ya kiyaye hukuncin kotu ya hau kanmu ai mu ƴan ƙasa ne kuma masu bin doka ne kuma doka ce take zaune da mu saboda haka muna da mafita kala-kala domin naji a hirar da Abbas Ida shi abokin nawa yana wani lissafi ban san yau yaje ya zama barista ba to shi in yanzu aka yi a can ballauyoyi fani na daɗe da zama san a wannan tsari
1: sama da shekara 40 ya ce yana bibiyar
0: na faɗa maka shi yanzu aka yi wa gina ya aka dauke a
1: can wannan bibiyar da yake yi sama da shekara 40 ba zai ta sa ya iya fahimtar
0: wannan ai na bibiya mutumin da ai na bibiya mutumin da guduma aka jebo mana da mu da shi amma aka tarwatsa shi da yake kara 7 ba shi ba siyasa sai da naje na kama hannunsa daga jiga na Dauda yake cikin siyasa kai magana waye masani ne ai na sani wannan maganar da nake zai ji mu muka dawo da shi siyasa saboda an fi karfin sa an kore daga siyasa kuma wannan Mustafa Bala mai gidan ruwan da kullun yake magana a kansa shekara hudu ne yazo sai da ya kore Allah Rabi na gogo daga siyasa amma ya kore Yusuf dan bagina da kore Yusuf dan bagina ba
1: amma ya ce da kai da shi duk akwai wani ciwo a zakatanku wanda har yanzu kai ma da kake tare da Mustafa Bala yana ma kan radadi kuma kana jin sa a ranka
0: to ai ne Abbas
1: wanda Mustafa aka ce
0: to ai Abbas barka ji ni a matsayina na dan adam duk lokacin da wani mutum ya saba mun kuma Allah ya kawo wani dalili yace ya gane ya min kuskure to ni wallahi wannan abun ya wuce a gurina kuma Allah Rabbi shine zai zama shaida don ba ran faɗa maka a larabi naga bidiyon da yake cewar ni ba Fulatani ne, ina nan ina shirin zan rama abinda Mustapha Imana. Ko aida ina rama ni ta kan Alhaji Rabi zan fara ramawa.
1: Me yasa?
0: Dalili shine a larabi na gogo 2011 mun kawo honorable Yahaya Musa Daba, mun zo mun yi duk abinda za mu yi. Allah ya yi shi ya zama dan majalisa. Honorable Yahaya Musa Daban nan bashi da na daya sama da ni. Duk abinda yake akwai ni ne. Alarabi na gogo ya zo a gwamnatin honorable Yahaya Musa Daban, mun bashi kwangila wanda ni na karɓi kamfanin sa, aka je aka bashi kwangila kuma yayi aiki muka biya shi. Alarabi na gogo kafin a gama wannan gwamnatin idan ko dan takara babu irin tozalci da cin mutunci da yaki wanda bai yi da mu ba akan sai ya karya tafiya.
2: Maybe ko kun sauka daga layin da ya san ku ne a farko.
0: Ai shi nake faɗa maka, in rahin yafiya ne ina so in kai ka wannan gurin ne. Duk taimakon da ya kamata a yi masa an masa, amma izo iyake mu ba mai nasara ba. Wanda ya ɗauko i nasara shi ne Ibrahim Hudu mai gidan kwai, amma ba su yi wata hida ba saboda rahin haƙurin Alhaji Rabiu. Mu da muke taron ya yaƙe mu, ya yi nasara a kanmu, ya kawo wanda yake so, amma ba su yi wata hida ba suka fara faɗa. Kawowa yau da shi da mai gidan kwan ba a magana saboda mai saboda rahin haƙuri, amma duk da wancan abin da imana ya ɗauko ɗansa ya zo ce ɗan bagina ina neman gudunmuwa in ka yarda ɗana itakara, in baka yarda ba wallahi ba zai ba.
1: Ko dai ku kuka gabatar da wannan buƙatar ba shi.
0: Na ce Allah Rabi'u, Allah ne yake bada mulki, sako ɗanka cikin gurub. Mun gurub ne. Kuma ya sako shi. Kuma muka zo muka tsaya ka inda na'in muka yi. Kuma Allah ya bai wa ɗansa nasara. Kuma shi ya sani ban da Rabi'u a cikin tsarin. In bana yafiya zan yafe masa domin ai rahim adalci ya fara yi mun.
1: Amma yana daga cikin abin da ya fi sata ka fara magana da kai da shi a wancan lokaci ko?
0: Baya daga ciki yanzu wannan rabo mu da shi ai wani abu ne. Wanda Abbas zan kai ka wannan gurin. Wannan gurin abin kunya ne in na fito da wannan gurin Allah ya rabu. Duk abin da aka yi a wannan gabar dan sai ya zama dan majalisar jiha. Kuma da gudun muwata. Kaga bai kamata Allah ya rabu ya dauko magana ya ce ni ba ni da yafiya ba. Shi da yake faɗa to shine ba shi da yafiya. Domin da yana da yafiya ni na tabbatar da cewa abin da suke da mai gidan kwai da mai kuɗi a rage waɗanda shi iyayen su a zanin goyo a siyasa. Da ya kamata a ce ya yafe musu da ɗansa ya zama ɗan majalisar jiha, ya rungume su sun zama uwa ɗaya uba ɗaya an tafi da su. Amma saboda shi ba shi da yafiya ɗansa yana zama ɗan majalisar jiha, duk gudunmuwar da mai kuɗi yar gaya da HOD suka bayi ya juyo ya ce kun taɓa yi min laifi ba da in rama. Kuma ni tare muke da shi,
1: duk abin da yake musu da bakin
0: ni ba ɗan bagina ne nake faɗa maka, kuma yana da abokin sharu da ifin ne.
1: To amma misali kai da wannan abin ya faru a wancan lokaci kai ma ba an ce yana daga cikin abubuwan da suka sa kai ma ka ja da baya daga harkar ba, da an ce kai ma ka nemi wannan takara.
0: To ni Abbas ni ba takara na nema ba, ni Allah Rabi na gogo da kansa ikira ni yace ɗan bagina nace na amma yace mu rabu tunda dai zan can kake so
1: ku rabu
0: mu rabu
1: kai tsaye
0: kai tsaye. Nace Allah sabila ne yace saboda kana tare da makiyana. Nace so ai makiyanka yace Aliyu Huza da Ibrahim ne cita da Sha'ibu Yarga. Yau ga mai citta na gogo yana kafa kwamiti yana so a je a rarrahe. Yau ga Aliyu Huza na gogo yana durƙusa a gaban Aliyu Huza dan Aliyu Huza ya zo ya taimaki ɗansa ya zama. Yau ga Sha'ibu Baiz wanda na zauna da na gogo ya fi sau 100 a kan ya za a yi haƙuri duk matsala in ta faru wucewa take yi. Allah ya baka nasara kakkawewa ya baya. Yace ɗan bagina kai ma mun rabu da kai ne saboda waɗannan mutanen. Yau ga na gogo sai ka ga durƙusa a gaban Sha'ibu Yarga yana cewa
1: ai yanzu an yi sulhu wannan ya shiga tsakani a ofishin sakataren gwamnati an warware duk wani tankiya tsakaninsu na rashin fahimta da
0: yanda zai faɗa maka kenan. To ni gore ce mu rabu saboda shi makiyansa ne yanzu sun zama masoyansa. Ya kamata ka masa wannan tambaya in kun zo shira tunda na san duk sati yana yi.
1: To kai yanzu a cikin zuciyarka kana nufin duk abin da ya faru tsakanin kai da Mustapha a baya babu wani abu na rashin jin daɗi kuma ka yafe masa.
0: Ai na baka dalilai akan shi wanda ya faɗa, kuma daman babu wani wanda ya taɓa faɗar wannan magana in ba shi ba. Na baka dalilai inda akwai ina riƙewa akan sa zan riƙe. Saboda haka ni Mustapha ni bai taɓa yin laifi ba, ni yanzu a zuciyata a haka nake ji, a haka kuma nake
1: ji. Duk wannan abin da aka yi
0: na. To me aka yi? Abin ya baka labarin me aka yi? Shi dai da yake da wannan rukun shi ya san ma me aka yi, ni ban san an yi wani abu ba. Siyasa ce, yau muna tare fahimta ce, in ka fahimci abin da nake sai ka zo mu yi. Kai ma gobe baka fahimci abin da nake ba dan ka je can ba fada bane. Amma shi tunda ya dauki abin fada, mai isa yau yake durƙusa wa Aliyu Huza, mai isa yake kokarin ta ina za a fara a dawo masa da Ibrahim mai citta, mai isa yau kansulolin nan da yake cewa ba nasa bane, adubaizozin nan da yake cewa ba nasa bane, ita fa gaban gwamnati kai kara cewar za su yaki jami'a a taimaka da Allah kira sa a yi musu magana. Aka kira Aliyu Huza aka yi masa magana tunda shi Ali ne yafiya ne al'ummar sa ne yafi ne yace ku yi hakuri mu je mu jam'iyyar muke ba dan hi muke yi ba amma indan Allah raji ne ma zaban gano ko akwatin sa ci a zaban ma fada kai kuri a hudu dora ba abin nan lokacin ba bai taɓa mulki ba bai bata kuwa kuri a hudu ko daga inuwa ka kawo mutum aka ce an yayi hi a gano wallahi sai ya samu kuri sama da dubu a akwatin sa indai aka ce hi ne yake takara saboda al'ummar gano masu kishi ne amma saboda halayya ta kin al'umma dan ganan ma ina so in fada maka yanzu da Allah zai sa a ce wata ran inga yace ka za a yi taro a kofar gidan na gugu domin helicopter ma kofar gidansa take da ka fito daga gidansa wallahi ba za ka kai nan da karshen wannan ginin ba na waje wallahi ka tada helicopter mu da bana da komai anan kuma helicopter take saboda makwabtansa yake zama lafiya da su yasa kullun nake fada masa dan Allah dan annabi ina roƙonsa ya rage saboda me saboda girma ya cin masa mu zai bari da aikin nan gaba saboda yaransa sun nan mu ban bare su tozarta ba
2: dan ba gidan matsalar ka batun siyasa
1: to masu sauraro kafin mu dora bari in tunatar da ku cewar shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka muna tattauna ne da shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyasu Danbagina da kashin farko kun ji irin warwara da taza da tsifar da dangane da taron da dan takarar su na majalisar wakilai Honorable Mustapha Bala Dawaki yayi jagoranci a mazabar sa ta Dawaki da abubuwan da ake ganin na kalubale ne sun biyo baya kun ji irin warwarar da Honorable Yusuf Ilyasu Danbagina yayi dangane da haka daga bisani mun waiwayi wani batu da ake tarade-raden cewar ana shirin zargo daraktocin yakin neman zaben dan takarar su na majalisar dokokin jihar Kano Honorable Hussein Nera zuwa jam'iyyar APC wanda kuma shi ma dai kun ji abin da Honorable Yusuf Ilyasu Danbagina yace dangane da haka kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye bar mu shiga kashi na biyu Honorable Yusuf Ilyasu dan ila yayin kuro zai ma tambaya ne masa wakafi ban san yake so yi tabo ba duk da akwai batun can da ya fara tabo ma akan dokar zabe dokar zaben da ka fara yin taza da tsifa duk da dai kai walanke ruwa baka kai ga jallin karkare abin da ake ganin zai iya faruwa idan har ita hukumar zabe ta fito da abin da yake akwai ba menene abin da kake tunanin cewar ba zai iya tasirantuwa wajen dakile shi Honorable Mustapha a matsayin wanda bayan da yaje akai zaben primary election da shi a jam'iyyar APC kuma ya dawo jam'iyyar NDC wadda tun kabanin a kawo wannan gabar ma an gama tura sunayen mambobin jam'iyyar wanda yana daga cikin abin da aka ce ka'ida dai sai an sa sunan mutum shine yake da damar da zai iya tsayawa takara to an ce lokacin da kuka yi primary election Mustapha Bala Dawaki bai komo cikin to ba
0: to abas wannan matsala ai ba ya Dawakin Kudu take ba din Najeriya ce roko ne na INEC akan jam'iyyu cewar duk jam'iyyar da bata sa sunan dan takara ko wani shugaban jam'iyya ko wani wanda zai zaman to dai yana da mukami a cikin jam'iyya ba har sai ya kwana 21 kafin wannan ka'idar dokar ta cika a cikin jam'iyya sannan zai zaman to dan jam'iyyar da zai iya takara ko zai samu wani mukami a cikin jam'iyya to ai wannan wani abu ne wanda INEC ta yi roko shi kuma rokon INEC baya zama hukunci har sai an kai shi kotu ta tabbatar da shi sannan yake zama hukunci abinda yasa nace bana son magana a wannan gurin abubuwan har yanzu suna gaban kotu ba a kai karshe ba to duk abinda zamu yi riga malam masallaci wanda kuma bai kamata mu yi haka ba to amma tunda ka matsa wannan guri ni ina tabbatar maka da cewa kamar yadda na faɗa ma duk hukuncin da zai shafi al'ummar ƙasa baki ɗaya sai hakuri da shi in ni hafi mu zamu yi hakuri da shi amma muna da mafita
1: ta yaya za ku zama masu mafita tunda kun riga kun yi zaben fidda gwani akan daban da watakila
0: ya sa ita wannan Najeriya tamu in ka tsaya ka duba ita jam'iyyar APC da take mulki a yanzu haka din nan akwai mutanen da ta cunso mana a cikin jam'iyyar mu ta NDC waɗanda zaka ji ana ta fitintunu cewar su aka kai wasu suna cewa ba su aka kai ba da irin wannan masu fitintunun kamar ka dauko karamar hukumar wara in baka misali tunda ita take kusa da ni gemu tsohon chairman din wara wanda yake shine shi ma ta barauniyar hanya ta hanin yan APC aka zuro shi aka ce shine dan takarar majalisar jiha mu kuma wanda muke yan NDC kwankwasiya karkashin jagorancin injiniya Rabi Musa Kwankwaso shehu jagoran matasan karamar hukumar wara shine dan takarar mu ita jam'iyyar APC da take da gwamnati ma take tsoron abin da zai je izo ta yi irin wannan ballantana mu da muka san ba mu da gwamnati mu ma muna da mafita mafitar ce ba mu faɗa muku ba amma lokaci zai yi wanda za mu sanar da ku abubuwan kuma
1: idan ta tabbata aka ce waccan doka za ta yi aiki akan duk wanda ya shiga jami'a a makari bayan da aka gabatar da sunaye kuma daga bisani ya zo ya shiga har aka bashi takara yanzu jami'ar NDC aka ce babu
0: takara wannan amsa ita na baka
1: kenan haka
0: za ka ita amsa na baka nace muna da mafita ballantana ba ma zatai in Allah da haka za ta faru domin dai abin yana gaban shari'a kuma mu ba mu ce komai ba muna sauraro abin saurin me kake ne nan da rana ita yofa su da wannan abubuwan da kake sauraro za su bayyana
1: su babu ma suke kallon ku a matsayin wadanda
0: kamar babu hi wanda yake cewa babu ai babun ce take tsorata shi sa kullun labarin sa akan mu yake amma abinda yake babu ai ban ga dalilin zancen sa ba amma Abbas in kun zo hira da shi yana da wata hira wacce ta wuce ta babun kamar yanda kace mu babun ne yana da hira da ta wuce babun mu ne babun da kake fada amma shi babun ce take tsorata shi Abbas ya sanya akai aka ci zaben dan sa a majalisar jaha ya san kuma yanzu da izo majalisar tarayya wanda ba jam'iyyar da ta higa ya san kuma irin mutanen da suka fito a zabe kuma ya sanya akai aka rubuta aka ce dan sa ya zama dan majalisar tarayya
1: kamar ya rubuta
0: ya sanya akai aka rubuta aka ce Yusuf Datti ya zama
1: dan rubutawa ko kuma dai al'umma
0: su wannan nima na baka kurmin baki ne Allah ya kai mu lokaci zamu warware he yazo ya bada amsan nan gurin
2: to honorable Yusuf Ilyas dan bagi da makallin siyasar Kano ta Arewa da ita ce kusan jami'a mai mulki a jihar Kano jam'iyyar APC ta kirkire wannan yanki ga ku kuna ta murna cewa ruta ta kama a wannan yanki an ji NDC suna ta shiwa sai ga gwamna cikin dare an ga hoto ya daidaita wannan rigima da ake zargin a fata tsakanin Santa Barauji birnin da wato da majalisar tarayya Babuci bayan ganin wannan daidaitawar da aka yi ya kuka fara ji a ran
1: da an ce kuna ta murna wai kun fara samun baraka a wani bangare
0: to alhamdulillah
1: jin kamar wai ka fada ga sassa a gurin ku
0: ni ina mamaki mai mutum yazo yayin magana rigima a cikin jami'ar APC ai ita jami'ar APC gabaki dan ta rigima ce
1: ta yaya
0: mutane ne ba su ma fahimta ba yanzu jami'ar APC ba ganduli yana ciki ba ba abba ne gwamna ba ba hekarau ne dan takarar sanata ba kai kana tunanin yau ganduja da abba ne jagoran sa ko dan ya fito media ya fada
1: shi da bakin sa ya
0: fada ina so in fada maka
1: ranar da aka
0: tafi abba Abbas ka tsaya ka kalla
1: wal yace daga yau kai ne jagora kamar yadda kundin tsarin
0: mulkin jami'ar Abbas da Allah tsaya ka kalla yau ganduja in ya yadda ibare jami'ar APC a Kano ta zauna lafiya shi kuma waye shi kenan a jami'ar me yayi me aikin sa
1: yanzu fada mun
0: a ni yanzu fada mun aikin da Tabla Umar Ganduje a kasar nan
1: shi shugaban kwamitin gudanarwa
0: na jiragen sama da aka ce kai ga sau lokacin da zan iya fadin Kano ai Kano sai garin su in aiki ne
1: sau lokacin da damar da ta fara wurin sauka da tashi
0: na wurin sauka da tashi jiragen sama
1: a cikin Kano
0: ne kuma kullum ba kullum muna iya fadin nan ya kai iya fadin saboda haka ina son fada maka wancan rigima da ake magana ta Kano ta Arewa ai jarin Abdullahi Umar Ganduje kenan Allah Umar Ganduje da Kano yana da wani jari da ya wuce a rigima a jami'ar APC
1: a fahimtar
0: ai ba da wani jarin da ya wuce wannan yanzu misali ina son tambaye ka Allah Umar Ganduje ya yadda da gwamna Abba bai yadda da su musulmi da ba ai ya kamata a ce ya fara yadda da su musulmi da kafin yadda da gwamna Abba domin dai ya san gwamna Abba ne ya tura majalisar jaha ta yi doka akan su musulmi din yadda da shi me yasa ku ɗan jarida in an yi karatun koyi ba kwa ganewa ne to mu ɗan siyasa ne za mu fito muku da karatun koyi
1: ai shi ba taba ji ya faɗi wata magana tun bayan da ya soka daga kan kujerar gwamna akan
0: su to kullun ita siyasa ita fito ta ce kaza muke yi amma a aikatancen za a bas Murtala Aslan Garo mataimakin gwamnan Kano baka ji maganganun da ya faɗa ba yanzu yana matsayin mataimakin gwamna in ya yadda da abban Ganduje ya yadda da abba zaka ji ya yi wannan magana in sun yadda jam'iyyar da ɗaya ce zaka ji sun je sun yi wannan magana shi ba da kansa yace daga kaban wahayi sun kawo abu bici gudunmuwa da ka bauto kaman zuwa kenan
1: ake yi magana ce yayi ta adun mai bukatar fashin baki bai fito ya fito da abun fili kamar yadda kake kokarin fassara masa
0: satin da ya wuce Aminu Ado ina ga ya fito yayi wani hawa na tattaki wanda ma ina ga jihar Kano ba taba yin irin sa ba so yake goyen bayan wannan hawan ne abba ne yake goyen bayan wannan hawan ko su Ganduje ne
1: tambaya
0: kake sannan ina son fada maka Abbas wannan harkar ta APC ka jira nan da ƙarshen watan da zamu shiga zaka gani
1: me kake tunanin
0: zai faru shi kansa da Abdullahi Umar Ganduje zaka gani zai faru
1: shine nace me kake yin tunanin zai faru
0: ba alƙairi ba na so in ce maka komai ko ai alama ka fara gani daga Kano ta Arewa
1: a gashi an warware yanzu magana ta mutu muris
0: abba yana iya kai rigima ne har misali zaka ce wai
1: ka ji wani daga cikin su ya ce bai gamsu da sulhun da akai ba
0: yanzu ko rigima tima kullu da protocol abba zai iya kashewa ballantana ta Ganduje da su barau
1: kamar ya wannan
0: sai na zai iya kai ta ko baka ji bane a gaman house cikin gaman house duk ƴaƴan sa na aljihun sa ma ya kasa
1: an ce
0: kuma
1: misali mutum da shi ne lamba daya in yace ga yadda yake so haka za a yi ba wanda zai ce ba haka ba
0: awa yana cewa ga inda zai din aini
2: dan bagina gashi
1: dan kama kake
2: dan majalisar jaha dan majalisar
1: shiru kuma ba wani hayaniya
0: ai na gaba da dan takara shiru
1: duk wanda aka fitar
0: yanzu yanzu rigingimin da ake da sa Alhassan Ado an gama da wannan rigingimin yanzu ake da su kawo Sumaila an gama da ita rigingimin yanzu ake a Kano tarewan an gama wannan abin ya kamata ku a matsayin ku ne ɗan jarida ku daina kawo wa mutane abin da kwakwalan su ma ba za su gane me kuke nake
2: ai irin rigima ce an ce NDC ita ce gidan rigima tun daga shi na bangaren konkosiya da bangaren shugaban jami'a na ja ana ta musayar yawo
0: to ina rigima take kai ka taba gani yanzu engineer Abin Musa konkosiya ba ya ce ina ɗan konkosiya an samu wani mutum da yazo ce shi ga bangaren sa ko shi mai rigan da ake wannan maganar akan sa in za a yi taro ko go ba gidan engineer Abin Musa konkosiya zaka yi ɗan konkosiya ne ba shi da matsala amma yanzu ina so in tambaye ka dalla da Annabi ta ina zaka hada Abubakar da Barau a kwano daya tai na zaka hada murtar ra'ayin da Barau a kwano
1: yanzu zaman da aka je
0: zaka ne
1: shi da gwamna duk baka gani
0: ina so in fada muku wannan abubuwa
1: ba abun misali bane ba yana nuna cewa gwamna hakika yana kokari wajen tafiyar da kowa daya sanar da tafiyar da jami'a
0: to ina iya sulhun tarjuma muna so sulhun tarjuma da masarauta da Aminu da
1: masarauta ai magana ce a gaban kotu ko kuma manta tana can
0: kotu magana ce a gaban kotu shi ba ba shi ne gwamnatin jihar Kano ba
1: tunda yana da ikon da zai yi
0: gwamnatin jihar Kano in kira yi maslaha sai a je a janye shi ra'ayi ai za a iya ai da dama yau in da zaka iya maslaha waɗanda suke rigima ka daidaita su sai a je kotu a ce mun daidaita an janye an barwa su su ko kuma an barwa
1: an bar ne kotu tayi aikin ta
0: saboda haka ina son faɗa maka Abbas karka wahalar da kanka jam'iyyar APC babu ita a jihar Kano jam'iyyar NDC yake magana a jihar Kano
1: amma Allah
0: ba mu rai da lafiya nan da wata biyu zaka ga menene
1: ake da ita alhalin ku ɗan takarar ta kuma ana ganin kamar kowa ma yayi bacci abin da yake alamta kamar gwiwoyin ku sun yi sanyi ba ku da wani karfin gwiwar da za ku iya
0: takarar
1: gwamnati da mahukunta
0: yanzu Abbas ko gidan rediyon nan naku yanda muke wannan program din ni na tabbatar da cewa da zaka ajiye littafi daga yau din nan da muke hira wannan rana ta Alhamis a ce zuwa ranar Alhamis ka rubuta su wane ne suke motsi a gidajen rediyon nan naku kafin ka ga dan jam'iyyar APC mutum daya yazo yayi program zaka ga dan konkosiya biyar yazo yayi
2: saboda me
0: ina gwamnatin take gwamnatin da ba tsari gwamnatin da bata san ma ina ta haraba na fada maka fa wata yarinya ce Tima Kudu wata ka ganta fa wanda misali bana so in ce kuma domin bata isa ce wani abu akan ta ba wai ita take rigima da protocol din gwamna ga gwamnan kuma yana nan a
1: zargi kuke wannan
0: me abin zargi ga hinan social media ku duk kuna ta yadawa
1: ayo ai bai fito fili ba har yanzu ba a ji wani daga cikin
0: su duk masu yadawa abinda suke fada ba gaskiya bane
1: ta iya yiwa tunda ai so akai yanar gizo ta iya yiwa wani abin ne na giza giza
0: Abbas baran kyale ka a wannan gurin bana so
2: bakin masarauta da kada ku idan aka ce ka ba gwamnatin Kano shawara yadda ta horo rai rigimar masarauta sai na zaka fara
0: ni mai kani ba ta shawara ni so nake ta horo rai rigimar ta
2: ai dan Kano ne kai ma
0: ko eh
2: shin kana a garin ka ai an ba da shawara
0: mu shawara tana nan in Allah ya bai wa kuma Aminu Abdulsalamu gwamnatin Kano za ku gani warware wannan abin da garan da aka ce a rantsar da yi wannan rigimar ba ta sake kwana biyu ba
1: wai kuna
0: an gama da ita
1: wai kuna
0: nufi saboda me saboda mu mun san makamar mun sanya ake yi tunda muna da dayar engineer Abin Musa
1: amma honorable Yusuf
0: amma wannan cakude ɗaniyar ina so in faɗa maka ai ta kai jam'iyyar APC ƙasa a jihar Kano kuma Allah ya ba mu rai da lafiya zaka ji Aminu babba ya fito kafafan yaɗa labarai yayi magana ya ce a jira za su faɗi ranar da za su je gurin saukar karatu to daga ranar ka fara rubuta alƙalima
1: a ce ai kwamishinan yan sanda ya shiga tsakani kuma ya je ya danni kirjin ya martaba sarki Aminu kuma ya ma yaba masa da irin bin dokar da yake
0: oke an yadda Aminu ne sarkin
1: ayo ai tunda jira ake kotu tai hukunci ba ai san
0: me ana bin dokar kwamishinan yan sanda da gwamnatin jihar Kano da kowa aka zauna aka yi zaman council aka ce kada wani mutum ya hau doki kar ai hawa su musulmi da su sai zo yi hawa kuma ga yanzu gashi a magana ka kace wai Aminu sarki ne sun su sarki ne to bambance mana wai sarkin kana
1: sai kotu ta fitar da hukunci
0: to me yasa gwamnatin ta bada umarni aka kiyarda ko ita gwamnatin da mai karewa umarnin kotu ce
1: amma
0: ya kamata ba su kuke
1: kuke
0: wai da kan mutane
1: abinda ake cewa
0: ita gwamnatin Kano nan ta zaman to ba ta bin umarnin kotu tunda kotu ce ta ce a dakata ita kuma gwamnatin Kano ta yadda su musulmi da su su ije i hawa kuma yanzu har ta zo take bahi kariya a matsayin ana danna shi Aminu Ado to ina jina gani
1: daga cikin kalubalen da ake yi wa dan takarar ku na gwamna honorable ana ganin kamar ba zai iya ba abinda aka dauko masa yayi mara girma ana ganin cewar ba shi ma da koshin lafiyar da zai fito yayi yawon yakin neman zabe kananan hukumomi 44 wataƙila wannan yana da nasaba da shirin da aka ji da rashin har yanzu ba ma a ji ku a matsayin ku na ɗan hamayya kun fara shiga lungu da saƙo kuna yada an gizo domin wataƙila al'umma in an zo ga wannan zaɓe su kalle
0: ku yanzu Abbas ita jam'iyyar NDC tsarin konkwasiya har akwai wani lungu da sako a kan wanda ake tunanin ma ana bukatar sai an je an shigar da shi
1: ai
0: ba fara maka
1: ajira na ku zauna
0: to ai tsari na kaunar al'umma ai ya riga ya gama shiga gurin mutane ta hanyar injiniya Rabi Musa Kwankwaso ka duba fa misali Abbas jami'o'in jihar Kano da ma Najeriya gaba daya aikin kwankwasiya ne majority min lecturerin da suke wannan jami'o'in yanzu in ka kasa suka so uku kaso biyu aikin kwankwasiya ne dan makarantun da yaran mu suke yin makaranta ake zaunan lafiya makarantar bata ruhe ba bata yayi ba aikin kwankwasiya ne duk wata mata yanzu da take da jari a kauye wanda take juya sana'a ta rike mijinta ta rike iyalinta ba tare da tana damun mazanta ba jarin da kwankwaso ne ibayar duk hanyoyin nan da aka zo aka yi a jihar Kano aka fidda sababbin gurare na hanyoyi aikin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ne tallafawa mata da ake yi wajen haihuwa aikin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ne yanzu wannan abin da na faɗa maka akwai wani gida ko wani kauye da ba san wannan ba sannan kuma
2: ba bai dubu dan abubuwan ba
0: shi na ban yi
2: gashi
0: ni an
2: barka
0: yanzu misali ko yan kware binni ne tunda kuna cikin binni tunda akwai hanyoyin da za a bi a je airport kware ku an yi su an sa kwalta an sa fitu amma mu ka je kauye kamu da muke a wajen gari wanne guri zaka je ka ga butla ko wanne guri zaka je ka ga hanya ina so in faɗa maka
2: ga kilometer 5 a garin
0: Dawaki wanne kilometer 5 injiniya Rabi Musa Kwankwaso ne wanne kilometer 5 mu mun sani
1: ya fara dai ko
0: to dai fara injiniya Rabi Musa Kwankwaso shi fara shi ya sa riyayi
1: dan abba ya zo sai da abba
0: dan abba ya zo misali ya fara sa aikin 5 kilometer mu an karama hukuma da yake da muke da maza 15 makarantu ginannu muna da sun fi guda 500 hei kazo kai mana da hanya daga cikin garin Dawaki zuwa kwanar Dawaki hei kake tunanin kawai kai mana aiki
1: ai wanda aka kaddamar a baya bayan nan ta Dawaki zuwa Makole fa
0: wace ce aka kaddamar
1: da aka kaddamar da kace an ma sa kudin ta
0: a bas wannan gurin da mun tunanin Silili kake so musu hisa maka ta bono
1: me yasa baka ce sonan Silili
0: to in ba haka ba misali da aka kaddamar
1: yana daga cikin abin da yake ciwa al'ummar Dawakin Kudu tuwa
0: yanzu yanzu gwamnati ya karanta nawa kai kana nawa kai muna kirayi kirayi akan hanyar da izo yi alƙawari daga Dawakin Kudu zuwa Lahadin Makole izo a garin Kode in tsaya har fara aka kawo masa isha iyo ɗan wannan ƙauyukan alƙawari a matsayin cewar da ya hudu ita zai fara gwamnati ne karanta
1: kai kara uku yanzu ba a sa kudin ta ba
0: an sa kudin ta mu har yanzu ko ti ba ka samu gani mutumin ƙauye yana magana an sa kudi ina ruwansa da sa kudi ga an yi aiki shine yanzu abin za ka faɗa mana
1: amma ai to aka zo ka ci to ya fito wan dadi ko
0: to ina lokaci to
1: gashi shi ya
0: an ce ka ci to ka zo ka zo
1: ba kudin za a yi muku aiki
0: an ce zo ka ci to
1: ba ba masa bane ba an ce yanzu ba kuma da bakin magana
0: a magana da mun yaba wa abba gida gida mu ɗan karamar hukumar Dawakin Kudu hanyoyi da imani alƙawari hanyar yankatsare daga kwana gurjiya zuwa jido hanya daga Lahadin Makole zuwa Dawakin Kudu hanya daga marmara zuwa cikin ƙwaryar daba hanya daga tsakuwa da tsosan tafata ɗan bagina ta higa garin Dau in ka ga mun yaba masa mun tabbatar da an yi wannan da wannan maka tana mun ina kira ga Alai Rabi na gogo akwai alƙawarurruka da muka je muka yi wa mutane a daba akwai hanyoyi wanda ice a aljihunsa ko dansa da nasara ba zai wa waɗannan mutanen wannan hanya wannan mutanen mutanen garin Yadiya ina so in tuna muku lokaci ya kare dansa ya ci zabe bai muku ba bai muku aljihunsa ba haka mutanen dan Idris Gindiri ni haka muka zo campaign ya hudiro kace wannan hanyar kai dan kwangila ne kana da kayan aiki da tifofi da komai na aiki ko ka ci zabe ko baka ci zabe ba in ka ci wannan akwatin zaka zo kai musu har yanzu dan naka ya ci zabe ga ya tafi da tarayya har yanzu ba abin da aka yi a wannan hanyar ina ranan ma suna yin korafin cewar suna buƙatar ma su zo su ganka dan su maka tini nace to ni ban san inda ake samun ka ba domin kai ma yanzu gudu a kake saboda alƙawarin da kai wa al'umma ya kamata Alai Rabi wannan abubuwan da ni aka je aka yi wannan alƙawarin amma kai ka faɗa kuma in an zabi danka kuma an zabi danka ya zama da aka cika wa al'umma alƙawarin su saboda haka ina so faɗa maka Abbas mu a karamar hukumar da yake kula abba gida gida ba shi da wata hanya da zai iya zuwa a yi campaign din abba gida gida karamar hukumar da yake kula da aikin da ije yi alƙawari ya saba dan kan ma in ce yayi ƙarya
1: a ga kalmar dan bagina kai da kake mazabar dan bagina ai na san kana wucewa ta gwangwan abin da ya shafi jido da shauransu ko yanzu ka bude baki ka ce abba gida gida ba shi da abin da ya
0: mutu
1: an fi pipi ta ma wannan karamar hukuma ta kuta Dawakin Kudu akan shauran ko karamar hukuma
0: ta to abin da zan dan kaje kai aiki a gidansu kanka yake ne sai a ce kai gwaninta al'umma gari kai ba
2: da kuma zun
1: bi ba mutum
2: commissioner da aka ba mi rai
0: kuma wace ce ku da commissioner yi wannan commissioner shi abaza ya sani ba kaga wannan commissioner ka bar shi saboda mu ba dan karamar hukumar da Dawakin Kudu bane wannan ina so in faɗa maka ba dan karamar
2: hukumar da Dawakin Kudu ba sai NDC
0: to yana
2: an ce wula mai falle ɗaya ta ƙare sai mai umulugu
0: shi ne fa mutumin fa da ice ba fa yanda za a yi shi ije gaisuwa ba yanda za a yi ije daurin aure, ba yanda za a yi shiga cikin al'umma. Amma yanzu mun da muka rarraka masa wuta, yanzu bai zo ba.
2: Hannun sai
0: mun na so mu faɗa maka
1: shine yanzu ana magana 200,000
0: dole ne sai ka kaunaci al'umma, wallahi ka zo cikin al'umma. Saboda haka ina so mu faɗa maka Abbas, a wannan tsarin da muke ciki a yau ba a gobe ba, karamar hukumar Dawakin Kudu ba ta da mashiga ga gwamnatin Kano Abba, ba ta da mashiga ga Rabi Nagogo, ba ta da mashiga ga Rufa'isa Nahanga, ba ta da mashiga ga Malam Ibrahim Hekaru wanda ake so a ƙara sa halakawa. Dan haka karamar hukumar Dawakin Kudu a yau ta injiniya Rabi Musa Kwankwa ce, ta kuma Aminu Abdulsalam ce, ta Dr. Nasir Yusuf Gawuna ce, ta Mustapha Balami Gidan ruwa ce, ta Usaini Naira ce.
1: Dan
0: haka wannan abu na so tabbatar maka da mu a karamar hukumar Dawakin Kudu mun rufe kofa.
1: A ƙarshe Honorable Yusuf, kalubalen da ake aika muku akan lafiyar shi dan takararku, wannan ba abun kudaya ku ƙara kallo bane ba, wanda wasu ke ganin kamar ma ingiza mai kan turo ake neman ai masa, shi yasa ma aka jono da daga cikin ahalin shi jagoran naku.
0: To Abbas, ai kowa ya san injiniya ne sakon kusa ba mahaici bane. Irin wannan siyasa da kake magana ta haidin injiniya ne sakon kusa ba yayin ta, domin duk wanda ya zama wani mutum a siyasar jihar Kano ai injiniya ne sakon kusa ya goya shi. Kuma babu wani mutum da zai fito ya ce tarihin siyasa sai ya cika karamar a jihar Kano bai kawo injiniya gudunmu wa injiniya Rabi Musa Kwankwas ba. Saboda haka ka kaddara ma a ce comrade Allah ya jarabe shi da lalura ba shi da lafiya, amma ba wannan tunanin da kuka faɗa bane. Kuma ita lalura tana kan kowa zai iya abin nan, amma mu mun san lalura ta comrade ba ta hana shi komai ba, domin
1: ko jiya nan
0: ko a jiya ne muna tare da comrade Aminu Abdulsalam muna aikin jam'iyya.
1: Kuma zai iya zuwa kananu
0: ba inda kuma Aminu Abdulsalam ba zai iya zuwa ba,
1: amma an ce likitoci sun tsara yadda ya kamata ya tafi yadda
0: to ai yanayi in ya zamanto da lalura dole ne, ko ba likitoci ba su tsara ba, kai ma kanka sai ka tsara kanka domin inganta lafiyar taka. Saboda haka ina so in faɗa maka Abbas, kuma Aminu Abdulsalam al'ummar jihar Kano ko a garin asibiti yake sun zabe shi, saboda sun yadda da amanarsa, sun yadda da ingancin sa, sun yadda da duk wani abu na mutuntaka na kuma Aminu Abdulsalam. Ballantana dan giwa giwa ne Mustapha Injiniya Rabi Musa Kwankwaso shine mataimakin kuma da Aminu Abdulsalam, kaga mu ba mu da asara ta kowanne bangare, duk abinda Allah imani mai kyau ne a wannan tsarin. Domin yau in ka kalli yanda Mustapha yake gudanar da tsarin tafi da jam'iyya, ba dan ma ko yan jarida masu leƙe-leƙe ba, da kuma radin ma ba za su ma yana da lalura ba, amma duk da haka a jiyan nan ni kuma muna tare da shi a falo, kuma a kalla lokal gaman sama da 7 tazo mun karbe ta mun yi abubuwa wanda yayi musu fatan alkhairi, kuma ana can a local government ana ci gaba da gudanar da abubuwa, kuma muna addu'ar Allah ya inganta lafiyar sa, za ku ganshi ya fito kai tsaye an zo ana abubuwan da
1: idan. Ai sallama ga masu sauraro da kallo,
0: da wannan nake wa alwa makarmar hukumar Dawakin Kudu da warawa godiya wajen yanda suke bayar da jam'iyyar NDC hadin kai da Mustapha Balame Gidan Ruwa da Usaini Shehu Naira, wanda Usaini Shehu Naira nan yaro ne haziki wanda kullum ba dare ba rana duk inda aka faɗa masa gaisuwa daurin aure duk wani abu na mutuntaka zaka ganshi a gurin. Sannan karamar hukumar Dawakin Kudu muna gode wa ƴan ƙwaryar mazaɓar dawaki yanda suka fito muka aka yi taro na mazaɓa ɗaya igigita NAP sun jihar Kano suke ganin ma kaman jihar Kano aka tara. To wannan taron ina so in sanar taro ne na mazaɓa ɗaya, ba taro ne na karamar hukumar Dawakin Kudu ba, masu cewa ba su gani su ɗan bagina ba. To taron mazaɓa ko da ina gani in ban je ba, ina da wakilai, ina da shugabanni waɗanda suke na mazaɓa wanda suke gudanar da wannan abun, da haka muke kowa fatan alkhairi. Abbas, kuma wannan tinitini da kuke da yan karamar hukumar Dawakin Kudu, Allah ya ba mu gwamnati mu saka muku domin kowa mun ba gidaje abinda Allah ya rabi ka sai muku.
1: Masauraro, yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu Honorable Yusuf Ilyas Danbagina, wanda kuma kun ji irin taza da tsifar da ya mana a cikin wannan shiri. A madadin Honorable Yusuf Ilyas Danbagina da babban hadiminsa da ke ta kaiwa da kawowa a babu Raira Halilu Jido, ganin wannan shiri ya tafi yadda ya kamata. Abba Salisu Suran ɗin kike mana
3: Alhamdulillah, godiya ga Sarki Allah tare da jinjina da ban girma ga mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abubakar Yusuf, bisa tsayawa tsayin daka wajen kawo ƙarshen kotun hayaniya da ta taso tsakanin manyan jagoran jam'iyyar APC, wato sasanci da daidaita tsakanin mai girma Sanata Barau Jibrin Maliya, Honorable Abubakar Kabir Abubakar Abba Bichi, shugaban dattawan karamar hukumar Kano Alhaji Danlami Maimai ya ce lallai Abba ka cika gwarzo domin dama sun zo alheri ne Allah. Ayyuwa jam'iyyar APC albarka ya ba ta nasara a zaɓukan 2027 masu zuwa. Wannan sako ne daga shugaban dattawan jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Rano.

0: kuma su sauraro a wannan mako ma dorawa zamu akan maudu'in da muka dauke kimanin makonni uku muna kawo muku da ke da nasaba da yadda al'umma za su yi wa kansu qiyamul layli su kalli irin halin da suke ciki na matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi wajen ganin an warware da nufin a samu ci gaban da ake fata haka ba tare da na jamu da nisa ba barin koma ga mai girma waziri domin ya mana shimfiɗa a cikin wannan maudu'i da zamu dora a makonnin da muka biyu muna kawo muku
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to alhamdulillah mala abbas kamar yadda kai bayani mun dauko wannan tattaunawa wanda muke bayani akan kokarin fahimtar da juna da kanmu cewar duk wani ci gaba da gyara da kawo tattalin arziki zaman lafiya da duk wani yunkuri da wato akan yi na al'umma domin su ci gaba cewar ba wani wanda zai zo ya yi mana daga wani wuri mu din dai mu ne za mu yi wa kanmu kuma mun yi bayanai daban-daban a kasashe inda aka ci gaba da yadda suka yi wa kansu da kansu Mala Abbas na tuna tarihi bayan an yi yakin duniya na biyu yadda kasar Japan ta samu karayar arziki ta samu cinta da yaki ta zama a hali na kakanikayi wannan kasa ta Japan sai ta yanke hukunci cewar ba wani wanda zai gyara mata kasarta ba wanda zai ciyar da ita gaba sai su da kansu mutanen kasar saboda haka sai suka yanke hukunci suka rufe kasar su gaba ɗaya daga kasashen duniya shekara kamar wajen 5-6 ba abinda idame su da hulɗa da wata kasa suka ce da abinda suke bukata a kasar su su ne za su yi in na kerawa ne su kera idan na noma wane su noma idan na kirkiro wane su kirkiro saboda haka kasar Japan ta rufe kasar ta baki ɗaya daga kowane irin kasa ta daina hulɗa da ko ina ta ce mu ne za mu yi wa kanmu wannan aiki mu ne za mu kawo gyara da ci gaba a kasar mu wannan tarihi yana nan saboda haka shekara da shekaru kasar Japan ba ruwanta da wani wai hulɗar demokaradiyya da waye duka ta rufe kofar ta ita kawai ta durfafa kan wayar da kan 'yan kasarta da yin aiki tukuru da cewar duk wanda yake da wata basira na taimakawa a fito gaba ɗaya a taimaka kowa yayi saboda haka duk wani jin daɗi na wai kasashen waje mota ne keke babur duka suka rufe kofar su ba ruwan su da kowa su suke yi wa kansu su suke kirkirowa su suke kerawa su suke gwadawa su tabbata komai ya tafi yanzu Mala Abbas abin alfahari da jin daɗi yau ga kasar Japan yar kankanuwa fa dan wani tsibiri ne kuna san wanda suka san girman kasashe sun san ita Japan ba wata girma ne da ita ba yar kasa ce a tsakiyar teku ga su suna da yawanci irin girgizar kasa to duk da haka suka daure Mala Abbas suka yi wa kansu gata suka yi aiki tukuru suka ga yadda abinda idame su yaya za su warware to wannan shine gaskiyar maganar abinda muke faɗa Mala Abbas cewar ba wani mutum daga kasar waje da zai zo ya mana shi yasa wani lokaci idan naji ana maganar wai wata ƙasa ta zo ƙasar mu ta kawo mana tsaro ko tai mana haƙan ma'adinai ko tai mana haƙan man mu ko ta sarrafa wani abun mu na ƙasar mu abin sai ya dame ni ya tayar min da hankali saboda na san ba wata ƙasa da za ta zo Najeriya da za ta zo Arewa ko Kano ta ce a wai ta zo ne dan ta taimake mu sai dai dan ta taimaki kanta in ma'adinan ne ta kwashe mana ta ba mu dan kudi mai sisi su suje su arzuta su gina kansu mu ko muna nan muna ganin wai wasu ne suka zo za su taimake mu to mala abas shi yasa muke jaddadawa duk da dai wannan zubi in Allah da shi ne zai zama na ƙarshe sau nawa za mu yi ta irin wannan bayani akan kowa ya farka kowa yayi iya kokarin sa kowa ya bada gudunmawar da zai iya ta inda zai iya kowa ya sani cewar ba za a zo ai mana ba mu ne za mu yi wa kanmu kai ba ma waje ba ko wasu kasashe a nan cikin gida Najeriya babu wani da zai zo daga Enugu daga Ibadan daga Port Harcourt ya zo Kano ya ce wai zai gyara mana

waɗannan abubuwa misali a wari wata shekara a ce a yau shekaran nan za mu inganta aikin ruwan sha yau shekaran nan za mu inganta ɓangaren ilimi ya kankama mu daina ganin ‘ya’yan nan namu a kan titi suna bara ba sa makaranta duk wannan wato gaskiya ne cewar akwai ruwa a kan gwamnati shi yasa kullum muke maganar cewar mutane su suke kafa gwamnati su suke zaɓa to su zaɓi waɗanda suka san cewar za su yi irin waɗannan jajircewa da kishi da san al’umma da neman a ci gaba to ala ayyi hal alhamdulillah kamar yadda nake faɗa da yake demokradiyyar yanzu ta ɗore yau shekara nawa 20 da wani abu ana yi ba a samu canji ba ko soja su shigo alhamdulillah gashi muna dosar kusan shekara 30 to ala ayyi hal wannan kaga ya ce kenan demokradiyyar ta ɗan tsaya da kafarta kuma yanzu abin da ya rage mutane ne suke da damar su zaɓi mutane na gari waɗanda ya kamata su san cewar masu kishi ne masu san al'umma to koda a hakan bayan mun yi maganar gwamnati to ai duka abin da gwamnati za ta yi ba zai tasiri ba idan su mutanen 'yan ƙasa ba su da wannan ra'ayin a zuciyarsu da abin da gwamnati ta yi ba ita za ta aiwatar ba misali in gwamnati ta yi doka ta ce a yi kaza a kowa ya tafi kasuwa ya tafi gona ya tafi kiwo to ai ba za ta zo gida-gida tana dukan mutane da bulala tana tafi kasuwa ka yi sana'a mu 'yan ƙasar 'yan Kano mu ne kuma za mu daure mu yi wa kanmu irin waɗannan abubuwa kaga yaro da ƙarfinsa kamar yadda na sha faɗa da lafiyarsa matashi yana kan ganiyarsa amma ya kashe zuciyarsa sai maula da rashin kishin kai yana bi gida-gida yana ƙarerai ko rashin lafiya ko wani abu haka wadda zai samu na banza na maho bayan kawai wannan shekarun da ike ciki su ne shekaru mafiya kyawu a wurinsa wadda zai kyautata wa kansa ya tara wani abu na rayuwa ya yi wa kansa gata da 'ya'yan da zai haifa shi yasa ya kamata in fara da cewar Malam Abbas duka a cikinmu wanda yake da wani ɗa yake wani gari yana almajiranci wallahi ya je ya dawo da shi wannan shi ne mataki na farko ya ɗauko shi ya dawo da shi gabansa ya koya masa sana'a ko ya sa shi a makaranta ko ya gaidai cewar yaron nan ya taso cikin ɗa'a da san kansa da ƙoƙarin wato ya yi wa kansa shi ma to in muka yi haka mun ɗauki mataki na farko yanzu ran na Malam Abbas mun je ziyara a wata ƙungiya tamu da ake kira volunteer wato ƙungiyar 'yan kishin ƙasa da suke yi wa kansu da kansu mun je 'yan local government haka 4-5 mun je Garko mun je Gaya mun je Gwarzo ran nan muna Kibiya muna zagaya to a irin wannan zagaye Malam Abbas nake ƙara jaddada irin wannan maganar ga al'umma cewar idan akwai wani a ciki da muke zaune ga dama ta samu ya gaya mana wace hanya za mu bi mu ci gaba mu yi wa kanmu gata in ba ta wannan hanya ta cewar mu tashi mu yi wa kanmu da kanmu kada mu jira kuma babu wani da zai yi mana ta ce a faɗa duka zagayen da muka yi haka ba wanda zai iya faɗa ya ce ai in muka kwanta muka yi bacci ai mutanen Barna za su zo ko mutanen Enugu ko a 'yan China duk wanda ka ga ya zo garinka ko ya zo gidanka naka ne ya fi nasa ko kuma shi ne ike so ya nema kai kuma ya barka kana hamma to wannan Malam Abbas kaga mutane sai su riga ji kamar yaya za su yi to shi yasa muka kirkiro kamar yadda na faɗa a baya wannan ƙungiya mai suna Patriotic Volunteer ƙungiyar 'yan kishin ƙasa da yin aiki da kansu wannan ƙungiyar tana nan a kowace ƙaramar hukuma a kowace mazaɓa to

0: mutum ya je ya shiga ya ce a shi ma ya zama dan balantiyan nan, to a wurin ma tattaunawa da taro in ana yi a nan ma za ka san watakila a ashe akwai abubuwa na rayuwa wanda ni ban ma san su ba, ashe ana nan ana yi wanda zan iya yi lokacin da yake na noma ga irin abin da ya kamata a yi. Ka jajirce ka ga cewar ka yi wa kanka gatan da ba wanda zai yi maka. Kullun al'umma su yadda da kansu, kai a ɗaiɗaikunka ka yadda da cewar kana da dama kuma za ka iya ba da gudunmawa, kuma kai ba kasashe ba ne, kana da basirar da Allah ya yi maka, kana da ƙoƙarin da Allah ya baka, sannan in ka daure ka sashi ka fidda san jiki, ka fidda mutuwar zuciya, ka fidda iwa daga zuciyarka, kai yanke hukunci cewar ni din nan Allah ya bani lafiya, ya bani gani da ji, Allah ya bani wato ƙarfin jiki, to ni kuwan Allah da zan yi amfani da wannan kyauta da Allah ya yi min domin na gina kaina kuma na taimaki ‘yan uwa da abokan arziki da makwabta. In ka fara jawo ɗaya biyu uku kuka soma haɗa kai, kuka soma tunani a me za mu yi, me a nan ƙasan a unguwan nan tamu ya dame mu, ya za mu iya maganta wa kanmu rashin ruwan nan, ya za mu maganta wa kanmu rashin titi, wasu su haɗu su je wurin ɗan majalisa, wasu su tafi wurin local government, wasu masu ido ma a sama su tafi har wurin gwamna, a ga an taimakawa juna, an yi ƙoƙari, a asibiti ake so, a akwai wanda ya san kwamishinan lafiya, akwai wanda ya san wani wanda ya san kwamishinan lafiya, sai a je a kai kuka a gamu da al'ummar mu a nan babu asibiti, babu koda irin mashayar magani, wato in ka zauna ka naɗa hannunka kawai ba abin da kake, sai ka fito da safe ka zauna gindin bishiya a yi karta ko a yi molanka, ka tashi ka koma gida, kai baka magantawa kanka ba, baka magantawa al'ummarka ba, bayan kamar yadda na faɗa ba wanda zai zo ya yi, kowa in ya samu nasa yake so ya taimaka, saboda haka kamar cuta ce da ake cewa Allah bai yi wata cuta ba sai da ya yi maganinta. Dukkan rayuwa ta ɗan adam tana da wato hanya da za a soma yinta a tabbata cewar an kyautatawa jama'a saboda ba mai zuwa ya yi mana. Wannan dai ita ce kalmar, shi yasa nake ta maimaita ta Malam Abbas na cewa ba wanda zai zo ya yi mana, sai dai mu yi wa kanmu. In muka yadda muka fara kullawa a ranmu cewar ba wanda zai zo daga wani waje ya gyara mana unguwarmu, ƙauyenmu, garinmu, jiharmu, ba wanda zai zo sai mu ya mu. Abin da za ka iya ka yi, wanda ba za ka iya ba ka yi wa wanda zai iya. Ku haɗu ku yi ƙarfi, an ce wai in an haɗu an fi ƙarfi, saboda haka duk lokacin da wani ya yi ɗan yunƙuri a unguwa, a ƙauye, a gari, ya ce bari in kafa ‘yar ƙungiya wadda za mu riga kula da garinmu, mu riga ganin yadda za mu taimaka wa kanmu, nan da nan sai ka ga Allah ya taimaka wa wannan ƙungiya. Wani ake buƙata, wani mai ɗan ƙoƙari, mai ɗan kishi ya fara. Kowa yana zaune yana kallo, amma daga ran da ka ce wane wane wane zo, da Allah ku zo mu zauna mu biyar mu shida, yaya kuke gani kun ga garin nan namu, ya kamata mu samu irinmu matasa da manyanmu, mu ga yadda za mu ciyar da wannan wuri namu gaba. A daidai ne, a to mu kira wane mana, mu kira wane, ai wane ma yana nan, ai ɗan garinmu ne, amma gashi yana aiki a Kano ko yana aiki a Abuja, mu sanar da shi. Wannan da haka abin yake farawa. To kamar yadda na faɗa, Malam Abbas damu da ƙungiya balantiyan nan, wato aikin sa kai, yau shekara kusan 8-9 muna yinta, ana ta faɗakarwa, ana bayani, muna ziyartar wurare, muna wayar da kai. To ko ita ka ɗauka ka ce yau bari in fara aikin nan na sa kai na balantiya, na zama ɗan wannan ƙungiya, to ai alhamdulillah ka fara wani abu ai an ce maji sama ya taka faifai ai ya fara tafiya sama to ala ayi halin kullun kiran da muke shine waye zai udiri niyya waye zai jajirce ya ce aiki na ne bari in fara bari in nemo ina balantiyan nan take a mazabar mu a local government waye yake gudanar da lamarin nan na balantiya da ka tambaya za a gaya maka a mazabar ku a local government za ka ji ko waye shikenan sai ku zo sai ku shiga sai ku ga yadda za a babbada dabaru da hanyoyi na yadda za a taimaka wa juna a inda kuke domin ci gaban ku da dai sauran irin waɗannan abubuwa in an hadu an yi ƙarfi ya fi ɗaiɗai ku ɗaiɗai ku ba abin da za a iya wata kilkaitai kaitai ba za ka iya turawa ba ba za ka iya dora jinkar ba dole sai ka nemo hannu da yawa maganin kazamar miya haka za a zo a hadu wannan da basirar da Allah ya bashi kowa da irin abin da zai iya yi to in aka hadu aka dunkule aka zama wato kungiya a tafiyan nan ta balantiya to ai za ka ga cewar wallahi abubuwa sun so ma canjawa kamar wasa muna shan wahalar ruwan sha to gashi yanzu an samu hanya inda zamu taimakawa kanmu da kanmu haka duk abin da yake damun mutum nan da nan sai ka ga ana kawo maganin da yake damun al'umma da sauran jama'a saboda haka wannan lamari fa ba wanda ya samu mu ma yi muke fisabilillahi kuma saboda kishin jama'a da al'umma kowa ma haka ya kamata yayi yayi fisabilillahi yayi dan jama'a yayi dan ƴaƴansa da bayansa tunda dai ba wanda zai so ya bar wa bayansa rashin daidai rashin dadi rashin ci gaba ba wanda zai so bayansa ta riga kuka ta zama kasa da shi ai kamata yayi ƴaƴan mu su kuma su fi mu jikokin mu su ma su fi mu yadda wato akwai ci gaba kenan ba komawa baya ba a ce yau ƴaƴan mu sun gaza mu ai wannan ba shi muke nema ba to saboda haka in kunne ya ji to jiki ya tsira a bincika a yi kokari wani mutum daya da ya ji wannan abu mai kishi mai kyakkyawar manufa me za ka yi to awa ɗaya biyu a rayuwarka a rana ka dankawa al'umma to irin su ne sai ka ga a kasashen da aka ci gaba irin waɗannan mutane da suke fara abubuwa suke jajircewa su jama'a suke zaba a matsayin wakilansu a majalisa da sauran saboda sun ga sanda ma ba su da wani iko ko mulki sun yi yunkuri su taimakawa al'umma kuma sun sa dan ba to ai duk wanda yayi haka ka san in ya samu kuma dama ya zama dan majalisa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ai babu shakka hankalinsa ba inda zai je banda wurin al'ummar tunda ya fara da kishin al'ummar dama su ne a gabansa Allah ubangiji ya sa jama'a in mun ji mu dan yi wani abu mu taburka mu yi kada mu ji mu ya shiga ta hagu ya fita ta dama wani ya soma wani abu wani ya kulla ya ce eh lallai bari in fara kuma ba babba ba yaro kowaye yayi Allah yana gani zai bashi lada daga karshe kamar yadda nake fada cewar insha Allah ko lahira mutum yaje ya fita wurin Allah Allah ka bani lafiya ka bani kwakwalwa ba kamar dabba ba ka bani wato tunani ka bani basira ni kuma da nazo nayi amfani da ita don na taimakawa bayinka don na yi iya kokarin da zan iya to alhamdulillah kaga mutum ne ya tsira a duniya ya tsira a lahira in ka mutu ba abinda za a riga magana irin wato halinka da irin abubuwan da kai ba wanda zai faɗi wai dukiyarka ko wani gidanka ko wani motar da kake da ita abinda za a riga tunawa da kai shine halinka abinda kai me kai wa al'umma wani irin wato gudunmawa ka bayar kuma ka ga mutane suna yi maka addu'a suna son barka suna alhini to wannan ai ita ce rayuwa amma ka zauna kamar bishiya ka fito ka yi ganye ka zube ka ribe ka mutu shikenan ba wanda ma ya san kai rayuwar ai wannan ba rayuwa ce ta dan adam ba mala abas to a ƙarshe dai ina so na ce Allah ya sa mu jajirce mu yi wani abu in kunne ya ji to jiki ya tsira
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tafiya da gwani da wannan mako ma mai girma waziri ya dora mana a cikin maudu'in da ya faro mana makonni biyun da suka gabata a madadin Alhaji Usman Alhaji tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano wazirin masarautar Gaya dake daukar nauyin ka muku wannan shiri kuma muke kasancewa tare da shi da ma dukkanin waɗanda ke taimaka shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jima'a wani sabon shiri na tafiya da gani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano
1: da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki,
0: wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla.
1: Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa, gashi kuma ya samu zarafi.
0: Ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano,
1: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa
0: a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa
1: 0703603316 da sifili.
0: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma yaje yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi.
0: Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma,
1: a yi kokari a zo a samu
0: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
1: ko kuma ya kira shi a lambar wayarsa 0703603316.
0: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
1: Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
0: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13,
1: sai kun zo.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
3: Ja'oji zabin tarauni.

0: alhamdulillah godiya ga sarki Allah tare da jinjina da ban girma ga mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abubakar Yusuf bisa tsayawa tsayin daka wajen kawo karshen kotun hayaniya da ta taso tsakanin manyan jagoran jam'iyyar APC wato sasanci da daidaita tsakanin mai girma sanata Barau Jibrin Maliya honorable Abubakar Kabir Abubakar Abba Bichi shugaban dattawan karamar hukumar Kano Alhaji Dallami Maimai yace lallai Abubakar cika gwarzo domin dama sun zo alheri ne Allah yi wa jam'iyyar APC albarka ya ba ta nasara a zabukan 2027 masu zuwa wannan sako ne daga shugaban dattawan jam'iyyar APC na karamar hukumar Kano Alhaji Dallami Rano
1: kafin zuwan gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf al'amura a jihar Kano sun tabarbare tun daga kan haƙoƙin ƴan fensho ma'aikata ba santa kamar mai albashin su ba ga tabarbarewar ilimi da lafiya da sauran matsaloli amma da zuwan gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf dake gogegge ne kuma haziki ya warware matsalolin ƴan fensho ma'aikata suka samu cikakken albashi ya inganta fannin ilimi da lafiya har ma ya samar da abbakiya sashen kula da masu larurar amon sanin jini wato sikila haka kula da yara da ba su magani kyauta a jihar Kano jam kyauta ga biyan kuɗaɗen jarabawa egg da taneko ya samar da makamakan titina da magudan ruwa kuma aka haska jihar Kano kowanne sashi ga makama kan gadojin sama da na ƙasa musamman a kofar dan agundi da shatale talental udu ga aikin kammala 5 km kananan kuma 36 na wajen birnin Kano bayan matasa jari da mata a kowanne wata gabna Alhaji Abba Kabir Yusuf mutun ne karimi mai tausayi da jin kai da kuma shiga lamuran al'umma al'ummar jihar Kano domin daurewar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako kananan kuma 44 mu tabbatar mun fito mun sake zabar gabna Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin inuwar jam iyar APC a Karo na biyu wannan sako ne daga matawallan kibiya Alhaji Hamisa Aliyu
2: Alhaji Zaharuddin Magani ya sallame cinta
3: sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka ni kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 07 03 33 1 60. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi, ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma a kira shi a lambar wayarsa 07 03 33 1 60. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13, sai kun zo.
5: Mita 97.3 a zangon FM, Rahma Radio.

kamar yadda kuka sani mai girma sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya na daga cikin sanatocin da ake ganin suna taka rawar gani wajen sauke nauyin da al'ummar su suka dora musu a cikin tsawon lokutan da sanata Barau Aijibrin Maliya CFR yayi yana wakiltar yankin sa ya kawo musu ayyukan raye kasa kama daga bunƙasa ilimi jika makoshin ƴan jam'iyya da ayyuka daban-daban wanda ta sanya wasu ke ganin a fadin wannan kasa babu wani sanata da yake taka rawar ganin ayyuka a mazabar sa sama da sanata Barau Aijibrin da fara dai shirin na wannan makon zai yi duba ne akan irin gudunmuwar da sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aijibrin Maliya CFR ke gudanarwa al'ummar sa wajen jika makoshin ƴan jam'iyya ta fannoni daban-daban dan dai a san irin yadda yake sauke nauyin da al'ummar sa suka dora masa Maliya damuna baki mugunta mikiya mai hangin nesa suna ne daga cikin kirarin da kanawa ke yi wa sanata Barau Aijibrin mutum ne shi fasihi mai hakuri biyayya juriya da kuma son kyautatawa al'ummar da yake wakilta

0: fano shirin da batun yadda mai girma sanatan Kano ta arewa sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya karbi wata tawaga daga karamar hukumar Danbatta a jihar Kano karkashin jagorancin tsohon dan majalisar wakilai mai wakiltar kananan hukumomin Danbatta da makoda Honorable Badamasi Ayuba inda suka tattauna kan hadin kan jam'iyyar APC gabanin zaben shekarar 2027 yayin ziyarar Honorable Badamasi Ayuba ya bayyana goyen bayan sa ga tafiyar APC SEC wato goyen bayan sanata Barau Aijibirin tare da sauran yan takarar jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa Yana mai cewa sun ajiye sabanin da ya biyo bayan zaben fidda gwani domin mayar da hankali kan hadin kan jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa.
1: Alhamdulillah duk bayani ya gabata kuma da abin da aka faɗi gaskiya ne. Al'umma da muke nan gurin kowa ya san cewar mun tuwa siyasance dogon lokaci muna wannan struggle kuma kamar da mai magana na baya faɗi Mun zo 2023 mun bi jami'ar APC mun shiga NNPP. Allah ya sani me ya bakin kokarinmu abu da ya ba mu akasi mun ci zabe saboda ba mu tare da sanata muka fadi. Kuma ba faduwa muka yi ba. Kowa ya sani cin amana muka samu a cikin gida. To ina tabbatar muku da wannan karo abin da muka saba za mu zo mu linka in zabe ya taho zan koma Danbatta zauna mi ta fama inda muka saba insha Allah za mu nasara mu a Danbatta na makoda idan sanata ma yana da wanda ba sa yin sa da sautin dare ne ba za su yi tasiri a siyasar mu ba wallahi ba za su iya ba tsirari ne Kun sani na sani saboda haka ina tabbata maka sanata Danbatta na makoda ba ka da opposition gaskiya iya ɗaya daga cikin dalilin da yasa na ce wannan harkar tamu ban so ma a ce sai mun tattaro mun zo gaban ka ba mu za mu tsaya mai harkar nan tsakanin muka da Allah bisa hujja siyasa addini ce duk wanda ya sani ya sai ina tafiya da siyasa tare da addini abinda addini ya ce ai muna kokari mu integrating din sa a cikin siyasa ya tafi ga baki daya a yau a siyasar mu ta Danbatta da makoda ban san wasu guraren ba amma dai mu bayan Danbatta da makoda Kano ta arewa ga baki daya yau in Allah ya tashe mu a lahira aka ce me yasa ka zabi Barau me yasa ka bishi kana da hujja mai karfi saboda na imani a halin da muke tafiya yanzu ba mai daukar kayan sa ya ba al'umma irin sanata Barau ba mai taimako al'umma irin sanata Barau a dai siyasar da muke tafiya yanzu mu dai a Danbatta da makoda ba san wata guraren ba to muna da hujja mai karfi da za a ce yau dukkan mu bisa amana mu fito mai struggle mu zabi Barau Allah ya bashi in Allah ya bashi kuma mu ne masa fatan cewar matsayin da yake yanzu Allah ya bashi na gaba da shi din magana ta 2027 da take karin gemu wannan abu ne wanda bayan an gama za a saurari me zai faru gaba Watakila duk kokowar ake yi wani zai kai lokacin wani ma zai kai lokacin ba amma tsari ne na Allah kai ba za ka iya hana wani ba wani ba zai iya hana ka ba fatan mu shine a jami'an nan mu zo mu hada kai nasarar jami'an nan tunda Allah ya sa mu na ciki to ita ce nasarar mu gabaki daya to all level kuma a ce an samu nasara cikakkiya a jami'an nan fatan mu kenan a zuwa tsaya a yaƙi Allah ya bashi Allah ya ba duk mai kaunar al'umma wanda zai dako kayan sa ya ci gaba da mutane wannan mu shine fatan mu eh amma duk wanda zai rike hannunsa in an zabe ka zaben ka ne kai kadai kaga akwai problem a cikin wannan tafiyar wanda suke hakan ba muna ba su shawara su canja idan ka

0: Zate tasiri ya wana harka bako kada. Ganchi ya nabga sikia. Ine muku pata alheri. Ina gara jade da muku chewar. Zamu puto kaida pata miyaki. Allah da sanata ya samu nasara. Muna tarada shi dali bisa dali. Wanda mabasa nang. Zamu zo mgaya musu. Chewar ga halaye mu. Ga inda mike. Ko babu gudu ba jada baya. Mu amasa inda mike chiki. Kunsani. Ba wanda zi mana barazana. Ba wanda zai ce kui kaza kar kui kaza ra'ayin mu muke bi shi zamu bi mutum ko abi yake bayarwa idan mutum ba tare da mu ba ya kaunar abin da muke so kaga dai kudi yake yi da rayuwa mafi harkar na ta siyasa kudi yake bi yayi ba kudi yake bi ba to shikenan mutum yana tafiya yana zubda kudin sa in mutane suna bi suna diba in aka ce kudin wanda ne wanda yake zubarwa sai mu ce a na wanda ne ba masu so da baya kan layin mu so magana nan shine mu tsaya mu taurara abinda muka sa a gaba babu wata barazana babu abu in kana so mu tafi da kai ka zo ka hawo layin da muke mu hadu mu tafi gabaki daya wannan shine amma in kace zaka sauke ma layin da muke to ba za mu sauka ba ko ba za mu bi ka ba wannan shine zance na gaskiya a wannan layi idan muku fatan alheri idan muku addu'a alhamdulillah kuma sanata a wannan karo ni na san halin da ake ciki na san komai a cikin harkar nan kuma abun da kai mara dan bata na makoda babu abin da zamu ce ma sai godiya ba za mu dakko wani nauyi mu zo mu dora maka ba a ce aiki kaza a can ko aje ai kaza a can duk ba za mu yi wannan ba wanda yake yanzu amma ka sani in Allah ya baka nasara to lallai zamu da bulkatun al'umma da dan bata da makoda kuma na imani zaka cika mana shi zaka yi mana abin da fiye da abin da ma muke tsammanin za a yi mana tunda kai a baya mun gani wannan shi ne ina muku godiya Allah ya saka da alheri
1: honorable Badamasi Ayuba kenan tsohon dan majalisar wakilai mai wakiltar kananan hukumomin dan batta da makoda.

0: Daga nan ne sai aka mika abun magana ga shugaban jam'iyyar APC na yankin Kano ta Arewa Honorable Abdullahi Magaji Lamba domin ya gabatar da nasa jawabin kamar da yadda za ku ji.
1: APC APC Nigeria Nigeria Kano Kano Wani abban Wani abban Kano ta Arewa Kano ta Arewa Me kuka ce Me kuka ce Ban ji ba fa Ku kara fada Toni ma na ce Somalia Tambata makoda Tambata makoda Majalisar jiha dan batta Majalisar jiha dan batta Majalisar jiha makoda Shugabancin garban kuma dan batta Shugabancin garban kuma makoda To jam'iyya wannan kayanmu ne abamu na kayanmu To da farko dai ni ina so in kara gaya mutane dukkan ku nan wurin kun zo kuna maliya maliya maliya kuma za ku dinda cikin maliya kuma maliyan nan Allah ya sani ko shi da yayi aikace aikacen da aka yi da yayi wallahi ba zai iya lasurta su ba saboda haka akwai wasu mutane shakiyai shakiyai wanda ba sa kaunar talaka wanda suke so su dama mutane lissafi wanda suke ji da ikon Allah wanda suke so su ga cewa talaka ya koma ya tagumi to ina so in ga mu kariya su tashi kariya ana so a yi amfani da wasu mutane wasu suna so su yi amfani da su daga wajen jihar Kano suna kiran suna ba su kudade suna cewa su je su samu mutane wai kar a bar maliya dawo to duk wanda ya ce kar a bar maliya dawo ku gaya masa bai isa ta ikon Allah ba domin maliya ikon Allah ne maliya kafin Allah ne maliya bab mai ture shi Ibrahim ba ikon Allah ba kuma maliya bai turu ba domin alkhairin da ke al'umma jama'a ku kun yadda mutumin da ya yi muku titina a zabunku mutumin da ya kawo muku nawin Open University a maga lokacin gamaninku mutumin da ya kawo university dan al'umma su a kabo dan al'umma su karatu mutumin da ya daga darajar MC Kano ta koma university mutumin da ya stadium dan matasa su motsa cikin su mutumin da yake ba da jari na 200 ka koce ko a kowane wata ina so in tambaye ku wannan ta abin da nake lissafta muku wanda ban karbadi daya daga cikin 100 ba na wanda menene shi alheri ne ko ba alheri ba alheri ne to ranar rama alkhairi da alkhairi tana zuwa wannan ita ta sa kuka taso da muku jaddada amana tsakanin ku da maliya na alkhairin da ya muku kun ce ba za ku zaɓi kowa ba sai APC sai tun daga sama har gata ina zo in gaya muku su waɗannan mutane waɗanda ake ba kuɗi waɗanda ake amfani da su da sun yi muku da sun yi muku saboda haka muna nan muna jiran su a madakata saboda haka ina so in tabbatar muku da cewa wallahi idan muka basu da gajere kada ma ishe su wallahi tallahi Kano ta Arewa Kano ta Arewa Kano ta Arewa me kuka ce me kuka ce ban ji ba fa ban ji ba fa
0: baka jawaban na Honorable Abdullahi Magaji Lamba shugaban jam'iyyar APC na yankin Kano ta Arewa sai mai gayya mai aiki sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aijibirin Maliya CFR ya gode musu da ziyarar da suka kai masa Ya ce manufar APC sak na samun karbuwa a kananan hukumomi 13 na mazabar Kano ta Arewa inda yake ci gaba da tattaunawa da ƴan kasuwa manoma malamai matasa da sauran kungiyoyin al'umma domin karfafa goyen bayan jam'iyyar APC gabanin zaben shekarar 2027
2: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bayan na gode Allah subhanahu wataala
1: Ina son gode wa ɗan uwana abokin tafiya Amini, wasu yin al'umma wanda babban ɗan kasuwa ne attajiri da siyasa ba siyasa shi mai taimaka mutane ne wanda tsarinsa daidai yake da tsari na shi sa tamu ta zo ɗaya wato Bada Masi Ayuba da kuma jagororin gidansa su Alhaji Audu Sansa da sauransu da sauran jagororin gidansa akan irin taimaka tafiya ta da muke yi. Honorable Bada Masi Ayuba ba tun yau Allah ya haɗa mu da shi ba tun jam'iyyar AMPP inda muka yi takara ina takarar sanata shi kuma yana takarar ɗan masa tarayya a lokacin saboda kirkinsa saboda mutuncinsa saboda kasancewa kullum yana tare da talakawa baya kan kujera amma aka yi primary Allah ya bashi nasara kuma mutum ne mai tawalu'u mutum ne mai ɗaukan kaddara mutum ne mai tauhidi wallahi da aka yi zaben nan daɗinka da ɗan kasuwa kenan tunda shi ba ya shiga siyasa bane saboda ya samu kuɗi ko saboda wani abu wallahi da aka yi takarar nan aka yi mana wuru-wuru caye shi ya rungumi kaddara an ce a'a ka zo ka je kotu wallahi ya je kotu kuma Allah ya bashi nasara kuma da Allah ya bashi nasara wallahi ba a sati ɗaya ko sati biyu sai ya yi kira na mun gaisa ya nemi shawara a gona ko lokacin da wani abu ya janyo ya bar jam'iyyar APC to abin da ya taba shi din da ni ma haka ya taba ni tare muka yi wannan muka shiga wannan yanayi to amma komai mukaddari ne wai dai ina faɗa kan cewar kullum muna tare da shi saboda tsarin mu daya ba mu dau siyasa a matsayin sana'a ba yanda yake dan kasuwa haka ni ma nake dan kasuwa da siyasa ba siyasa muna kan taimakawa mutane tsarin mu irin su mande ga sanan babban dan kasuwa ne da siyasa ba abin da ya shafe shi ina taimakawa mutane kuma kullum wannan tsari shi muke faɗa mutane kuma rashin wato bin wannan tsari shi sa ake shiga cikin wannan yanayi yanda ake yi wa mutane ba daidai ba saboda haka na da na so a ce akwai lokaci in dogon jawabi amma a takaice abinda zan faɗa muku shine dan bata ta zama gida a gona duk abin da zan in kyauta dan bata insha Allah ni me yi ne zan faɗa muku wani sirri zan gaya muku wani sirri da ba ku sani ba ɗan shekaru biyu da rabi da suka wuce shugaban ƙasa ya kira ni ya ce ina son ya bayar da minista a Kano amma yana so ya bayar da ministan daga ainihin wato Kano Central daga Kano Central sai na lalaba yace to wa zan dauka ne sai na tuna kan cewa akwai wani dan siyasa a Kano Central amma ina da nasaba da dan Balta wato tsohon speaker kenan sai na ce to ai rankade dama nan take cin ba da sunan bai ce ai ba ni suna nan take sai Allah sai ka min wannan abin a cikin zuciyata kawai sai na ce to ga tsohon speaker ata dan me saboda kyautatawa karban kuma dan Balta to wannan tabbatar muku ina son tabbatar muku da dan Allah in Allah ya yarda Honorable Bada Masi Ayuba dan kasuwa ne da muƙami ba abin da ya shafe shi amma idan Allah ya bamu wanda kuje muka koma insha Allah cikin waɗanda manyan mutane da ya dauka a basu appointment Abuja yana cikin insha Allah kuma akwai wani abu da ma da nake niyya duk da irin abin da naiwa nake yi a karbo kuma tabbata da makoda wato akwai wani abu wanda na riga na kulniyar kan cewa sai nayi insha Allah wanda a lokacin har mun gama magana shugaban kasa sai aka samu tannaki sai zamana ita wannan makaranta ta Audu Bako sai muka lura kan cewa ai ba mallakar gwamnatin tarayya bace kuma a lokacin shi gwamna mai ci a lokacin kuma shi da har yanzu a lokacin bai shigo jam'iyyar ba shi kuma lokacin baya cin jam'iyyar akwai kuma adawa ta siyasa to magana ma an tankare shi cewar ga bukatar mu ta daga kafar Audu Bako kullum ba a gancha zuwa jami'a kaga ba ta so ba to amma yanzu alhamdulillah ya shigo cin jam'iyyar mu kuma na ga ya shugaban kasa cewa fito ga gwamna ya shigo na so kuma insha Allah zai ba da dama zai yadda a daga wannan likafar mu da makaranta to amma an samu tannaki na biyu saboda likafin ya shigo an sa yan bago cewar an dakatar da kikkiro sabon jami'o'i ko daga darajar makarantu da ake da zuwa jami'o'i amma ya faɗa min cewar idan an saki cin zabe in Allah ya yarda in lokacin yan bago din ya kare ya yarda zai maida Audu Bako kullum a karkace ta zama jami'a insha Allah saboda haka idan lokaci yayi in Allah ya yarda a lokacin wannan Bada Masi Ayuba ya zama ɗaya daga cikin manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya sai mu haɗa kai da shi a tabbatar da wannan insha Allah kuma da ƙarshe dama duk lokacin kakar zabi sai an ji shiganta kakala kala wani ko sada baya ce maka ba kamar san shi ba amma dan raini sai ce ga kudi nan ka ci amanar abokan tafiyarka ko kuwa ga kudi nan ka kashe wanda yake taimaka to shugaban jami'a ya magana duk wanda da can bai san da ya ce maka sannu ba sai yanzu da zabi ya kusa ya zo ya ce gashi na baka wa kaza domin ka kassara naka domin ka kassara future ɗinka domin ka katan naki ga al'ummarka to na farko dai ka ce masa saboda ya raina ka ka ce masa Allah ya isa saboda raini ne kuma sauran abubuwan jagora ya riga ya bayani akai saboda haka a kula akwai waɗanda saboda tsarin muka dauko na taimakawa mutane domin su tsaya da kafafuwansu wanda ni a tunani na shine abin da ya dace ka bada ilimi bayan ilimi ka bada aiki bayan aiki mu Kano mu Kano bayan addinin musulunci ba abin da muke alfahari shi gaban kasuwanci babu kullun akan wannan tafriki muke saboda haka a kula kuma ni tunani na shine kamata yayi a ce kowa ya samu dan abin rikewa yanda ba zai zama da murnarsa masu zaman banza masu zaman kashe wando a karo ta arewa da farko shi yasa muka dau SASA SLA muka baya a Kano ta arewa wanda duk da aka fa Nigeria ba taba samu irin wannan ba amma duk da cewar mu a matsayin mu na ƴan adam dan an mana ba wani abu bane tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa mun san irin abin da aka yi masa a garin su a Makka har hijira ta Madina har da ƴan uwansa to ka duba waɗanda muka dauko su suna cikin gadari wanda baya samun 10,000 ma a wata aka bashi SA ko SLA ya shekara 3 da rabi ina kamar albashi wai da aka zo sauran wata 3 sai wani ya zo sai ce masa zan baka miliyan 2 ka je ka ce wannan kujerar ka aje Allah ka duba shi ka duba cin amana to baya da wannan waɗanda ba samu SA da SLA ba sai muka ce to za mu ke ba da jarin 100,000 wanda muka ce wallahi tallahi aniyata duk wannan Kano ta arewa sai ya samu wannan jarin Allah da mai son a hankula idan baka samu yaba gobe zaka samu kuma ni alƙalin kan cewa duk wanda yazo gaba na ko ya samu ko bai samu ba wannan jari na 100,000 nan sai na bashi saboda da naira 50,000 idan Allah ya sa 50,000 din albarka sai dawo miliyan 50 a hankali ya daga amma dan abin su yan sosan gogen takalmi da brush sauran su kai da shi ko ya samu 20,000 ko ya samu 20,000 ya samu jari wani rake yake zai siyar a bakin kasuwa wani so yake sai da gyada wani so yake zama wanzami wani so yake ya kafa tebur wata so take ta sai da awara dan wake da sauran su ko kosai ko dakuwa ko kuli to saboda haka abu sa'onin tabarki na san da yawa dan kudin nan multiple ne sai manoma ne da sauran su na san wasu ba da kila ba su da shi to saboda haka duk waɗanda suka zo nan an kirga min su an faɗa min ko dawo ne ka zo duk wanda ya zo wannan jarin 100,000 nan kowa za a bashi insha Allah bayan haka gidan jagora mun san yana da shi kuma ina muku amma ba a zuwa gun maliya a tafaru rafana saboda haka jagora kowace mazaɓa za a ba da babura guda biyu dan bata da mako daka ba waɗanda kake so ga mata kuma za a ba da fridge guda ɗaya a ba duk wacce ake so a bata haka za a ba da injin barkaɗe guda ɗaya kowace mazaɓa sannan kuma a ba da sunaye za a ba wa magoya baya SASA guda 10 saboda haka ina godiya kuma ba zan zauna ba kuma dan Allah dan Annabi ayi hakuri ayi jami'ar APC daga sama har ƙasa ayi jami'ar APC daga sama har ƙasa to saboda haka zan taken jami'a yanzu idan na zo kansa zan ce jagora yau ga motoci kuma dan bata za a ba da motoci guda biyu daya a ba da tijai saboda za ga yawa matasa kuma a ba su mota daya mako dama za a haka da tijai masu organization mota daya matasa su ma mota daya ya ba da umarni an zo nan zan ga muku ya ba da umarni a saurara APC Najeriya, Najeriya, Jihar Kano, Jihar Kano, Kano ta arewa, Kano ta arewa, Jagora, Jagora, Jagora, Jagora, Tamba Tamakura, sai shi dari.
0: Sanatan Kano ta Arewa kenan Sanata Barau Aiji Barau Maliya CFR mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya.